0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla.
1: Hoy Bes, magbihis ka na! Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku Bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba Bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
2: Tama ka naman Bes, pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
1: Ganito kasi yan, Bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
2: Yun pala yun, Bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
1: Oo, Bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
2: O siya, Bes, bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Ano nga ba ang bilocal movement ng DTI? Narito si DTI Kenso Business Development Division Chief Ana Marie Quincina.
5: Nagkaroon po ng kautusan na kailangan po lalong suportahan yung bilocal movement sa pamamagitan po na pag-allocate ng at least 10% po ng annual procurement plan ng mga local government unit. Kapag po sinabi natin locally produced and manufactured or locally sold, pwede din po dito yung ating mga local na caterer, yung mga uniforms, yung mga ipapaprint natin na mga promo materials, mga tarps. So unahin natin i-consider yung ating mga kababayan, yung mga office supplies. Ang bi-local movement po ay napakagandang proyekto o programa po ng gobyerno. So sa pamamagitan po nito, pagpatuloy tayong tumatangkilik sa ating mga locally produced products, pinapalakas po natin ang ating mga micro, small and medium enterprises. Kapag pinalakas natin sila, alam natin trabaho at kita ang dadali natin. Hindi lang sa kanila, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad po.
0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo.
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
10: nag-training po nag-training. Kami sa DOST.
11: Sa DOST din.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat
8: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.
1: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Magandang umaga, Lucena City, sa buong South ng Tagalog. Kayo ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. This is the new sound of public service in FM radio. Ako po si Tom Alvarez, makakasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa atin pong programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kasama po natin sa bagyong teknikal, walang iba kundi si Ate Otoy Evangelista sa ating Master Control. Kasama rin po natin si Engineer Robin Celis. And of course, sa transmitter site ay si Kuya Rodel Perlas. Okay, sa ating transmitter site. Oy, medyo maayos na, no? Magandang panahon ngayon at sumisikat ng haring araw. Sana yung pag-ulan ano, tumigil na sa ilang bahagi ng ating bansa. Although meron pa rin tayong nararanasan, ay dapat ay nako, mag-ingat pa rin po tayo dahil yung mga pag-ulan ganyan ay nagdudulot din po yan ng pagbaha sa ilang po mga lugar na kung saan ay mga barado, estero at may problema when it comes to the flow of water, ano, of flood waters. Isang paalala po mula po sa Department of Labor and Employment, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga patakaran sa trabaho. Para po sa ating mga kababayan dyan na nagtatrabaho, ano, kapag po masama ang panahon, kasunod ng patuloy na pag-ulan na dulot ng pinalakas sa Southwest Monsoon o Habagat, ayon po sa Labor Advisory No. 14 na nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino, maaari pong tumangging pumasok ang isang empleyado kung may malinaw na panganib sa kanyang kaligtasan dahil sa masamang panahon. Okay, so right po niyo yun. Pwede kayong tumanggi. Kung po talaga mayroong threat ng dilubyo o masamang panahon sa inyong lugar at maaaring makaranas kayo ng mga pagbaha, pwede kayong tumanggi na pumasok sa trabaho. Gayunpaman, hindi maaaring patawa ng administrative sanction ang empleyadong hindi pumasok dahil sa ganitong sitwasyon. Okay, malinaw po yan from the Department of Labor and Employment. At pero pinapaalala po ng DOLE, ano, na umiiral pa rin yung no work, no pay policy. Bagamat hindi kayo humasok, hindi naman kayo tatanggap ng kaukulang bayad po para sa inyo. Ibig sabihin, kung hindi nagtrabaho empleyado, ayan na, malinaw yan, hindi siya entitled sa regular na sahod para sa araw na yon, maliban kung may company policy, practice o collective bargaining agreement na nagbibigay ng bayad sa mga ito o pinayagan siyang gamitin ang mga naipong leave credits. Okay. So napakaalaga po talaga nung meron kang naiwan na leave credits. At maganda rin po yung meron kayong CBA, yung tinatawag natin Collective Bargaining Agreement sa inyo pong pinapasukan. Kung pumasok naman po ang empleyado at mahigit 6 na oras siyang nagtrabaho, makatatanggap siya ng buong regular na sahod. Yan po ay pag masama ang panahon, ha. Kung mas mababa naman sa 6 na oras ang kanyang render o na-render na trabaho, proportionate lamang sa oras na pinasok ang kanyang matatanggap. Samantala, sinabi ng DOLE na nasa prerogative ng mga pribadong employer kung magsususpende sila ng trabaho dahil sa masamang panahon. Kung wala naman po nakaambang panganib, eh, pwede naman siguro pasukin ng ating mga employer, ang ating mga namamasukan, ano? Pero kung sa tingin nila, talagang baka madisgrasya pa yung ating mga empleyado, eh huwag nang papasukin. Mamaya po pag-usapan natin yung mga suliran ni naman ano na kinakaharap po ng mga naghahanap naman ng trabaho sa mga panahong ito sa kasalukuyang panahon. In the meantime, ito napakalaga po nito na alamin po muna natin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po ay iatin sa atin ni weather forecaster Lian Loreto. Pakinggan po natin.
2: Radio Pilipinas.

0: po ang ating 5 a.m. update dito kay Bagyong Neneng ngayong araw ng Webes, August 20, 2026. Base nga po sa ating latest analysis dito kay Bagyong Neneng, ito po'y mas bumilis ang kanyang paggalaw at sa ngayon ay nasa may karagatan po ito o mga katubigan sa silangan ng Taiwan, 390 kilometers northeast naman ng Itbayat, Batanes. Napanatili niya ang kanyang tropical depression category, 45 kilometers per hour pa rin po ang taglay na hangin malapit sa gitna at 55 kilometers naman yung kanyang pagbugso. Yung kanyang pagkilos naman ay mas bumilis nga, west-northwestward at 30 kilometers per hour. At sa ngayon nga po ay malapit na dito sa mga kalupaan ng Taiwan. Sa ngayon, wala pa rin naman po tayong nakataas na any wind signal sa ating bansa dahil malayo na nga po ito sa ating mga kalupaan. Ngunit patuloy pa rin itong hinihila yung habagat patungo dito sa may Luzon. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section ng Luzon. So, ina-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa Southern Luzon area, ay mas bawas din po yung ating mga kaulapan, kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar. Meron din po tayong binabantayan na dalawa pa na bagyo itong isa po, mas malapit sa ating mga kalupaan, tropical depression o mahinang bagyo sa kanluran naman ng extreme northern Luzon, 1,100 kilometers west of extreme northern Luzon, tropical depression category, ganun pa din, 45 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at 55 kilometers per hour naman po yung kanyang pagbugso. At inaasahan po natin, patuloy po itong kikilos pa southwestward, may kabagalan 10 kilometers per hour naman at maaaring maglandfall either po sa may Vietnam o sa may southern mainland China. Yung pangatlong bagyo, nasa labas pa rin ng par itong tropical storm na may international name na Saudel. Malayo pa po ito sa ating mga kalupaan at hindi pa nakakaapekto sa ating bansa. Ito po'y nasa mahigit 2,900 kilometers silangan naman ng northeastern Mindanao. Ngunit unahin muna natin itong update dito sa bagyong Neneng. Ayon nga po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Neneng, maaari pong kumilos ang sentro nitong bagyo pa-northward o pa-hilaga at within 12 hours, nakikita natin na mas babagal po yung pagkilos nitong bagyong Neneng habang binabaybay yung mga katubigan dito sa may eastern coast ng Taiwan. Maaaring mag-landfall po ito sa northern portion ng Taiwan within 12 hours at mas humina na at maaaring maging low pressure area na lamang within 12 hours. Kasabay ng paghina nitong bagyong Neneng, ang paghina din nung hinihila niyang habagat. So, by today po, inaasahan nga natin, generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Kaya mas kumonti na din yung mga lugar na nasa ating weather advisory. Sa ngayon, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan na lamang ang maaaring makaranas ng hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan within 24 hours. So sila po yung pinaka makakaranas ng mga panakanakang mga pag-ulan ngayong araw. But other parts ng Luzon, maaaring makaranas pa rin ng mga maulap na panahon. Although sa ngayon nga po ay ine-expect natin no, na ay magkakaroon po tayo ng breaks dito sa ating maulap na panahon at maaaring makita na din natin o masilayan na din natin muli ang haring araw, especially sa eastern side ng Luzon. Para naman sa mga malalakas na hangin, ay sa ngayon habagat pa rin po yung posibleng magdala ng mga bugso ng hangin. Ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, kabilang na din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. At kasabay nga po ng paghina ng habagat ay mas kukonti din po yung mga lugar na makakaranas ng mga pabugso nitong habagat. Bukas, araw ng Biyernes, malaking bahagi na lamang ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Pagsapit naman po ng Sabado ay makakaranas muli ng mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon and Visayas maging sa may Davao Oriental. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Although doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa may northern and western seaboard ng Luzon dahil maaari po yung katamtaman hanggang sa malalakas o matataas na mga pag-alon na maaaring umabot ng hanggang 1.5 to 2.8 meters na delikado pa rin sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Other parts naman po ng ating seaboards ay makakaranas ng katamtaman o banayad hanggang sa katamtaman lamang na mga pag-alon. Although wala nga po tayong nakataas na gale warning, so malaya makakapaglayag yung ating mga kababayan. Ano nga kaya ang mangyayari in the next 4 days naman simula bukas hanggang sa Monday, August 21 to 24? So base po sa ating latest rainfall forecast and projection, yung ating southwest monsoon o habagat ay masihina nga po kasabay ng paghina nitong bagyong Neneng. So ina-expect natin generally mag-i-improve po yung ating weather condition sa malaking bahagi ng Luzon. Although ina-expect natin meron pa rin mga maulap na panahon especially sa Ilocos Region, Zambales, Bataan and maging sa may Occidental Mindoro sa araw po ng Friday to Saturday. Ngunit para naman sa update dito sa isang bagyo na nasa labas ng PAR, itong tropical cyclone na may international name na Saudel, inaasahan natin habang nandito ito sa Pacific Ocean ay mas lalakas pa ito at maaaring over the weekend ay maging typhoon category pa. At nakikita natin ay babayin niya ang Pacific Ocean at maaaring kumilos pa west-northwestward. Ngayon, itong tropical cyclone Saudel ay maaari pong pumasok ng ating area of responsibility. Ngunit dito na po sa may northeastern portion or northeastern boundary ng ating PAR. At kung pumasok ng ating PAR between Sunday and Monday ay tatawagin natin ito sa local name na OBET. Anong mangyayari dito sa tropical cyclone Saudel at anong epekto nito sa ating bansa? Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea at ito muli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge by Sunday start po yan and mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards. So ngayon, yan po muna yung nakikita natin. No? So expect natin next week, magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and western section ng Visayas. Start po yan Monday onwards. Ngunit itong scenario dito sa bagyong Saudel ay maaari pa nga pong magbago dahil mataas pa po yung ating lead time. So mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan sa magiging track talaga nitong bagyo. So always po stay updated at i-follow ang ating mga social media pages ng DOST Pag-asa. Yan lamang po ang latest about dito kay Bagyong Neneng at sa habagat ngayong araw ng Webes 5 a.m. Ako po si Lian Loreto. Next update po natin dito ay mamayang 11 a.m. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Yeah. Maraming salamat, Dian Loreto of Pag-asa sa ulat sa lagay ng panahon. Tayo po ay kumuha din ng update, hindi lamang po sa Pag-asa, kundi sa maging sa ating mga provincial disaster risk reduction and management offices page. And of course, kasama rin po yung mga MDRMO pages para po sa update hinggil po sa mga bagyo at habagat na naranasan po natin ngayon. It's 8:25. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. At ang jobs kita ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Don't go away.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles, Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
3: Oras po natin sa buong kapuluan, 32 minutes after 8 o'clock. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. At ito po ang jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Well, pag-usapan po natin ngayon yung mga suliranin ano, na kinakahanap ng mga naghahanap ng trabaho sa kasalukuyang panahon. But before that, tumanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan, Pilipinas Patrol No. 7, Mara Pepanyo Grezula.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Para i-detalye mo yung balitang yan.
5: Nakabalik ng ligtas sa kani-kanilang pamilya sa Barangay Barahan, Santa Cruz, Occidental, Mindoro ang 3 mangingisdang nawala matapos pumalaot sakay ng isang bangka. Ayon sa pabatid ng Coast Guard Station, Occidental, Mindoro, kinilala ang mga mangingisda bilang sina Mark Anthony Asilum, kapitan ng bangka, Dennis Luyaon Asilum at Emilio Peñafila Takuyan. Pumalaot anila ang 3 patungo sa kanilang lugar pangisdaan noong August 17 at nakaranas ng malalakas na alon at hangin dahil sa southwest monsoon o dagat. Nasira ang timon ng kanilang bangka dahil sa masamang panahon, dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa paglalayag. Noong August 18, matagumpay na nakarating ang tatlo sa dalampasigan ng barangay poblasyon sa Sablayan, kung saan agad silang natulungan ni Ginoong Alberto Herrera, isang miyembro ng bantay dagat ng Sablayan. Nasa maayos at ligtas na kondisyon ang tatlong mangingisda ng masuri ng MDRRMO sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, bantay dagat ng Sablayan at MDRRMO na ihatid ang mga mangingisda pabalik sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Mara, sa ulat na yan.

Sa kasalukuyan po ay naharap ang ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga naghahanap ng trabaho ngayon sa Pilipinas, sa matinding kompetisyon at napakarami pong mga balakid ano, bago pa sila makakuha ng trabaho. Hindi may iwasan kasi alam naman po natin ang competition ngayon, hindi lang po skills kundi dapat meron ka rin kaalaman when it comes to the advancement of technology. Kapag wala ka nun, ako, may iwan ka. So ilan po sa mga pangunahing suliranin na kinakaharap po ng ating mga kababayan na naghahanap po ng trabaho sa kasalukuyang panahon, unang-una, yung pong job mismatch at kakulangan sa skills. Ito po yung hindi angkop ang pinag-aralan o kasanayan ng aplikante sa aktwal na bakanteng posisyon at pati na rin yung kakulangan sa practical at soft skills. So, napakalaga po niyan at marami rin po tayong mga kababayan ngayon ang hindi angkop yung kanila pong pinag-aralan ano, sa kanila pong kasalukuyang trabaho. So kapag hindi po angkop ang inyong pinag-aralan, I'm sure hindi niyo may enjoy yung trabaho ninyo dahil hindi yun yung pinag-aralan ninyo.

relevant when it comes to work. So dapat lagi tayo nag-a-upgrade when it comes to soft skills and training are concerned para tayo makasabay sa mga iba pa nating kakompetisyon sa paghahanap ng trabaho. Ikalawa, ito pong matinding kompetisyon at limitadong oportunidad. Well, milyon-milyon pong mga Pilipino ang sabay-sabay na nag-aagawan sa kakaunting bakanteng trabaho. Yun po yung problema ngayon eh, lalo na sa mga lalawigan o probinsya. That's why yung mga graduate po sa lalawigan o sa probinsya ay pumupunta po sa ibang lugar, lalong-lalo na po sa Metro Manila, para po makipagsapalaran. Dahil mas marami pong job opportunities kapag po mga big cities ang ating pinupuntahan po ng mga newly graduates. Unlike kapag po sa mga province, sa lalawigan, napakaliit po ano, konting oportunidad na atin pong makikita kapag po tayo naghahanap ng trabaho. Katlo, sa mga pangunahing suliranin, ito po tinatawag nating mababang sahod at underemployment. Well, marami ang napipilitan pumasok sa mga trabahong mas mababa ang pasahod kaysa sa gastusin o kaya ay naghahanap ng karagdagang oras ng trabaho dahil kulang ang kita. So, bukod sa 8 hours nilang trabaho, the usual, naghahanap pa rin yan ng mga sideline, ano? O part-time job para ma-augment yung kakulangan sa kanilang kinikita dahil nga po sa mababang sahod ng ating mga empleyado. Ito, napakatagal ng suliranin nito, ano? Itong contractualization. Nakala ko nga na-abolish na ito, pero patuloy pa rin po ang contractualization sa mga malalaking kumpanya po yan, ha? Dito po sa ating bansa. Naghahanap pa rin ito, itong trabahong contractual o project-based na walang pangmatagalang seguridad sa trabaho o sapat na benepisyo. Yun po yung drawback nun eh, kapag po tayo ay under contract sa isang company at project-based lamang. So, hindi tayo makaka-avail ng mga benefits na usual tinatanggap ng mga full-time employees. Talamak pa rin ang contractualization. Diskriminasyon sa edad. Naku, yung mga edad 50 pataas, ano? Naku, nahihirapan na po yan. Pag wala po silang trabaho ngayon at gusto nilang mamasukan pa at malakas pa ang kanilang katawan, mahihirapan po talaga sa ating pong bansa. Although may mga companies po na nag-o-offer na rin ng mga trabaho para sa senior citizen, kulang na kulang pa rin dahil marami pa rin po sa ating mga kababayan, edad 50 pataas, ang kaya pa naman magtrabaho pero napipilitan na lang mag-retiro dahil nga sa competition at syempre hindi na rin sila tinatanggap sa mga companies na kanilang ina-applyan kahit po sila ay sa tingin nila ay competent pa when it comes to skills and sa trabaho. Yung pong mahigpit na limitasyon sa edad para sa iisang posisyon o sa ilang posisyon at yung sistema ng palakasan ano o internal hiring ay nagiging hakhad lang sa pantay na oportunidad. No, kahit po yung credentials ng isang naghahanap ng trabaho ay napakaganda. Pero kung malakas naman doon sa manager o doon sa boss, yung po nag-a-apply, wala kayong laban doon. Yung po yung tinatawag natin palakasan o internal hiring na nagaganap. Naku, marami rin po yan. Napakadami po niyang mga ganyang sitwasyon. Napaka-unfair at wala ka talagang laban kapag po may backer yung iyong kakompetensya. Ito ang pinakamatindi, yung influence of technology and artificial intelligence. Kung wala kang kaalaman when it comes to artificial intelligence,

at the new technologies. Nako, maiiwan ka. Mabilis na pagbabagos teknolohiya at pagpapalit ng mga makinarya o AI sa ilang gampanin na nagpapataas ng pamantayan ng mga kumpanya sa pag-hire. So kung wala kang kaalaman dyan, disadvantage ka na kaagad. So dapat talaga mag-upskilling at mag-aral tayo kahit po tayo ay tapos na ng ating kailan ng kurso para ma-equip tayo ng necessary skills, lalong-lalo na sa new technologies and artificial intelligence kapag po tayo ay nag-a-apply ng trabaho para po makasabay tayo sa iba na expert na sa mga ganitong klase po ng skills. So ilan lang po yan sa mga pangunahing suliranin na kinakaharap po natin mga kababayan kapag po tayo ay naghahanap ng trabaho. Unang-una, job mismatch, kakulangan ng skills, matinding kompetisyon at limitadong oportunidad, mababang sahod at underemployment, kontraktualisasyon, diskriminasyon sa edad at palakasan system. Impluwensya sa teknolohiya at artificial intelligence know-how. Okay? So ilan naman po yan sa mga pangunahing suliranin na kinakaharap po ng ating mga kabayan kapag po sila ay naghahanap ng trabaho sa kasalukuyang panahon. 43 minutes after 8. Pahinggan po muna natin itong awitin mula po sa sikat na grupong Eraserheads. And this one is called Ang Huling El Bimbo. Dito lang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang The New Sound of Public Service in FM Radio.

0: Okay, break muna tayo Ate Utoy, and we'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Wapa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam.

0: Oras po natin ngayon is 8:54. Tumanggap po natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pilipinas Patrol number 5, Mara Pepao 7, Mara Pepanyo Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, i-detalye mo yung balitang yan.
2: Ibinalik sa kanilang likas na tirahan sa Quezon Protected Landscape o QPL sa Atimonan, Quezon ang 58 katutubo at endemic na wildlife na sumailalim sa rehabilitasyon. Ayon sa pabatid ng DENR Calabarzon, ang pagpapakawala ng mga hayop ay isinagawa ng Biodiversity Management Bureau o BMB, katuwang ang Regional Wildlife Rescue Center, Penro Quezon at Sendro Tayabas. Kabilang sa mga ibinalik sa kagubatan ang 30 sawa o reticulated python, 6 na bayawak o marbled water monitor lizard, 12 lawin o brahmini kite, 6 na Philippine serpent eagle at 4 na Philippine hawk eagle. Ayon sa DENR, mahalaga ang pagbabalik ng mga rehabilitated wildlife sa kanilang likas na tirahan bilang bahagi ng pagsusulong ng konserbasyon at pangangalaga sa biodiversity. Muling hinikayat ng ahensya ang publiko na makiisa sa pagprotekta sa mga wildlife at kanilang likas na tirahan upang mapanatili ang yamang likas ng bansa para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Mara Pepanyo Grizula, sa ulat na yan. And with that, tayo ay pansamantalang papaalam. Maraming po salamat sa inyong ginawang paikinig. Abangan po natin ang iba pa mga programa dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9, the new sound of public service in FM radio. In behalf of Otoy Evangelista, Engineer Robin Seris and Rudel Perlas, sa po si Tom Alvarez. Ito po ang jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Bye for now and please stay safe.
3: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Then sa ating mga kasamahan mula sa production division, Christopher Tirambulo, Miss Glory Faye Bagon at ang ating bagong kasamahan, Miss Ellen Buena. Bayan na po mga balita ihatid sa atin ni Ms. Zef Busongan mula po sa ating PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Alcor Pus, isang magandang umaga sa ating lahat.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:58.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. 26 na electric cooperatives minomonitor ng National Electrification Administration dahil sa epekto ng habagat. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na minomonitor ng National Electrification Administration o NEA ang nasa 26 na electric cooperative sa 14 na probinsya dahil sa epekto ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, 3 electric cooperatives ang nakararanas ng partial power interruption. Kabilang dito ang Batele 2 sa Batangas, Beneco sa Benguet at Pelco 2 sa Pampanga. Samantala na ibalik ng supply ng kuryente sa lahat ng 200 at 43 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para naman sa natitirang 1,000 consumer connections na wala pa rin kuryente. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Party list Solon, iginiit na dapat ilagay sa program budget ang malalaking proyekto para maiwasan ang pagbabayad ng commitment fees. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umapila si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula sa mga kasamahang mambabatas na ilagay sa program appropriations ang mga prioridad na proyekto sa 2027 budget upang matiyak ang maayos na pagpapatupad naman ito at maiwasang masayang ang binabayaran ng commitment fees. Ito tapos kumpirmahin ng Department of Budget and Management at Department of Finance na gumagamit ang pamahalaan ng pondo para sa commitment fees ng mga proyekto kabilang yung mga nasa unprogrammed appropriations. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, umabot na sa 3.4 billion pesos ang commitment fees na naipon ng pamahalaan mula 2022. Itis mula hindi biro yung halagang ito dahil halos katumbas na anya ng buong Cancer Assistance Fund na nakapaloob sa panukalang budget para sa susunod na taon ng halaga. Kabilang doon sa mga proyektong tinukoy niya ay yung Cebu Bus Rapid Transit, Metro Manila Subway at yung Dumaguete International Airport na anya ay paulit-ulit na napupunta sa unprogrammed appropriations. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: School-based approach proposal ng Department of Education sa pagpapatuloy ng klase matapos ang sunod-sunod na suspensyon sa pasok sa paaralan hinihintay ng Malacañang. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hintay ng Malacañang ang panukalan ng DepEd para sa school-based approach para sa class resumption ng mga estudyante. Sa gitna ito ng ilang araw ng class suspension dahil sa manlalakas at walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may pag-aaral na kayo ng DepEd para sa mas flexible na approach patungkol sa class resumption base na din sa kondisyon ng bawat paaralan at ng komunidad. Nais ani Castro ng DepEd na ang deklarasyon ng suspensyon ng klase ay depende sa lokal na sitwasyon sa halip na gawin itong pambuong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa ilalim nito, maaaring magbalik sa face-to-face classes sa mga paaralang ligtas at hindi direktang naapektuhan ang masamang panahon kahit may umiiral ang suspensyon sa mas malawak na lugar. Pakinggan natin si PCO Yuse Claire Castro.
5: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Private Prosecutor Lorna Capunan naniniwala na may ambag ang culture of violence kaya naging marahas ang ilang kabataan. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dumala si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ukol sa ambag ng pamilya Duterte sa tinatawag nitong culture of violence sa bansa. Sa isang press conference, binigyan diin ni Capunan na sa halip na magpakita ng magandang ehemplo bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa, marahas na pananalita at pagbabanta tulad ng pagbabanggit ng mga assassin na siya siyang ipinapakita ng pangalawang pamupangulo sa publiko. Isinigawan ni Kapunan ang pahayag kasunod ng barilan sa isang paaralan sa Zamboanga na ikinamatay ng dalawang estudyante. Ani Kapunan, dapat magsilbing paalala ang trahedya upang suriin ang mga pagpapahalaga at values na nakikita ng kabataan sa mga leader. Muling ipinaalala ng veterana abogado ang naging daganap na extrajudicial killings noong nakarang administrasyon at ang impluensya nito sa lipunan. Gayunman, nilinaw niya na hindi lamang ang vice-presidente ang may direktang kasalanan sa insidente, kundi may malaking epekto rin ang social media platforms sa pag-uugali ng mga kabataan. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
7: Idagdag ko lang, kasi pinag-uusapan natin si Vice President Sara at yung kanyang pronouncement, no? Paalala natin, sabi niya, kung nangaliwa ang kanyang asawa, maghahire siya ng assassin ng 5,000 pesos. Diba? Ganun na ba ang kultura natin? If we have a high official, the Vice President herself, saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos, ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence?
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Korte Suprema kinatigan ng isang buyer na hindi nakakuha ng contract of sale mula sa isang developer. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Inatasan ng Supreme Court o SC ang Empire East Land Holdings Incorporated na ibalik ang 130,000 pesos na ibinayad ng isang buyer matapos mabigong ibigay ang ipinangakong contract to sell. Sa disyong isinulat ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh, nilinaw ng SC na hindi may tuturing na advertisement ilalim ng Presidential Decree No. 957 ang pangako ng sales agent sa isang individual na buyer. Gayunman, sinabi ng korte na maaari pa rin managot ang developer kapag hindi nito tinupad ang obligasyong sa napagkasunduan. Nagbayad si John Edrem Bautista ng 20,000 pesos reservation fee at karagdagang 110,000 pesos matapos umanong pangakuan na bibigyan ng contract to sell, ngunit mahigit isang taon itong hindi naibigay. Dahil dito, pinagtibay ng SC ang karapatan ni Bautista na kanselahin ang kasunduan at mabawi ang kanyang mga ibinayad. Inatasan din ng Empire East na magbayad ng karagdagang 260,000 pesos exemplary damages dahil umabot sa halos 16 na taon ang kaso bago tuluyang marisulba. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
12: Sa dumulog.
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo sa
14: training po nag-training. Kami sa DOST.
15: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publiko!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bocopo,
19: live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:09 na po nang umaga at ang petsa po ay August 20, 2026, araw po ng Huwebes. It is a cloudy and showery Thursday morning again. Nako, tatlong linggo na tayong inuulan, no? So sana tumigil na muna at bumalik na ang sunshine. August 20 po, special day. Siguro nakalimutan nyo na, ngayong araw po ay kaarawan ni The King. Walang iba kundi si Fernando Poe Jr. He is, if he was still around, he would be 87 years old. Ipinanganak siya noong petsang Agosto 20, 1939. So that is exactly 87 years ago today, 2026. So we remember a blockbuster actor, no? Si Fernando Poe Jr., otherwise known as The King. Maraming nagsasabi siya ang dapat naging pangulo, pero that is another topic to be discussed someday. Anyway, bumabati tayo uli kay Jennifer Aquino. Jennifer, magandang umaga sa iyo. Sana okay ka. Ang aking samahan, kasama sa NPR, sila Alfred Apo Balbin, sila Ruben Protasio, sila Jamie Dimagiba, at yung mga regional directors, yung mga volunteers, yung mga officers, kumusta kayo? Patuloy ang programa ng ating Pangulo sa grassroots level, no? At saka yung kasamaan ko sa CESA, yung Cagayan Economic Zone Authority, pinangunahan ng aking mahal na kalihim, ang aming kalihim, si Secretary Katrina Ponce Enrile. Kasi ground zero in a good way ang Lalo Airport na nasa Cagayan. No, yun po sa February 14, 2027, ilo-launch na po yung rocket dun sa lugar na yun. Ito'y ibinanggit ng ating mahal na Pangulo sa kanyang fifth SONA last month, no? That Cagayan will be the place where we will launch the rocket. Siyempre, marami rin bumatikos kasi nga sinasabi, bakit nyo inuuna yung racket? Eh maraming problema ang bansa. Tulad ng batikos nila na bakit nyo inaatupag impeachment? Maraming problema ang bansa. Alam nyo po, marami po talagang ganyang tao. You can never please them. But these two matter for our country, no? So, well, patuloy lang talaga ang progreso ng ating bayan. At kailangan panagutin kung sino ang nagkasala sa taong bayan. So, ayun. Kahapon, wala pong impeachment nang naganap. Walang impeachment trial naganap. Kasi nga, napakasama ng panahon. So, they called off schools and offices in government, sa government, tsaka some private offices, I would say. And siguro ganun din ngayon, no? Kasi yung napakasamang panahon ay patuloy. So, ingat po tayo, lalo na pag tayo'y bumabiyahe. Madulas ang lansangan, madulas ang daan. Ang panawagan ko rin, dahil sa isang tulad na senior ko, pag ako'y naglalakad naman sa mga bangketa, madulas po yung bangketa. So, is there any way lagyan ng parang mag-grip yung ating mga footwear, no? So, yun lang po. Anyway, pumunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa bago natin puntahan ang ating panauhin. He is joining us via Zoom. Merong report, may live report si Mary Ann Bastasa. Tatlong dam sa Luzon nagpapakawala na pa rin ng tubig. Mary Ann?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nadagdagan pa nga ang mga dam sa Luzon na nakalakas ng gate at nagpapakawala pa rin ang tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng Pag-asa Hydromet Division, kanina alas 8 ng umaga, kabilang sa mga dam na may bukas na control gate ang Ipo, ang Buklaw at ang Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 24.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Buklaw Dam, habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may water discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang water level ng mga pangunahing dam, lalo na sa mainuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters itong level ng tubig sa Angat Dam, habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumababa na ang level na nasa 79.86 meters. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. So, kanina, nabanggit natin na sana naman ayusin naman natin yung daanan po ng tao. Kasi po madulas eh. Tsaka it is a challenge for senior citizens, especially when they walk sa mga sidewalk, no, sa mga lansangan. Madulas po. So magpunta na muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug. Pinsala sa pangisdaan sa Ilocos Region, sumampa na sa 64 milyong piso. BIFAR naghahanda na ng ayuda. Mildred?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Inihahanda na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang relief assistance para sa mga kwalipikadong mangingisdang naapektuhan na magkakasunod na sama ng panahon at patuloy na pag-ulan sa Region 1. Umabot na sa 64 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng pangisdaan sa rehiyon. Kabilang dito ang fish cages at fish pen, bangka at iba pang infrastruktura ng mga mangingisda. Ayon kay BIFAR Region 1 Director Remily Lachica, nagpapatuloy ang monitoring ng ahensya, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para matukoy ang lawak ng pinsala at makakuha ng updated na datos. Nahaharap din sa hamon ang mga mangingisda dahil sa hindi nila paglalayag, bunsot ng masamang panahon at umiiral na close fishing season sa ilang lugar. Nakikipag-ugnayan na ang BIFAR sa LGUs para tukuyin ang mga benepisyaryo. Posibleng simulan ngayong weekend ang pamamahagi ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Ang ating panauhin ngayong umaga, he will be joining us via Zoom, ay walang iba kung hindi ang Pangulo ng University of Makati or UMAC. Walang iba kung hindi si Dr. Elixur C. Ramos. He is otherwise known as Dr. X, no? Kasi meron tayong gustong pag-usapan with him kasi po naging headline na naman ang mga eskwelahan. Mamaya alamin natin yung mga safety measures na nate-take up nila to prevent such things. Magpunta muna tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Unang tranche ng rice subsidy sa ilalim ng BBM program sinimulan na ng na ipamahagi sa mga kwalipikadong residente sa Infanta, Pangasinan. Ricky?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Na ipamahagi na nitong 19 Agosto 2026 ang unang tranche ng rice subsidy sa ilalim ng programang Sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang sa mga kwalipikadong residente ng Infanta, Pangasinan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents at iba pang kwalipikadong sambahayan na tinukoy ng Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na hindi kabilang sa pamamahagi ang mga residenteng nakatanggap na ng suporta mula sa uplift program, 20 kilo ng bigas sa provincial rice subsidy at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Alinsunod ang programa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng suporta sa mga higit na nangangailangan, partikular sa mga vulnerableng sektor ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Tulad ng sabi ko kanina, naging headlines na naman po ang mga estudyante sa eskwelahan. Akala po kasi natin this is just prevalent, no, sa Amerika, yung mga high school students. Yung mga, I speak about the shooting incidents, no, at marami na nagiging concern dito kasi yung mga nababasa, napapanood at na-join ng ating mga kabataan sa internet, yung mga programs, yung mga apps, no, it is influencing yung kanilang character, yung kanilang behavior, no. So mamaya alamin natin, although this should not be the topic we will discuss, but we want to know also what an institution like the University of Makati is doing to make sure that such things are not going to happen. Punta muna tayo kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu. Halos 35,000 mga residente sa Lapu-Lapu City, Cebu na kinabang na sa benteng bigas. Meron na program. Sheila?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kabuuang 34,794 na mga residente ang nakabinipisyo sa 20 pesos bawat kilong rice program ng pamalaang panglungsod ng Lapu-Lapu, Cebu sa loob ng 80 araw pagbibenta. Katuwang ng lokal na pamalaan ang Department of Agriculture or DA at Food Terminal Incorporated or FTI sa pagpatupad ng programa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot-kaya ang mga pangunahing bilihin para sa bawat pamilyang Pilipino. As of August 14 ng taong kasalukuyan, umabot sa 8,305 na mga sakong bigas ang naibenta at naipamahagi ng programa. Nasa 5,305 na mga sakong bigas ang naibenta sa pamamagitan ng direct consumer sales ng FTI, kung saan 19,763 na mga residente ang nakinabang. Gumawa rin ang Lapu-Lapu City Government ng sarili nitong barangay level distribution na nagbigay ng 3,000 sakong bigas sa mahigit 15,000 na mga benepisyaryo sa 29 na barangay sa loob ng 29 na araw. Ang programa ay unang inilunsad ng lungsod noong Marso sa pamamagitan ng Kadiwa Pop-up Store sa City Hall Grounds, kung saan prioridad ang senior citizens at solo parents na pinagbentahan ng nasabing bigas. Muli itong inilunsad noong Mayo sa pakikipagtulungan ng lungsod sa DA at FTI, kung saan ang programa ay mas pinalawak sa iba pang sektor, kabilang ang persons with disabilities, mga benepisyaryo ng 4Ps, fisher folk at mahihirap na mga residente. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakabili ng bigas hanggang 10 kilo sa halagang 20 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu. Anyway, we got word that Dr. Elixir Ramos will be joining us via phone patch instead, no? Instead of Zoom. Kasi siyempre, pag ganitong maulan at masama ang panahon, affected talaga ang mga communication lines, no? So we will be waiting for Dr. X, no? He'll be joining us in a jiffy, ika nga, in a few minutes, no? So yun, makikibalita lang tayo sa kanya dahil siya ang pangulo ng University of Makati, which has a population, I believe, of around 8,000 students. Most of them are residents of Makati City, because this learning institution is under the LGU, the City of Makati, no? So napakaganda pong at napaka-modern po itong eskwelang ito. Ito'y napuntahan ko na, nabisita ko nung ako'y naimbita nung kaarawan ng ni Dr. X, no, doon sa UMAC. At I must say, I was impressed by the structure, the modernity, and also hindi lang yung struktura ng institution, yung curriculum, yung mga itinuturo. Kaya napakaganda po ang resulta nung mga students after they graduate, no? They become very good citizens. Because they come from a very, very excellent learning institution, just like the University of Makati. Ah, he will be joining us via Zoom? Oh, okay. Ready na si Dr. X Ramos. He's joining us via Zoom. Ipasok na natin siya. Magandang umaga sa iyo, Dr. X.
7: Hi, good morning, Les.
21: Ayun. Pasensya ka na. Binigla kita. Alam ko, busy ka sa mga meetings mo, ha? Pero thank you for joining.
7: Actually, for the past couple of days, di ba? Kasi dahil sa unceasing rain, alternative work arrangement ng government offices.
21: Oo.
7: Kasama kami doon. Kaso, ngayong araw na to, we gave directive na magpapasok pa rin yung mga empleyado para matapos yung mga pending tasks. Kasi, syempre, alam mo naman, hindi lang naman pagtuturo yung ginagawa natin. Marami din tayong mga admin task and admin work.
21: Alam ko yun.
7: But magandang umaga po sa mga lahat ng mga nakikinig.
21: Oo, Dr. X, hihingi lang kami ng update sa iyo. Alam ko, tulad ng sabi ko kanina, mahigit kumulang meron ka mga 8,000 estudyante. Tumaas na ba ang numero nun?
7: Actually, year in and year out, mga nasa 10,000 plus yung mga estudyante namin sa kolehiyo. Tapos meron kami mga 2,000 sa senior high school. So mga around almost 12,000 students ang meron kami. Kaso yung dami na nag-a-apply, the number of applicants actually at its peak umabot pa ng 21,000 yung
21: wow.
7: applicant natin.
21: Oh.
7: But because of our absorptive capacity, we can only take in 3,500 for college freshmen and about 800 for senior high school students.
21: Oo. Dr. X, yung senior high school mo, yun yung Higher School of UMAC, no? Or
7: yes,
21: the senior high school program under the College of Innovative Teacher Education. Tama ba?
7: Yes, tama yun. No? So, I think we are one of only very few remaining local college or even state universities that still offer a senior high school program.
21: Ayun.
7: So kami, parang nagiging feeder namin ito para sa high school pa lang, nasasala na namin yung mga magagaling na estudyante. Masabi ko lang, no, Les, kasi sa Makati, humigit kumulang siguro mga 2,000 yung gumagraduate ng senior high school mula sa mga public schools ng Makati.
21: Oo.
7: So lahat yan, nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral sa UMAC kasi yung absorptive capacity namin, mahigit 3,000.
21: Okay.
7: So 2,000 lang yung graduate ng Makati, 3,500 yung tinatanggap namin. So nagbibigyan din ng opportunity yung mga galing sa ibang mga munisipalidad o ibang cities o kahit sa probinsya na makapag-compete para makakuha ng slot for admission sa University of Makati.
21: Ayun. Dr. X, maitanong ko lang, dun sa dami ng mga kurso sa inyong eskwelahan, ano pong pinakamaraming may enrollees?
7: Itong datos na to, pinakamarami dahil we have capacity to take a lot of students. Kaso hindi nangangahulugan na ito yung pinaka gusto talaga.
21: Okay.
7: Ang pinakamarami, business ad.
21: Okay.
7: Kaso kung tatanungin mo yung mga nag-a-apply, anong pinaka gusto nila? Gusto pa rin nila allied health, lalo na nursing.
21: Ayun.
7: Kaya, siyempre, di ba, pag nursing, siguradong may trabaho ka, either locally or abroad, pag mapasa mo yung board exam. Kaya lang, dahil mahirap mag-recruit ng faculty ng nursing.
21: Bakit, Dr. X? Bakit? Kasi
7: pag nagtuturo ka, kailangan meron ka ng master's degree.
21: Ah, okay.
7: Lalo na pagka government institution, gano'ng karami ba naman yung gagraduate ng nursing na kukuha ng master's para magturo?
21: Tama
7: siyempre, ka. Ang gusto niyan, magtrabaho.
21: Oo.
7: Agad sa ospital, makakuha ng experience.
21: Tama.
7: At yung whether we admit it or not, ang pathway na tinitignan talaga ng karamihan ay makapag-abroad.
21: Tama. That is the reality of things. Kaya nga, marami nagsasabi yung mga magagaling nating mga nurses nasa abroad na, wala dito sa Pilipinas. Pero I don't believe that. Marami pa rin tayong magagaling na nurses who chose to stay in the country to serve the Filipino people. Tama ba, Dr. X?
7: Yeah, in fact, totoo yan, no? In fact, yung anak kong pangatlo ay isang nurse sa isang pampublikong ospital na nagsisilbi dito sa atin. Kaya lang, maidagdag ko lang, no, Les, lalo na sa Middle East, nagiging status symbol kapag ang isang ospital o isang pamilya ay may private nurse na Pilipino.
21: Ah, ganun ba?
7: Kasi para sa talaga? Kanila, para sa kanila, kapag ang ospital ay staff ng mga Filipino nurses, ay maganda ang kalidad ng ospital na to.
21: Oo.
7: O kaya kung ikaw ay isang pamilya, lalo na sa gitnang silangan at meron kang private nurse, ayan ay status symbol na talagang may kaya yung pamilya mo. So, pinagnanasahan din talaga ang mga Filipino nurses.
21: Okay. No?
7: Sabi ko nga, status symbol yan. Kapag ospital, maraming mga Filipino nurse, ibig sabihin, maganda ang patakbo nitong eskwela, itong ospital na to.
21: Tama. I know for a fact, Dr. X, na yung mga buena pamilya, yung mga mayayaman sa tulad na sa Beverly Hills, sa California, pag merong private nurse yan, almost always Pinay yan. Kung hindi Mexican, kung hindi Indian, Pinay. Pero mostly Pinay. In fact, when I was in Sacramento, pumunta ako sa isang hospital doon, Panay-Pinay ang nurse. And sila ang priority sila. Sila ang gusto ng administration ng ospital.
7: Yeah, tama yan, no? So, isa din sa mga pinakamagandang siguro masasabi ko na nagawa naman ng aming bagong mayor na si Mayor Ate Nancy Binay at saka yung kanyang konseho ay for the first time, Les, ha, yung mga graduates namin, itong graduate ng 2026 batch, bawat graduate nakatanggap ng 5,000 pisong cash incentive.
21: Ah, wow. Okay.
7: Para matulungan sila, may magamit sila para pang-apply ng trabaho o kaya pag-fill up o pag-apply ng kanilang mga necessary na mga dokumento para makatulong sa paghahanap nila ng trabaho. So, syempre, 'di ba, pagka-graduate mo, kukuha ka ng mga iba't ibang mga clearances, iba't ibang mga ID na kakailanganin mo pag-apply ng trabaho. So minabuti po sa ng aming city council dito sa Makati,
21: yes,
7: sa directive po ng ating city mayor na nagpasa ng ordinansa na lahat ng graduates ng bachelor's degree sa University of Makati. Hindi mo kailangan maging honor graduate, ha?
21: Okay.
7: Basta graduate ka ng bachelor's degree, makakatanggap ka ng 5,000 pesos. Ang nakakatuwa dito, Leslie, meron kasi kaming executive program, yung mga matagal nang nagtatrabaho kaso wala pang bachelor's degree.
21: Yes.
7: Meron kami siguro mga mahigit kumulang mga 30 estudyante na galing sa Senate of the Philippines. Kasi misis ko nagtatrabaho sa Senado.
21: So nagtanong
7: yung presidente ng kanilang union, meron bang programa sa UMAC para matulungan natin yung mga empleyado natin na wala pang college degree? So they took up the executive program, 2 taon sila nag-aral. Pati sila nakatanggap ng 5,000 piso. Kaya tuwa yung mga empleyado natin sa Senado na ang tagal na nagtatrabaho. Iba, mga senior citizen na, no? Mga kaso wala pa ring degree, at grabe ang tuwa na naramdaman nila nung nakatapos sila ng kanilang pag-aaral. Nakuha nila yung kanilang diploma nakapagtapos ng kolehiyo.
21: Nakakatuwa talaga 'yun, hindi ba? Kung kailan ka pa naging senior, doon ka pa makakuha ng diploma, di ba?
7: Tama yan, tama yan.
21: Sigurado, ipapaskil ka agad sa dingding nila yun.
7: No, tama yun, tama yun.
21: Dr. Ramos, maiba naman tayong usapan because nga we have a major concern. As you know, sometimes it's not always good news. No, we had bad news about the Ateneo de Zamboanga.
7: Yes.
21: And I thought until lately na sa Amerika lang nangyayari ito dahil very stressful ang buhay sa Amerika at saka yung mga bata, iba ang upbringing nila. Pero ngayon parang nangyayari na rin sa atin sa Pilipinas. So ikinalulungkot natin na may nangyayari na talagang bad news. Dr. X, I'm sure you're doing a lot of safety measures and strict measures about na hindi maulit ito, especially sa isang eskwelahan katulad ng UMAC. Dr. X?
7: Yeah. Alam mo, society really plays a key role, no? Lalong-lalo na sa pamilya, no? Kasi dyan naman talaga nagsisimula yan, no? So sa University of Makati, matagal na, even before the pandemic, kasi tayo naman, exposed naman tayo sa pagbisita sa mga ibang mga bansa at nakikita natin yung mga ganyang insidente.
21: Yes.
7: Dati pa, meron na kaming incident command protocol.
21: Ayun.
7: Ngayon, idinagdag ngayon namin itong active shooter protocol. Kasi
21: yun.
7: Magkaiba kapag earthquake or fire drill, ang instruction lumabas.
21: Tama, diba? Tama.
7: Yung
21: tama.
7: Pumunta ka sa open space. Kaso, kapag may active shooter protocol, baligtad. Ang instruction ay huwag kayong lalabas at as much as possible, huwag mabigyan ng access yung kung sino mang may binabalak na masama na makapasok sa loob ng mga classroom. So, ito, nakaplano na kami magsagawa ng mga drills dito. Meron na kaming polisiya patungkol sa active shooter protocol. Kaso, alam nyo, kahit na ganong paghahanda natin, kung talagang merong mga taong may masasamang binabalak, no, the best thing that we can really do is just prepare and just be prepared. And talagang ito, napapansin natin, this is also a reflection of parang a moral decay in our society, di ba? Kasi parang kung nagiging normal na even sa ating mga politiko magmura, manakot ng kapwa, tapos sila ay hinahangaan pa rin ng mga tao, yan yung nakikita nating epekto, eh, di ba? Maraming mga factors na nakaka-contribute dito, less.
21: I'm glad na banggit mo yan, Dr. Ramos, kasi nga, nung pinapanood ko yung video doon sa Zamboanga, nagtatakbuhan ilan sa mga estudyante sa labas ng classroom. So, sabi ko, nako, that puts them more in danger. Because the active shooter was outside, di ba? He was not inside. So, I don't know. But again, it's hard to say na because I don't even know what I'll do. I might even run also outside.
7: Precisely.
21: So, hindi natin. But it's also important that we keep reminding our students in contrast sa isang earthquake na, di ba, you stay where you are. Until everything is under control. But I'm sure, Dr. X, you're doing all the security measures that some things like this will not be repeated, di ba? Like the security, kailangan yata inspeksyonin na naman yung mga bag, yes, bag ng mga estudyante, Dr.

0: deterrent for this eh. Rather than being reactive ngayon, at syempre nagtatanong, ang tanong ngayon, oh, dapat maglagay na ngayon tayo ng mga metal detector, mga kung ano-ano. Diba? So, sa I am sure, itong susunod na mga linggo, araw, magiging very heightened ang security. Kaso, yes. How consistent are we? Tuloy-tuloy ba yan? O habang mainit lang yung issue? So, yung mga ganyan, kailangan talaga, ano yan eh, constant practice, discipline talaga yan eh, para masanay yung mga tao eh.
1: Hindi, pansin ko nga, sa mga malls ngayon eh, dati eh, pinapatanggal pa yung sombrero mo eh.
0: Yes, tama.
1: Ngayon, at saka natatawa ako, Dr. X, doon sa mga mall, yung security guard, may dalang chopsticks lang yun eh. Igagano mo lang yung bag mo, ipapasok lang yung chopsticks. Wala lang, para sabihin lang na in-inspeksyon, kasi, di ba, just para sabihin, sige, dumaan sa amin yan. Baka ganun sa eskwelahan, sana wag naman ganun sa eskwelahan, di ba?
0: Kahit yung pag-inspect sa mga sasakyan, di ba, pagpapasok ka ng mall. Papapasay yung trunk. Hindi, alam, parang tatanong mo, alam kaya nila kung ano ginahanap?
1: Hindi, yung gwardiya dun sa hotel, may mahaba siyang metal, tapos yung side view mirror, inilagay lang dun sa baba, tapos iikot lang siya. Para sabihin lang na inspeksyon, I don't know, nakalulungkot. If we are to do something like this, we should do it correctly na.
0: Tama, Alex.
1: Huwag lang yung for show. Gawin na natin tama at huwag naman magalit yung mga ini-inspeksyon. It is for their safety. You will appreciate it if something bad happens. And yes, you will blame the guard, di ba? So, I'm sure you're doing this also at the University of Makati, Dr. X. For the safety of the students, di ba?
0: Yes, Les. Thank you.
1: Anyway, is there anything else you'd like to share with us, Dr. X? I know you're busy. Sige.
0: Sa ngayon, syempre, dahil ang daming mga learning loss, dahil nga sa mga alternative learning arrangements na ginawa natin, so hindi lang naman sa University of Makati, but halos sa buong Luzon-wide, di ba, na apektado nitong mga patuloy na mga pag-uulan. So, Ang hirap din talaga dahil kahit tatanungin mo yung mga estudyante, mas gugustuhin pa rin nila talaga ang face-to-face na mga meetings eh.
1: Yes.
0: Kaso iba na talaga yung panahon ngayon eh. Diba natatandaan natin, Les, tayo nung nag-aaral tayo, kahit ang lakas ng ulan, kahit ba, walang suspension ng klase, papasok pa rin tayo sa eskwela.
1: No, nabanggit mo, Dr. X. Alam mo, nami-miss ko at call me overacting, no? Yung pupunta ka sa library, maghahanap ka ng libro na kailangan mong basahin.
0: Yeah.
1: Uupo ka dun sa wooden chair and table, tapos tahimik, tapos magre-research ka lang. Tapos pag wala kang, hindi mo mahanap, may katalog, hihilahin mo yung katalog, may card. Ngayon wala na eh, very convenient yeah, na, Google na
0: baka,
1: eh.
0: Baka hindi na nga alam ng mga estudyante yan kasi halos lahat, either AI or ChatGPT na ang mga tinatanong kapag may hindi sila alam na nasagot. But anyway, kami, ang ginawa namin, kasi lalo na yung mga nag-OJT tsaka internship, we leave it at the discretion of their hosting institution.
1: Yes.
0: So, hindi namin kinakancel yon because we also want to train our students to be resilient. Kasi, yung mga private businesses naman, hindi naman sila nagsususpend ng work. So, tuloy pa rin yung trabaho para ngayon pa lang maranasan na nila na pag ikaw nagsimula ka ng magkaroon ng trabaho at nagtatrabaho ka na ng sarili mo, so, may mga pagkakataon na talagang matetest ka kailangan mong pumasok, di ba? So, yun, we're building resilience and character. So, hopefully, ngayon, medyo maganda yung panahon natin, di ba? Sabi ko nga ngayon, yung mga, we ask our faculty, kung gusto nyong i-meet yung mga estudyante nyo, okay lang, kasi naka-alternative learning arrangement naman tayo.
1: Yes.
0: In fact, yung mga estudyante mismo, nagsasabi sana may pasok, yes. No? Para, lalo na yung mga skill-based courses, kasi, like sa Allied Health, magtuturo ka kung paano kumuha halimbawa ng mag-insert ng IV line. Hindi naman pwedeng video mo lang gagawin yun. Kailangan talagang papraktisin mo talaga yun. Yes. Yung para mag-saksak ng IV line sa isang pasyente.
1: Tama.

0: Tama. Anyway, Dr. X, I will not keep you. I know busy ka. Unless you have some parting words to say before I let you go. Sige.
1: Yeah. Well, unang-una, nagpapasalamat kami nabigyan ulit ng opportunity yung University of Makati ma-share kung ano yung mga nangyayari dito sa UMAC at yung mga programa na binibigay ng City Government of Makati. No, sana tuloy-tuloy itong ating mga reforma na ginagawa patungkol sa edukasyon kasi talaga namang masasabi natin great equalizer talaga yan. Kapag nabibigyan natin ng oportunidad ang isang tao na matuto at may angat yung kanyang sarili, yung kanyang dignidad, mabigyan mo na magandang edukasyon, it paves the way for them to have a better life. So sana po lalo pa nating suportahan ang edukasyon at yung mga educational institutions, sana po maging unay tayo na kanlungan ng karunungan at hindi karahasan, no? Sana maturuan din natin ng maayos yung ating mga estudyante. So maraming salamat po. And thank you very much, Leslie, for this opportunity.
0: At maraming salamat din sa iyo, Dr. Elixur Ramos, otherwise known as Dr. X, the President of the University of Makati or UMAC. Magbe-break muna tayo at tayo'y babalik.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Si Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Leslie Bukobo.
15: Leslie Bukobo.
14: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ay 9:51 na po ng umaga. We just had the president of the University of Makati or UMAC. Walang iba kundi si Dr. Elixur Ramos, otherwise known as Dr. X. Bago tayo magpunta sa report, meron lang gustong sabihin. Kasi po, si PCO USEC Claire Castro is under fire again by the noisy opposition who are very quick to shoot from their mouth, no? When they should be shooting from the other orifice, no? I speak of the likes of Harry Roque and Daryl Yap, no? Kasi po, si Yusek Clare, nagsabi siya na some teachers, they teach or they tolerate some students to be disrespectful and ill-mannered. Ito'y nag-react agad sila Harry Roque, sila Daryl Yap, sinasabi na Ante Claire, ang nanay at tatay ko nagturo at naging guro, how dare you, etc., etc. Alam niyo po, bakit ganyan kayo mag-isip? Yusek Claire said some. She did not say all teachers. Ang pinalalabas niyo, lahat ng guro, ang itinuturo sa mga estudyante nila ay pambabastos at ill-mannered already and to be disrespectful. Hindi po tama yun. Some. Just like in any other organization, in any other institution, in any other office, there will always be the bad eggs. I don't understand why you do not call out the other bad eggs. Panay PCO, clear lang ang binabanata nyo. So, ayun, mali na naman kayo. Hindi po sinabi ni Yusek Claire na all teachers, sinabi lang niyang some. And I agree with her. There are really some bad teachers that teach bad things to their students. I will not elaborate. You know what I'm trying to say. Meron talagang mga hindi maganda ang itinuturo ang ilan sa mga guru. Hindi po lahat, ilan lang, konti lang. So yun lang sasabihin ko. Harry Roque, Daryl Yap, huwag naman kayong mga hipokrita. Anyway, ako ay magpapaalam na, magpapasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Technical Team. Kung wala sila, wala ako. Si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Mark Bukiron, si Mary Ann Milios, at ang Super Executive Producer, si Christopher Tirambulo. I'll see you tomorrow with my special guest, and God bless you and God bless the Filipino people.
14: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Oras sa buong kapuluan. 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
14: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. i-inspeksyonin ang isa sa sinasabing pinakamalaking pumping station sa Metro Manila ngayong umaga. Mula Malacanang may balita, si Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Alas 10 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Block 3, Bray, Barangay 190 sa Lungsod ng Pasay. Ito upang inspeksyonin ang Tripa de Galina pumping station na isa umano sa pinakamalaking pumping station sa Metro Manila batay sa drainage at catchment area. Sinasabing may 8 main drainage pumps ang pumping station na isinailalim sa improvement modernization sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project. Bawat isang drainage pump ay may kapasidad na humigit kumulang 7 cubic meters per second, kaya ang kabuang pumping capacity ay nasa 57 cubic meters per second. Makakasama ng Pangulo sa inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at mga lokal na opisyal ng Lungsod ng Pasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Pagpapasa ng panukalang ipagbawal ang social media sa mga menor de edad, pinabibilisan ng mga senador kasunod ng Zamboanga school shooting. May live report si Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nympha. Balikan po natin si Nympha Asuncion. Sa iba pang balita, Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas sapat pa para matugunan ang national spending ng bansa. Yan ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nanatiling sapat ang pondo at dollar reserves ng bansa upang matugunan ang mga pambansang gastusin sa kabila ng kaunting pagbaba nito noong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa $103.3 billion ang Gross International Reserves o GIR o ang reserbang pondo ng bansa sa pagtatapos ng Hulyo 2026. Mas mababa ito kumpara sa $104.7 billion na naitala noong Hunyo 2026. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng pondo ay ang loan payments ng gobyerno, mababang palitan ng piso kontra dolyar, pagbaba ng halaga ng ilang mga assets ng BSP na nakabase sa foreign rate. Ayon sa BSP, bagamat bumaba ang reserba, bahagya itong naibsan ng kita ng mga investment ng BSP sa abroad at ang pagtaas ng halaga ng ginto sa pandaigdigang merkado na hawak ng Bangko Sentral. Tiniyak ng BSP na sapat pa rin ang $103.3 billion upang pondohan ang hanggang 6.7 na buwan na pag-aangkat o imports sa mga produkto at serbisyo ng bansa at kayang bayaran ang pambansang utang ng hanggang 3.7 na beses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Balikan po natin ang report ni Nympha Asuncion. Nympha?
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Bibilis na nga ng mga senador ang pagtalakay at pagpapatibay sa mga panukalang batas na naglalayo na ipagbawal sa mga minor de edad ang social media. Kasama ang mga violenting social media games, kasunod na rin ang naging shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakita na sa mga scientific research sa iba't ibang bansa na nauudyokan ng social media ang mga bata na gumawa ng karahasan at krimen na apektuhan nito ang kanilang mental health at kaligtasan pati na ng kanilang pamilya at komunidad. Dahil dito, kailangan na niyang maging prioridad ang Senado ang mga social media ban bill. Pangunahin na yung kanyang Senate Bill 2066 na naglalayo na ipagbawal ang social media o SOCMED sa mga batang edad 60. Senate Bill ini ang pahayag ng Senate President. Tigil-tigil din itong dapat na silang magkaroon ng political will at tularan ng mga social media ban for minors ng England, France at iba pang bansa sa Europe dahil lubhanaan niyang nakakaalarma ang masamang epekto nito sa kaisipan at pag-uugali ng mga bata. Pero ayon kay Zubini, hindi lang SOCMED ang dapat ipagbawal kundi pati na rin ang mga violenteng online games gaya ng mga barilan dahil ito ang ginagaya ng mga bata gaya na lang ng lumilitaw sa mga naging investigasyon sa mga estudyante na baril sa loob ng eskwelahan ng Zamboanga City at Tacloban City. Sinabi naman ni Senator Robin Padilla na chairman ng Senate Committee on Public Information na isusumitin na niya sa plenaryo ng Senado sa mga susunod na linggo o araw ang mga panukala na naglalayong ipagbawal sa mga minor de edad ang social media, violenting online games, website at online communities na naguudyok ng karahasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, Nympha Asuncion. At sa pangwakas na balita, prosekusyon sa mang-ayon sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na bilisan ang impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa detalye ng kanyang balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tulad ni Vice President Sara Duterte, na is din ng House Prosecution Panel na mapabilis ang paglilitis sa impeachment case sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, sisikapin ng prosekusyon na agad maiharap ang lahat ng kanilang ebidensya at mga testigo upang makapagsimula na rin ng depensa sa kanilang presentasyon at sa huli ay makapaglabas na ng hatol ang impeachment court. Si isang panayam kasi sa Vice Presidente, kanyang sinabi na mahalagang mapabilis ang paglilitis dahil nakaantabay din ang taong bayan. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert East Barbers sa mga pag-aantala sa paglilitis dahil sa masamang panahon. Ayon kay Barbers, nakakaantala ito sa proseso at sa pagpapalabas ng katotohanan, ngayong maasa siyang bibilis ang mga susunod na paglilitis. Pagbibigay diin pa ni Barbers na justice delayed ay justice denied. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
22: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
21: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
23: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
24: Pati bamboo?
21: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
25: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
26: Is,
25: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa,
26: sino nagturo sa
27: training po kami sa DOST.
26: Sa DOST.
21: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Philippine Standard Time, 5 minutes after 10 o'clock.

0: Joe Pilipinas, Hotline 1326.
1: There! Isa na naman pong magandang umaga muli, mga kababayan. Nako, Huwebes na naman po at oras na para maging cyber safe. At dahil ngayon, may mahalagang misyon nga lang sa Senado, ang ating partner na si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, Yusek Aboy, Paraiso, nasa ka? Pero, mga kababayan, ang ating magiging kapartner ngayon ay ang Director for Information na si Director Aya Macalma. Nako, Director, gandang umaga sa iyo at may maganda, ma-importante tayo makakasama ngayon na opisyal. Ikaw ang magpapakilala. Go ahead, Director Aya.
2: Good morning, good morning, good morning. Good morning. Yeah. And good day, Cybercadas. Yes, ready na ba tayo para, syempre, sabihan natin ating mga Cybercadas, ito ay para tulungan natin sila para maging cyber alert. Yeah. Dahil sa panahon ngayon, iba na talaga ang may cyber alam. Kuya Kiko, mahalaga ang pag-uusapan natin ngayong araw. Mm-hmm. Digitalization and technology.
1: Yes.
2: At syempre, may espesyal tayo makakasama para ipaliwanag ang mga yan. Walang iba kundi si DICT Secretary Henry Aguda. Good morning, Secretary.
1: Aguda morning, Secretary. Yes. Henry.
3: Magandang good morning, Kuya Kiko.
1: Good morning.
3: At saka doon sa aking barkada, si ED Aboy na siguro may ina-attendan na hearing. At saka sa lahat po ng Cyber Barkadas this morning, maganda, lumabas yung araw ngayon.
1: Yes. Tama.
3: So mag-vitamin D po tayo.
1: Yes. So, yun ang makalaga. Kala ko idadagdag mo, Secretary Henry, ay mag-vitamin D at saka magsampay ng mga damit.
3: Yan.
1: Dahil, for the past 12 days, naapektuhan tayo ng habagat.
2: Wow,
1: yes. Dire-diretso yun. Ha? Hanggang ngayon, kaya naka-all na ang tawag natin ay ang work from home. Pero huwag kayo mag-alala. Habang merong connectivity, maririnig, mapapakinggan, makikita ninyo ang aming pag-uusapan ngayon dito sa CICC Hotline 1326. Yan. O simulan na natin, Director Aya. Do the honors, please.
2: Yes. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa siya. Magtatanong tayo dito sa paano nga ba nakakatulong ang technology sa panahon natin ngayon na nararanasan. Ilang linggo na natin nararanasan ng habagat, bagyo. So, take it away, Sec. Can you please?
3: Kuya Kiko, eto muna. Magsisimula muna ako siguro ng pasasalamat.
1: Okay.
3: So, nung nag-sona po tayo, pasalamat po kay Pangulo kasi sabi ni Pangulo, dapat sa panahon ng disaster, hindi ka lang dapat reactive. Proactive and predictive ka pa. Yan po, nagsimula yan nung last year kasi every time babagyo, lindol, volcanic eruption, etc., bumabagsak ang connectivity as low as 60% lang. So, ibig sabihin, 40% ng mga cell site hindi gumagana, yung mga fiber hindi gumagana. Tapos, inaabot kami ng siguro 1 to 2 weeks bago ma-restore to 100%. Malaking improvement na naman yan kumpara dun sa Yolanda. Kung naalala nyo yung Yolanda,
2: yes,
3: nawala ng connectivity, inaabot ng mga 2-3 buwan.
2: Sir, nandun ako.
3: Nandun ka nun. Kita mo yun, di ba? Ang hirap i-recover.
1: Yes,
3: so,
1: yes.
3: Yung nangyari doon sa Masbate sa Cebu, medyo mas mabilis, 2 weeks na restore, pero 60% down. So, simula noon, sabi ko doon sa mga kasama natin sa telco, gusto ni Pangulo, hindi na magda-down yan. So, nag-usap kami sa mga telco, shout out po sa PLDT, kay Globe, kay Smart, kay Converge, kay Dito.
1: Kompleto.
3: Nangako sila, susundan po natin ng Pangulo. True enough, nung nagkaroon ng lindol, 7.8 earthquake, yung availability nila 99 point something. Okay, hindi kalakas noon, 700,000 na mga kababayan natin nakapag-connect doon sa tines natin na satellite to mobile. So okay na siya. Ngayon to, 3 linggo na tayong nag-uulan. Mm-hmm. At siguro naririnig niyo naman yung emergency warning, di ba? Madalas 'yon. 100% available ang connectivity do sa mga affected areas. Kaya dati kasi kapag bumagyo, disaster, ano, last year talaga lipad ako kahit na medyo makulimlim pa, lilipad ako sa lugar para mag-inspect ng cell site.
1: Oo.
3: Ngayon, wala pa akong naliparan kasi wala, connected na eh. Wow. So, no point going there kasi pwede mo nang makausap yung mga nagre-relief operations.
1: At si Henry, dahil sa connectivity na yan, may mga biro-biro ang ating mga kababayan dyan eh. Lumilitaw yung mga nakatagong pangatlo o pang-apat na telepono. Ha? Ilang bang telcos, si Henry?
3: So, tatlong mobile telephone. Smart, Globe, tsaka dito.
1: Nahalata pala doon pag meron ka nakatago. Aminin. Maaamin mo, tutunog eh. Lahat yun.
2: Kahit naka-silent, mag-a-alarm talaga siya. In fairness,
1: yes.
2: Ang bilis. Maganda ngayon, unlike previously, na accurate siya na after 30 minutes or a few minutes, yun na. Malakas na yung ulan, orange rainfall talaga, red rainfall talaga yung mga ano ngayon.
3: Yan yung sinasabi ni Presidente na dapat predictive. Okay. Diba? Hindi enough na proactive ka. Dapat, kung parating pa lang yung sakuna, mag-a-alarm na and up to the citizen. Ngayon, doon sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga mister na na-discover yung pangatlong telepono, pagpasensyahan nyo na po. Talagang ganyan. Kahit na naka-silent po yan, tutunog po yan. Dahil minsan kasi kung nagmamaneho kayo tapos na-predict nila na magkakaroon ng landslide o baha, mag-a-alarm siya. Eh, para po sa protection nyo po
2: yan. Yes, they have time to evacuate if they have to. They have time to double-check everything ang surroundings sila
1: at
2: kung binabaha.
1: Director Aya and Secretary Henry, hindi na ano yan, masasanay na ang mga tao niyan na pag may tumutunog sa kalaunan, hindi na sila yung maa-alarma. Alarm na talaga yan, part na ng telepono. For example, yung mga nakita natin, kahit yung sa Senado, di ba, may nagkasalita, on the air, tumutunog.
2: Correct.
1: Ang pare na nag-mimisa, tumutunog din. Meron pala siyang telepono nandoon na kanyang guide para basahin yung kanyang pangmisa.
3: May mga nagpapabiro pa nga sa akin. Eh. Lahat ba ng klase ng disaster yan? Hindi, weather at saka ganun. Pero kung halimbawa yung mangungulekta ng utang, hindi mag-a-alarm yan. hindi kasama yan.
1: Wag. Ayaw nang makasama natin yan. Tatarori, di ba? Okay.
2: Walang alarm sa ganyan.
1: So this called government, Director Ayam, GECES MOVE ang tawag diyan for a short name. Go ahead.
3: Yung GECES nabanggit din ni Pangulo yan. Yung sa SONE niya, yung sa Government Emergency Communication System.
1: Okay.
3: Ito po yung hindi lang to isang sasakyan. Ang isang moveset ay isang malaking truck, may isang kotse, may isang dalawang motorcycle at saka may mga drones. Isang fleet 'yan. Isang fleet 'yan na pag may emergency, pupunta 'yan doon sa lugar. Yung truck na malaki, minsan ginagamit 'yan na command center ng National Disaster Team.
1: Oo,
3: o kaya DSWD. May anong command center sa loob 'yan. Tapos yung mga kotse, may mga 4x4 pickup 'yan na yung mga mahirap na puntahang lugar pupuntahan para maglagay ng connectivity. Tapos may mga drones kami na pag halimbawa lang, wag naman sana mangyari, nagkaroon ng malaking earthquake, na cut off ang isang barangay o may mga nadaganan doon sa mga building, yung mga drones yan, may mga thermal imaging. Titignan natin kung may heat signature doon sa baba. Yung mga technology na yan, ginagamit for disaster para siguraduhin na everything that we can do to save lives. And the faster we can respond, the more lives we can save.
1: So in effect, Secretary Henry, ito ay nagiging silang parang portable na telecoms within the area na doon lang sasakop ng merong kung saan matindi ang tama noong disaster?
3: Tama. Nice, pero beyond that, meron kaming i-deploy this year yung mga cell site drones. Lilipad yung drone, tapos pagdating doon sa isang area, kasi ang problema, kung may cellphone ka nga, wala kang signal.
1: Tama.
3: Eh di, paano yan? So, gagawan siya ng cell site na kung may mga telepono ka dyan sa lugar, pero na-cut off ka, magkakaroon ka ng signal. So, yung mga kababayan po natin, sa panahon po ng sakuna, o bago pa magkasakuna, lagi naming sinasabi, i-secure nyo yung phone nyo. Siguraduhin nyo na fully charged. Kasi that will be your lifeline.
1: Tama.
2: Kasi diba mayroon yung feature sa social media na mark as safe.
3: Yes,
2: so,
3: tama yun.
2: So maganda yung feature na yun actually. Para at least alam din natin, even the government can check, ay ito, wala tayo nadidinig dito.
3: Mm-hmm.
2: Bakit ganun, wala tayo nadidinig dito? Pero yun yung in-alarm natin na possible landslide, possible this and that.
1: Yes,
2: so,
1: yes.
3: Hindi lang yun, ha? Yung mga kababayan nating OFW. Siyempre, nakikita nila yung news as it happens. Mm-hmm. Tapos makikita nila, oh, kamusta na kaya yung mga kamag-anak ko dyan? Yan na lang ang lifeline nila para, oo. Oh, kamusta ka ba dyan? Aya, okay ka pa dyan. Ikaw naman, masasabi mo, oh, nay, tay, okay ako. Huwag kayo mag-alala dyan sa Middle East o kaya sa US. Mm-hmm. At safe po ako dito.
2: Oo, kamusta, yan.
1: More than anything else talaga, pagka ganitong merong mga disaster, nauuna ang lifeline through communications.
3: Tama.
1: And telecoms play an important role. Oh, diba?
2: Ang GECS talaga is Government yes. Emergency Communications System.
3: Tama.
2: Sobrang importante yan. Actually, ma-add ko lang,
1: sige
2: mahalata kung gano'n ako katagal sa industriya. Kasi Yolanda time, it was Yolanda time that was pinag-usapan ito sa mga government agencies that this is the plan. So I can see it now. Nangyayari ngayon, at least meron ginagawa talaga ang government. In terms of disaster, communication talaga is very, very much important nowadays talaga. It can connect throughout every part of the world na ang mga nangyayari. Pero Sec Henry, pasukin ko lang tong
1: Director Ayam, lapit-lapit ng konti lang sa microphone. Adjust lang sa microphone lang, please.
3: Ayan, dagdag ko hindi lang sa Baguio yan. Like right now as we speak, meron na tayong JEX fleet na naka standby sa Canlaon. Just in case.
1: Okay.
3: Nakaano na sila doon? Naka-ready na sila doon. Kasi ngayon na nagbabagyo.
1: Kanlaon na si Kanlaon, the volcano.
3: The volcano. Oh, kasi okay. Nakatuon lang tayo ngayon dito sa Norte at Metro Manila dahil sa bagyo.
1: Oh, oh.
3: Pero doon naman sa area ng Kanlaon, meron na rin tayo doon.
2: Alert kanina. Yeah.
3: Oo. And ang bago matapos ang taon, lahat ng probinsya paparadahan natin ng JECs para hindi na sila magkakaroon ng agam-agam na pag nagka-problema, makakat off sila.
2: What's our target, sir? Like for example, sa Visayas, mga tatlo, apat ba? Or
3: so first, per region muna.
2: Okay.
3: Tapos, we'll build up the fleet to make it per province. Mm-hmm. Siyempre, yung mga ibang lugar na talagang disaster prone, example Bicol, yan, magdadagdag tayo ng mas marami. Yung mga areas naman na hindi masyadong disaster prone, siguro pa isa-isa lang muna yon.
1: Ganda ha. Ayun lang gano'n. Napakahalaga ma-emplace sa... Anong timetable nyo dyan? The secondary?
3: So, meron tayo ngayong mga 17, may mga parating na 12 before end of September. Hinahabol namin itong typhoon season . So, by end of 2028, lahat ng probinsya.
1: Meron na itong GSES na ito. Wow,
3: tama.
1: Nice. At least, kang mga kababayan natin magiging kampante na merong, ang tawag mo dyan, yung emergency communication. Government.
3: Pero hindi lang pang emergency yan. Minsan, ginagamit din yan for gathering. Let's say may piyesta. Kulang sila ng communications do sa tourist crowd,
1: opo.
3: Pwede yang gamitin doon.
1: As backup.
3: So, wag mag-alala yung mga kababayan natin, hindi po yan magagamit ng mga 2-3 buwan lang sa isang taon. All year round po. Kahit na tinatawag mo siyang emergency communication systems, pagka halimbawa yung LGU, may malaking gathering, may public... discussion, pwede rin siyang i-position doon.
1: Doon sa... Sinong magbabayad noong the pondo para dyan? Ang gobyerno, ang DICT?
3: It's fully funded. It's in the General Appropriations Act.
1: At saka yung mga gagamit doon, libre po sa publiko?
3: Kapag public use, normally we coordinate with the LGUs. So, ang kailangan lang, the LGU will provide the place, the power, etc. Other than that, it's already funded for the whole year.
2: How about for emergency?
3: Automatic na yan.
2: Automatic
3: na yan. That's primarily intended for emergency. Pero, sabi ko nga, i-maximize natin yung asset ng gobyerno. Kapag ka naman walang emergency, gamitin natin sa mga ibang bagay.
2: Magandang pang-boost din niya sa tourism. Siyempre, pag mga vloggers, makakapag-post ka agad sila. Magandang ating
1: ang nagiging challenge kasi dyan palagi, lugar. Pag marami ng crowd at marami din, malaking crowd na, madaming gumagamit sabay-sabay communication system sa telepono, yun na, bumababa na ang paggamit ng signal sa data.
3: Tama.
1: So ito, as back up ba ang tawag nyo dyan o talagang full support to the private sector doon sa gumagamit
3: ng normally area? Ano backup and support. Okay. Hindi naman yan yung primary. Yung mga areas, oo, let's say, ang LGU naman, may mga sarili silang communications budget.
1: Oo.
3: Pag halimbawa, kinapos sila at siguro either mahirap puntahan yung lugar na kailangan nila mag-communicate. Yung jacks kasi natin, kayang tumawid ng mababaw na ilog yun eh. Tsaka kayang magkat ng bundok yun eh. So, normally mga LGU, lalo na sa GIDA, walang ganong capability.
1: Opo, no?
2: Napakaganda. Oh, at least lahat tayo konektado. So, wala ka nang kawala kapag yung call nag-text sa'yo.
1: Mga kababayan, mga cyberkadas, Director Ayap, isang topic pa lang yan. It's now 22 past 10 o'clock. Wow. Pero kita mo naman, magkaka-interest ang ating mga kababayan dito. Ilang mga tanong na akin natanong, igaling doon sa ating mga nakikinig. Shoutout ha, dyan sa mga nandito nanonood na nakikinig. Baka may mga nandyan sa'yo na Director Ayap, mamaya babanggitin natin.
2: Mag-shout out ang ating mga avid listeners.
1: Yes, yes. Go ahead, Director
2: Aya. Anyway, secondly, mga iba tayo. Pero still with connected with digitalization, itong e-gov app, ang sabi nga ng Pangulo, ang government digitalization ay hindi lang optional upgrade, kundi modern standard na sa public service. So, paano natin nagiging instrumento ang e-gov app para labanan ang mga red tape at corruption na yan?
3: So, ang pinaka problema sa red tape, yung pipila ka, tapos pipirma ka pa ulit-ulit.
1: Yes.
3: Tapos kailangan pumunta ka pa sa isang lugar. So, sabi nga ni Presidente, imbis na nasasayang yung oras ng mga kababayan natin sa pagpila, sa pagbiyahe, magre-renew ka lang ng lisensya, pipila ka pa ng ano eh, pwede
2: sang
3: na
2: araw
3: naman.
2: Yun,
3: sang araw yun. At kung mamalas-malasin ka pa, may pipikser pa, di ba? So, yung e-gov app, yun yung intention na yung services ng gobyerno nandun na sa isang app. Ida-download nyo po, secure po yan. Tapos, pwede ka mag-renew ng lisensya, pwede kang kumuha ng benefits na PhilHealth. Nakalagay na rin din yung e-travel. Pamilyar na pamilyar sa e-travel.
2: Yes.
3: Ngayon, yung mga assistance na binibigay ng gobyerno, makikita mo na rin doon. Mm-hmm. Yun ang balak ni Presidente sana na pagtapos ng 2028, yung kababayan natin hindi na kailangan pumila at hindi na kailangan papirma ng pirma ng pirma pa ulit-ulit sa mga bagay na dapat kung kailangan mo ng serbisyo sa gobyerno at an instant, anywhere and everywhere.
1: Oo. Secretary Henry and Director Aya, ako naging experience ko yan eh. Hinanapan ako, alam niya na pa, senior na po ako. Kasin, no? Mga kasinyor, ang ganda umaga sa inyo. Aba, naiwan ko yung aking ano, senior ID. Aba, eh, siyempre, alam ko na yung dito sa PBS, sa Radyo Pilipinas, oras-oras po ay merong promotion, of course, exposure nitong e-gov.ph. Dinaalala ko, doon ako nagpakita. Ayos, pasok. Nakita nila ang aking totoo talaga na senior na nga ako. Anyway, Secretary, ano pa mga dapat na nating abangan o aabangan ng ating mga kababayan dito sa e-gov PH app?
3: Hindi lang government services ngayon yan.
1: Okay.
3: So, eto, shout out doon sa mga Philippine Statistical Authority, mga nagpapatakbo po ng national ID. Yung mga banko po, rinirequire na at tinatanggap ang national ID for bank account opening and e-wallet opening. So imagine mo, hindi ka na kailangan magpakita sa mga banko ng sangkatutak na ID. Yun na lang, pasok na. So saludo rin po tayo kay BSP. Si BSP magbibigay na rin malapit-lapit na ng circular na yan na ang gagamitin natin. Doon po sa telco, sa SIM registration, national ID rin po magagamit.
1: Opo.
3: Now, ito kagandahan yan. Pagka national ID na lang ginagamit ng lahat, babagsak ang fraud. Mm-hmm. Doon sa mga cyberkada natin, alam nyo yan, ang pinakamalaking gamit na tool ng mga fraudster ay yung prepaid phone. Tapos gagawa sila ng mule account. Yan yung deadly combination eh. May prepaid phone ka na hindi mo matrace kung sino may may-ari kasi fake yung in-upload na credentials. Tapos meron ka mule account na ginamit yung prepaid phone at saka false credential. Pag yung bank account mo ngayon, national ID na, at saka yung SIM registration mo, national ID na, wala ka ng identity fraud. Mababawasan yung mga scammers.
2: Maganda yan. Kasi ang daming nabibiktima, lalo na sa OFWs
3: tama.
2: Natin eh.
3: Oo.
2: Kasi yan talaga yung lifeline nila sa mga government ano eh, services talaga eh. They
1: true,
2: can access
1: true.
2: It any part of the globe eh.
3: Tama
2: you
3: yan.
2: Just need to download the eGov app.
3: Di umiikot kami kasama si First Lady sa mga OFW communities. No? Tapos nagkakaroon ng mga servisyo hubs. Yung mga magre-renew ka ng license, tapos nasa Middle East ka, uwi ka pa, hindi ay, na.
1: Parusa yun. At saka na mag, gastos ano, na ka matindi yun.
2: Lakin tipid. Libre ang e-gov.
1: Grabe. Well, and, next month, Director Aya, go ahead.
2: Ang isa pa, sir, meron pa bang ibang projects ng DICT for e-governance and capacity building?
3: Oo, meron naman. Yung nabanggit din sa SONA ni Presidente on capacity building and skills development.
2: Mm-hmm.
3: 1.8 million na yun na train sa digital and digital related skills. Hindi lang po naman DICT yan. Siyempre, shout out to Secretary Kiko Benitez, shout out to
1: sama, no?
3: Chad, to Chair Shirley, at saka si Sexani of DepEd. Nagtutulong-tulungan po kami together with the private sector. May mga private partners po tayo dyan na nagpapahiram ng mga malls nila for job fair. Kasama yan. So, ini-skill up natin sila, tapos nagja-job fair. Tapos yung other programs namin like yung ELGU. So, may mga LGU dyan na walang automated system. DICT po, binibigyan sila ng tinatawag na ELGU.
2: Ano-ano na yung probinsya na tulungan natin?
3: Ako, marami na. Yung sa probinsya, marami-rami na, pero per LGU yan eh. Magagamit mo sa municipality, sa city, and the province. Ilang libo na yan. Medyo, and as we speak, dumadami pa rin.
1: Mabuti po, increasing ang inyong mga activities na yan. Ako, I can again share with you yung dito, gaano ka-safe, ano? Itong tungkol dito sa paggamit ng e-gov.ph at digitalization. Alam po ninyo, green card holder po ako.
3: Oh, yeah. Wow.
1: Green card holder din kayo at saka kayo, Director Aya. Kasi gobyerno tayo eh. Green card holder, land bank user po ako nung kanilang card. Ako, with their permission, nabanggit ko ito kasi pinadalhan po ako ng isang message mula sa aking mobile phone na sinasabing may nagbubukas ng aking account ng galing ng Tawi-Tawi. Nabanggit ko ito last week eh. Dinal ko kaagad sa land bank as green card holder. Boss, sabi niya, huwag niyong gagawin, huwag niyong pakikialaman yan. Tama ang ginawa niyo. Sapagkat yung mga sinasabi, buksan niyo at ID ang tawag niya, para kang binibigyan ng information na, kung hindi sa yung account ito, i-delete mo. But in that button, pag dinilit mo pala, merong susunod na mga information. So, gaano ba ka-safe yung mga data na yan sa ating mga kababayan, Sir Henry?
3: So, himayin natin?
1: Sige po, go ahead.
3: Sa BSP, shout out to BSP and si
1: Banco Central.
3: Banco Central, ang dami na nilang linagay ng mga safety provisions. Siyempre, nakikipag-ugnayan ng CICC, DICT sa BSP. Diba? Isa sa mga ginawa nila is, ipagbabawal na nilang OTP.
1: Okay.
3: Okay, so yan. Kasi yung OTP minsan, nabigay sa akin yung OTP. O, di ngayon, kung wala ng OTP yan, tapos inherently secure na yung app, may standards na sila linagay dyan, di mababawasan. Second, yung don't click the link.
1: Yes. O yan.
3: Paulit-ulit sinasabi ni BSP, ang bawal yan, di pwede yan. Oo. Tapos third, yung sa AFASA, yung sa implementation ni BSP sa AFASA, matindi na yung rights ngayon ng mga account owners ng e-wallet at saka bank account na kapag na-scam ka, minalas-malas ka, na-scam ka pa rin, may requirement ngayon yung mga banko at saka e-wallet na i-assist ka within a specific period of time kagad. Dapat mabilis. Pag hindi nila nagawa yon at napatunayan mo na hindi ka na-assist ng mabilis,
2: pwede nang
3: sila yung magiging liable doon sa pag-reimburse sa'yo. So, tapos yung mga banko naman, ako, saludong-saludo po ako dyan sa Land Bank, si PCO Lynette Ortiz.
1: Opo.
3: Nag-modernize na talaga sila. Siyempre,
1: nice, huh?
3: Si BSP, maganda yung regulation. Pag hindi naman susunod yung banko, si Land Bank ngayon, saludo po ako, sila yung unang nag-free Instapay PesoNet. Oh,
2: laking bagay.
1: Tama ka. Malaking bagay kaya.
2: Kahit sa inyo mo lang.
3: Oo. Tapos, sila rin ngayon na nagre-require national ID sa bank account opening.
1: Oh yes.
3: Sinisimulan na nila yon.
1: Oh.
3: Tapos yan nga, yung experience mo, maganda yung anti-fraud units nila. Yon. So yan ang mga nangyayari ngayon. And syempre, doon sa mga cybercadas natin, alam naman natin, financial scam, financial fraud, karamihan yan sa mga banko kasi mainit yung mata ng mga fraudster sa bank account mo eh. Gusto nilang kunin yung pera.
1: Natural. Pinaghirapan mo, naku, napakaraming kwento po niyan.
3: Eh,
1: nakakalungkot, nakakaiyak.
2: Nakakadurog ng puso.
1: Oh, tama po. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, mga cybercadas, unang bahagi pa lang itong pinag-uusapan namin. Mukhang sa dami ng pag-uusapan namin, kailangan itong ating resource person ngayon na very special si Secretary Henry Aguda. Hindi natin pawawalan, mamaya pa to. So diyan lang po kayo. At shout out, nakikinig sa atin ang nakamonitor ang PNP Communication Electronic Service.
2: Okay. Wow,
1: ang inyong kapartner na si General Brigadier General Niel Gotoman.
3: Congratulations, kapropromote lang ni General.
1: Yes. Oo. General, alam mo na, alam na this. At saka si Lawrence Atanasio, nandiyan sila sa kanilang monitoring center sa Camp Crame. Inyong kapartner yan palagi. O Director Aya.
2: Open ang linya natin sa ating mga cybercadas na pwede silang mag-tune in sa ating mga social media pages, DICT, CICC, at Radyo Pilipinas. Mag-comment lang kayo kung may mga questions kayo or kahit pa shout-out.
1: Oo naman.
2: Let us know.
1: Yes. Dito lamang po sa CICC Hotline 1326.
4: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawas.

0: maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: CICC Hotline 1326.
5: Sa Radyo Publiko, serbisyo.
4: Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
6: Time check 39 after 10 o'clock. Ay nako, sa ngalan po ni Undersecretary Aboy Paraiso, na may mahalaga pong ganap ngayong araw na ito, Director Aya, ang special guest naman natin, ang bossing niya. Siyempre, bossing, salamat at nandito ka sa amin. We're back. Dugdagan natin, Director Aya.
7: Jacks natin. May nabanggit si Secretary habang nasa naka-off air tayo.
6: Yes.
7: Marami palang natulungan ang free connectivity natin sa mga LRT station, bus stations. Sir, ano yung mga story na dinig nyo, lalo na nitong Lunes? Grabe, nalunesan tayo. Anong nangyari?
8: Lalong-lalo na dun sa MRT One Line. So, shout out again to Secretary Banoy, di ba?
7: Yes.
8: Tsaka dati si Secretary Vince ng DOTR. So, isa sa mga gusto nila, magkabit tayo ng connectivity dun sa MRT 3. Government kasi yan eh.
6: Opo.
8: So, lahat kinabitan. So, pag umakyat ka ngayon doon, meron kang free wifi. Para saan yun? Para kung halimbawa, nagkaroon naman ng aberya, pwede ka mag-message sa family mo, uy, malilate lang ako ng konti. Or, kung gusto mo magbayad online using yung mga e-wallet, meron ka ng connectivity.
6: Yeah.
8: Tapos, sabi nila, extend natin sa busway. So, meron na rin sa busway. Kaya, ano, itong mga nag-uulan, may mga tao na nandun. Yun yung, ano nila, safety blanket nila doon sa busway at MRT. Kasi, connected sila eh. So, masasabi nila ngayon sa pamilya nila, ay, huwag ka mag-alala, hindi ako nababasa, nandito ako sa busway at huwag ka mag-alala at sabi dito yung Grab taxi ko parating na in ganyan, di ba? So imagine mo aya Kuya Kiko, pag wala kang connectivity, paano ka sasakay ng Grab, Angkas, or any ride-hailing dyan? Kailangan mo ng connectivity.
7: Paano ka manghihingi kay nanay ng GCash? Wala kang pamasahe, di ba?
6: Kaya pala nung minsan nga, na-observahan ko din, nag-aaribong-bong, ibig sabihin nag-iipon-ipon doon sa sa MRT, sa ilalim nung nandun sa busway din, yung iba, ng mga motor riders na nandiyon, yung mga kumpanya. Yung Grab na yan, yung Move It na yan, nandiyon. Kala ko, ano sila, yung bang nagpapatila
8: sumisilong.
6: Ng ulan, sumisilong. Yung pala, nag-aantay kinineneng at saka si Intoy, at saka si Pedro, na nandoon, na naka-text na sa kanila. Nice, ano?
7: Nagtaka nga rin ako eh, pag doon, tumataas yung signal, nagtataka ako, bakit ang daming tao dito lagi pag umuulan. Yung pala, may free wifi.
8: Tama.
7: Nakaka-connect sila anytime.
8: At saka makikita nila yung news.
7: Correct.
8: At saka sa MMDA, mga
7: advisory.
8: Nila advisory.
7: Yes.
8: At saka hindi lang sa ano yan, busway, at saka sa MRT, kasama na sa ferry station.
7: Okay.
8: So, dyan sa ferry station sa Pasig, sa Marikina, Manila, naglagay na rin tayo ng wifi.
7: Sa probinsya?
8: Sa probinsya, sinisimulan na namin, inuuna namin yung mga palengke.
7: Tama.
6: Kasi doon naman sa palengke, okay.
8: Para makapagbayad ka, lalo na ngayon, zero na yung bayad sa InstaPay PesoNet, pwede ka nang bumili ng isang kilong kamatis nang wala kang kaltas. QRPH ka.
6: Papikita mo na lang.
8: So, ang isusunod namin dyan, yung mga TODA. Tawag
7: ay,
8: namin,
7: maganda yan.
8: Pasada QR naman. Yan, shout out to DG Berna Romulo. Project namin yan na gusto naming itulak with BSP na pagsasakay ka, alam mo ba ang laking problema pala sa mga tricycle at jeep? Yung suklian.
7: Ay, oo.
8: Nagwawala yung mga iba doon.
7: Naranasan
8: dahil, ay,
7: po yan.
8: Wala na akong panukle.
6: Eh, ngayon,
8: kung
6: nila,
8: ano ka, pasada QR ka, eksakto yung bayad.
7: Tama. At least, di ba?
6: Digital na.
7: Oo, digital na.
8: At saka eksakto yung sukle. Wala ng sukle. Eksaktong bayad.
7: Lalo na yung mga mahina sa math. Ay, kulang pala yung sinukli ni kuyang
6: At hindi yun. Kung

0: mamadali ka na sa iyong pupuntahan dahil ipakikita mo yung sukli, hindi mo na nakukuha.
1: Akala mo piso, sentado pala eh.
0: Hindi na mauuso yung asukli mo, kente. Wala na.
1: Wala na, kente. Pinagbawal na rin kasi.
0: Tama ka. Director Ryan.
1: Okay, Sec, ano pa yung balak natin ngayon? Kasi sabi ni Pulo nga, sa AI o artificial intelligence, sabi ni Pangulo Lasso na lang, AI is here to stay.
2: Yes.
1: Una-una, Sec, ano ang masasabi ninyo dito sa statement ng Pangulo?
2: Mm-mm. Well, so last year, bago pa tayo nag-host ng ASEAN, pinatawag ako dun sa bahay ng Pangulo. Kami ni, Sec Solidum.
1: Ganda dun.
2: Oo. So DOST tsaka DICT. Sabi ni Presidente, nag-attend siya nung APEC. Ang pinag-usapan, AI. So siya, masinop si Presidente, very studious. Nagte-take note siya. Sinulat niya lahat ng mga bagay-bagay na mababago ng AI. Sabi niya, naubusan ako ng papel. Sa dami, di ba? Sa dami. So kailangan may programa tayo. So kami nila, Sec Solidum, at saka DTI on all the other parts of the government, nag-isip na dapat may programa tayo sa AI. Diyan na papunta yung buong mundo.
1: Oo.
2: Ano yung papel na pwede nating i-play sa Pilipinas? Yung BPO natin, isa sa pinakamalaki yan.
1: Oo.
2: Next only to India. So, we have the manpower, resource, and capability to embrace AI na napatunayan nung ating mga BPO company. Mm-hmm. So, last year, kabado kami nila Presidente, baka mawalan ng trabaho yung mga taga-BPO because of AI. Imbis na nawalan ng trabaho, nadagdagan ng another 80,000 jobs.
1: Ay, wow!
2: Oh, last year yun. End of 2025, 80,000 additional jobs. This year, mid-year review ako with the industry, with the IBPAP. We're on track to creating another 80,000 additional jobs. 160,000 yan.
0: Okay.
2: And because nag-intervene ang gobyerno, nagbigay ng pondo para sa upskilling, hindi lang additional jobs. Yung revenue per headcount sa BPO industry, tumaas din. Ibig sabihin, mas malaki yung naging productivity nila with AI.
0: Nag-i-increase. Oh, so fast that yan, yung AI napakahalaga. Pero sa mga nakikinig, Secretary Henry, yung AI ay artificial intelligence, di ba? Hindi ho na na-identify sa mga katulad ko mga Ilocano. Kasi pagka AI, ako'y Ilocano. Anyway, mga, magabigat yung amin na po. Habang nakikinig yung aking mga kasamahan sa Paradigal ng University of the Philippines sa Law Center.
1: Good morning!
0: Sa Joey Furlong. Yes. Thank you. Ang mga turning, mga kasamahan natin dyan. Good morning. Yung usapin dito sa AI, Secretary Henry, nako, ngayon yung pinag-uusapang issue yung tungkol dito sa Paxilica. Paano nga ba ito makakatulong para maayos ang digital divide at sa pagbubuo ng digital jobs na binabanggit mo na kanina, Secretary Henry?
2: Oo, yung una, explain natin ano ba ibig sabihin ng Paxilica.
0: Okay, go.
2: So Paxilica is a peace, it's more than a peace agreement. It's also an economic agreement. Para siyang WTO, parang trade bloc.
0: Okay.
2: O, mga ilang bansa yan, mga I think more than 14-15 eh. So nandiyan si Singapore, US, and karamihan ng ASEAN. Yan yung mga nag-usap-usap yung mga tao, magkakaroon tayo ng trade agreement. Nagkataon, ang agreement natin is to make technology beneficial to everybody. Hindi lang sa population nila, pero doon sa mga regions nila. Kaya naging Silica naman, kasi parang Silicon Valley ba? Para magkaroon tayo ng manufacturing, minerals processing, AI development in those countries. And yung pagte-trade, medyo favorable. So that's Paxilica. It applies to the whole country.
0: Opo.
2: Ang unang project ng Paxilica will be in BCDA, in Clark. Okay. Maraming misconception na naipaliwanag
1: sige,
2: na naman nila PCOJ.
1: Sige ka po.
2: Una, sabi nila, maglalagay kayo dyan, uubusin nyo yung tubig, yung kuryente, tapos yung agricultural land. Sa akin naman, Kuya Kiko, Aya, ba't nung magagawin ng gobyerno? Gagawa ka ng program, uubusin mo yung tubig, power, hindi po. Nagkaroon po ng misconception kasi nung tinawag yan na AI hub, hindi ibig sabihin, ilalagay mo yung hyperscaler doon. Kasi kung ang pangamba nila ay higupin yung power at tubig, hindi po, manufacturing po yan. Dahil sa manufacturing yan, magja-generate ng, ang estimate nga, 160,000 to 500,000 jobs, di ba? Eh maganda po yan. So, maganda yung ano, yung, at saka nag-usap kami rin ni ano, Sec. Solidum, nung tinignan namin yung mapa, teka, wala namang agriculture dyan ah. Nung kinuna namin ng ano, di naman agriculture yan. Yung lupa na nakatambak, na hindi ginagamit, magagamit. Pero, naging AI hub siya kasi ang gagamiting technology to design the factory and the workloads and the processes, AI.
0: Ah, ganun. Kaya pala doon po apasok.
2: Now, ang tanong siguro ng mga kababayan natin, eh saan kayo magagawa ng hyperscaler? Doon po, tama po kayo. Gagawa kami ng hyperscaler kung saan may tubig.
1: Mm-mm.
2: At saka kung saan may power.
1: Ay, so, yun naman pala.
2: May mga location kami na tinignan. Isa dyan is Batangas.
0: Mm-hmm.
2: Kung saan may salt water na i-desalinate, magiging fresh water, mm-hmm. yun yung ginagamit sa mga hyperscaler. At wala pong tumatapon na tubig dyan. Umiikot lang po yung tubig. Ang kagandahan, yung tubig alat, pag na-process, pwede rin gamitin sa mga household.
1: Well,
2: yung,
1: nice.
2: Yung power, nandun
0: this yung energy.
2: So, same area po is Bataan. May ganyan mm-hmm. din po. Malapit mm-hmm. sa dagat, mm-hmm. may power. So, yung mga kababayan po natin, huwag kayong mag-alala. Hindi po gagawin ng gobyerno yung uubusin yung tubig at uubusin yung power and bigla na lang wala kayong resources. Ang gagawin po ng gobyerno, sa, lalo na po sa Clark, magdadagdag po tayo ng mga trabaho in the area of chip manufacturing.
0: Maganda yan. Alam po na yung ganitong malaki, Director Ayan, ang kanyang, ang malaking impact niyan na makakatulong sa ating mga kababayan. May mga nanlalabusaw. At of course, ito na, na-explain ninyo, na-explain mismo ni Secretary Henry Aguda ang tungkol dito sa Pax Silica. Director Ayan.
1: Well. Yes, pero speaking of jobs, kasama po ba dito sa programa ng DICT yung pag-upskill sa ating mga kababayan para talaga makasabay sila sa global competitiveness na tinatawag natin because of AI nga?
2: Oo naman. CDICT, hundreds of thousands na yung training na kinakandak. For free yan. May online, may offline. Example lang, galing ako sa Naga at Pili last week. And tinignan namin kung ano yung mga training na gustong-gusto ng mga tao. Alam mo yung pinakamataas na training content na gustong-gusto nila, virtual assistants.
0: Ay, totoo po. Virtual assistants. Totoo po yun. I have heard of that. Marami na po akong na-inkwentro. Lalo yung mga gumagamit ng virtual assistants ng dyan po sa International Life Coach group na nandito na sila sa Pilipinas.
2: In fact, in Naga, may malaking community ng virtual assistants pala. So, sabi ko dun sa team ko, wow, so alam na natin yung trabaho na mabenta. So, isipin mo, kung virtual assistant ka at ang kliyente mo overseas, dollar earner ka na, hindi ka pa umalis ng bansa. Plus, dahil may connectivity ka, pwede mo sa bahay gawin yan.
1: Ang galing. Ganda.
0: Doon talaga yung direction
1: na. Opisina mo na bahay mo.
0: Yes, yes.
1: Dollars ang ano mo pa, sahod.
2: Work from home.
1: Yes, all day.
0: Secretary Henry, Director Aya, talagang punong-puno ng impormasyon. Iniahatid mo mga impormasyon. Alam ko, kanina nagbiburan pa tayo, pero totoo pala.
1: Ano?
0: Pag si Secretary Henry, ang kausap natin, ay hindi natin, baka kulang nga itong isang oras na ito. Mag-i-extend tayo. But there will be a part 2 perhaps na kasama na natin.
1: Yes, definitely.
0: See you, Sec. Aboy.
2: Tama.
0: Pero may maganda palang mangyayari sa ating Pilipinas, Director Aya. No? Allow me to jump on the topics na natin. Para nag-uusapan natin kasi maganda, timely, na sinasabi ni Presidente yung paglo-launch natin ng rocket ship.
2: Ay, nako.
0: Tigil grab the Director Aya. Go ahead.
1: Ilang araw na lang ba natitira para sa ating official first launch ng rocket dito sa ating Pilipinas?
2: 178 days, 7 hours, 48 minutes.
1: Wow! May minuto talagang kasama.
2: Ang countdown na yan ay 6 p.m. ng February 14, 2027 sa Lalo Airport sa Cagayan.
1: Ang tanong, pwede ba masilayan yan ng publiko? May public viewing ba, Sec?
2: Oo naman. Actually, saludo po tayo kila DG Gay Perez of the Philippine Space Agency at saka si Sec Katrina Enrile of CESA. Sila talaga nagtutulungan talaga. Kasama po yung ating mga private partner sila Ramon Garcia at saka Ascend at saka Perry G. Ngayon eh wala nang tulugan. Eh may countdown nga. Ako nakaisip ng countdown. So sila ngayon, sabi nila nako, sek, ba't ka ba nag-countdown ngayon?
1: Pressure
2: sila, sila. So public viewing meron. Siyempre i-cover niyo 'yan, dapat i-cover niyo. Ang isang pinag-uusapan na lang diyan is makikikooperate ba yung weather? Alam nyo po, yung pag-shoot ng rocket dyan. Nakikipag-coordinate na rin kami kay DOST, kay Sec Solidum for the weather forecasting. Kasi, pag maganda yung weather, at saka 6 p.m. Sunset, makikita mo may rocket na umaangat.
0: Hindi na tumutunog na, Houston, we have a problem. Yeah, pero sana, Houston, we're good to go.
2: Okay, it's a great go. We're good to go.
0: Yes, yeah, so, ganun bagay. Director Aya, napakaganda. Yun na yung kailangan ngayon pa lamang. Pero parang nakaka-pressure, pero na maganda na meron the, ano, ang tawag niya na yung timeline. Ano?
2: At it's hindi lang ano yan, magpapa-launch ng rocket.
0: Yes.
2: Pagdating dun sa targeted altitude, magdi-deploy ng payload yan. Dun sa dulo, meron siyang 2 kilogram payload na it's a multi-spectral device na ginawa na gawang Pilipino. Pagdating nung target altitude, bubukas yan, tapos magpa-parachute doon yung parang satellite. Yan. Tapos gagawa niya ng spectral analysis yung lugar. Hindi pa siya satellite kasi wala pa sa space. So first testing lang yan para makita na yung camera gumagana.
0: Nice, no?
1: Anong use neto? Pero bago mo sagutin yan, Sec. Siyempre, excited din ako. Tignan ko yung weather sa on February 14, 2027.
0: Ano sabi
1: dito, forecast lang naman to, na warm and mostly dry. So talagang magandang ano talagang date na pinili ni Sec Henry, February 14. Araw ng mga puso, pwede doon mag-date.
2: May quick kwento ako na ano. So,
0: go ahead,
2: Sec Henry. Pre-present namin kay Presidente yung plano. Doon lang nalaman, ang dami niyang alam about the space program. When he was young, kwento niya, isa pala yan sa mga ambisyon niya maging astronaut. So he knows the Mercury program, may mga model rocket siya. Kaya nung dinidescribe, hindi mahirap i-describe sa kanya kung ano gagawin. Kasi alam niya. So yung mga tanong niya, alam mo na talagang inaral niya yung mga rocket programs ng ibang bansa at saka yung sa atin. So maganda kasi you have a president that understands what space means for the future of the Philippines.
0: At saka magagandahan nito, Pilipino na ang magiging, of course, mga kasamahan natin dito na ma-identify ng ating pamahalaan for as a prime mover of this project.
1: Diba? First in Asia.
2: First in dito Asia because of the fuel that we're going to use. The fuel we're going to use is the liquid oxygen methane. It's yung iba kasi ibang klaseng fuel ang ginagamit. Ito mas environmentally friendly and mas efficient. And shout out, may 10 tayong scientists na nagtre-training ngayon sa South Korea. They've been gathered all over the country as far as south to north. Yan, iba-iba yan. May 8 guys and 2 women are down there. Their training will last until end of September. Ito yung mga magpapa-launch mismo ng rocket.
0: Makanda na itong pinag-uusapan natin. Mabibitin nga talaga tayo. Alam ko yung mabanggitin mo. So, Director Aya, susunod na yung mga balita mula sa Radyo Pilipinas News Nationwide. But don't worry. Sabi nga natin, part 2, part 3, of course, kasama na natin doon soon si Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Director Aya. Pa naman sana ako. Sige. Pero 3 minutes na lang pala.
0: Isang hirit nga. Pwede may hirit.
1: Gusto ko lang tanungin, bakit tayo mag-launch ng rocket? Ano ang importansya nito sa ating bansa?
0: Sige, kaya pa yan.
2: We're trying to invite other countries to launch in the Philippines. The Philippines is located optimally because we're near the equator. And Cagayan provides the international airport, the seaport, and the facilities there. So, eto'y trabaho, investment, at the same time, yung mga kabataan natin can now start looking up to space and dream. Dito tayo mangangarap, dito tayo magsasucceed, dito tayo magkakaroon ng space program.
1: Yeah. Dadami ang future scientists natin.
0: Tama yan, tama. Hindi lang yung mga dadaming scientists. Ito talagang totoo na scientist. Yes. Maraming salamat sa inyong oras, ha, DICT Secretary Henry Aguda.
1: Yes.
0: At talaga namang naamin po nating nakuha at inyong mga naibahagi mga development program sa ating information and communication technology. At syempre, Director Aya, no? Ikaw nga mag-exode yan. No? Go!
1: Thank you, Secretary Henry. Ang aga ni Sec Henry dito, maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras para sa isang oras na talakayan ng mga ginagawa, proyekto at mga gagawin pa under DICT. At para sa ating CyberCADAS, ang CICC po ay laging at your service. Dahil sa bagong Pilipinas, kahit sa digital world, walang Pilipinong maiiwan. Sa ngalan po ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, ako po ang inyong lingkod, Director Aya Macalma ng CICC.
0: At ako naman po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Hanggang sa muli, dito lamang po sa CICC Hotline
3: 1-3-2-6. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 6:00 PM, makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Short, medium at long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtukoy sa 30 sites na pwedeng gawing flood detention basins, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
4: DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Higit 210 milyong pisong halaga ng agricultural inputs inihanda na ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng kalamidad.
0: Headlines.
4: Mga ahensya ng pamahalaan, inatasa ng Pangulong Marcos Jr. na magsagawa ng 24 oras na monitoring ng mga pangunahing dam sa Luzon.
0: Headlines.
3: Tropical Depression Neneng bumilis habang kumikilos sa karagatan ng silangang Taiwan ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
4: At Department of Social Welfare and Development nagbigay na ng psychological first aid sa mga estudyante na naapektuhan ng insidente ng pamamaril ng Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, short, medium at long-term solutions para sa baha, magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Igandiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat gawin kung pag-uusapan ay problema sa baha. Bagamat may positibong epekto na anyang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha sa ilang lugar, ay marami pang dapat atupagin, hindi anya sapat. Ang nakaraang 6-7 buwan na pagsisika para makabawas ng pagbaha sa ilang mga lugar, sabi ng Pangulo, kaya magiging tuloy-tuloy lang ang pagresolba sa flood problems. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi lang sila nakatuon sa short-term solution. Focus din niya ang gobyerno sa medium at pangmatagalong solusyon para makamit ang long-term remedy sa paulit-ulit na lang na pagbaha na labis na nagpapahirap sa mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: This is the effect of the work of the last 6-7 months nakita natin na nakabawas kaagad. Kaya pagpatuloy natin ito. We have solutions for the very short term. We have solutions for the medium term. And eventually we will have solutions for the long term.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ibinida mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na totoong nagbunga na ang mga isinagawang flood mitigation efforts ng pamahalaan na nasubok ngayong walang patid ang nararanasang pag-uulan. Matapos ang isinagawang situation briefing sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, binigyan din ng Pangulo na sa kabila ng insidente ng pagbaha sa ilang lugar kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nabawasan na ito kumpara sa pagbaha noon na umaabot sa 2nd palapag ng mga kabahayan. Anya, mas mabilis na rin humupa ang tubig kumpara sa dating 2 o 3 araw na paghihintay para tuluyang mawala ang baha. Giit ng Pangulong Marcos na malaking bagay dito ang mga isinagawang dredging at pagpapalaki ng mga drainage para sa mabilis na paghupa ng tubig maging ang paggamit ng mga pumping station at mobile pumping equipment.
7: Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na dinagyan, pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo at pinaltan na natin yung mga na mas malaki and na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig.
3: Samantala, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na 30 sites na ang natukoy na maaaring gawing flood detention basin. Ayon sa punong ehekutibo, matatapos ngayong buwan ang detailed engineering na susundan ng gagawing paghukay. Oras na matapos ang flood detention basin ay ibabalik naman sa dati ang itsura ng mga huhukaying lugar para magamit pa rin ito.
7: We have already identified 30 sites. Some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito, hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahong dala ng habagat, pumalo na sa 29. Mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa NDRRMC. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umakyat pa nga sa 29 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at gain din ng habagat. Batay ito sa pinakauling nato sa NDR, National Disaster Risk Management Council, kung saan ay nakapagtala rin sila ng 19 na bilang ng nasugatan mula sa dating 17 habang 3 na ang nawawala at mula sa dating 1. Batay sa ulat ng NDRRMC, pumalo na sa mahigit 6 at kalahating milyon ang bilang ng mga individual na apektado sa 11 milyon sa bansa o katumbas ng 2 milyong pamilya. Sa naturang bilang, 47,000 ito ang nananatili pin sa mga evacuation center. Tinataya nga abot sa 4.6 bilyong pisong halaga naman na naitalang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 1.4 bilyong piso naman ang naitanang pinsala sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng lungsod ng Marikina para mas mapaganda pa ang sitwasyon ng lungsod pagdating sa usapin ng pagbaha. Ito po ang binigyang diin ni Marikina Representative Marcy Chodoro kasunod ng matinding pagtutok ngayon ng pamahalaan sa mga programa at proyekto kontra baha, lalo't patuloy ang nararamdamang pangulan. Isa sa mga ibinida ni Chodoro ay ang paglaki ng water carrying capacity ng Marikina River dahil sa patuloy na dredging operations dito. Ayon kay Chodoro, taong 2022 pa nang umpisahan ang puspusang dredging operations sa Marikina River na ngayon ay makikita naman na ang resulta. May sarili na ring dredger ang Marikina kaya naman mas natututukan nila ito at nagagamit ang nahuhukay na lupa bilang pantambak sa mga lugar na dapat isaayos.
9: Ang puno yung bundok eh. Kaya kailangan dapat taniman talaga ng mga puno. Kaya yung banlek, yung putek, bumababa dito. Kaya bumababaw yung ilo. Pero kung bumabaw man, dahil may sariling dredger ang Marikina at may administration, nagsanay din tayo ng mga taong pwede mag-operate ng dredging machine. Kaya hindi naman ganun kalaki yung nagiging gastos. At yung mga nahahapot na putik o bandik o yung buhangin sa ilo ay ginagamit naman natin pantambak sa mga ibang lugar na kailangan matambakan at kailangan mayayos.
3: Si Marikina Representative Marcy Chodoro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng mahigit 928 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya, kabilang na ang family food packs at iba pang relief items. Inilalapit na rin ng ahensya ang food assistance sa mga komunidad na nahihirapan pa rin lumabas ng kanilang tahanan dahil sa baha. Kaugnay nito, may ilang pamilya na rin ang inabutan ng DSWD ng financial assistance, partikular ang mga may totally damaged houses na tumanggap ng 10,000 pisong financial aid, habang 5,000 naman ang naipabot sa ilang pamilyang may partially damaged houses. Katuwa ang mga lokal na pamahalaan, patuloy na tinutukoy ng DSWD ang mga pamilyang nangangailangan ng kalagdagang suporta para matugunan ang kanilang pangailangan sa gitna ng epekto ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananawagan po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang mga volunteer para mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Sa panayam ng Juan Trabajo kay DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna, sinabi nitong papalo sa 217 na volunteers ang kinakailangan nila kada araw para sa mga Disaster Resource Center ng DSWD mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga requirement ay kailangang 15 gulang pataas ang volunteer at physically at mentally fit ang mga ito. Pagdating sa edad at estado ay wala rin silang diskriminasyon dahil kahit pa senior citizen o may kapansanan basta't kayang mag-repack ng family food packs ay welcome sa DSWD. Ayon pa kay Cabaluna, nananawagan sila ng dagdag na volunteer para mapataas pa ang kasalukuyang stockpile ng family food packs na ngayon ay ginagamit sa mga isinasagawang relief operations.
11: Kasalukuyan po, may 270 po kaming na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito or requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repack po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Ito, fast pace po yung ating warehouses, yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maaga po na ating mga relief na mga initiatives and activities.
3: Si DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Umabot na sa 210.93 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng kagawaran. Bukod dito, may 3,631 na bags ng palay, milled rice ring na ilaan ang National Food Authority o NFA para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos din ang indemnification na nakalaan para sa 5,005 insured farmers at fisher folks sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field office para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay naman sa assessment ng DA, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha kung saan naapektuhan ng mahigit 50,000 magasaka.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam sa Isabela, ganun din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagbaba ng direktiba ang Pangulo para maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Base umano sa datos ng NIA, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naitalang spillway discharge. Wala rin aniyang malawak ang pinsala sa mga taniman ng gulay o ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan.
12: Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilhad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
3: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nadadagan pa mga dam sa Luzon na nakabukas ang gates at nagpapakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng Pag-asa Hydro Meteorology Division kaninang alas 8 ng umaga, kabilang sa mga dam na may bukas na control gates ang Ipo, ang Buklao at Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Ambuklao Dam habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy naman binabantayan ng Pag-asa ang water level ng mga pangunahing dam lalo na sa inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumaba na ang level na nasa 79.86 meters.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, walang patid ang isinasagawang monitoring ng National Irrigation Administration o NIA pagdating sa level ng tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinangangasiwaan ng NIA base na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malayo pa naman sa flood season critical level ang tubig sa dalawang dam. Sa Magat Dam, nasa 10 metro aniya ang nalalabi bago ito umabot sa critical level, habang 30 metro pa ang kailangan bago maabot ng Pantabangan Dam ang danger level pagdating sa spilling capacity nito. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Guillen na bagamat may dalang pinsala ang mga serye ng bagyo at matinding ulan na dala ng habagat, ay naging napakalaking tulong naman ito para maibsan ang aalalahanin ng mga magsasaka sa patubig. Partikular na nagpasalamat ang mga magsasaka ng palay dahil naiwasan ang pagkasira at pagkatuyo ng kanilang mga ani.
13: Yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, dahil alam nyo naman, planting season mo ngayon. Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa sira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
3: Yan ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig na bansa ang mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din ni Nartates na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kailangan. Partikular sa mga ikinasa ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagtiyak ng seguridad sa mga evacuation center, clearing operations sa mga kalsadang may bara ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasulukuyan, naabot sa 180 na individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operation at nakatulong din sa 164 relief operations sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Habang nasa 689 na mga pulis ang minobolisa para magkasa ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Libo-libong individual inailigtas ng Philippine Coast Guard sa pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Maigit sa 10,000 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malakas na pag-ulan, dulot ng habagat sa Luzon at sa Mindanao. Umabot sa 10,177 ang mga individual ang nailikas nito base sa pinakahuling tala ng Coast Guard. Pinakamarami ang naitala sa Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon, kung saan 9,564 na katao ang inilikas sa mga binahang lugar sa Pampanga. Nagsagawa rin ang PCG ng rescue operations, libreng sakay at pamahagi ng relief goods, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa Batangas naman, 411 individual ang inilikas sa Lian, habang 222 ang tinulungan sa Zamboanga del Sur. Nakapagpakilos naman ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng mahigit 5,000 na mga responders sa iba't ibang lugar na apektado ng habagat. Natili namang naka-heightened alert ang mga response team ng PCG para sa posibleng karagdagang operasyon dahil sa pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ibinahagi ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na may binabalangkas na bagong executive order ang kagawaran kaugnay ng frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang walang bagyo. Ito anya ay bahagi ng learning continuing measures ng kagawaran kung saan mas localized na ang suspension ng klase at para sa mga lugar na talagang walang bagyo, pwede na kaagad mag-resume ng klase sa mga eskwelahan. Nilinaw din ang kalihim na may hiwalay na rules ang DepEd para sa mga pribadong paaralan.
15: Meron kaming dinedraft na executive order na dun sa frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang wala namang bagyo, pwede mag-resume kaagad yung mga eskwelahan. At may separate rules tayo for private schools dahil sila, yung iba may sasakyan yung mga bata, at kahit konting ulan, kaya nilang tiisin yun.
4: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suportado ng Malacañang ang panukalan ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspensyon ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila niyan, dapat pa rin makipag-ugnayan ang mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin ani ang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
16: Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs, kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin niya Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
3: Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, bumili si Tropical Depression Neneng habang kumikilos sa karagatan ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, habang nasa bansa si Neneng ay patuloy na magpapaulan at magadala ng malakas na hangin sa bansa ng habagat. Ganito anila ang inaasahang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Huling naispatan si Neneng sa 390 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos anila ito pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay anila ni Neneng ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 55 kilometro bawat oras.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, maghahain ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong Huwebes ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kalakip nito ang sinumpaang salaysay ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Elizalde Co. Ayon sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Ade Fajardo, isasama rito ang napabalitang pagbaligtad ni Orly Gutesa. Ayon pa kay Fajardo, walang nangyaring anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng pamahalaan. Wala rin anilang malinaw na ebidensya laban sa kongresista.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ombudsman, iginiit na hindi nakasalalay sa iisang testigo lang ang investigasyon sa mga kaso laban kay former House Speaker Martin Romualde. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binigyang diin ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi lang umiikot sa iisa o ilang testigo ang kanilang investigasyon sa mga hawak na kaso na may kaugnayan sa flood control mess. Naglabas ng pahayag ang ombudsman kasunod ng pagbawi ng dating sundalong si Orly Goteza sa naunlang niyang testimonyo na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi na bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases at tinawag itong isang classic pressure tactic. Gayet nito, magpapatuloy ang paghahanap nila ng katotohanan sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng ilang testigo. Katunayan, meron pa umano silang 23 testigo na nakahandang magbigay ng direktang impormasyon kaugnay ng mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Nagbabala naman ang ombudsman na pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang magtatangkang humadlang o manggulo sa proceedings ng ahensya. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ipauubaya na sa Ombudsman ang pagbabago ng testimonya ni Orly Goteza. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Ipapaubaya na nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development na pagkikant o pagbawi ng testimonya ni Orly Goteza. Matatandaang si Goteza ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Senator Ping Lacson na pinalan dating umanong bagmed ni dating Congressman Zaldico na nagahatid ng mga flood control kickback sa ilang politiko. Ayon kay Tulfo, bahala na ang ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Goteza. Ipinapasa na anya nila sa ombudsman ang lahat ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Paliwanag ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi lang kasi investigasyon ang habol nila, kundi accountability. At ang pinakamabilis na paraan anya para makamit ang accountability at may mapanagot sa issue ay ang ipaubaya na sa ombudsman ang investigasyon. Kung dadaan pa kasi anya sa Blue Ribbon Committee, ang ay aabutin pa ng 1 hanggang 2 buwan ang mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
17: Papasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung
10: mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
19: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:36 ng umaga ng ating oras ay nating balita maliban sa pagsasagawa ng active shooter drill at iba pang security arrangements. Mahalaga rin ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na bantayan ang psychological at socio-emotional learning ng mga mag-aaral. Pangmatagalang suliran ni Ania itong dapat bantayan dahil hindi kontrolado kung anuman ang tumatakbo sa isip ng mga bata. Mahalaga Ania na mag-usap ang iba't ibang mga ahensya para tugunan ito lalo na sa banta ng mga online groomer gaya ng 764 Network.
20: It's only pang-external security. Sabi nga natin, hindi lang yung backup, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung socio-emotional learning tawag dyan. Talagang kailangan bantayan. Talagang third problem. So, hindi natin nakokontrol yung isipan ng mga bata kung ano na lang kumpulso. May groomers tayo, may 764 Network. Yun, talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito.
4: Samantala, hinihikayat din ni Secretary Angara ang publiko na iwasang maglabas ng mga pahayag o espekulasyon kung sino ang target ng menor de edad na gunman dahil hindi pa ito tukoy at hindi pa malinaw ang mga ebidensya. Nananatili pa rin misteryoso ayon sa kalihim ang motibo dahil hindi anya totoo ang mga kumakalat na impormasyon na biktima ng pambubuli o depressed ang bata. Hindi rin anya isinasantabi na posibleng may groomer ito online na naglason sa isipan ng bata kung kaya patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
20: Hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So huwag muna siguro mas maganda kung muna tayong magbigay ng conclusive remarks dahil kung hindi pa talaga klaro yung evidence. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya ay depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, diba, sabi nga nung isang official dito, huwag natin i-rule out

0: kung naiimpluwensya ng nihilistic extremist groups ang mga nasa likod ng malagim na pamamaril sa ilang paaralan, kabilang na ang pinakahuli sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, target kasi ng groomers na samantalahin ang tinatawag na disenchanted youth para galitin ang mga kabataan na magre-resulta naman sa malagim na hakbang. Panahunaan niyang bantayan ng mga magulang o guardian ang mga nakakausap ng mga bata online sa parehong paraan na ayaw nilang may masamang maimpluwensyahan na o may masamang impluwensyang lumapit sa mga bata sa pampublikong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Hindi natin ma-rule out yun kasi bahagi yun eh. Minsan yun yung naglalagay, yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, eh, di ba? Nakita nung mga groomer na, ah, galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups, eh, talagang, so dapat malaman din ng mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak. At kung di natin papayagan yan sa parke, o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
0: Yan ang tinig ni Education Secretary Sonny Angara. Tugma ito sa impormasyong inilabas ni Interior and Local Government Secretary John Wick Limulya na naimpluwensya ng mga kalaro sa Roblox ang grade 8 student na shooter sa Zamboanga. Paglilinaw ng kalihim, hindi ang laro kundi ang mga nakakausap dito ng mga bata ang siyang nag-uudyok sa mga ito na gumawa ng karumaldumal na mga gawain. Kaya naman una nang ipinanawagan ni Angara ang sa mga magulang na pakatutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Samantala, Jana Ched, pahingin lang ako ng isang flash report.
2: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
0: Dating Congressman Mikey Romero na nagbitiw at nagretiro na ito bilang reservist ng Philippine Air Force. Sa ipinadalang pahayag nitong kampo ni Romero sa Kapo Aguinaldo, of relinquishment of duties and retirement sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagbitiw si Romero sa gitna na rin ng mga batikos na kanyang natanggap, dulot ng mga medalya at badges sa kanyang naging larawan kasama ang AFP Chief of Staff. Nabatid na si Romero ay may ranggong Brigadier General at Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Nagpasalamat naman si Romero sa AFP dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo. Epektibo ang retirement ni Romero sa AFP Reserve Force nitong Agosto 19 kahapon yan. Wala pang pahayag at reaksyon dito ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation o NBI, magsasagawa na rin ang investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: AJ? AJ, go
4: yes,
3: ahead.
4: Chad, magsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation kaugnay nga, Chad, sa nangyari pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga na rin sa naturang insidente. Muli naman siniguro, Chad, ng Bureau na magbibigay sila ng pahayag kapag nagkaroon na kaagad ng resulta ang kanilang isasagawang investigasyon. Chet, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Samantala, nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Psychological First Aid o PFA sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University na naapektuhan ng insidente noong Martes. Walong estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9 itong Miyerkules. Layo ng intervention na mabigyan ang mga estudyante ng ligtas na espasyo para maproseso ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang trauma na dulot ng insidente. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services, kabilang ang enhanced trauma-informed care, tulong medikal at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang

0: Bro ng school community.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: House Panel Chair, ikinalugod ang paglalabas ng 9.75 billion pesos para sa libreng kolehiyo ng 108 state universities and colleges. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang paglalabas ng 9.7 billion pesos ng Department of Budget and Management. Ang naturang pondo ay para sa funding deficiencies ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program. Ayon kay Asidre, ang hakbang na ito ay malaking tulong upang mabawasan ang kakulangang pinansyal ng mga pampublikong pamantasan sa nakalipas na 3 taon. Binigyan din ni Asidre na upang mapanatili ang libreng edukasyon sa kolehiyo, kailangan itong suportahan ng pamahalaan, hindi lamang ng mga mag-aaral kundi paging ang mga institusyon nagpapatupad nito. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kinatawan ng Tingog Party List kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Commissioner on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis at Unifies OIC Executive Director Attorney Septon De La Cruz sa mabilis na pag-aksyon sa mga kinakailangang pondo. Umapila si Asidre na may pararating agad ang pondo sa mga kaugnay na SUCs upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga campus. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Representative Chel Jokno nanawagan ng budget reprioritization para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jokno na repasuhin mabuti ang panukal ng 7.2 trillion 2027 national budget, partikular ang bawas pondo sa edukasyon, kalusugan at social protection. Sa budget hearing, binanggit ni Jokno na bababa ang pondo ng DepEd mula 961.3 billion patungo sa 916.7 billion habang ang SUCS o yung State Universities and Colleges mula 137.9 billion ay magiging 134.5 billion pesos na lamang. Aabot naman sa 30 billion pesos ang bawas sa DOH at merong 50 billion pesos naman sa PhilHealth. Ngayon nga, bagamat 6% ang itinaas ng kabuang budget, nabawasan naman yung pondo ng mga ahensyang direktang namumuhunan sa mga Pilipino. Paliwanag naman ng DBM na nakabatay ang mga bawas sa budget utilization, absorptive capacity at kahandaan ng mga ahensya na ipatupad ang kanilang mga programa. Ngunit tanong ng mga mabatas, bakit nagawang pondohan ng 112 billion pesos ang DPWH? Irit nga sa halip na magbuhos sa napakalaking pondo sa ahensya na hanggang ngayon ay talamak pa rin yung isyu ng katiwalian, gamitin na lang ito para sa pagpapaabot ng tulong at mapagaan ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na mga manggagawa at middle class. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women hindi na maglalaro sa Dennis Hilanga.
5: Hindi na matutuloy ang paglahok ng Alas Pilipinas Women sa darating na Premier Volleyball League Invitational Conference dahil sa ilang alituntunin mula sa International Volleyball Federation. Ito ang naging kumpirmasyon ni PVL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo. Para makapaglaro sa isang commercial tournament, dapat na ideklarang club team ang isang national team at alisin ang mga manlalaro mula rito. Batay pa sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2.7.1.3, maaari lamang makipaglaro ang isang national team sa isa pang national team. Samantala, mag-uumpisa ang PVL Invitational sa August 31, tampok ang top 4 teams sa nakalipas na All-Filipino Conference. Ang Creamline, PLDT, Farmfresh at NextLed kasama ang dalawang foreign teams. Ang mga manlalaro mula sa local teams na ipinahiram sa Alas Pilipinas ay hindi rin makakasali dahil patuloy na naghahanda ang bansa para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 13 job seekers sa Mountain Province na hired on the spot sa ginanap na job fair. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padain.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinayag ni Technical Education and Skills Development Authority Seaside Vocational Administrator 2 Proserpina Pacquiao na may bilang na 13 mga hard on the spot na job seekers sa katatapos lang na job fair sa 32nd anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga ito ay 5 aplikante na hard on the spot sa Rose Ann Looms and Art Gallery Incorporated. Sa Northland Technical Institute naman ay may isa naman sa Glam Beauty Loans and Aesthetic Incorporated, 2 naman sa Salt and Pepper Agricultural Learning Institute, at 4 naman sa Lipanto Consolidated Mining Corporation. Ayon naman sa mga nakuha, laking pasasalamat nila sa job fair na ito na tinaguriang World Cafe of Opportunity dahil sila ay may mapasukang trabaho simula ngayong araw. Para sa bagong Pilipinas sa Pulaparaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas sa GOO, Philippine Coconut Authority, na mahagi ng agricultural grade salt fertilizer sa mga coconut farmers sa Basca, Aringay at La Union. Sa detalye, mula kay Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Matagumpay na ipinamahagi ng Philippine Coconut Authority ang 100 agricultural grade salt fertilizer para sa mga magsasaka ng nyog sa Barangay Basca, Bayan ng Aringay, La Union. Bahagi ito ng Coconut Fertilization Program ng PCA kung saan patuloy ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga coconut farmers upang makatulong na mapalakas ang kanilang productivity, mas mapatatag ang kabuhayan at mas mapagtibay ang kapakanan ng kanilang komunidad. Magugunitang kabilang ang coconut industry sa top priority ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya na dapat matulungan ang mga coconut farmers. Samantala, maliban sa pamamahagi ng AGSF ay ipinagkaloob ang 4 na assistive devices sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyo para sa mga magsasaka ng nyog at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan naghanda ng 10,000 relief goods para sa mga biktima ng kalamidad. Magbabalita si Grace Acquar ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy na nagsasagawa ng bayanihan at nagtutulungan ang makawani ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pagre-repack ng 10,000 relief goods na nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad ng nagdaang bagyo at ng habagat sa lalawigan. Bahagi ito na relief assistance program ng pamahalang palalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon B. Gico III bilang paghahanda upang matiyak na agad na may pagkakaloob ang kinakailangang ayuda sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna. Ang Katia Flores, ang head ng Emergency Operation Center ng PDRMO Pangasinan, sa ngayon ay nasa 584 families o 2,088 individuals ang nanatiling nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ang mga bakwit ay nagmula sa bahay ng Bani, Aguilar, Binmali, Bungalyon, Mangatarem, Bautista, Calasiao, Malasiki at Alcala, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, 1.85 na milyong pisong halaga ng farm support sa dalawang grupo na mag-asaka sa EB Magalona, Negros Occidental, ipinamahagi ng DAR. Si JP Erbas sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Namahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ng 1.85 million pesos na laga ng suporta sa pagsasaka sa dalawang Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kagamitang pangsaka tulad ng floating tillers, hand tractors, mechanical rice threshers, knapsack sprayer at rice reapers. Tumanggap din ang mga magsaka ng 300 sako ng organic fertilizer. Kasama rin sa proyekto mga pagsasanay at agricultural extension services tungkol sa climate smart agriculture, integrated pest at water management, business planning para sa rice trading, climate change at food production. Ayon sa DAR, layunin ng proyekto na mapahusay ang paggamit ng makinarya sa paghanda ng lupa at pagpapalakas ng ani sa kabila ng epekto ng pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Mindanao, 18 makinang pandagat ipinamahagi sa mga mangingisda sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Ibinigay sa mga listadong mga mangingisda sa Medina Misamis Oriental ang 18 branyong makinang pandagat sa panguna ng LGU Medina at sa Municipal Agriculture Office. Malaking tulong ay inisiyatiba para mapalakas ang hanap buhay ng mga mangingisda at mapaunlad ang kanilang kapasidad sa pangingisda. Nalaman ang naturang makina ay Chris Marine Engine na mayroong 15 horsepower at kumplito sa mga underwater fittings. Layunin sa naturang proyekto ang pagtutulungan para sa kabutihan ng pamilyang Midihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, Lano del Norte, pinag-iibayo ang paghahanda para sa mga bagong proyektong pambahay. Sa ulat mula kay Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Tinitignan ng pamahalang panlalawigan ng Lano del Norte ang mga posibleng programa at suporta para sa pabahay ng mga residente at empleyado ng buong lalawigan. Nakipagpulong kamakailan lamang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro kasama ang kanyang kapatid na si 2nd District Representative Siti Amina di Dimapuro sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development ng Region 10. Pinungungunahan ni Regional Director Paris Raymond Gabalo ang orientation hinggil sa mga available na housing programs ng pamahalaan. Kabilang sa tinilakay ang mga modelong ng bahay na maaring gamitin sa mga susunod na proyekto katulad na lamang ng GAA-funded housing programs, ang 4PH program, ang mga posibleng housing development kasama na ang Pag-ibig Fund. Nagbigay rin ng gabay ang mga ahensya para sa planong Employees Village, kabilang ang mga housing model, financing options at government assistance. Ayon kay Governor Dimapuro, makakatulong ang mga pinaiting na koordinasyon sa mga national housing agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisulong ang disente, abot-kaya at accessible na pabahay para sa mga taga Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo sa
20: training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Publiko.
4: Servisyo. Bayan. Mahal. News. Nationwide.
5: Balita ang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang pagbabalita.
4: Ang Radyo ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
4: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan.
4: Sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM Band.
7: Magkaisa. Pagtulungan.
21: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Sa 104.3
4: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
4: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
3: and The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo
4: sa mamamayang Pilipino
3: in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
3: sa 104.3 The Capital.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service
30: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: Ang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Webes, August 20, 2026, diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
35: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
34: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon.
35: Labing tatlong bagong pumping stations sa Metro Manila asahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas nasa ang magre-report. Alvin. Alvin? Alvin? Okay, babalikan natin si Alvin mamaya at mukhang iniipon niya pa kung ilan yung bilang ng mga pumping stations na gagawin talaga.
34: Yes, nagkakaroon tayo ng bagyang problema sa linya. Samantala, sa harap pa rin ang banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, pinaplano na ng pamahalaan at ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kaliwat kanan na rin ang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Ang detalye mula kay Kenneth Pasyente.
36: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ng situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas-anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ng pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
37: May nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na.
36: Resulta niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system, at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
37: We have 73 pumping stations all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
36: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
37: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede na maghukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nasa, kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
36: Oras-anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad-anya ito para agad na makita ang epekto.
37: We are already at the present time looking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
36: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Nakalerto na rin ang Health Department.
0: Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong centers for health development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
36: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga dam at irigasyon ng ulan.
0: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino.
36: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
0: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
36: Kenneth, pasyente para sa bayan.
35: Samantala, balikan natin si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas hinggil sa 13 bagong pumping station sa Metro Manila na inaasahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar sa report.
1: Ayos sa instruction ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 3 de Galina pumping station sa Pasay City na isa umano sa pinakamalaking pumping station sa Metro Manila batay sa drainage at catchment area. Sa statement naman ng Pangulo ay sinabi itong matrato na hanggang yung pagdaragdag na mga bagong pumping station sa Kalakang Maynila. Sabi ng Pangulo, 13 pumping station sa Indatayo sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. Nakapwesto na ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyan taon o sa panimula noong 2027. So, ngayon ito ibinigyan din ng Pangulo na kahit na maganda ang pumping station at malakas, ang mga pambomba ay mababaliwala pa rin kung mababara ng mga ito ng basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Abad.
2: And those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
6: Yes, sir.
2: 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
1: Para sa ating Wikileaks Media, Alvin Baltasar, ng Radyo Pilipinas.
35: All right, maraming salamat, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
7: Bayan, huwag kayong bibitiyo ng maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live na mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Masiyahin at positibo.
8: Pagyo ka lang. Pilipino ako.
7: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, sitwasyon ng mga irigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, sir, magandang tanghali po, na yung pagkamalim.
0: Irrigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, sir, magandang tanghali po, na yung pagkamalim.
0: Admin, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pangunahing dam sa bansa matapos po ang sunod-sunod na pag-ulan?
1: Well, ito pong una po, itong Pantabangan at itong Magat Dam natin ay malaki po ang itinaas ng tubig, sir, no? So, lampas na tayo doon sa critical level at sabi ko nga, marami nang mapapatubigan ito, sabi ko doon sa mga tao ko. But anyway, yung Pantabangan Dam may around 30 meters pa po na hindi mapuno, no? At itong magat, around 10 meters pa. So, kailangan pa natin ng additional po na ulan para mapuno yung mga dam natin.
2: Engineer, may kumakalat po ng mga posts at videos sa social media na nagsasabing posibleng mag-collapse o masira yung ilang dam dahil sa patuloy na pag-ulan. Gaano po ito katotoo at ang yung inyong mensahe sa publiko tungkol sa ganitong mga impormasyon?
1: Ah, hindi po. Kasi alam niyo naman, marami pa pong mas malalakas na ulan, na pag-ulan ang pinagdaanan ng ating mga dams, ano? In fact, itong Magat at Pantabangan, mahigit 50 years na po. At awa naman ng Diyos, maayos naman po. At regular naman po yung aming monitoring sa ating mga dams, yung maintenance and operations natin. So,
0: and maintenance operations, sa technical point of view, ano pa po yung mga safety measures na ginagawa na NIA para matiyak na ligtas at stable ang mga dam habang patuloy nga ang pag-uulan at pagtaas ng water level?
1: Well, alam niyo, may mga kinakabit po tayong mga gadget dito sa ating mga dams, ano, tinitingnan natin kung nasa-saturate ba ng tubig yung ating mga dams. At pagka lumilindol, ano, may mga measurement po tayo dyan kung ano po yung nangyayari sa ating mga dams. At again, ulitin ko po, yung malalaking dams natin na under niya ay very safe po yung mga yan.
2: So sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, pwede niyo po bang ipaliwanag ang tunay na purpose ng isang dam at hanggang saan ito nagsisilbing imbakan o basin ng tubig ulan at paano nito kinokontrol yung pag-release ng tubig?
1: Well, alam niyo po kasi itong mga tributaries, itong mga ilog po downstream ng ating mga dam, pwede na ho nating lagyan yung mga yan ng tinatawag na diversion dam. Ano po? Kaya lang, alam naman natin kapag masyadong marami yung patubigan, ay kinakapos po yung tubig dyan sa ating mga diversion dam, lalo na po pagkatag-araw. So, kailangan po nating magtayo ng mga impounding dam upstream po ng mga ilog para po makaipon tayo ng tubig, ano? Dahil para pagkatag-araw na, pwede po tayo mag-release ng tubig dyan. Ano? Halimbawa po, itong magat dam natin, kung wala po yung magat dam natin ay siguro around nasa 20,000, ganun lamang po yung hectares ang ating mapatubigan. Pero dahil nandyan po yung dam natin, umaabot po tayo ng around 100,000 hectares ang ating napapatubigan. Ano po? Ganyan din po yung ating Pantabangan Dam. Kung wala po yung Pantabangan Dam, siguro around 40,000 hectares lang ang kaya nating patubigan. Pero dahil nandyan na po, umaabot po siya ng 140,000 hectares ang mapatubigan natin. So, malaking tulong po ito. Bukod sa irrigation po kasi, ay power, para rin po ito sa power generation. Ano po? Ngayon, yung ibang dams natin, katulad daw sa Halaor, pwede na rin ng bulk water doon. So, again, malaking tulong po ang ating mga high dams.
0: Pakipaliwanag din po, admin, para po mas maintindihan natin mga kababayan kung paano nagiging oportunidad itong malalakas na pag-ulan para mapunan ng water reserves ng ating mga dam at gaano po ito kahalaga para sa mga susunod na buwan.
1: Alam niyo po, ang ating mga sa dam system, may ginagamit po ang NIA ngayon, yung artificial intelligence sa weather forecasting. Ano po. So, two weeks prior po na bumagsak yung ulan, Alam na po ng NIA, may estimate na po ang NIA kung ilan ang babagsak doon sa ating catchment area. At kung susobra yung tubig, nagre-release na ho tayo ng pre-release ng tubig. Ano? Kaya ho, malaking tulong talaga ito sa mga sa flood control. But again, ang isipin po ninyo, ang major river basins natin sa buong Pilipinas, nasa 18 po yan eh. 18 major river basins. So, ang ginagawa ho ng ating Pangulo ngayon, ay nagbigay po siya ng pondo sa NIA para po ma-address natin yung ibang mga concerns. Halimbawa po yung Balog-Balog Dam, yung para sa Inisaip, yung Halaor Dam po sa Iloilo, ano po, nagbigay na po siya ng para sa completion noon, Panay River Basin. Doon po sa Mindanao, marami po tayong tinatayo mga dams po doon eh. So, overall, may mga pondo po ang NIA para po rito sa sa mga lalaking dams na ito para po mas resilient po tayo sa ating climate change, ano? Mas makakapag-adapt ang ating mga farmers.
2: Engineer, para naman po sa ating mga magsasakano na kasalukuyang nasa cropping season, paano po nakatutulong ang mataas o sapat na water storage sa dam sa patuloy na irrigation operations?
1: Bibigyan ko kayo ng direct na halimbawa, no? Halimbawa, dito po sa Isabela, na itong bago po magtag-ulan, siyempre, mababa na po yung tubig ng dam natin. Hindi na ho umaabot doon sa elevation na kaya natin makapagpatubig. So, ang nangyari po, nagsakripisyo yung mga farmers natin. Ano? Gumamit sila ng diesel pump para makapagpatubig. At malaking gastos po talaga kapag hindi ho gravity fed ang ating irigasyon. Ano po? Kaya naman din, ang NIA, hindi lang ho gravity dam ang ginagawa natin. Kung hindi pati po itong solar pump irrigation projects, para ho talagang makatulong po tayo sa ating mga farmers. Yan po ang bili ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ano po, ang sabi niya sa NIA, gawan ng lahat ng paraan, ano? I-maximize yung pundo na ibibigay sa NIA para makatulong po sa ating mga magsasaka. So yan po yung ginagawa ng ahensya natin.
0: Alright, and Arvin, kung sapat ang tubig sa mga dam, maaari po ba nito mabawasan ang pressure din sa paggamit ng ibang water resources para sa irrigation?
1: Again, yung sa under po ng NIA ay priority po natin talaga yung irrigation, sir. Ano po? But may mga dams kasi na ibang dams na hindi under ng NIA. So, halimbawa, ito pong Angat Dam. Of course, priority dyan yung inuming tubig po para sa Metro Manila. Yung San Roque Dam naman, doon po sa Pangasinan, of course, ang priority naman nila is yung power generation. Dahil ho, private dams yung mga yan eh. But again, yung pinapakawalan po nilang tubig ay malaking tulong po sa atin dahil direkta po ito na nasasalo po ng NIA at na-i-deliver po natin sa ating mga magsasaka. Ang maganda ho sanang sistema, yung kagaya dyan sa San Roque, ano po, alam niyo po, yung San Roque, meron pang dalawang dam sa taas niyan eh. Yung Ambuklaw at saka yung Binga. Kaya pag nagpapakawala yung dalawang dam na yan, andyan pa rin ang San Roque para sumalo doon sa mga tubig na pinapakawala ng mas maliliit na dam. So, mas maganda po yung pagkagamit or ma-maximize natin yung gamit ng tubig kasi isipin nyo, yung tatlong beses nilang magamit yun for power generation. Ano? At saka sa dulo, nandyan na yung ating irigasyon. So, ganun po ang sinasabi, ang plano ng ating Pangulo para po makatulong sa ating mga magsasaka. In fact, dito po sa Central Luzon, sir, marami po kaming propose dyan eh, na pinunduhan niya, no? Katulad ng Bayabas Dam dyan sa may Bulacan, ano? So, ang laman doon, 54 million cubic meters, no? So, pag natapos ang NIA yon, malaking kabawasan din po ng tubig na nagkukus po ng baha dito sa Bulacan. Again, dito naman po sa Pampanga area, Central Luzon area, napunduhan na rin yung Cabyao impounding dam natin, no? So malaking bagay din po 'yon para makatulong po at maibsan ang baha dito sa Pampanga.
2: Sir, paano naman po binabalanse ng NIA yung pag-iimbak ng sapat na tubig para sa irrigation at ang ligtas ng pag-release naman ng tubig kapag kinakailangan dahil sa patuloy na pag-ulan? Hindi po ba parang katulad dati na sinasabi na kaya bumaba sa Bulacan dahil nagre-release ng tubig ang Ipo at ang Angat Dam?
1: Well, alam niyo po ang okay, sasagutin ko po ang problema diyan po kasi sa may Bulacan. Itong Angat Dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig yan eh. Nagre-release lamang siya ng tubig para sa kanyang power generation, ano po. Pero ang Angat Dam po kasi ay bumabagsak siya sa mga Ipo, Ipo River. Eh, may Ipo Dam tayo, pero ang purpose lamang ng Ipo Dam is para i-divert lamang yung tubig papunta dito sa Lamesa Dam, ano po, para sa katubig natin. So, pagka gusto, gusto nating maipsan sana ang pagbaha dyan, eh itong upstream ng Ipo River ang lalagyan ng dam. Dahil apat po yung ilog na bumabagsak dyan po sa Bulacan eh. Yung itong Dorsagaray, nandyan na yung Angat. Wala nang problema, no? Yung Ipo, dapat malagyan ng dam. Yung Bayabas Dam, Bayabas River naman, nilalagyan na po ng niya ng dam yan. Yung isa, yung Maniktik, maliit lang naman po yun. So, again, ang kailangan dyan siguro para po lalo pang maibsan ang pagbaha sa Bulacan is maglagay ng isang malaking dam sa may Ipo River.
0: Alright, panghuli na naman po, Admin, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka na nakatutok sa atin ngayon.
1: Well, alam niyo po, ang, you know, kayo lagi po ang iniisip ng ating Pangulong BBM. Ano po, kaya matindi po ang utos niya. Lagi po kami binibilinan ng ating Pangulo, kasama po ang Department of Agriculture at iba pang national government agencies, kagaya po ng DSWD at DOLE, na magsama-sama po kami at para po mas malaki ang maibigay po na tulong sa inyo. Again, ang priority po ng ating Presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Kaya nakikiusap po ko kami na you know, magtulungan po tayo at sama-sama po natin malampasan itong ganitong mga pagbaha. No? Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po yung nakaraan po ng pag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura. Opo.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator Engineer Ed Gallien. Thank you, sir.
0: Thank you, Admin. Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
4: We have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region.

0: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds?
6: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
5: Wala hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nag-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
6: Hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operation on the grounds, Your Honor.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provisional understanding ng Pilipinas sa China sa Bajo de Masinloc. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusik Lopez, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Yusik?
1: Hello.
0: Yes. Magandang tanghali po. Thanks for joining us. Yusik, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, pakipaliwanag po, ano po itong provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa Bajo de Masinloc? Ito po ba ay nakadokumentong agreement ng dalawang bansa?
1: Una-una, salamat sa Joshua, Director Joshua, and Supreme. For this opportunity na maipaliwanag sa ating mga mamamayan ang usapin tungkol sa provisional understanding. Alinsunod ito ano, sa nabanggit ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hello?
0: Go ahead, Yusik.
1: Hello?
0: Yes, Yusik. Naririnig po namin kayo. Pagpatuloy
1: naririnig,
0: na po.
1: Naririnig niyo ako?
0: Yes po, Yusik.
1: Okay. Ituloy ko lang. Ano? Yes, gusto lang linawin yung provisional understanding. Okay? Ang una, itong provisional understanding ay isang set of principles and practical information operational mechanism o approaches. Ang purpose nito ay to facilitate yung lawful and peaceful resupply mission sa BRT Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Hindi ito isang formal na kasunduan, no? Kundi isang informal o panandaliang pagkakaintindihan ng China at Pilipinas upang maiwasan ang misunderstanding, tension, at miscalculation habang nagsasagawa tayo ng rotation and resupply mission. Hindi rin ito permit o permiso mula sa China upang maisagawa natin ang RORE. At hindi rin nito kinikilala ang anumang Chinese jurisdiction sa Ayungin Shoal o sa kabuuan ng Philippine Waters. Kaya binigyan din ng ating Pangulo at inulit ng DFA na hindi ito kailanman i-compromise ang ating sovereignty and sovereign rights sa pagbuo ng mekanismo nito. Joshua?
2: Okay. Sir, may mga nagsasabi na kailangan ng pahintulot ng China para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng Philippine Economic Zone. Ano po yung pananaw ng NMC sa argumentong ito?
1: Well, sa punto ngayon, actually tama yun, no, na hindi tayo kailangan magbigay ng permiso. Malinaw ang ating posisyon. Hindi kailangan ng Pilipinas ang permiso ng China para magsagawa tayo ng local law regulation sa Ayungin. Ang provisional understanding at tulad ni nabanggit ko kanina ay para maiwasan ang misunderstanding at miscalculation sa Ayungin Shoal and not to give China the authority over Philippine activities. Babanggitin ko at ibibigin ko. No? Ang Ayungin Shoal ay nasa loob, way inside the Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Tayo lang o ang Pilipinas lang ang may tanging karapatan sa lugar na yon. May legal at layang gawin ang anumang dapat o kailangan gawin sa, na ayon sa international law, kasama na dito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award.
0: Sir, sa pananaw po ng NMC, sapat na po ba itong 15 successful RORE missions na pahayag ng DFA bilang indikasyon na epektibo at ligtas ang kasalukuyang mekanismo?
1: Well, maganda or positive na indication ang successful missions ng mga nakaraang RORE missions. Pero hindi ito sapat, no, para sabihin permanently safe or effective na ang practical na operational mechanisms na ginagawa natin. Ang success kasi ng mga nakaraang resupply missions ay proof o patunay na gumagana ang diplomatic channels natin para maiwasan ang mga miscalculation o even yung mga marahas na insidente sa dagat. Sa bawat RORE mission na ginagawa natin, meron din kaming ginagawa ng mga assessments. Tinitignan ang safety ng personnel, freedom of movement, compliance ng both sides, at kung napoprotektahan ba ang Philippine interest. Kung ano man ang makita natin na dapat baguhin ay ipinapaabot natin sa China.
2: Yusek, binanggit ng DFA na pinag-aaralan na rin ng mga alternatibong paraan ng resupply gaya ng airdrops, drones at fast boats. Ano po yung naging assessment ng NMC sa operational feasibility at syempre yung risk ng mga alternatibong ito?
1: Yeah, actually nabanggit at naimungkahi din yan ito ni Justice Carlo kumakailan. Ano? May mga operational value sa mga nabanggit na options si Kweng. Ang position natin dito ay walang one-size-fits-all solution. We allow the armed forces through the WESCOM to decide kung ano ang most appropriate, safest, and fastest means ng pag-resupply. Ito ay batay sa prevailing operation conditions tulad ng weather and sea conditions, pati na din yung mga umiiral na behavior of China, especially during the past resupply event. Nagawa na natin noon actually ang airdrop. Again,

0: sasakyang pandagat na ginagamit natin o gagamitin. Pangalawa, operational freedom at ability natin ng Pilipinas na mag-resupply. Ano ba ang mga ginagalaw ng Chinese sa lugar? Tinitignan natin ito, no? Ikatlo, protection ng ating sovereign rights at national interests. Ito yung pinakamahalaga dito actually. Kasama rin dito ang behavior at compliance ng China, yung tinatawag nating escalation risks, at consistency sa international law at yung mga ibang bagay na dapat natin tinitignan. At ikaapat, ano ba ang operational cost kung gagawin natin ito? Ito ba ay mayroong panama ba ito sa may stability ng ating region? So these are the things actually that we look into, Josh.
1: Okay.
2: Sir, kung sakaling magkaroon ulit ng pagtutol o pagharang mula sa China sa isang raw emission, ano po yung magiging protocol ng Philippine government at ano yung papel ng NMC sa pagtugon sa ganitong sitwasyon?
0: Well, ang unang priority na banggit ko kanina, no, ay ang kaligtasan ng ating personnel at ating mga sasakyan pandagat at de-escalation. Ito yung nalinsunod sa utos ng ating Pangulo. Habang patuloy naman natin ipinaglalaban ang ating legal rights. Malinaw, no? Malinaw na malinaw ang marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iiwasan natin ang confrontation, iiwasan natin ang conflict. At kung meron man, ito ay idadaan natin sa mapayapang solusyon through appropriate diplomatic channels and mechanisms.
1: Alright, panghuli na naman po, Yusek. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
0: So, again, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ang mensahe lang natin siguro ay simple, no? Na protektado ang ating national interest at hindi natin isasantabi ang ating karapatan. Kasabay nito, ginagawa natin ang lahat para maiwasan ang unnecessary escalation at mapanatili ang kapayapaan sa ating region. So, at hindi man natin kailanman tatalikuran ang ating ito ang hindi magpapahina sa ating soberanya, sa ating karapatan. Pero bukas naman tayo sa dialogue o pakikipag-usap. Ang mahalaga, ang bawat hakbang na ginagawa o gagawin ay para sa seguridad ng ating mga kababayan, sa kapayapaan at sa interes ng Pilipinas. At ang ating mga hakbang, no, lalo na sa West Philippine Sea, magaling ito man ay isang hapag sa hapag ng diplomasya o sa mismong karagatan ay nakatutok lamang sa isang layunin, ang ipaglaban kung anuman ang akin, iyakin ng kaligtasan ng ating mga sundalo at mangingisda, at panatilihin ng kapayapaan sa rehiyon. Again, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Maraming salamat, si Kuring and Josh, at mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Salamat, Yusek.
2: Samantala, nanawagan ng Presidential Communications Office sa lahat ng media organizations na pairali ng pinakamataas na pag-iingat sa pag-uulat ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, hindi pinagbabawalan ng media na magbalita ng ganitong sitwasyon, pero dapat lalo manong mag-ingat at may responsibilidad sa naturang pangyayari. Hinikayat din ng PCO ang media na iwasang ibalita ang mga detalyeng makokompromiso ang dignidad, kaligtasan at pagiging pribado ng mga kabataan at kanilang pamilya. Nanawagan din ng PCO na iwasang iulat ang mga impormasyong makakaapekto sa kasalukuyang aksyon at investigasyon sa insidente.
1: Sa puntong ito, alamin naman natin kung paano ang tamang pagpapahayag ng mga balitang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Kasama si Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Kuya Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Isang makabatang tanghali po, Kuya Josh, Ate Kuen. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
1: Yusek, thanks for joining us. Sa tuwing may trahedyang kinasasangkutan po ng mga minor de edad, ano po ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga mamamahayag bago po maglabas ng impormasyon tungkol sa isang bata?
3: Kuya Josh, tama po. Very timely ang question na yan. Ano? Siguro, in not so many words, ang gusto sabihin ng Council for the Welfare of Children dyan, child first, story second. Ano? May tungkulin.

0: ang media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin, not just the traditional media, no? Pati yung mga content creators rin natin, yung mga nasa new media, no? Kailangan natin itanong, kailangan ba talaga ilabas ang detalyeng ito? Kasama na dyan yung mga mukha ng bata, yung mga personal identification nila, no? Makakatulong ba ito sa publiko? At higit sa lahat, maaari ba itong makapinsala doon sa bata? Ano? So, yan yung mga basic questions na kailangan po nating itanong because, yun nga, no, ang Council for the Welfare of Children, we released a revised guidelines for media practitioners, no, for the reporting and coverage of children. So, talagang yan ay naka-angkla doon sa konsepto ng best interest of the child. Ano? So, talagang nakikiusap kami, lalong-lalo na yung nangyari po recently doon sa Zamboanga. Let us not, let us not share and click and repost yung gruesome video po na yan.
1: Yusek, gaano po kahalaga yung pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang minor de edad, lalo na kung siya ay biktima o nakaligtas sa isang trahedya, krimen o iba pang sensitibong insidente? Sabihin na natin na ang traditional media ay hindi talaga nagbabanggit, hindi sila nagpapakita ng mukha o yung mga pangalan, hindi sinasabi. Pero sa social media, naka-graphics pa yung itsura ng estudyante na nabaril at syempre pati na rin yung namaril.
0: Consequent, very very good question po yan. Napakahalaga po nito. No? Hindi lamang talaga yung pangalan or identity yung pinoprotektahan natin sa bata. No? Kahit pa po hindi nabanggitin yung pangalan ng bata, maaari pa rin kasi siyang makilala. No? There are the other identifying circumstances. Ano? Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, ano, or yung kapaligiran niya. Ano. Ito ay lalo ng relevant sa mga victim survivors ng mga bata at syempre kailangan nating isipin yung long-term effect kung ito ay makikilala sila. No? Of course, there's always the possibility of retaliation, yung stigma, bullying, ano, at saka yung re-traumatization para man naman doon sa mga nabiktima. Ano. Naniniwala po tayo na ang isang bata ay hindi dapat habang buhay makilala dahil lamang sa pinakamasakit na pangyayari, kunyari sa buhay niya, katulad ng mga nangyayari po sa atin recently. Ano. So let us share with caution and let us protect the privacy, confidentiality, yung identity po ng mga bata na sasangkot sa karahasan, kasama na po yung, syempre, yung mga biktima po.
2: Okay. Yusek, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang mga larawan at video sa social media, although alam na to ng ating mga kasamahan sa media, sigurado, pero just to reiterate at para malaman rin ng publiko, ano po yung mga dapat gawin ng media bago gamitin o i-share ang footage na nagpapakita ng isang batang biktima?
0: Opo, doon sa mga nasa media, yung mga professional journalists natin, baka alam naman nila to, pero yung mga nasa new media tayo, yung mga amateur lalo, yung mga content creators na katulad natin, siguro ang basic lang na tanongin is kailangan ba talaga itong ipakita o ano man yung video o picture na gusto nilang ilatala. Ano? Hindi kasi dahil Kuya Diyos available online yan, ang video man or picture, eh automatic na dapat natin o nararapat i-rebroadcast, i-repost or i-click o distribute po natin. Ano? Kung ang isang video o picture ay graphic, distressing at may pagkakakilanlan ng bata, kailangan pag-isipan kung dapat ba natin i-blur, i-crop o gumamit ng teknolohiya, still image, so pamamaraan para po hindi maipakita yung mga pribadong aspeto ng video man or ano no ng picture. Tandaan po natin, yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. Ano? So, sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. Ano? At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. No? So yan po ay dapat po nating pag-isipan. Hindi ko mo viral po ang video, ay ethical po yung i-share. No? So talagang pag-isipan po natin ng mabuti, lalong-lalo na po kung concerned po ang mga bata.
1: Yusek, sa CWC Guide for Media Practitioners, binibigyan din yung best interest of the child. Sa practical na paraan, paano po malalaman kung isang detalye o larawan ay talagang para sa kapakanan ng bata o maaari lamang itong magdulot ng karagdagang pinsala?
0: Siguro, as a point, ang basic, ano, para madaling maintindihan ng mga kababayan natin, ano, May simple tayong test. Siguro ito pwede ko i-share. No? Una, tanungin natin ang sarili natin. Ano? Kailangan ba itong, yung ipopost natin o i-share natin? Ano? Kailangan ba ito para maintindihan ng publiko yung balita o istorya? Pangalawa, meron bang ibang mas ligtas na pamamaraan sa pag-share nito, no, na hindi mapapahamak ang bata? At siyempre, pangatlo, no, ano yung magiging epekto nito sa bata kung ito man ay i-share natin? Ano? So kung ang sagot natin dyan sa mga tanong na yan ay talagang ligtas naman ang bata, pwede natin i-share. Kung medyo may problema, merong panganib, yan po ay dapat magbigay sa atin ng dalawang isip, ano? Para hindi na po natin i-share. Kung pwedeng maihatid po ang katotohanan at ang balita without revealing the identity kunyari or violating the privacy of children, or kung merong less harmful means of sharing, yan po ang lagi nating pilitin. Ano? Ang essence po talaga ng aming guidelines ay yung best interest of the child. Ano? So lagi po nating pag-isipan ang dalawa, tatlong beses po.
1: Oo. Yusek, kasi di ba kami sa TV, ang aming training, ano, we write to video. So yung aming nare-report ay kung ano yung nakikita sa TV. Pero siguro sa ganitong pagkakataon, hindi naman kailangan na kung ano yung eksaktong nakikita, yun yung ikukwento mo. Kasi nga napaka-sensitibo nung mga ganyang video. Pero bago pa nakarating sa TV, naipalabas na sa social media.
0: Opo, sequence, very complicated to. No? I know yung mga journalists, mga media practitioners natin, kaya yung mga nasa TV, talagang very strict ang inyong mga pamantayan. Ano? If there are ways to really report the news, to inform the public of what's going on, and kumbaga allowing people to prepare, lalo na yung mga nangyayari po sa eskwelahan natin. Kung yan ay maibabalita without showing, kunyari, the face of the perpetrator, the bloody faces of the victims po, yan po talaga ang ginagawa natin. Ano? Pero yun nga, tama ka, Asikwen, ano? Bago pa natin na maibalita sa tamang pamamaraan, yan po ay kumalat na sa social media. In fact, yan po ay pinag-uusapan doon sa Senate hearing kanina. Ano, ano ba yung pinakamabilis na pamamaraan para ma-take down yan, ano? So I think our national government agencies, starting with the CICC, will be coordinating with social media platforms and other platforms, ano? Para yung turnaround time, yung takedown, kasi it will have staying power like 20, 30 minutes or even an hour po na kumakalat yan sa social media and other platforms. Maraming pong makaka-download at makakakita po yan, at yan po dapat ay hindi natin pinapayagan. Ako po mismo ay naka-receive ng isang unedited na yung live ni live na video po na yan, at pinagpaalam agad natin sa makabata helpline 1383 for takedown po.
2: Okay, Yusek, para mabigyan linaw at mabigyan diin din po, ano po ba yung mga karagdagang pinsala na maaaring idulot kapag ka nirepost yung mga ganitong mga masasayang balita nang hindi sumusunod sa journalism ethics, lalo na po ng publiko? Ano po yung mga pwedeng karagdagang pinsala o yung masamang epekto nito, hindi lang doon sa biktima o maging doon sa mga nakasurvive ng mga bata?
0: Opo, Kuya Joshua, no? Ang tingin po ng Council for the Welfare of Children dyan is yung possibility of retraumatization ay napakalaki. No? Siyempre, para doon sa mga naging biktima, no question yan, ano? Maaring isabuhay po nila o maisa-isip huli nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malalim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila, no, nung mga maaring na-experience nila. No. That's why we commend the Department of Social Welfare and Development, no, for really leading the provision.

Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha. Matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan, ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 millimeters o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan, ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Nasiyahan din ang Pangulo sa mabilis na aksyon at pagresponde ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama sa ginawang situation briefing, ang DPWH, DILG, DOH, DepEd, DOST, OCD, Office of the Executive Secretary, MMDA, PCO, PAGASA, DSWD, DOLE, DNR at ang DND. Kasama din sa situation briefing ang iba pang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagtugon sa sakuna. Pero sa likod nito, binigyan diin din ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ang kontrabaha program at siguruhing ligtas ang bawat Pilipino sa oras ng sakuna.

0: Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha.
1: Problema ng gobyerno, problema ng behavior ng tao na sana magbago.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Maris Umali, GMA 7.
2: Good afternoon, ma'am. Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Gutesa, has the president been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya?
0: Parte ito ng balita kagabi. Mm-hmm. So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin.
2: But does the president believe that the recantation could have been compromised? Or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal?
0: Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoo mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng Ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay, na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo.
2: Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation?
0: Tuloy-tuloy pa rin po. At ang Ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa Ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH, at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang papanagot sa mga dapat na managot.
2: Thank you, ma'am.
1: Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good afternoon, ma'am. Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region?
0: Okay.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Anim na minuto makalipas po ang alauna ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 20, 2026 at sumasayo na po itong ating palatuntunan, Campus Mike, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, 87.9 FM sa inyong pong mga talapihitan. Ang Campus Mike ay umiere tuwing Miyerkules at Huwebes ng bawat linggo. Ako po si Mara Gresula. Sa ngalan po ni Binibining Carby Isles, ako po muna ang inyong makakasama dito sa ating Campus Mike. May mga kasama rin tayong espesyal na mga bata ngayong hapong ito. Bago ko sila ipakilala, katuwang po muna natin sa ating Master Control si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin sa ating transmitter site si Kuya Egay Dries. Okay? Sige na po, hindi ko na patatagalin. Kasama na po natin ang magagaling na estudyante na bahagi po ng Special Program in Journalism o SPJ. Mula po yan sa Tayabas West Central School 1. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, mga bata.
1: Magandang hapon din po.
0: Ayan. Bago natin puntahan talaga yung ating mga pag-uusapan na konti lang naman po ito kasi mamaya po ay bibitawan na natin sila, no? Pero hindi bibitawan na as in bibitawan, pero sila na po yung magpo-program sa second half nitong ating program. So bago yan, pwede nyo bang ipakilala muna ang inyong mga sarili at ano ang inyong position ba yun or role dito sa ating team?
1: Sige. So ako po si Samantha Jean Obosque, ang kanilang Anchor 1 ng RB Team.
0: Okay, nice to meet you, Samantha. Okay. Yes?
2: Magandang hapon po. Ako po si Max J. Sulben at ako po yung Anchor 2 ng aming team sa Radio Broadcasting.
0: Magandang hapon and nice to meet you, Max. Okay, si Nini naman.
3: Magandang hapon din po. Ako po si Jean Areta R. Sibilia, ang aming news presenter T.
0: Okay, nice to meet you. Jean, tama ba? Jean. Kakaibang pangalan mo, Areta. Yan, sige po, next.
4: Magandang hapon po. Ako po si Meryl B. Cabaneros, ang news presenter 4 sa RB Team po.
0: Okay, nice to meet you, Meryl.
5: Magandang hapon po. Ako po si John C. Rosales. Ako po ay bilang po ay sports sa News Presenter 5.
0: Si Johans. Ayan. Sige, kasama rin po natin sa ating technical side si Cian Caparos. Ayan. Sige po, may isa pa po tayong kasama.
6: Magandang hapon din po. Ako po si Martina Sabel A. Aguera, ang showbiz presenter po ng RB Team.
0: Okay, so sila po yung bumubuo ng SPJ team ng Tayabas West Central School 1. Okay, magandang hapon sa inyo at welcome sa Radyo Pilipinas, Lucena. Welcome sa ating program na Campus Mike. Alam nyo po, no, konting backgrounder lang, ito pong Campus Mike, ang pinakalayunin namin dito ay mabigyan ng experience yung ating mga kabataan sa totoong trabaho ng mga katulad namin na broadcaster. Parang sa amin, ito po'y pang-araw-araw na, no? Pero minsan nakakatuwa na makarinig ng mga batang nagbo-broadcast, no, dito sa aming himpilan at ang uhusay, ang gagaling. Tama ba, bago lang ang SPJ? Curriculum siya, ma'am, no? Parang class, special class?
7: Apo. Special program po siya sa kanilang school.
0: Special program sa kanilang school. Dati, ma'am, nung elementary ako, well, ang nag-elementary naman ako, parang maraming taon na ang nakalilipas. Wala pa kaming ganito. So, napaka, sa tingin ko, maswerte yung mga bata kasi may mga ganito ng special classes sa kanilang mga paaralan. Eto, ano bang inaasahan ninyo, Samantha, Max, Jean, Meryl, Johans, Martina, at syempre si Sian, ano bang inaasahan ninyo dito sa ating Campus Mike? Unahin ko muna si Max.
2: Inaasahan ko po talaga dito sa Campus Mike ng Radyo Pilipinas ay pagbibigay ng experience sa amin. At ako po, miss, mawala po akong experience nung last year. Gawa po ng examination ng National para sa 4th graders. Ngayon po, sa tingin po, maswerte po ako na pupunta po ako dito sa Campus Mike. At ang inaasahan ko lang po talaga dito ay mabigyan po ako ng mas maraming kaalaman tungkol sa radio broadcasting. At At yung mga kaklase ko po, ako yung tinatawag na pinakamagaling na radio broadcaster. Pero ano, sa tingin ko po, hindi talaga. Pero pag alis ko po dito sa campus mic at sa radio station na ito, sa tingin ko po, ako na po talaga yung ano, pinaka-experience at ano. At ako, tapos po ano, mas marami na po akong kaalaman tungkol sa ano, hindi lang po yung bastang basic na radio broadcasting, kundi ano po, mas complex na yung ideas ko tungkol sa radio broadcasting.
0: Very good. Okay. Napakaganda nung sagot ni Max, no? At natutuwa. Cute mo naman. Ang cute mo naman nung sagot mo. Sabi niya gusto niyang maging pinakamagaling. Alam niyo po, isa sa mga payong nakuha ko talaga nung ako po yung nag-aaral. Isipin mo raw na magaling ka palagi. Yan, katulad ni Max, iniisip niya na magaling siya. At lalo ka talagang gagaling. Totoo yun, no? Na kung ano iniisip mo, yun ang magkakatotoo. Ikaw naman, Samantha, anong inaasahan mo sa program natin?
1: So, para sa akin po, inaasahan ko po sa program ng Radyo Pilipinas is marami po akong matututunan ngayong araw na ito at lalo pong mapapalawak ang aking kaalaman sa pamamagitan po ng inyong pagtuturo sa radio broadcasting po. At dahil sa akin po, ngayon lang po ako naka-experience ng ganto po, and like yung sa live po, makikita po yung mukha ko kasi kadalasan po talaga sa mga laban is yung hindi po nakikita ang mukha namin or hindi po kami nakikitang magbalita. Kaya po, na-excite din po ako ngayong araw na ito dahil sigurado po akong marami din po talaga akong matututunan at marami din po akong kaalaman at mga panibagong aralin na madadala sa pagbalik. Yun lang po.
0: Totoo yun. Yung sinabi ni Samantha na iba, syempre yung projection mo, kapag nakikita ka na sa camera, alam mo ba dati, hindi pa kami naka-Facebook Live, talagang nag-apply ako sa Radyo Pilipinas. Akala ko habang buhay akong nakatago sa camera, broadcaster lang eh, radio broadcaster lang. Tapos bigla kaming pinag-Facebook Live, meron na tayong mga ganyan, mga online program. So medyo naiba dati, habang nagbabalita kami, nakaganyan kami o kung ano man ang posisyon namin. Pero ngayon, nakita na tayo sa camera, edi medyo mga soft girl, di ba? Sabi ni Samantha. Ayan, medyo, totoo talaga yun na medyo iba talaga ikaw kapag hindi ka nakikita sa camera kaysa yung nakikita ka na. Ayan, si Jean naman, anong inaasahan ni Jean?
3: Katulad din po ng sinabi nila para po sa experience, ito po ay experience na hindi ko po makakalimutan. At first time ko din pong makita po ako live na nagpe-perform po at nagbibigay po ng balita, ng mabuting balita sa mga nanonood po.
0: Yes, ayan again si ano po si Samantha at si Max ay anchors. Si Jean naman po ay news presenter. Eto, puntahan naman natin ang isa pang news presenter, si Meryl. Anong inaasahan mo sa program natin?
4: Inaasahan ko po na mas madami pong malaman. Alam ko na pong madami po ako nalaman pero sana po madagdagan pa po. Although hindi pa po ako nananalo, sana po manalo na po. And kahit po hindi po ako napakagaling, may experience na naman po ako and masasabi ko naman po sa sarili ko na may pagkagaling po ako sa radio broad. Yun lang po.
0: May dahilan kung bakit ka nandito, Meryl, 'di ba? Kahit sinasabi ni Meryl na hindi siya masyadong magaling, sa tingin ko, ang pinakamalaki raw nating critic kasi 'yung sarili natin, no? Sa tingin ko, magaling si Meryl kaya ka nandito at news presenter ka pa. Ako po ay news reporter ang item sa Radyo Pilipinas. Ayan, appear tayo sa mga news presenter. Ito naman si Johans. Anong inaasahan mo, be?
5: Inaasahan ko po ay makanalo po sa aming laban at saka meron kami natutunan ng magandang mga ginagawa namin para kami matuto sa lahat ng mga ginawa namin. Yan lang pa.
0: Yan, sana matuto talaga kayo. Kasi yun yung goal namin, matuto kayong mga bata. Kasi pag hindi kayo natuto, parang nag-fail din kami dun sa aming mission, 'di ba, Ate Utoy? Ayan, puntahan naman natin si Martina. Si Martina naman po ang maghahatid sa inyo mamaya ng pinakamainit na showbiz updates. O sige na, Martina, ikaw na.
8: Ang inaasahan ko po sa Radyo Pilipinas ay mapaunlad po ang pag-RB ko at lalo pong at manalo din po sa DSPC kasi first time ko lang pong pumunta dito. Yun lang po.
0: Ayan, so yun yung goal natin, no? Manalo sa DSPC, makarating ng RSPC. Ano bang pinakamataas nun, ma'am?
8: NSPC.
0: Sige, i-push natin yung NSPC na yan. Dahil po nasa technician side, si Yan ay... Sige, okay ka lang ba dyan, pe? Ayan, siya po ay technical director, si Sian. Ayan, next question natin, bakit kayo sumali sa special program in journalism? Tama po, ito po ay separate na class,
7: yes,
0: diba? O ano ba ang nakita ninyo sa special program na ito para sumali kayo sa SPJ? Unahin ko si, yung pinakahuli naman kanina, unahin natin, si Martina. Ayan, si Martina po ay showbiz ang ibibigay na update.
8: Nung nalaman ko pong may special program in journalism po nung grade 3 ako, akala ko lang po yun po ay madali pero sa totoo po, mahirap din po siya. Pero nagustuhan ko din naman po siya kasi minsan nananalo din naman po ako sa mga awardings, ganon, yun lang po.
0: Okay, si Johans naman, bakit ka sumali sa SPJ?
5: Dahil po ay nakita ko po ay maganda po at saka nakakakuha po kami ng magandang gawain at saka nagsusulat kami ng mga balita para kami makalaban sa ibang bansa at lugar pa.
0: Wow, ibang bansa. Sa ibang lugar. Ayan, salamat si Johans. Yun, okay. Si ano naman, si Mayril, bakit ka sumali sa SPJ?
9: Sumali po ako sa SPJ dahil gusto ko pong maging role model para sa mga bata na naririnig po at isa po itong malaking oportunidad lalo na po kapag nakakuha po ng award or tulad po ngayon na napapakita po kami sa live, Facebook and Radyo Pilipinas. At sumali din po ako dahil gusto ko rin pong mapaunlad yung aking kakayahan at maging proud po sa kanya mga magulang ko. Yun lang po.
0: Naku, tiyak na proud ang magulang ni Mayril. Ayan, hello po sa inyo para po sa mga magulang ni Mayril at ng iba pa po nating mga batang nandito. Si G naman, ano ang dahilan ng iyong pagsali sa SPJ?
10: Nung maliit pa po ako, wala pa po akong kaalaman tungkol sa SPJ or journalism. Pero ngayon po, natutuwa po ako sa sarili ko dahil po nakakaabot na po kami dito sa Radyo Pilipinas at napapaunlad po ang aking kaalaman sa journalism at lumalawak po ang aking imahinasyon.
0: Yan, very good. Lumalawak ang imahinasyon. Kanina po, medyo, bago natin puntahan si Max at si Samantha, kanina po medyo nag-research ako kasi hindi ko talaga alam na may special program in journalism ang elementary. Ang pangmatalino yung curriculum ng mga bata ngayon kasi wala nga kami nito dati. Sabi po dito sa na-research ko, bukod daw dun sa mga regular na subjects tulad ng math, ng science, English, mayroon po itong karagdagang journalism subject araw-araw. Tapos, kailangan ay mapanatili ng mga estudyante ang mataas na grado. Wala pong bababa sa 80. Oh, ibig sabihin, ma'am, itong SPJ ay para sa mga bright na estudyante. Ayan, mga bright na estudyante pala yung kasama natin ngayong hapong ito. Ayan, si ano naman, si Max, ano ang dahilan kung bakit sumali ka sa special program na ito?
11: Kasi po, ang una ko pong nakita
2: ang unang ko pong naisip pag sinabing journalism ay ang competitiveness and giving the service to the people. At na-interest po ako sa mga sa uniqueness ng program na ito kumpara sa SPA and SPS. Doon lang po talaga ako na-interest sa SPJ. At pagdating po ng examination para po makakwalify sa SPJ, di ko talaga po ine-expect kasi wala po talaga akong kaalaman tungkol sa pagbabalita, pagsusulat ng balita, mga ganun-ganun. Nung in-announce na po kung sino mga estudyante sa Special Program in Journalism, nagulat po ako at nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos na nakapasok po ako sa journalism section ng aming school. Kasi ito po isang malaking oportunidad para sa akin, biyaya galing sa Diyos. At yun lang po.
0: Ayan, salamat Max. Ang cute talaga niyang sumagot. Ikaw naman Samantha, bakit ka sumali sa SPJ?
1: About po doon, konting share lang po. Back when grade 3 po, hindi ko po ina-expect na magkakaroon po talaga akong matataas na grades. And dahil po doon, hindi ko pa din ina-expect na isasali po ako sa journalism. And I guess yung pag-join ko po ng journalism, binago po niya yung buhay ko. Marami po akong natutunan about sa journalism, tulad po ng pagbabalita, pagsusulat po ng news, mga ganun po. And na din po, sa kakapanood din po ng social media, marami po akong na-inspire na mga vloggers, mga journalists din po. Na-inspire po ako sa kanila sa mga trabaho po at ginagawa nila na opportunity sa ating loob at labas ng bansa. So napag-isipan ko po na I guess yung pag-join ko po ng journalism is parang lalo pong ma-upgrade yung aking katalinuhan at kaalaman dahil lang po sa pag-join ng journalism. Yun lang po.
0: Yan, ganda ng sagot ni Martina, ni Samantha. Nung kami po ay college, sabi nung aming program head, ang mga nasa communication line ay kapag daw sila yung tinanong mo, alam nila yung sagot palagi. Kasi sila po ay updated sa current events. Kaya po, alam niyo po yung lahat ng ahensya ng gobyerno, sabi sa amin, dapat memorya niyo yan, yung PAGASA, kahit yung pinakamahaba, kahit yung mga hindi masyadong common na mga agency ng gobyerno, dapat daw alam mo yun. Kasi kapag may nagtanong na ano-ano to, dapat ang magpapaliwanag nun, yung mga comm students o yung mga nasa ganitong linya ng trabaho. Ayan, sabi din ni Samantha ay yung sa bahagi po ng serbisyo, no? Kaya nakakatuwa, natutuwa ako and I am so impressed na may journalism sa elementary kasi itong mga batang ito po, balang araw sila yung mga magiging doktor, magiging abogado, inhenyero, teacher, di ba? Broadcaster, journalist dito sa ating lipunan. Kaya po, wala sigurong pinaka-mainam na pagkakataon para simulan ito, kundi sa elementary, yung pag-aaral ng mga ganito. Kaya po maganda na tayo ay may SPJ at syempre may campus mic para alam ng mga bata yung ganitong mundo. Ayan, sige po. Mamaya po sa second part ng ating program, makakasama nyo po uli sila naman. No? Sila naman po ang bida yan, sa second half ng ating program dahil sila naman talaga yung bida dito po sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa inyo, Samantha, Max, Jean, Mayril, Johans, si Martina at syempre si Sian. Wala ba ako nakalimutan, ma'am? Ayan, sige po. Magbabalik po tayo sa Campus Mic makalipas lang po ang ilang paalala ng himpilan. Maraming salamat. Ako po si Mara Gresula.
1: Maraming salamat din po.
0: Maraming salamat.
11: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Mm-hmm.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng infeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.

0: Ito ang Bantay Balita.
1: Makaganap ang nakalap sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Mga isyung tinututukan.
1: Bantay Balita.
0: Sa loob ng 5 minuto, maghahatid ng balitang siksik, sulit na sulit sa Bantay Balita.
1: Ngayon ay Huwebes, 29 Agosto, 2026.
0: Isang mapagpalang araw, Pilipinas.
1: Ito ang inyong tagapagbantay, Max Ribet.
0: At ang inyong kaagapay, Samantha Bosque.
1: At kayo'y nakikinig sa Bantay Balita.
0: Para sa ulo ng mga nagbabagang balita. DND inakusahan ng China sa paggamit ng disinformation.
1: Psychiatrist nang babala labang sa posibleng copycat school shooting.
0: Gobyerno, walang gagastusin sa Pasilika Hub.
1: Company Vice President Sara Duterte, naghain na musyon laban sa kasong grave threat.
0: Buwa ng wika ipinagdiwang sa Tayabas West Central School 1.
1: Gilas Pilipinas Youth haharapin ng defending champion Australia sa FIBA U18 Asia Cup.
0: Bahay ni Kuya nag-anyaya ng bagong housemates. Bantay Balita. Para sa unang buwelta ng mga nagbalita. Inakusahan ni Defense Secretary Gilberto Chidori Jr. ang Chinese government sa paggamit ng squid tactic or disinformation upang ilihis ang usapin mula sa mga pag-aresto ng awtoridad sa Pilipinas sa Chinese national sa sangkot sa mga ilegal na negosyo. Ayon sa kalihim, pilit na iniiwasan ng Chinese Foreign Ministry ang paunahing usapin ukol sa nakalap na ebidensya sa bisa ng search warrant mula sa korte, kung saan huli sa akto ang mga suspek sa pagpuproseso ng substandard at radioactive steel, pagtatapon ng nakalalasong dumi sa mga ilog, at pagkakawala ng nakalalasong usok. Binigyang diin pa ni Chidoro na ang mga inarestong dayuhan sa bansa ay hindi lamang ordinaryong manggagawa kundi mga pangunahing nagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo, habang kinundera rin nito ang pagbabanta ng opisyal ng Chinese Embassy sa mga lokal na otoridad. Dagdag pa rito, pinalagan din ng DND ang naging ganti ng Chinese sa hiluluhan ang mahigit 100 Pilipino sa kanilang bansa sa usaping visa at pasaporte. Gayunpaman, iginiit ng pamahalaan na mananatili Pilipinas lamang ang pagpapatupad ng sarili nitong mga batas at proteksyon sa kalikasan at mamamayan laban sa sinumang dayuhan na lumalabag dito.
1: Autoridad inuusik ang dahilan ng pamamaril sa Sambuanga. Naglabas na babala ang psychiatrist na si Dr. Randy De Liosa ukot sa banta ng insidente o copycat effect kasunod ng naganap na pamamaril sa paaralan sa Sambuanga City kamakailan lamang. Hinimok niya ang mga autoridad, guro at magulang na maging mas mapagmatsyag sa mga babala ng kaarasan upang maiwasan ang trahedya sa mga eskwelahan. Binigyang diin ng eksperto na nakababahala ang insidente ito dahil 2 beses nang nagkaroon ng school shooting sa bansa sa loob lamang ng 2 buwan kasunod ng insidente sa Tacloban City noong Hunyo, kaya't natural lamang na tumaas ang takot at pangamba ng mga mag-aaral, magulang at guro, lalo na't itinuturing na honor student ang suspect at sa isang Catholic school. Aniya, malagang suriin ang sinasabing leakage of intention kung may naibahagi na bang plano ang suspect sa kanyang mga kaklase o sa social media bago pa man mangyari ang pamamaril. Ipaliwanag din niyang hindi dapat isise sa mga online video games tulad ng Counter-Strike o Roblox dahil marami namang naglalaro nito sa paraang hindi gumagamit ng dahas, kundi dapat tingnan ang ibang aspeto tulad ng pagkakaroon ng tinding hinanakit, interes sa mga nakaraang pamamaril at madaling pag-access sa baril. Dahil dito, nananawagan siya sa mga magulang na mahigpit na itago ang mga baril sa bahay at gabayan na maayos ang internet activities ng kanilang mga anak upang hindi magtago ng anumang sikreto o maging restrictive.
0: Saglit po muna ting puputulin ng balitaan. Magbabalik ang Bantay Balita matapos ang ilang paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kung di maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Nagbabalik ang Bantay Balita. Mga katutubong AITA nangangamba sa BCDA dahil sa posibleng pagkawala ng tahanan.
3: Wala umanong gagastusin ang pamahalaan sa ipapatayong Paksilika Hub sa Capas, Tarlac matapos kumpirmahin ng Pangulo at CEO ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA Joshua Bingkang sa ginanap na pagdinig sa Senado tanging 1,600 ektaryang lupa lamang ang ipagkakaloob ng pamahalaan, habang lahat ng pondo at puhunan para sa kuryente, tubig at iba pang pasilidad ay na magagaling sa mga dayuhang mamumuhunan sa pamamagitan ng lease o joint venture agreement. Samantala, inihayag din sa pagdinig ang pangamba ng mga lokal na opisyal at residente, kung saan kinuwestiyon si Capas Mayor Roselia Rodriguez ang BCDA dahil sa kawalan ng malinaw at maayos na konsultasyon sa kanilang lokal na pamahalaan bago ang pagplaplano ng proyekto. Kasabay nito, pinaabot din ng katudupong pinuno na si Petronisa Capriz Muñoz ang matinding takot ng mahigit 1,000 katutubong AITA sa sityo sa Pangkawayan na posibleng mawalan sila ng tirahan at ancestral land dahil sa pagpapatayo ng nasabing hub. Bilang tugon, sinabi naman ng BCDA na nakatakda sila magdaos ng opisyal na konsultasyon sa mga lokal na opisyal ng Tarlac at Gitnang Luzon ngayong buwan upang talakayin ang kapakanan ng mga maapektuhang residente. Para sa Campus Mike, ako si Jean Sibilia, Tayabas West Central School 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
4: Para pa rin sa Balitang Nasyonal, narito si Miriel Cabaneros.
5: Hiningi ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa hukuman sa Quezon City na ipagpaliban muna ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang dinidinig pa ang kanilang motion to quash upang patunayan kung may jurisdiction ang korte sa isinampang 3 count ng kasong grave threats laban sa pangalawang pangulo, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim sa isang online press conference. Kailangang resolbahin muna ang usapin ng autoridad ng regular na korte bago maglabas ng arrest warrant, dahil ang pagpapalabas nito ay isa ng paggamit ng kapangyarihan na kasalukuyan pa nilang pinagdedebatehan. Iginiit ng kampo ni Duterte na walang jurisdiction ang korte sa kanya habang kasalukuyang nakaupo sa pwesto dahil siya ay impeachable officer na maaari lamang alisin sa pamamagitan ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Dagdag pa ni Lim ang pagpapahintulot sa pag-usig at posibleng

0: Baya Basto West Central School 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, balik sa'yo, Samantha.
1: Samantala, para sa balitang pangkampus, naman po narito si Johans Rosales.
2: Matagumpay na ipinagdiwang ng mga mag-aaral ng Tuyabas West Center School 1 ang buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto upang ipakita ang pagmamahal sa bansa at pagiging Pilipino ayon sa Suprema Elementary Learner Government, PIO Max Suriben. Tampok sa nasabing pandiriwang ang iba't ibang mga gawain tulad ng paglikha ng poster at ang pagsuot ng mga mag-aaral ng tradisyon at ng ating bansa. Dagdag pa ni SELG Secretary Justine Bantilan na napakamahalagang ipagdiwang ang okasyon ito upang mabigay galang, respeto at pagpapalaga sa ating sariling wika na nag-uugnay sa mga Pilipino. Bukod pa rito, magpapatuloy pa ang ilang aktibidad hanggang 31 ng Agosto upang patuloy na mapaalalim ang kanilang pagmamahal sa wikang pambansa. Para sa Campus Mike, Johans Rosales, Tuyabas West Center School 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Balik sa iyo, Samantha.
1: Para sa isang paalala, magbabalik po ang Bantay Balita.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo

0: ang iyong AI assistant. Handa akong tumulong sa iyong mga takdang aralin ngayong buwan ng wika.
1: Wow! Astig! Naisalin mo agad sa wikang Pilipino at nakagawa ka pa ng makukulay na larawan ng mga batang nakasuot ng barot saya at barong Tagalog.
0: Siyempre! Ngayong 2026 na may temang wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon, kaya kong maghanap ng libo-libong kwento at balikan ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob lamang ng ilang segundo. Ako ang iyong makabagong tulay sa karunungan.
1: Pero teka muna, kahit napakabilis mo, kailangan ko pa rin gamitin ng isip ang mga ito. Ako ang magsusuri kung tama ang mga impormasyon na ibinigay mo at kung totoo ba ang mga nakikita ko sa internet.
0: Check! Ako ay isang kasangkapan lamang na binuo mula sa mga datos. Hindi ko kayang palitan ng iyong sariling pag-iisip. Ang tunay na kamalayan at pagmamahal sa sariling wika ay nanggagaling pa rin sa iyong isip at puso.
1: Kaya naman magtutulungan tayo. Gagamitin ko ang iyong bilis sa pananaliksik, pero gagamitin ko ang aking talino upang siguraduhin tama at makabuluhan ang ating ibinabahagi sa kapwa.
2: Ang AI or Artificial Intelligence ay mabisang katuwang sa pag-aaral, ngunit ang kritikal na pag-iisip pa rin ang tanging gabay sa katotohanan. Gamitin ang teknolohiya at wika ng may pananagutan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Privacy Commission at ng himpilang ito.
3: Kayo'y patuloy na nakikinig sa Bantay Balita. Para naman po sa balitang esports, Bagong Gilas team lumaban para sa Recto quarterfinal slot sa India. Narito si John Rosales para sa mga detalye.
4: Pakikipagbakbakan ang Gaylas Pilipinas Youth laban sa defending champion Australia ngayong Sabado, ganap na alas 5 ng hapon oras sa Pilipinas, sa Veer Savarkar Indoor Stadium sa Ahmedabad, India, upang makuha ang tiket patungong quarterfinals ng FIBA U18 Asia Cup. Matapos ang score na 89-88 laban sa Chinese Taipei noong Huwebes at nabitawan ang 27-point lead, determinadong manatili walang talo sa pambansang koponan upang maiwasan ang playoff match of makatuntong sa susunod na round ng kompetisyon. Ayon sa nakaraang MVP na si Ethan Agos, na nagtala ng 16 points at 10 rebounds, mas tutukuran nila ang pagsunod sa game plan ng kanilang coach laban sa malalaking manlalaro ng Australia. Inaabangan naman ang Gilas tambalan ni na Agwas at John Binet Kagurungan na umiscore ng 21 points sa nakaraang laro. Para sa Campus Mike, ako si Jones Rosales de Yabas, West Central School 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena,

0: balik sa iyo, Max.
1: PB Collab 3.0 nagbubukas ng audition nationwide. Narito si Martina Aguera para sa balitang showbiz!
2: Nagbabalik ang tanyag na reality show na Pinoy Big Brother para sa panibagong season ng PBB Collab 3.0, kung saan opisyal ng binuksan audition para sa lahat ng Pinoy may edad 18 hanggang 35 taong gulang mula sa iba't ibang panig ng bansa upang magkaroon ng pagkakataong makapasok at makapabuhay sa iconic na bahay ni Kuya. Nihayag ng host na si Gabby Garcia, Bianca Gonzalez at Kim Chu sa ginanap na episode ng Noontime Show na It's Showtime, kung saan nakasama rin nilang ilang dating celebrity housemates tuloy na Joaquin Arce, Clarice de Guzman. Tinatay ang magiging mas kapanapanabik ang bagong season na ito dahil kumpara sa mga dagdang collab editions na nakatutok sa mga sikat na personalidad, mga ordinaryong Pilipino naman ang bibigyan ng spotlight ngayon. Bukod sa mga bagong mukha, labis ding inaabangan ng publiko at ng host ang bagong bahay ni Kuya matapos nitong tuluyang magpaalam sa dating bahay ng silbing tahanan ng programa sa loob ng 21 na taon. Samantala, nagpaabot naman ang mahalagang payo ang mga dating housemates na sina Will Ashley, Mika Salamanca at Lala Ford para sa mga dagdag na isumali, kung saan binigyang tiin nila ang kahalagahan ng pagiging tapat, pagpapakatoo sa sarili at ang hindi pag-imbento ng mga gawa-gawang kwento para lamang makuha ang simpatya ng publiko. Para sa Campus Mike, ako si Martina Aguera, Tayabas West Central School 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Balik sa'yo, Max.
1: Mata ng bayan, boses na ang katotohanan, bantay balita.
3: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Mula sa isasyong di lamang naghahatid ng balitang sariwa, kundi balitang tumatatak din sa inyong puso at diwa.
1: Ito ang inyong tagapagpantay, Max Riben.
3: At lagi niyong kaagapay sa Manta Bosque.
1: Balitang tapat.
3: Balitang sapat.
1: Lahat tilalantad sa inyo'y nararapat. Bantay Balita!

0: Abangan niyo po akong bumati sa mga lusinahi na nagdiriwang ng ika-65 Charter Anniversary ngayong araw, August 20, 2026. It's trivia time! Matatandaan noong August 20, 1961, opisyal na ipinagdiriwang ng Lucena ang inaugurasyon nito bilang isang chartered city.
1: Sa pagkakataong ito, partner, batiin naman natin ang isa nating kasamahan na nagdiriwang ng kanyang ika-11th birthday ngayong araw. Happy 11th birthday, Martina!

0: Ayan, apaka-special naman ang araw mo ngayon, Martina. So ano bang nararamdaman mo ngayon?
1: Nararamdaman ko ngayon ay masaya.
0: Mabuti naman.
2: Kumusta ang experience ngayong 11th birthday mo, Martina?
1: Experience ko ngayon ay masaya at masaya nga po ako kasi nakapag-birthday ako dito sa Radyo Pilipinas ngayon.
2: Ah, mabuti naman, Martina.
0: Apaka-special naman ang araw mo ngayon, Martina.
2: Partner, kumusta experience mo?
0: Naku naman, partner, ang ganda ng araw ko ngayon. Apakasaya eh. Kasi nga, first time ko lang ngayon. Naka-experience ako mag-live dito lang sa Radyo Pilipinas. Ikaw, partner, kamusta ka? Anong experience mo?
2: Okay lang naman. Ngayon ko lamang ito na experience. Ang saya-saya ko naman ngayon. Kahit tinatawag ko lang naman yung pagsaya ko, ang saya ko pa rin sa loob ng puso ko. Ngayong first experience ko po dito sa Radyo Pilipinas. Salamat, partner, sa pagkumusta.
0: Maraming salamat din sa iyo, partner. Ano sa sarili?
3: Si Jin. Kumusta
0: na dyan, Jin? Anong experience ang nagawa mo ngayon?
1: Ayos lang, nakakaramdam din ako ng saya dito dahil napapanood din ako ng mga kaklase natin, pamilya ko at aking mga guro dito sa Radyo Pilipinas.
0: Apakaganda naman nan. Siguro ang saya din ng araw mo ngayon. Ikaw naman, Meryl, anong naramdaman mo ngayon at saka yung mga experiences mo?
4: Napakasaya ko ngayon at ang mga experience ko ngayon ay natuto kami ng pag-work together at nakaka-excite din at sana ay matuloy pa namin to sa susunod. Yun lang po.
0: Mabuti naman. Ikaw naman, Johans, anong naramdaman mo ngayon? At saka ano yung mga experiences mo? Masaya ba?
5: Opo, dahil kasi nakakapasok po ako sa mga labanan at saka ito po yung aking unang araw na makakasali sa Radyo Pilipinas dahil kasi ito ang aking gusto kong gawin para makita ko yung mga, para ipabalita yung mga balita ko para sa mga tao na nanonood sa ating ginagawa.
0: Wow, nakaka-inspire naman yan. Ikaw naman, Sian, ang ating technical. Kumusta ka? Anong naramdaman mo? Ano din ang mga experiences mo?
6: Ang experiences ko ngayon ay napakasaya at kinakabahan ng konti. Kasi kaganina, malapit na mamali yung akin. Pero buti na lang natama ako naman. Kaya masaya ako ngayon.
0: Wow! Apakagaling naman yan. Siguro marami din tayong mga errors na nangyari, di ba? Sige. So, may mga shoutouts ba dyan?
2: Shoutout mga Dian sa mga estudyante at mga guro sa Tayabas. Shoutout Dian sa mga estudyante at mga guro dyan sa Tayabas West Central School 1. Aking mga kaklase, aking mga kapwa estudyante at saka mga guro Dian. Shoutout Dian!
0: Shout out naman dyan. Basahin natin yung mga comments. Para kay Lani Ravalo. Happy birthday daw, Martina.
7: Wow.
0: Shout out. Shout out din po kay Ma'am Leia. Happy birthday din, Martina. Enjoy your day. Shout out din nga po pala dyan sa mga teachers. Grade 6 teachers, kamusta po kayo dyan? Mga classmates ko, ano nangyayari sa inyo? Okay, shout out dyan kay Mark Andrew Jacela. Good luck, Max. Shout out din po kay Kate Winslet. Good luck. Good luck, Sam. Thank you. Shout out din po kay Jaycel. Good luck, RB team. Shout out po kay Thomas. Congrats sa inyong lahat. Shout out din po dito kay Norilyn. Good luck, kids, especially Max. Wow. Shout out din po dito kay Unica. Good luck, RB team. At shout out din po dito kay Hermes. Good luck, Ate Martina, and to the RB team. So, thank you so much naman po. Shout out din po dito sa mga manonood. Shout out din po kay Teacher Christine. Congratulations to the coaches of TWCS1 RB team. Thank you so much naman po. Para shout out din po kay Tom Alvarez. Ang gagaling Coach Lindsay. So na-mention pala si Coach Lindsay. So shout out din po kay Miguel Marcus. Go Martina, happy birthday. So apakadami naman pong nag-greet dito kay Martina. Wala. Shout out din po dito kay Donna Castillo. Love you, Max. Ang sweet naman.
3: Sir Jericho, thank you.
0: Sir Jericho.
3: Magpapatingin
0: ko
3: ka. Thank you po kay Sir Jericho.
0: Thank you po kay Sir Jericho. Okay, apakadami pong shoutouts. So, siguro naman po lahat po nabanggit na ano. Wala na po.
3: Thank you
0: po sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Grabe po. Nakaka-inspire po kayo. Naging motivations na din po kayo. Maraming salamat po.
3: Thank you.
2: Thank you po sa lahat ng ano, sa nagbuo po ng Radyo Pilipinas at maraming salamat din po sa magulang ko na pumayag sa akin mapumunta dito sa radio station na to. Maraming salamat din po sa mga nag-motivate sa akin, sa mga comments dyan. Maraming salamat po.
0: So okay, wait lang po, may naki-shoutout po, may humabol. Shoutout daw po kay Ma'am Mariel, science teacher. Shoutout po ah. So yun lang po, thank you so much po.
3: Partner, tapusin na natin ang ating balitaan.
2: Sige! Matanong bayan, buses na ang katotohanan, bantay balita!
7: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Mula sa isasyong di lamang naghahatid ng balitang sariwa, kundi balitang tumatatak din sa inyong puso at diwa.
2: Ito ang inyong tagapagbantay, Max Riben.
7: At lagi niyong kaagapay, Samantha Bosque.
2: Balitang tapat,
7: balitang sapat.
2: Lahat tilalantad sa inyo'y nararapat. Bantay balita!

0: nga alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 13 bagong pumping station sa Metro Manila.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: Report.
4: Sa gano'n ang pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Kalakhang, Maynila. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina pumping station kanilang umaga sa lungsod ng Pasay. Sabi ng Pangulo, 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lokasyon sa National Capital Region. Nakapwesta na anya ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Kaugnay nito, binigyan din ng Pangulo na kahit na maganda ang pumping station at malakas ang mga pambomba, ay mababaliwala pa rin kung mababaran lang ang mga ito ng basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, eh kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, eh siyempre ang efficiency niyang bababa.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala sa ipinatutupad na price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagbabalita si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nadagdagan pa mga lugar na may ipinatutupad na price freeze sa bansa dahil sa deklarasyon ng state of calamity dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa abiso ng Department of Trade and Industry, may price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa munisipalidad ng Nasugbu, Batangas. Yan ay mula noong August 10 hanggang sa October 9, 2026. At may price freeze din sa munisipalidad ng Bulacan-Bulacan mula naman August 15 hanggang October 14, 2026. Ang price freeze ay ipinatutupad upang mapanatiling stable at abot kamay sa mga consumer ang mga pangunahing bilihin sa panahon ng kalamidad. Kasama naman dito ang mga mantika, gamot, karne, gulay, prutas, itlog at iba pang bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagbabantay at pakikilahok ng komunidad para sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Yes, Omar, nanawagan ang Philippine National Police o PNP ng patuloy na pagbabantay at mas malakas na pakikilahok ng komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., hindi dapat umasa lang sa mga pisikal na hakbang pansiguridad ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Anya, kailangan ng mas mahigpit na makipagtulungan ng pulisya sa mga paaralan at komunidad upang matukoy ang mga banta bago pa mauwi sa karahasan. Hinikayat naman ni Hertates ang mga magulang, mga guro, mga mag-aaral at komunidad na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa mga kabataan at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad yung anumang banta o kahinahinalang kilos. Matatanda ang nangyari ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18 na ikinasawi ng dalawang mag-aaral at ikinasugat ng dalawang iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Leyte Representative Martin Romualdez isinama sa supplemental counter affidavit ang salaysay ng 25 dating aide si Saldi Co na sumasalungat sa Maleta Boys. Mula kamera may ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Isinama ni Leyte Representative Martin Romualdez sa kanyang supplemental counter affidavit na inihain sa ombudsman ngayong araw ang sinumpaang salaysay ng 25 dating drivers at security aides ng dating Congressman Saldi Co. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, kusang loob na lumapit ang 25 dating aides upang pasinungalingan ang naunang mga pahayag ng Maleta Boys na kinakatawan ni Attorney Levito Baligot. Isasama rin umano sa supplemental counter affidavit ang bagong salaysay ni Orly Gutensa na nagrekant sa naunan nitong pahayag. Kit ni Fajardo, Walang suhol, pananakot o anumang pangako mula sa kampo ni Romualdez kapalit ng salaysay ng mga dating aides nito. Sinabi niyang noong nakaraang linggo ay sinumite ng mga ito yung kanilang affidavit sa NBI at DOJ pati na rin sa ombudsman. Sa kanilang mga salaysay itinanggi ng mga dating aide na may naganap na anumang delivery ng pera sa mga politiko o opisyal ng gobyerno kabilang na si Romualdez. Sa halip, hinikayat umano sila sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may inihanda ng affidavit para sa kanila. Ayon kay Fajardo, lumalabas na may mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigo upang idawid si Romualdez sa kaso. Naniniwala naman ang kampo ni Romualdez na sa isang patas ng investigasyon ay mapatutunayang walang basihan ang mga akusasyon laban sa late lawmaker. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fordes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer, sa kabisabal farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
15: Sa dudong nagagito nila. Kasi maniling
11: bagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
16: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
17: At
16: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
18: sa training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Juan Trabaho, Trabaho, Usapang Trabaho, Benepisyo, Career, at iba pa. Juan Trabaho, Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, Trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Juan Trabaho, Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
22: Isang maaraw ng kaunti. Maaraw-araw na. Magandang-magandang hapon, mga kawan trabaho. Muli pong sumasa inyo ang isa na namang episode ng ating pong programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738, pero kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At syempre, sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. And also sa Twitter or dating Twitter, ngayon ay X. Ayan, meron na po kaming 50,000 followers. Kaya po, i-like, i-follow, at i-share. Lahat po yan, ha. Meron kami sa YouTube, meron kami sa X, meron kami sa Instagram. Yan. At syempre sa Facebook. Yan. I-follow po ang at Radyo Pilipinas. Tayo po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon para po sa ating programa. Ang ating po makakapanayam mamaya, isa po siyang OFW mula sa Dubai. At syempre, ang pag-uusapan po natin, psychology graduate siya eh, pero registered psychometrician. Ayan, tama ba yung aking pronunciation, Sir Ice? Ayun. So mamaya, itatanong natin sa kanya, pagka-registered psychometrician, ano ba yung magiging parang edge kapag ganyan? At ano yung mga trabaho na involved dito? Diba? So baka dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin, psychology graduate kayo o kaya naman ay gusto ninyong kumuha ng ganitong kurso, alamin ninyo yung career path na maaari po ninyong tahakin. Oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Unahin po muna natin ang mga balita. ECC, handa raw pong protektahan ng mga pribadong manggagawa sa panahon ng kalamidad. Ito yung employment compensation nito if I'm not mistaken. Ayan po ha, at most likely paalala po ito ng Department of Labor and Employment. So alamin po natin ang kabuuang balitang yan, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiniyak ng Employees Compensation Commission na sa panahon ng kalamidad tulad ng malakas na ulan at pagbaha, handang magbigay ng benepisyo at serbisyo ang pamahalaan kung sakaling magkasakit o maaksidente ang mga manggagawa dahil sa kanilang trabaho. Sa ilalim ng EC program, may maibibigay na benepisyo sa mga manggagawa kabilang ang sickness at disability benefits, medical reimbursement, rehabilitation services, at death and funeral benefits para sa mga pamilyang naiwan ng manggagawang namatay dahil sa trabaho, na bukod pa sa mga benepisyong natatanggap mula sa SSS at GSIS. Kabilang naman sa mga manggagawang maaaring mas mataas ang panganib sa ganitong mga kondisyon ay mga construction worker, delivery rider, electric line worker, rescuers, at iba pang kailangan pumasok o magtrabaho sa kabila ng masamang panahon at mapanganib na kondisyon. Maaari namang maghain ng EC claim sa SSS, habang ang mga nasa pampublikong sektor ay maaaring maghain sa GSIS. At hinihikayat ang mga employer na tiyaking napapanahon ang kanilang mga kontribusyon. Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez, patuloy ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang mas mabilis na maabot ang mga manggagawang nangangailangan ng tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Samantala, 292 million pesos na halaga po ng hinihinalang shabu na sabat daw po ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port o MICP. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
14: Nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang dinatayang 43 kilo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 292.4 milyong piso sa Manila International Container Port. Itinago ang mga illegal na droga sa fabric pouch na ginawang kahawig ng talc stone mula sa isang shipment na galing Afghanistan. Dalawang 20-foot container ang idineklarang naglalaman ng talc stone. Isinailalim ang mga ito sa 100% physical examination matapos ma-profile ng BOC bilang high-risk shipment. Napansin din ng mga otoridad ang pagkakatulad dito sa isang shipment mula sa Afghanistan na idiniklarang marble at nasa bata sa MICP noong Pebrero Ajis. At nasa 40 kilos na dangerous drugs na nagkakalaga ng 272 milyong piso ang natuklasan. Sa pagsusuri, nakita ang mga fabric pouch na pinahiran ng materyales na kahawig ng plaster o paris upang magmukhang bahagi ito ng kargamento. Kinumpirma naman sa laboratory test na naglalaman ang mga ito ng metamphetamine hydrochloride o shabu. Ayon kay BOC Commissioner ni Pumoseno, patunay ang operasyon sa bisa ng maigpit na profiling, risk management at border control upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Pinangunahan ang operasyon ng BOC, PDEA sa pamamagitan ng Custom Anti-Illegal Drug Task Force, Custom Intelligence and Investigation Service, Enforcement and Security Service, X-ray Inspection Project at iba pang concerned unit. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Underground water storage facilities isinusulong po ng Marcos administration. Si Raquel Bayan sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
5: Isinusulong ng pamahalaan ang pagkakaroon ng underground water storage facilities bilang karagdagang hakbang sa flood management ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang isang engineering company mula sa Netherlands na Haskoning. Mayroon silang natukoy na 30 sites sa NCR kung saan maaaring maghukay sa ilalim ng mga existing facility upang malagyan ng cistern. Kabilang dito ang Ras Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. Kaugnay nito, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi lahat ng 30 sites na ito ay mangangailangan ng malalaking infrastruktura, lalo't mayroon na niya mga open spaces na maaaring palalimin upang magsilbing catchment area. Kabilang din sa mga pinag-aaralan ang UP Sunken Garden na maaari pa nilang palalimin para pansamantalang saluhin ang tubig ulan tuwing matindi ang buhos ng ulan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: oras po natin, 2:19 ng hapon. At kaugnay po niyan, oh, dito naman ho tayo sa post ng Presidential Communications Office or PCO. Pinangunahan nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang inspeksyon sa Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak na sapat ang kapasidad nito sa pagpump ng mas malalaki o mas malaking volume ng tubig ulan na nararanasan ngayon. Binigyan din ng Pangulo na bagamat maayos at malakas ang operasyon ng pumping station, nananatiling problema ang malaking volume ng basurang pumapasok dito na nakakabawas sa efficiency ng nasabing mga water pump. Binigyang diin ng Pangulo ang paghahanap ng mas maayos at environmental friendly na paraan ng pamamahala ng basura. Kabilang po ang composting para sa organic waste at waste to energy programs para sa iba pang basura. Magsasagawa rin po ang pamahalaan ng karagdagang mga pumping stations sa paligid ng Metro Manila, kabilang po ang 13 bagong pumping stations na target na mailagay sa operasyon pagsapit ng katapusan ng taon o unang bahagi ng susunod na taon. Ayan po. At kanina, napakinggan naman ninyo, di ba, yung mga basura before the program, napakinggan po ninyo yung ating working president before yung mga basura kung saan-saan lang. Ngayon, meron na ho na ginawa sa pamagitan ng technology, ang DOST, no, na nagiging tela na ho ang mga basura na yan. Okay, and I must say na ito ho ay ika ngay napaka-visionary, no, ng Pangulo pagdating doon sa bagay na yon. So, ayan po, para doon sa mga kababayan ho natin, nagtatrabaho po ang inyong gobyerno. So, tignan ho na lang ho natin yung mga resulta nito ho mga plano na ito. And let's do our share. No? Kung mga maliliit na mga kalat-kalat lang yan, diba? Huwag nyo na hong itapon kung saan-saan. Anyway, dito ho tayo, Senator Erwin Tulfo. Naniniwalang lahat ay naging may pagkukulang sa school shooting sa Zamboanga at Tacloban. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naniniwala si Senador Erwin Tulfo na hindi lang ang mga paaralan ang dapat managot sa mga naganap na pamamaril sa mga paaralan sa Zamboanga at Tacloban, Leyte, kundi maging ang mga guro, magulang at iba pang nakatatanda na may responsibilidad sa mga kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at ng Senate Basic Education Committee ngayong araw, sinabi ni Tulfo na may mga security laps ang paaralan, partikular sa pagpasok ng mga estudyante. Ayon sa Senador, dapat pantay ang security screening lang na lahat ng mga pumapasok sa campus, anuman ang gamit na sasakyan. Giniit din niyang dapat seryosong aksyonan ng anumang banta ng karahasan sa paaralan. Anya, kung may mga estudyante nagbanta na babarilin ng isang paaralan, dapat agad itong i-report sa mga school security at sa Philippine National Police para maagapan ang posibleng insidente. Binigyang din ng senador ang kahalagahan ng papel ng mga magulang sa pag-alam sa kalagayan ng kanilang mga anak. Hinimok ni Tulfo ang mga magulang na regular na makipag-usap sa kanilang mga anak at alamin kung kamusta sila sa paaralan at ang kanilang buhay. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Oo nga, at saka bakit may mga lumalabas na memes against Yusek Claire Castro, no? Again, dun po sa mga mahilig sumakay na lang sa issue o kaya naman ay mahilig na sabihin nating nakakita ng isang kung sinong vlogger o kung sino mang mga nag-share na yan, di ba? Without verifying the truth, 'di ba? Yung pag-inumit ho or inedit yung isang mga salita, naiiba ho yung konteksto. So, hindi ko din maintindihan, ano ba? may problema ba talaga sa reading comprehension or sa mga pangunawa? Bakit ganon, 'di ba? Iba ho yung sinasabi na lahat kesa dun sa sinasabi na may mangilan-ngilan or may ilan, 'di ba? Oh, magkakaiba ho 'yon kasi pag sinabi mo na apparently binabati ko si Yusek Clare because of that tawag dito yung pahayag di umano na laban sa mga guro. Ayan. Eh hindi naman ho sinabi ni Yusek na lahat ng mga guro, 'di ba? Parang dito lang din, 'di ba? Oh, so hindi natin lalahatin, pero, 'di ba? Pero may ilang mga media na bayaran. Oh, 'di ba? May ganon. Kumbaga parang may mga may mga bugok sa mga kasama mo. Pero hindi ibig sabihin lahat 'yun, 'di ba? So, hindi naman 'yan ni lahat. May mangilan-ngilan. Eh lahat naman po eh, 'di ba? Kahit sa ang sektor po 'yan, meron. Oo. Whether sa media, sa ano pa, mga teachers or kung saan pang mga abogado, 'di ba? Kung saan pa, kahit na ano pang mga profession 'yan, meron at meron, 'di ba? Na ika ngay sabihin na natin na mga maliligaw ng landas. Ayan. Oh, so bago ho kayo maniwala doon sa mga memes or kung ano-ano pa, pakinggan ho ninyo. Live naman hong kine-carry din ng Radyo Pilipinas 'yun pong press briefing, I think sa press briefing na sabi ni Yusek Clare yan, pero hindi niya sinabing lahat ng mga guro. Kapag ka tinanggap ho natin na ganon, na alam natin na ito po ay misinformation. Kapag ka ho tinanggap natin na ganun ang impormasyon na dating, eh may problema ho tayo. Diba? Kapag ka, may problema tayo sa pangunawa. Kapag ka ganun na nadinig ninyo, hindi naman sinabing lahat, pero galaiting-galaiti kayo. So anyway, ang oras po natin, 2:26 ng hapon, mga manggagawa sa pribadong sektor, pwedeng tumangging pumasok kung masama ang lagay ng panahon. Ayan. O kasi nasa discretion nga daw ng kumpanya. Okay, so alamin po natin ang kabuuang detalye ng balita hatid ni DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawa sa pribadong sektor na maaari silang tumanggi pumasok o magtrabaho kapag masamang lagay na panahon o kahalintulad na pangyari na nagdudulot ng panganib sa kanilang kaligtasan at kalusugan kung saan hindi rin sila dapat napatawan ng administrative sanction dahil dito. Nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino noong August 19, 2026 ang Labor Advisory Number 14 Series of 2026 na nag-update sa guidelines sa pagsususpende ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa weather disturbances at iba pang kalintulad ng insidente. Ayon sa advisory, maaari magsuspende ng trabaho mga employer, katuwang ang Safety and Health Committee, Safety Officer at iba pang itinalagang opisyal upang maprotekta ng mga manggagawa. Kung hindi pumasok ang empleyado dahil sa work suspension, hindi siya automatically entitled sa regular na sahod maliban kung may company policy o collective bargaining agreement na nagsasabing maaari silang sumahod. Maaari rin niyang gamitin ang naipon na leave credits kung papayagan ng employer. Samantala, mapumasok at nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 6 na oras ay entitled sa buong regular pay kung mas mababa naman sa 6 na oras ang trabaho o katumbas ang bahagi ng regular pay na matatanggap alinsunod sa sa mga company policy o practices. Maaari rin magbigay ang mga employer ng karagdagang insentibo o benepisyo sa mga manggagawa pumasok sa panahon ng masamang panahon. I-update din ng Labor Department ang advisory number 14 na naunang inilabas at naglalayong maprotekta ng mga manggagawa laban sa agarang panganib mula sa natural disaster, industrial accident at public health emergency at iba pang disruptive events mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras po natin, ganap ng 2:28 ng hapon.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po nuna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Buwang trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin, 2:34 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito, career opportunities, professional growth, at syempre paglaban sa homesick, no? Dahil siya po ay isang OFW. Hindi nga lamang po iisang career path ang maaaring tahakin ng mga nagtapos ng kursong psychology. Para po sa registered psychometricians, may mga oportunidad kung saan maaaring magamit ang kanilang training at skills sa iba't ibang workplace settings. Kabilang po rito, syempre, yung pagtatrabaho overseas. At bilang papakinggan po natin yung kanyang kwento, makakasama po natin ngayong hapon si Miss Ivy Flores. Siya po ay Bachelor of Science in Psychology graduate at registered psychometrician since 2024. Kasalukuyan po siyang HR Operations Specialist sa United Arab Emirates, kung saan siya ay isang taon at anim na buwan nang nagtatrabaho doon. Kaya naman, pag-usapan po natin ang kanyang career journey, ang kahalagahan ng psychology degree at pagiging psychometrician at ang personal na hamon ng pagiging malayo sa pamilya. Ayan. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Welcome po.
10: Hello po. Good afternoon po to everyone. Okay. Diyan. So,
0: welcome po sa One Trabaho. By the way, anong oras na ho dyan? Kasi dito ay 2:36 ng hapon.
10: It's 10:30 a.m. po. So, 4 hours advance po ang Pilipinas.
0: I see. So, good morning po pala dyan sa ating mga kababayan. Ang bata niyo pa, ma'am.
10: Thank you po. 26 po.
0: Oo, bata pa. Okay. Bilang kayo po, no, ay psychology graduate and registered psychometrician, ano po muna yung nag-udyok sa inyo para kumuha ng kurso na psychology? At, sige, go ahead.
10: Apo, it's a funny story po for me kasi ang first choice po na course ko is mass communication po basically.
0: But then,
10: yes po. Mm. So kami po ng friend ko since first batch po ng senior high, parang nilaro-laro lang po namin yung pagiging freshman namin. So nagpunta po kami sa isang university wherein I was graduate there po sa RTU Pasig. Okay. So, nung dumating po kami ng araw na yon, kinabukasan po is last day na ng enrollment. Mm-hmm. And then, nung nagpunta po kami sa admin, ang sabi po namin, may course po ba kayo na MASCOM? Ganyan. Tapos nung sinabi po sa amin na wala, na hindi po sila nag-o-offer ng ganon, parang sabi po ng friend ko, ay ako psychology na lang ako. So sabi ko, ay ako din psychology na lang din. So for me po, like binabalikan ko po yun palagi na funny story siya. But then nung naisip ko po nung araw na yon na psychology, very interesting po kasi yung mga relatives ko po, especially my uncle, my cousins, they are all in HR field. Uh-huh. And then, na-enjoy ko na po siya throughout the years po ng pagiging, sa 4 years po na course na kinuha po. Uh-huh. And nakakarinig din po ako ng mga positive comments like from my high school friends na pangarap po yung course mo, so sana pagbutihin mo. Ayaw. And then throughout that po, na-enjoy ko po talaga siya.
0: Oo. So, paano mo nakikita na lalawak yung career opportunities para sa mga nagtapos ng ganitong kurso? Kasi di ba sinasabi, sinasabi na nila ngayon parang madami na, may mga coaches na nga, may kumbaga may mga AI pa, hindi ba? So ano yung nakikita mo na edge nyo pa rin? Yan.
10: Sa pagiging psychology po kasi, nakakarinig po ako ng madaming advices before nung nag-aaral ako. Like, sobrang broad po ng mabibigay na career opportunity when it comes to psychology. There are two like main components po ng sa psychology. We have the corporate one, kung saan po nandun ako ngayon. And then we can pursue din po the clinical side, which is it will take a lot of time and effort din po and a lot of money basically for that pursuing the career of clinical. Kasi po, most of my classmates during college is that they want to pursue a doctorate, which is aligned din po sa pagiging sa clinical side ng psychology. So when it comes to career opportunities po, sobrang dami. Kagaya po ng tita ko, since psychology graduate din po siya, marami po siyang nahanap na opportunity like pagiging professor. Nasa sa inyo na po yan kung paano po natin ipapractice yung skills na meron po tayo.
0: Oho. Pero ikaw, so, hindi ka lang basta graduate ng psychology course, hindi ba? Ikaw ay kumuha

0: mag-administer ng mga tests when it comes to behavior para po mas ma-assess yung mga applicant po na nag-a-apply. Uh-huh. And then basically po, they are the assistant of a psychologist din po.
1: Ah, okay. So, kasama ba dito halimbawa sa pag-i-exam? Let's say, 'di ba, kayo nagbibigay kamo kayo ng exam. So, kasama ba dito or pwede niyo ba halimbawa makita na, uy, may tama ito sa kukote, mga ganun. Or ano, paano ba? Nako, may pagkasayko to, mga ganyan. Nakikita ba doon sa exam?
0: Meron po kasi may mga metrics po na sinusunod when nag-administer po ng test. Mm. So, in fact po, hindi ko pa siya na-experience. Pero based lang po ito sa napag-aralan ko before. Mm. Like, may mga metrics po na sinusunod. Like, for example, ang isang tao ay nakakuha ng ganitong score. Ibig sabihin? So, more on interpretation po.
1: Oo. Kasi, sa totoo lang, kaya ako naitanong yan, ano. Kuminsan, ang daming mga lumalabas sa mga phone, di ba? Yung mga sasabihin nila. O, mag-take ka ng exam, mga ganyan. Malalaman mo yung parang psychological ano mo daw, ganyan. Ang dami, di ba, may mga ganon. So, is it really accurate or talagang iba pa din yung magpapatingin ka or kukuha ka ng exam with registered psychometrician?
0: Well, in fact po, during college, ginawa po namin siya during the OJT. But since it is pandemic time po, our OJT is online. So we do that po. Nakalimutan ko lang po yung link na sinend ng professor namin. But tinake po namin yung exam na yun to assess ourselves din po. Like how many percentage na lagi kang nagagalit, lagi kang naiinis, or... So, minsan, ma-assess mo din sa self mo kapag nakita mo yung percentage ng exam na, okay, ganito pala ako minsan. So, pero ang pinaka-main advice po as a psychology, like in the degree of psychology, is don't self-diagnose. Like, mahalaga pa din po na makasig po tayo ng mental health professional.
1: Oo, okay. And matanong ko lang, no, kasi ang sabi ko nga, ang bata mo pa, hindi ka ba natakot mag-OFW? Hindi ka ba nagtrabaho muna dito sa Pilipinas? Paano ba naging ano ng career mo, takbo ng career mo?
0: I graduated po 2022, but before I graduate po, nakahanap ako ng work. Mm-hmm. Meron po akong 4 years experience dyan sa Pilipinas before po ako magpunta dito sa UAE. But then, being an OFW po, since high school po kasi nakakontrata ako sa tito ko na pag-graduate mo ng college, kukunin kita, pupunta ka ng Dubai. So parang nakaset na yun sa mind ko. Uh-huh. Parang dapat po talaga 2023 pa or 2024. But sinabihan ko po siya na kuha mo na ako ng experience dito, tito, kasi mahirap din na walang experience na lumaban dyan. Yun po. I was in HR admin field din po dyan sa Pilipinas.
1: Okay. Pero Ivy, ikaw ba ngayon na nagtatrabaho ka sa UAE, no? Malayo ka sa pamilya mo. Ikaw, paano mo nilalabanan pagiging homesick? Na homesick ka ba in the first place?
0: For me po, personally, feeling ko po hindi po mawawala yung homesickness. Mm-hmm. Kasi po, umuwi po ako this year ng May. Mm-hmm. So, parang sabi nga nung katrabaho ko, the more you go, the more you want to go. Parang dito ko po ulit umuwi. Sobrang mahal po kasi ng ticket. Kaya money-wise, hindi po siya kaya sa ngayon. So, sa akin po, paano ko siya nilalabanan? Malaking tulong din po, nakasama ko yung mga relatives ko sa bahay. Like, we are 11 po in the house. Ah. And we are, like, yung mga tito ko po, pinsan, may bata din po sa bahay. So, yun, nakakatulong din po siya.
1: Hindi ka masyadong lalayo, ika nga. Kasi nandiyan pa din yung mga relatives mo. Pero ito ha, matanong ko lang na ngayon na nagtatrabaho ka na bilang HR Operations Specialist sa UAE, sa iyong experience, paano mo nagagamit yung iyong background, no, and training sa psychology bilang psychometrician naman sa iyong trabaho?

0: Before po, nung dyan sa Pilipinas, just a recap lang po. Nung pagka, pasa ko po ng psychometrician, parang nag-initiate po ako ng mental health webinar po sa office namin. Which
1: okay.
0: Yun, kasi po yung mga managers ko po doon is millennials. Mm-hmm. So, hindi pa po sila masyadong open sa ganoong topic. So, as a like po na Gen Z, na inopen ko, initiate ko po yung ganun na program po sa kanila bago po ako umalis papunta dito sa UAE. So, dito naman po sa UAE, paano ko po siya nagagamit is like nasa employee relations side din po kasi ako. So, kapag na-realize ko din po na kapag nasa abroad ka, kailangan marami kang alam ng mga task, ganyan. So, yung manager ko po, ina-stretch talaga yung kakayanan ko. So, ngayon po, susupport ako sa employee relations. So, kung paano ko po siya nagagamit is that yung hearing employee grievances po ba, kung kapag narinig mo yung mga hinaing nila or mga reklamo nila about the company, so, malalaman mo din kung saan sila nagagaling. At syempre po, given the fact na iba't ibang culture po kami dito, multinational po talaga kasi iba't ibang lahi. So, nandun din po yung extend ng patience and understanding po sa kanila as a psychology graduate po.
1: Aha. Okay. Ivy, alam mo, nakakatuwa naman ano, nandito nag-comment yung ano mo, kuya mo ata ito or nakalagay, sabi ni Harvey Flores, kapatid ko 'yan. Oh, 'di ba? Very very proud si kapatid. Si Sir Osias Cornell naman, parang nahawakan po ata ng anak ninyo yung phone nyo. Nag-comment, hindi ko mabasa kung ano nung nakakomment eh. Okay, so hindi ko alam kung totoong comment nyo yan or baka napakialaman ng anak ninyo o ano man. Anyway, eto si Maki Victorio, pa shoutout po kay Sir Harvey, supervisor ng Pinas. Ayun.
0: Parang kagin yung kapatid ko na po yun. Number one supporter ko po yung kapatid ko.
1: Diba? Ganun naman dapat talaga, diba? Suportahan ang mga kapamilya. But anyway, Ivy, natutuwa ko na nagbigay ka ng oras para sa amin and sana magsilbing inspirasyon sa mga kababayan natin na nakikinig yung iyong naging journey, no? Naging journey mo as psychology graduate and then naging psychometrician, registered psychometrician, and ngayon nga ay isa kang OFW. Baka may mensahe ka, Ivy, sa ating mga aspiring psychology graduates at nagnanais din, no, na maging HR specialist overseas.
0: Sa akin po, may favorite po kaming word sa psychology before, which is padayon. Like, patuloy lang. Like, kahit anuman na dumating na pagsubok sa buhay, like tuloy lang, and then okay lang mapagod, basta huwag hihinto, and always for me personally, huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing, at huwag kang babaguhin ng pera kung gaano man kalaki yung kinikita mo or whatsoever. Kailangan hindi tayo mabago ng mundong ito kasi mas mahalaga pa rin yung heart at kung paano ka makitungo sa tao. So yun, sa mga aspiring na mag-work abroad, I can say na dapat tibay at buo ang loob mo. Hindi ka dapat half-hearted, and whatever plans na meron ka, always put the Lord in it. Kasi mawawalan ng kabuluhan yung lahat ng plano kapag wala si Lord doon. So, yan lang for me.
1: Ayun. Okay, thank you, Miss Ivy Flores. Siya po ay HR Operations Specialist and the Registered Psychometrician. OFW po siya sa Dubai.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At syempre pa inaanyayahan ang mga public information officers o PIOs, communication officers at mga communication at public relations professionals na dumalo sa 33rd National PR Congress ng Philippine o ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Ang tema ng Congress ngayong taon ay Steward the Story from Clout to Legacy. Gaganapin po ito sa September 17 hanggang 18, 2020. 2026 sa Solaire Resort, North Quezon City. Layunin po ng National PR Congress na pagsamasamahin ang mga communication at public relations professionals mula sa pamahalaan, pribadong sektor, akademya at civil society para sa makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng mga best practices at pagpapalitan ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation management at responsabling paghahatid ng impormasyon sa publiko para sa mga government agencies at offices. May special po na government rate na 11,000 pesos kada participant. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, maaari kayong mag-register online sa pamagitan po ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman, mga kapwa government communicators, huwag pong palampasin ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsabling komunikasyon para sa bayan. Muli, ang 33rd National PR Congress sa temang Steward the Story, From Cloud to Legacy, ngayon pong September 17 hanggang 18, 2026. Diyan po yan sa Solaire Resort, Quezon City.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At mukhang mayroon pa tayong mahalagang paalala from the PCO? Meron pa ba? Okay. Yun daw pong mga nagnanais na dumalo doon po sa binabanggit natin kanina. Bisitahin daw po yung kanilang Facebook page, ang Public Relations Society of the Philippines. Samantala, eto muna. O baka magkalimutan tayo.
3: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy, happy birthday sa ating kasama. Ayan, si Mr. Quincy Kahilig, si Papa Quincy.
3: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy, happy birthday! Ayan, si Quincy Kahilig. Mula po sa Public Affairs Division.
3: Happy birthday!
1: At syempre, isa pa, eto pa, si Gab Humilde Villegas!
3: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy, happy birthday, Gab! Ayan, si Gab po ay isa sa mga masisipag na reporter and anchor din ng PTV. Ayan, happy, happy birthday, Gab!
3: Happy birthday!
1: Ayan, nami-miss ka na namin dito. Anyway, batiin ko lamang din ito pong mga nag-comment dito. Si Jenna Flores, ayan, may mga pa-heart siya. At si Maki Victorio. And with that, nako, kami po ay wala na rin time. Tayo po naman ay nagpapasalamat muna sa ating po mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter at sa lahat po ng mga provincial at sister station na nag-carry po ng One Trabaho. Ang amin pong pasasalamat sa inyo. At dito sa studio, maraming salamat kina engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, and Roseanne Erno. At ang ating po mga executive producers, si Mr. Ice Adan at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga ka-One Trabaho.
2: One Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. mga lugar kung saan naitala ang mga nakaranas ng self-rated hunger sa Okta survey. Tututukan ng Marcos administration sa gitna ng paglakas ng walang gutom program ng pamahalaan. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alam niyo na Malacañang kung saan mga lugar eksakto nagmula ang mga Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa self-rated poverty at hunger survey ng Okta Research para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 39% at 21%. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil sa katatapos lamang na survey ng Social Weather Station, kinakitaan ng improvement ang walang gutom program ng administrasyon. Sa survey, lumalabas na nasa 600,000 na ang pamilyang Pilipino ang maituturing na food secured. Bukod dito, tuloy-tuloyan niya ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development upang maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, kung hindi talaga alam ng mga tumugon sa survey ang walang gutom program, natural lamang na magkaroon ng pagkakaiba sa resulta ng mga pag-aaral dahil hindi nila naramdaman ang benepisyo nito. Dahil dito, tututukan niya ng pamahalaan ang pagpapalakas pa sa programa upang mas maraming nangangailangan pamilyang Pilipino ang maabot nito. Una nang sinabi ng DSWD na ang target ng administrasyon, maiakyat sa 750,000 food poor families ang masisabisyuhan ng programa upang matugunan ang involuntary hunger sa bansa.
6: Dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutong program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bilang ng electric vehicle charging station sa buong bansa, umabot na sa 402 ayon sa Department of Energy. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Omar, na umabot na nga sa 402 bilang ng electric charging stations na naitala ng Department of Energy sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy, ito'y dahil sa patuloy na pag-engage ng pribadong sektor sa pag-invest sa electric vehicle charging stations. Dagdag pa ng Department of Energy na patuloy pang madadagdagan nito sa mga susunod pang mga buwan at taon upang mas mapalaganap ang paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Omar, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa, hindi na nakakagulat ayon kay Senador Panpilo Lacson. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Hindi na ikinagulat ni Senador P. Lacson ang pag-recant ni dating Marine Orly Gutesa sa nauna nitong pahayag tungkol sa umano yung paghahatid ng pera kay dating House Speaker Martin Robaldez. Ayon kay Lacson, matagal nang naitala sa Senate Plenary Committee hearing na umano'y coach witness si Gutesa ni Senador Rodante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagtinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang dila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga isusulat nitong affidavit. Tinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagkaligtad ng ilang tinawag niyang Maleta Boys kaya hindi na rin nakapagtataka ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi ni Lacson na ang kaso ni Gutesa at ng iba pang Maleta Boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ni Lacson na may Senate CCTV records din na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Marcoleta at na natili roon ng halos 30 minutes bago humarap sa Blue Ribbon Committee hearing. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
10: Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
15: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
14: Mark in. Mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
15: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
14: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Pag-usapan natin, programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
19: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
21: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
22: Pati bamboo?
19: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
23: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
24: At
23: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo
25: sa training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
19: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
27: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
18: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 8 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome na po sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw ng Webes, 20 ng Agosto 2026, at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonia.
28: At ako naman si Joy Dayan Gumatay. Samahan niyo kami hanggang alas 4 ng hapon upang pag-usapan ang mga pinakahuling balita, katagumpayan at update mula sa inyong Tanod Baybayin ng Pilipinas.
18: Atin lamang balikan yung nakaraang linggo kasi sa maalala po ng ating mga kababayan, nakasama po natin dito sa Serbisyong Coast Guard ang dalawa sa mga opisyal po ng Coast Guard Cyber Command na sina Lieutenant Junior Grade Carlyle Leo Alsan at Lieutenant Junior Grade Ephraim Juliano, kung saan tayo po ay nagkaroon ng kaalaman tungkol po sa tungkuling ginagampanan ng Cyber Command.
28: At ngayong hapon ay pag-uusapan naman natin ang sitwasyon o yung pinakahuling update patungkol sa Philippine Coast Guard matapos aprubahan sa third reading sa Senado ang Senate Bill number 2116 o ang revised Philippine Coast Guard Law.
18: Ngunit bago po tayo dumako rito, alamin muna natin ang huling balita mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Narito po si Apprentice Seaman Larry Joseph Agudo para sa Coast Guard Updates.
27: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
0: Sa Zamboanga City, 32 residente, kabilang ang isang walong buwang sanggol at isang buntis, ang nailigtas ng Philippine Coast Guard matapos ang sunog sa Barangay Sangali noong 14 ng Agosto. Ligtas silang dinala sa Barangay Hall gamit ang PCG Aluminum Boat AB263 at BFAR Vessel MCS3004. Habang sa Zambales naman, siyam na tripulante ng tugboat SL Sual 1 ang nasagip matapos itong sumadsad sa Barangay Bangan, Butulan. Nakipagtulungan ang PCG sa Butulan Response Team at sa mga lokal na mangingisda sa pagsagip sa siyam na crew. Napawang nasa mabuting kondisyon at wala rin na italang oil spill sa lugar. At sa Tingloy, Batangas, 8 individual na inaresto noong 15 ng Agosto. Matapos matuklasan ang undocumented fishing vessel na umigit kumulang 5,000 litro ng diesel na inihinalang sangkot sa illegal na paglilipat ng produktong petrolyo sa Barangay Makawayan. Nagsasagawa ng case build-up ang PCG upang matukoy ang pinagmulan at legalidad ng mga produkto. Habang hinihintay ang inquest proceedings at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala, pinarangalan naman ng PCG si Japanese Ambassador Kazuya Indo na Coast Guard Outstanding Achievement Medal and Ribbon bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng maritime capabilities ng PCG at pagpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Habang tinatapos ni Ambassador Indo ang kanyang termino bilang Japanese Envoy sa Pilipinas. Kabilang sa mga programang sinuport tahan nito ang vessel acquisition, master's degree programs, skills-based training, technical cooperation, at professional exchange. Bumisita rin si Belgian Ambassador Vladislava Yordanova sa PCG at napag-usapan ang ugnayan ng PCG sa Belgium sa pagpapalakas ng kooperasyon sa maritime safety, marine environmental protection, maritime security, training at capacity building. At itong nakarang araw lang, matagumpay na nakabalik na ng bansa ang BRP Gabriela Silang at Task Force 93 matapos ang unang paglahok ng PCG sa RIMPAC 2026 sa Hawaii, kung saan lumahok ang mga tauhan sa iba't ibang maritime operations at multinational exercises. Mula rito sa News and Research Department, ito si Apprentice Seaman Larry Joseph Agudo, PCG, para sa Coast Guard Update.
27: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
1: Maraming salamat, Apprentice Seaman Agudo. At yan po ang nakalap na mga balita hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon tutungo na tayo sa ating actual na interview session. Dahil we are very honored, Ms. Joy, no? Mm-hmm. At very privileged tayo na makasama mismo ang naging punong abala, especially dito sa latest update ng ating revised PCG law kung ating pag-uusapan. Makakasama po natin live ngayon sa ating programa ang Inspector General ng Coast Guard, Inspector General and Internal Affairs Service ng Philippine Coast Guard, Acting Commander ng Coast Guard Legislative Liaison Affairs, at ang Commander po ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT. I-welcome po natin sa ating programa, Rear Admiral Oliver S. Tenseco, Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
4: Magandang hapon din at magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa, Servisyong Coast Guard.
28: Mm-hmm. Sir, simulan na po natin ang ating talakayan. Gusto po nating malaman para sa impormasyon ng ating mga tagapakinig, ano po ang naging pangunahing dahilan ng ating PCG command kung bakit talagang inilaban po natin ang pag-revise ng RA 9993 o ang Philippine Coast Guard Law.
4: Una po muna, magpapasalamat tayo sa ating mga senador at congressman. Kaya po ito ay nakapasa sa third and final reading sa Senado. Lalo na po sa ating pangunahing sponsor, Senator Rapi Tulpo. Ngayon, alam niyo po ang ating current law, ang Republic Act 9993 as amended, 2009 pa po yan, 2026 na. Marami na pong pagbabago, hindi lamang po sa kung ano ang ating area, kung saan tayo nagpapatrolya, saan po tayo gumagalaw, kundi maging po mga batas. May mga bago na pong batas na ipatupad na kailangan pong mag-align o magbago at tumugma ang inyong Philippine Coast Guard. Yan po ang dahilan, kaya po kailangan nating i-revise yung ating batas, lalo na po sa punto po ng benepisyo ng ating mga personnel. Kasi po ito ay may kinalaman po muna sa organizational development po natin sa ating structure as a Coast Guard.
28: At napakalaking bagay, sir, yung hinighlight mo yung organizational structure ng Coast Guard, considering, sir, na very exponential yung paglago ng bawat miyembro at kaisa ng Philippine Coast Guard, may it be yung mga enlisted personnel or yung mga officers. And it's really high time mm-hmm. na Lieutenant Junior Grade Baterbonia na mapag-usapan at talagang malaman na natin kung paano po natin mapagbuti ito. Dahil ang Coast Guard ay isa sa pinaka-flexible, sir, adaptive na agency. Kahit talagang anong sitwasyon, pandemic man yan o bagyo, tayo po ay laging nandyan. And okay. we deserve a kind of law that is really responsive to our operations.
4: Tama po yun. Tama po yun.
1: Sir, para malaman din ng ating mga kababayan, since na may prosesong sinusunod mm-hmm. bago magiging official na batas mm-hmm. ang isang bill, pwede po natin, sir, mailahad sa ating mga kababayan, paano po nagiging batas ang isang bill, sir?
4: Medyo mahaba yan, yes, pero sir, sa isang mabilis na papaliwanag, meron pong tatlong steps mm-hmm. na ginagawa po. Yung una, yung pinatawag nating first reading. Mm-hmm. Sa first reading po, para lang introduction ito. Ang isang congressman o isang senador, kasi po kailangan dalawa po yan. Mm-hmm. Kailangan nga magkasabay. Mm-hmm. So kung sa kongreso po, may isang congressman na gagawa ng isang panukalang batas, mm-hmm. bill po yon. Pag ito po ay nabasa na sa plenary, yun na po ang first reading. Mm-hmm. Ganon din po sa Senado. Pagkatapos pong basahin sa first reading, ito po ay maibibigay sa committee kung saan po ito meron talagang concern. Mm-hmm. Sa Senado po, isa lamang po yung committee, the Public Services Committee, mm-hmm. under the chairman, Senator Rapitul po. Mm-hmm. Sa Kongreso naman po, sa mababang kapulungan, ito po ay nasa tatlong committee. Primarily mm-hmm. po, o pangunahin po, sa Committee on Transportation. Mm-hmm. Yan naman po ang ating chairman, Congressman Franz Pumaren. Mm-hmm. So pagkatapos pong mabasa or madinig na po sa committee, din po kasi tinatanong ano ang mga kailangan pang pagdebatehan. Mm-hmm. Ito ba ay sapat na or meron pong sa ibang pagkakataon may ibang kontra? Mm-hmm. Kasi po ito po buong gobyerno po ito. Yes. Ito ba ay may kinalaman sa budget? Kaya ba sa budget ito? Mm-hmm. Dagdag na tao? Mm-hmm. Ito po ba? Kaya nga sa Kongreso, meron kang Committee on Ways and Means. Mm-hmm. Magkikreate ka ba ng panibagong posisyon sa gobyerno or may kailangan kang pondo? Kaya nga po mm-hmm. ang pangatlong committee sa House po, ang Committee on Appropriation. Mm-hmm. Pagkatapos po magpagkasundoan na po ito, minsan po, si dinami-dami ng nagiging sponsor. Sa atin po, talagang unprecedented ang atin pong biyaya sapagkat pito na mga separate na senador ang nag-file po nito sa Senado. Mm-hmm. 7 separate bills sa Senate po. Mm-hmm. Sa Kongreso naman po, 15 na mga congressman mm-hmm. at congresswoman po ang naging sponsor po nito. Kaya nga po, 22 ang total. Unprecedented. Kasi mm-hmm. hindi naman paramihan, pero ganun po na lang ang pagsuporta nila sa Coast Guard. Sa Senado po, pagkatapos po ng committee, nagkaroon po ng isang substitute bill. Mm-hmm. Kasi po, meron yung mga version ng pitong mga senador. Mm-hmm. Siyempre po, nagkasundo sila. Ito na po yung ating Senate Bill 2116 mm-hmm. na napasa na sa third and final reading mm-hmm. dun po sa Senado. Kasi mm-hmm. balikan ko, nalaktawan ko yata. After po ng substitute bill, ibabalik ulit yan sa plenary. Mm-hmm. Ito na yung interpellation. Mm-hmm. Meaning, yung napagkasunduan, payag ba yung mga ibang senador pa? Mm-hmm. Lalo po yung minority, mm-hmm. kung majority yung nagsulong po dito. At dun po, tatawagin natin. Pagkatapos po niyan, magbobotohan. Mm-hmm. Ito na po yung second reading. Mm-hmm. And 3 days after po, ito na po ang third and final reading. On our case, sa Coast Guard po, talagang pasalamat po tayo kasi po 19 yes, wala pong kumontra doon po sa third and final reading. Mm-hmm. Ang last na lamang po natin na kailangan gawin ngayon ay maipasa po ito doon sa Kongreso. Kailangan mm-hmm. po kasi sabay.
28: Yes.
1: Sir, sinummarize niyo po sa 3 easiest, at least yung ways na para mm-hmm. maintindihan natin mga kababayan. Pero when it comes to years, sir, mga ilang taon natin ito pinoseso, mm-hmm. sir?
4: Kung babalikan niyo yung kasaysayan, mm-hmm. since 2013, meron mm-hmm. na pong mga congressman at senador na mm-hmm. nag-file na po ito. Mm-hmm. Kaya po from 2013, ganun katagal talaga yung mm-hmm. iniintay ng ating mga retirees. Mm-hmm. Kasi po, malaking portion po nito may kinalaman sa benepisyo ng ating retirees. Mm-hmm. Mamaya, baka itanong nyo sa akin, yes. I will discuss. Mm-hmm. So, matagal na po. In our case, 19 Congress yung nakaraan. Because mm-hmm. currently, nasa 20th Congress na po tayo. Yun ang ating milestone. Kumbaga, yun talaga ang ating success. Dahil po, naipasa in first, second, and third mm-hmm. reading, both houses. Hindi nga lang po na naipasa sa isang bicameral. Kasi mm-hmm. kailangan pa magkasundo mm-hmm. yung version ng Senado at saka Kongreso. Yes. So dito hindi nangyari 19 Congress. But now, 20th Congress po. June lang nagsimula of last year, 2025. Mm-hmm. And yet, ganun na po karami yung bill na naipasa. And tapos na po tayo sa Senado. Mm-hmm. Kumbaga, tapos ding step. One, second, and third reading, tapos na. Sa Kongreso po, tapos na po yung first reading, napasa na po, 15 congressman. Doon po sa committee, napasa na po ng Committee on Transportation, yung kanilang committee report at substitute bill. Hinihintay na lamang po natin na mapag-usapan po ito at eventually, ma-approve ng Committee on Appropriation and Committee on Ways and Means. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, sana doon sa plenary, magkaroon ng interpellation, may pasa sa second, and then final or third reading po. Mm-hmm. Yun na lamang, and then bicam. And of course, kung tatapusin mo yung kwento, kasi bakala nila, reading lang ba ito ng reading? Kailangan ito ma-enroll. Mm-hmm. Ibig sabihin po doon, madala sa Malacanang at ang ating Pangulo, mapirmahan niya. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, meron pang publication. Yun pa, kaya meron pang 15 days na required para po ito maging isang batas. Pero hindi pa tapos. Kasi meron pang IRR. Ito po yung implementing rules and regulation. Yes. Within 120 days, kailangan po maaprubahan ng ating secretary ng DOTR. Mm-hmm. So, mahabang proseso pa, but imagine nyo po,
28: malayo na.
4: From 2013, yes, last year lang, ito na tayo ngayon. Yes. So, prayer po at suporta ng ating mga, lalo na ng ating mga Coast Guard personnel, yes, and retirees as well.
28: Mm-hmm. Ina-highlight ni Rear Admiral Tanseco yung benefit nito sa ating mga pensioners. Mm-hmm. Pwede na nating pag-usapan sa ngayon. Ano po ba yung benefit ng ating mga pensioners once na maipasa yung revision sa ating existing PCG law?
4: Una po muna, hindi po tayo humihingi ng karapatang benepisyo na hindi pa po ibinibigay sa ating mga kasama sa PNP or AFP. Mm-hmm. We are not asking for anything more. Yes. But also, we're not asking for anything less. Mm-hmm. Sa ngayon po kasi, medyo hindi po nasunod yung napangako na pag nag-retire ang isang opisyal o hindi man opisyal ng Coast Guard, yung one rank higher ang kanyang pension, yes, benefits. Mm-hmm. Alam niyo po ba yung ating admiral, ang ating pong commandant, mm-hmm, na 4-star, ang kanya lamang pong benepisyo pagdating po sa sweldo sa ngayon at sa kanyang retirement benefits, mm-hmm, alam niyo po ba, 3-star lamang. Mm-hmm. So, hindi po, samantalang sa AFP at PNP, one rank higher po yan. Yes. At yung 3-star po, 2.5-star lang yung kanyang pension. Mm-hmm. So, hindi po ba, sa akin naman po, pantay lamang po dapat ang PNP, AFP, at saka ang Coast Guard. Mm-hmm. Lalo na sa ating non-officer. Yes, yun pong ating mga from CPO hanggang sa ating FMCPO, mm-hmm, yung ating First Master Chief Petty Officer. Sila po talagang one degree or rank lower sa kanilang mga counterpart. Kaya yung kanilang classmate na nagsimula sa AFP, kasi galing tayo ng Navy,
5: yes,
4: minsan po mga 16,000 peso less, yes, than what our retirees are receiving right now.
28: Mm-hmm. Sir, ilang taon ang hinintay at inilalaban ng ating mga retirees, especially po yung ating mga non-officers? Ang tanong po natin, sir, retroactive po ba ang magiging batas na ito? Paano po ba yung magiging adjustment or development natin when it comes to pensions?
4: Alam niyo po, sa tulong na rin at pagmamahal ng ating komandant, Admiral Ronnie Hilgaban, ang ating secretary ni Banoy Lopez po. Alam nyo, at of course, ang ating mga congressman and senators po, talagang nilagay po yon.
28: Yes.
4: Ang salitang ginamit, hindi po retroactive, kundi return to the retirees. Kung anuman.
28: They owned it.
4: Yes po, kung anuman po yung discrepancies, yung pagkukulang, yung hindi naibigay, yes, sa ating mga retirees na naapektuhan, kung anumang araw at buwan po nagsimula po yon o taon, ibabalik po yan ng buong buo sa ating mga retirees po.
28: From 2013 ito, sir, ang computation natin, tama po ba?
4: Meron pong naapektuhan after po yan at yung iba po hanggang ngayon, yung mga pension po. So, medyo may mga computation po ito kasi hindi pantay-patan. But makaasa po kayo, binabantayan po yan ng inyong pong Philippine Coast Guard.
5: Mm-hmm. This is good news, Ms. Joy, sa ating mga, for sure, sir, may mga nakasubaybay na mga retirees natin ngayon sa ating programa since we are aired live din po. Mm-hmm. And yung na-mention about sa pension is isa lang po sa, kumbaga, napaloob, sir, na bagong development dito sa ating revision ng law. Ano pa po yung ibang mga salient features, sir, nitong Senate Bill 2116, kung i-compare natin? Kasi, sir, di ba dati meron na tayong 28 sections, sir, no?
4: Opo.
5: Ngayon po, may 16.
4: Mas marami. Yes, kasi sir. Kaya nga itong maganda kasi yung hindi po dati nakasulat, kumbaga sa aming mga abogado, mga implied lamang.
28: Yes.
4: Kumbaga parang napapaloob. Ngayon po, expressly provided po.
5: Yes,
4: kung
5: sir.
4: Anong may mga organization tayo, units, command, na meron tayo ngayon sa Philippine Coast Guard, nilagay na namin para po talagang mayroon pong mandato ng batas. Now, talking about yung sinasabi mo, ano pa yung iba? May, if I can name some, no?
5: Yes,
4: una po yung Reserve Force.
5: Yes, sir.
4: Tama po yun. Kagaya ng AAP, magkakaroon po tayo ng Philippine Coast Guard Reserve Force. Meaning po, yung ating mga estudyante sa college, kakuha po sila ng katumpas na yung NSTP nila na sa AAP. Ngayon, PCG na. Magkakaroon tayo ng Reserve Command na kung saan po, kapag meron pong emergency na kailangan, we will call them to active duty. Commission po yan ng mga officers and non-officers po. Second po, magkakaroon po tayo ng PCGA. Ito po yung Academy, Philippine Coast Guard Academy. So, parang PMA, PNPA, o iba pang academy, magkakaroon po ng sariling academy ang Philippine Coast Guard with the authority to confer baccalaureate degree. So, yung mga, kung meron po dyan mga pag-graduate na ng high school, kung gusto nyo po maging Coast Guard, kayong unang pioneer cadet ng ating Coast Guard Academy. Pangatlo ma'am, medyo babalik tayo doon sa isang malapit sa puso po natin, yung medalya ng kagitingan,
5: yes,
4: o Medal of Valor for our personnel. Alam nyo, wala sa ating ngayon yan. We cannot compare. At hindi ako naniniwala na wala pong mga bayani sa Coast Guard. At kung kinakailangan po, meron na tayong authority to compare. Hindi lang yung medalya, but the benefits na nakapaloob po rito.
5: Yes.
4: Yung mga susunod pa po, may pwede kong banggitin. Yung pension,
5: yes,
4: of course. That's isa po yung sa pension. Pagkaroon po ng Coast Guard attaché na pwede po nating ilagay. Marami pa po eh. Pero makaasa po kayo kung anumang kailangan nandun po sa ating bill po sa ngayon.
5: Yes, sir. Naging interest.
28: So regarding dun sa Reserve Force, kasi kung ikukumpara natin sa Army, syempre, gera kasi yung, kumbaga, yun yung kanilang mission. Pero tayo kasi, sir, sa Coast Guard, ang isang bagyo ay isang misyon. So, ibig sabihin po ba na yung ating mga miyembro ng Reserve Force ay kapag may bagyo, talagang tatawagin natin in service to help those who are stranded or trapped dahil po sa pagbaha?
4: Yun ang primary reason po kung bakit kailangan natin magkaroon ng Reserve Force. Kasi po kahit sa ngayon, maging 36,000, 37,000 pa tayo, hindi po kakayanin. Kasi hindi lamang po bagyo o sakuna. Tandaan niyo po, pangunahing mandato natin ay environmental response. Pag nagkaroon po ng isang oil spill o magkaroon po ng isang danger to our environment, maritime environment, kailangan po may mga well-bodied, able-bodied personnel tayo na may training na kaya po at pwede nating matawag into active duty. Yan po ang kagandahan ng isang Reserve Force.
5: Since na-mention naman natin, sir, yung Reserve Force, ano ang magiging kaibahan nila, sir, sa Philippine Coast Guard Auxiliary natin, sir?
4: Yan. Ang Philippine Coast Guard Auxiliary po, tayo po'y nagpapasalamat,
5: yes,
4: sa kanilang pagsuporta sa Philippine Coast Guard po. Ito po kasi ay nakonsepto dun sa may mga barko. May-ari ng barko, mga shipping magnates po, nag-operate ng mga cargo vessel. Na pag kailangan natin ng tulong, may lumubog na isang barko, kailangan mag-rescue, silang pinakamalapit, we can call upon them.
5: Yes.
4: That's why we provided them with the honor to wear our uniform. Auxiliary uniform po ito, kakaiba sa uniform natin ng konti. Tapos may rango po silang karapat. Dapat po, iba po sila at distinct sa ating Coast Guard. Una, ang Coast Guard po natin is will be under the Reserve Force. Reserve Command. Yan po ay mga able-bodied po, meaning ng estudyante ng college na dadaan sa training, talagang may training. Yun ang kakaibahan. Ang ating pong auxiliary, voluntary po ito. Maasa tayo sa pusong volunteerism ng ating mga Coast Guard auxiliary to from time to time support us.
5: Yes.
4: At limited po yung kanilang engagement. Hindi natin sila pwedeng ilagay into harm's way,
5: yes,
4: so to speak. Kasi sila po ay mga sikat at matataas na tao. Samantalang itong ating mga Reserve Force po, una, sila ay pumasok. Kaya nga sa college, gusto nilang maging Reserve Officers. Kasi gusto nilang suot ang uniform natin na parang regular na when called to active duty. So, at pag tinawag po sila, may sweldo rin po.
5: Yes.
4: Kasi pag nakad sila, they can be called upon to serve and we will provide, of course, not only benefits, medical, but also salaries when needed po. Yan ang kakaiba. So, parehong iba. But pareho pong nasa Philippine Coast Guard po.
5: Yes, sir.
28: Parehong kailangan.
5: Yes.
4: Parehong kailangan. That's a good point. Parehong kailangan.
28: Ibang purpose.
4: Ibang purpose. Iba rin po yung kanilang katungkulan.
5: So yung mga papasok sir dito sa reserve force natin, eventually soon pwede rin silang maging organic na na members ng
4: kung sila po ipapasok doon sa qualification po ng required Philippine po ng Coast ating of course ang ating regulations po as to the age, medical and physical fitness po nila, qualification po nila, height included, then pwede po yun. And if I may, pwede rin naman na mag-dual po ang isang auxiliary. Kasi ang kung ang isang auxiliary po ay makaka-comply sa doon sa requirement, hindi po ba pwede? So pwede siyang maging auxiliary. Kaya lang, siyempre kung mataas ang rango niya sa isang auxiliary, iba sa reserve force. At hindi lang po once ang training niya, hindi lang sa college. Ngunit pag nasa Coast Guard Reserve Force na po, from time to time, meron silang mga competency training na tinatawag. Medyo papawisan ka doon kasi medyo physical ang training yun. Kasi kailangan, kagaya ng ating mga Coast Guard po, handang humarap sa mga tawag ng pangangailangan ng ating pamahalaan.
28: And let's talk about, sir, yung isa pang salient feature na nabanggit nyo, which is yung maritime attaché. Considering now, sir, na napakalaki na po ng role na ginagampanan ng Philippine Coast Guard, hindi lamang sa pagbabantay sa katubigan ng Pilipinas, kundi sa katubigan mismo ng buong Southeast Asian region and the Indo-Pacific region. So gaano po ba kahalaga yung pagkakaroon ng specified na legal provisions when it comes to the deployment of our maritime attachés?
4: Tama po yun, kasi nga po, hindi natin nakitinitignan yung ngayon lamang. We're looking also what could happen in the next few years and decades, no? So tinitingnan natin na yung expanding role ng Philippine Coast Guard. And you said it right, no? Talagang may need for a Coast Guard to be assigned sa ating mga embassies. At kung kinakailangan po, of course, with approval ng DFA, kasi position po yan, tayo po ay magkakaroon na ng mandato na we can provide. At hindi lamang po ito sa attaché in general. Ang batas po natin, nilagay po doon na kung kinakailangan, we will hire, recruit, and expand ang ating pong total number ng Philippine Coast Guard personnel enough, sufficient to perform our function. Ibig sabihin po, walang ceiling siya so far as i-approve ng DBM. Hindi naman sobrang dami, ha? Kasi kaya lang, kung mapa-approve po natin yung ating TOE, Table of Organization po, at kailangan yan, ma-justify natin because may dalawang bagong batas na naipasa. Ito pong ating maritime zone and archipelagic sea lane. Kung kinakailang maglagay ka ng Philippine Coast Guard personnel to response not only in calamities, safety, but also law enforcement, humanitarian missions, now we have the authority to do so. Kasi nasa ating batas na po, or magiging nasa ating batas kasi hindi pa tapos, ayokong pangunahan ating pangulo, ano?
5: Pero doon tayo patungo,
4: sana,
5: sir.
4: Sana,
5: yes,
4: we
5: sir.
4: Hope sana po.
28: Lieutenant Butter Bonya, gusto kong tanungin si Rear Admiral Tanseco, especially sa ating mga kababayan, sir, na hindi gaanong naiintindihan, ano po ba yung kahalagahan sa pagkakaroon ng isang Coast Guard Maritime Attaché sa mga critical or major embassies ng ating bansa?
4: Tama po yun. O una po muna, kagaya ngayon, meron kang isang insidente sa Strait of Hormuz na kung saan marami pong kababayan nating tripulante, opisyal at crew ng mga barkong komersyal na naiipit po doon sa mga bansang kung saan po, kung saan sila na-stuck sila doon. Now, if there's a need for a Coast Guard officer to assist pagdating po sa kanilang safety, security, kasi po meron pong attaché ang military, meron pong attaché ang police sa mga bansa na kinakailangan sila because of the number of land-based OFW. This time around, ang ating pangulo, ang ating commandant, ang ating secretary, sabi niya, seaman, yung ating mga tripulante ng barko, bigyan din natin ng karapatang assistance. So yan po.
28: Considering, sir, na 25% ng buong global seafaring industry sa Pilipinas, sir, 400,000 sila. So talagang it's high time na magkaroon tayo ng mga Coast Guard attaché na ang purpose ay maibigay yung kanilang pangangailangan, especially kung meron tayong mga life-threatening incidents and situations katulad ng ibinahagi ni Rear Admiral Tanseco.
5: And kung last week, sir, napag-usapan natin kasi dito yung sa CGY, Cybercom, na nasa digital age na tayo, sir. So, kailangan sumabay ng Philippine Coast Guard. So, with this, sir, dahil na-mention mo, marami na tayong mga batas, marami na mga bagong development when it comes to the services na binibigay ni Coast Guard. Eto na yun, sir, na kailangan masasabayan na natin, sir.
4: Tama, if I can add, no? Sabi mo nga, mga bagong batas, baka may nakikinig, anong batas yan? O, banggitin ko po yung isa. Ito po yung Anti-Agriculture Economic Sabotage, no? RA Republic Act 12022. Yes, ibig sabihin po nito, basta smuggling po, cartel, or kaya naman hoarding ng agricultural product. Lahat po ng agriculture, bigas, palay, lahat na po yan, pati sigarilyo po, sibuyas, manok, yes, baboy, isda. Pag yan po ay napasok sa ambit po ng batas at 10 million peso pataas, alam niyo po, nakalagay po doon. First time po siguro ito na naka-expressly provided po ang police, dapat lang naman, ang NBI, at ang Philippine Coast Guard. Siya ay membro na po ng law enforcement agency. Talagang hindi lang po mga-aresto, magpapile ng case. And sa bill po natin, isinama po sa function and powers ng ating commandant and the Coast Guard as well, meaning po, dinelegate ng commandant sa commander po ng IDMS, Investigation Detection Management Service, yung subpoena power.
5: Yes.
4: Importante po ito because this will now provide authority to our investigators to compel, one, to submit testimonies po, second, documents to aid in the investigation and eventual filing of the of a case.
5: Yes.
4: Pag hindi sumunod, alam niyo po, meron pang indirect contempt power ang ating Coast Guard. So, kumbaga, police na rin po tayo. Dapat lang naman. Because
5: yes, sir,
4: we need to support the PNP as well.
28: Yes. And sir, bahagi ng mandato natin ang maritime law enforcement. So, it's really high time na magkaroon tayo ng batas. Kasi, base dun sa observation ko, sir, before, nang huhuli tayo, pero ipinapasa lang natin, puro tayo turnover.
4: Yes.
28: Pero base sa pagpapaliwanag mo, sir, we now have the capacity to conduct our own investigation.
4: Correct.
28: And really perform the rule of law.
4: More than just to conduct investigation po, minsan po may kailangan kang dokumento para ma-build up po yung case mo. Now, siyempre po, hindi ibibigay ito ng willingly kung wala ka rin lang power. Alam niyo, sa police po, kailangan niya ng isang batas. Ang chief PNP ino-authorize ang at dinelegate niya sa chief po ng CIDG, Criminal Investigation Detection Management, at sa deputy. So kailangan pa nila. Tayo nga ay nagpapasalamat sa ating mga senador at nailagay sa ating batas.
5: Ito na yung Miss Joy, kung alam ng madalas marinig na ating mga kababayan yung iCare program,
4: yeah,
5: sir,
4: yan,
5: ng Philippine Coast Guard, yung letter E na enforcement, ito na yung sinasabi ninyo, sir.
4: Tama. Talagang lahat po ito, pasalamat tayo sa ating Commandant Admiral Ronnie Hilgaban.
5: Yes,
4: suporta po siya. Sabi niya, tutukan mo ito, bigay natin yan sa ating mga pensioners, sa ating mga retirees, ilagay mo ito so that the Coast Guard can respond to the changing time.
5: Yes, sir.
28: At nakaka-high moral ito, sir, no, sa ating mga law enforcers na nagkakaroon ng ngipin yung ating operasyon. Tama po ba?
4: Tama po yun, no.
5: And with this, sir, paano napapalakas ng ating bagong, yung revised law natin, yung mandato po ng Philippine Coast Guard in general?
4: Ang magandang sagot, yung kasasabi ko lamang po. Kasi nga, one of our mandate, kung tatlong poste po yan, from safety, environmental protection, yung isa, yung maritime law enforcement.
5: Yes.
4: At yung law enforcement component po nun, yun yung subpoena. But beyond that, siyempre, kahit po magkaroon tayo ng multi-billion peso na barko, state-of-the-art vessels po, with monitoring, domain awareness po, yung puso ng ating Coast Guard,
28: yes,
4: which are our personnel po ngayon. Lahat naman tayo pa-retire. So, yung ating mga retirees po, na eventually, yan ay part pa rin ng Coast Guard, binibigay po natin yung benepisyong that was promised to them.
5: Yes.
4: Second po, the enough personnel to support our mandate, evolving mandate as well. So, talaga pong ito para sa organizational reform ng Philippine Coast Guard that will rebound sa better service po, more competent academy as well, no?
5: Yes, sir.
4: More competency on our part to better serve our public po.
28: To better serve our public, sir, pag-usapan natin ang West Philippine Sea. Papaano po mapagbubuti palalo ng Philippine Coast Guard yung ating maritime safety and security operations and upholding our sovereignty within our exclusive economic zones?
4: Ililimit ko yung sagot ko dun sa bill kasi may separate spokesperson po tayo,
5: yes,
4: for the West Philippine Sea. Ang maganda rito, sabi ko nga sa inyo kanina, kung anong meron po tayong existing command units, nandyan na po sa bill. At ang maganda rito, sinama na po natin yung ating Kalayaan Island Group District. Dati wala yan eh.
5: Yes.
4: At nakalagay din po doon, the Coast Guard may create, establish, any districts, units, offices po, as ay law might require or evolving time. So talagang very flexible sa mo, very hindi lang flexible, innovative. So ngayon paano po matutulungan pag pinalakas po natin ang lalo na ang mga moral ng ating personnel, more competency, more power to conduct not only our main functions of safety, environmental protection or law enforcement but to file cases in court. Doon yung maganda eh. Kasi kung dati, nag-iimbisiga tayo kung lumubog ang barko, we have been doing that. Pero ito po ay under lamang sa Maritime Casualty Investigation. Yung cost ating tinitignan. Kung mayroon man, may parusa

0: eh, wala pa naman tayong hospital. Mm-hmm. Second, kahit po magkaroon tayo ng hospital po, na itinatayo na ngayon sa Taguig, Coast Guard-based Taguig, yung papano po yung nasa ibang district? Yes. Papano yung hindi pwedeng ma-airlift? Mm-hmm. So, ito po ay nakapasok po sa ating batas na kung saan, hindi lamang po yung operation, meaning, nagkaroon ng sakit, kailangan pong ma-opera ng ating personnel. So, yung cost po ng operasyon niya, yung kanyang medication, at kung natapos na po yung operation po, yung kanyang rehabilitation. So, kasama po ito nung nakapalagay sa emergency medical assistance. So, ang Coast Guard po sa susunod, pag naging batas na po ito, ang gagawin nyo na lamang, magtrabaho para sa bayan. Kung kayo po ay na-aksidente, at huwag naman sana nasaktan, kayo na lamang po ay mag-isip na magpagaling. Kami na po ang bahala. Yes, sumagot sa inyo mga gastusin because this is in the line of duty. Yes. And again, ito po ay pinoprovide na sa PNP at AFP. Humihingi po tayo ng patas lamang para sa ating mga personnel.
1: Alam naman natin, sir, yung trabaho natin is makukonsider natin na nasa kabilang, ang kabilang paa ay nasa lupa. Ang kabilang paa ay dahil nga sa critical. Hukay. Nasa hukay, sir. critical na trabaho. So ngayon, sir, with this, hindi na mangangamba yung ating mga Coast Guard personnel, sir. Na in times na masugatan man or may incident, may peace of mind.
0: And focus na lang sa service po.
1: Yes, yes sir. Isa pa din dito, sir, sa ating bagong update, sa ating batas, sir, is yung pagkakaroon ng core of professors.
0: Yes po.
1: Yes, sir.
0: Ang core of professor po, kaya magiging part po yan ng Philippine Coast Guard Academy or the PCGA. Kasi po kinakailangan din naman natin para makapagpatapos po tayo ng mga world-class, high-caliber, well-trained, competent officer. Kailangan mo, siyempre, mga teachers, mga professors po. At hindi na po pwedeng mag-iimbita lang tayo. Minsan, meron tayong token. Ito po talagang they will form part of core of professors ng ating academy with the rank, benefits, tenure na kinakailangan po. Same with PMA. Same
1: yes,
0: with PMPA.
1: Sir.
0: So, talaga pong ano lang, talagang itinatapat lamang po natin to be with at parity with this unit po.
1: Yes, sir. And nakita naman kasi natin na yun din yung isang kinakailangan din po ng Philippine Coast Guard, sir. Kaya include natin.
0: Hindi ibig sabihin yung ating mga naimbitahan ay hindi po magagaling na mga instructors at lecturer. Pero hindi po ba dapat lang ibalik natin ng sapat yung kanilang sakripisyo sa pagtuturo sa ating mga Coast Guard. Now, the core of professors will ensure na meron po kayong pagkilala at karapatang, karapat-dapat na na hindi naman kabayaran kundi kapalit ng kanilang
2: pagtuturo.
0: Yes, sir. Pagtuturo.
2: And it will make sure, sir, na long-term yung planning sa competency and education and development ng ating mga...
0: We see po na meron pong classification ng mga core professors from professor 1, 2, 3, 4. Oh, para po may associate professor kabago. Talagang may, parang tayo, meron growth po at kung nakatapos ka ng advanced degrees and corresponding ranking po sa ating mga professors.
1: Yes, sir.
2: Sir, nabanggit mo yung goal po natin na magkaroon tayo ng mga world-class Philippine Coast Guard officers and personnel. Aside dun sa maritime attaché, may other sections or features pa po ba yung ating revised PCG law when we talk about international cooperation and regional stability?
0: Hindi ko maisip sa ngayon, pero sagutin ko muna sa... Actually, world-class officers na po ang ating Coast Guard.
2: Yes,
0: napatunayan niya natin sa nakarang exercise po, the RIMPAC, Rim of the Pacific, na kung saan talagang hindi lang sa bayan, talagang naging part po tayo ng overall training expertise o natutunan ng mga kalahok po dyan. And the Coast Guard, leading po. But in Southeast Asia, talaga pong papalakasin din po natin yung ating Coast Guard, not only the Academy, but the Command and General Staff College po. Admiral Staff College po.
1: Yes,
0: so part po yan doon to support them as well. Kasi po kailangan mo mag-hire din ng additional Coast Guard personnel to support yung ating pong educational goal. So nakapalob po dito. Enough personnel to support our mandate.
2: Yes. Nabanggit din ni Sir kanina yung sinasabi niyang puso ng bawat Coast Guard, na yun yung pundasyon ng ating serbisyo. Pero sa panahon kasi ngayon, Sir, at nagte-trending na rin sa social media na merong ilan sa ating mga kasamahan sa Coast Guard na kahit na nasa kanila na yung mga ranggo ay hindi po maiwasang makagawa ng mga bagay na immoral at nakakapanakit sa kanilang mga mahal sa buhay. Paano po ba natin hinahandle yung mga ganitong klase ng reklamo at complaint mula po sa ating mga kababayan?
0: Sabi ko na nga ba, tatanong mo yan?
2: Yes, sir, syempre.
0: Bilang

0: Inspector General po ng Coast Guard. Alam niyo po, sa kaalaman ng iba, ang Philippine Coast Guard po, may kakaiba po kaming batas sa loob ng Coast Guard. Pareho po sa Military Justice System or Code of Discipline sa Philippine Coast Guard. Ako po yung pinaka-Inspector General at ako po yung naatasan para ensure po yung discipline within the service po. Unfortunately, ganun nga po yung sinasabi mo. Merong iba tayong mga Coast Guard and hindi naman kakaiba. Sa isang organization na 36,000 or more, talagang kahit papano meron ka dyan. We're not looking at a big number. Mas mababa sa ating mga kasama sa ibang uniform, uniform service. Pero binabantayan namin to. Not only from drug use, meron din po tayo ngayong bagong policy, the zero drug policy, the Desire Park Commandant na talagang zero po o walang puwang ang use ng illegal drugs within the Philippine Coast Guard. Meron na pong nag-positive at araw na lang o linggo o buwan ang inihintay, sila po'y matatanggal sa serbisyo because dismissal from the Coast Guard service yung first instance pa lang na positive po sila. Of course, subject to confirmation and challenge po. And, of course, hindi lang po yung illegal, pati yung immoral. Ayun po, hindi maiwasan, isang malaking pamilya, kaya po napakahigpit ng ating campaign to ensure na yung mga tao po natin imiwas po, hindi lamang sa sugal, sa gawaing immoral, at siguro na hindi lang yung puso, kundi yung korpo ng isang Coast Guard. Ano po yun? Yung pamilya niya. Kung may asawa, isa lang, pamilya lang. At kung ikaw naman po ay merong girlfriend, siya lang.
1: Ang pinangakuan?
0: Totoo pa rin.
1: Yes.
0: Pinaasa, huwag pa iyakin.
1: Yes, tama.
0: O, ganun po yun. Hindi po natin kinokondone. Mayroon pong problema, maliit man po ito. Nagsisimula pa lang ang inyo pong Coast Guard, ang inyo pong commandant, utos niya po sa inyong IG, i-address ito, sugpuin, pigilan.
2: Yes, sir. Yun, at least, yun makikita natin mga kababayan na we do not tolerate this such act. Kaya very transparent ang Philippine Coast Guard, sir, when it comes to this. Sir, balikan ko rin din, sir, kanina na-mention about sa pension ng ating mga retirees. Yes, sir. Sir, sa Section 51, hindi ko lang sure, sir, kung related siya, pero yung exemption from attachment, taxes, charges, and fees.
0: Hindi sa related in a sense na ito po kasi may kinalaman sa, kunyari, meron po tayong kailangan bilhin na isang equipment or isang spare parts to repair our equipment. Hindi po ba galing abroad dyan? Although po, pag government ang gagamit, may exception po yan. Pero dadaan ka pa sa proseso. With this section sa ating bill na binabasa mo, ha, kung nire-review mo, ha, tina-challenge mo. So talagang exempted na po tayo sa fees charges po. Ganoon din, minsan meron tayong mga dapat bayaran sa mga ahensya ng gobyerno when it comes to our radio permits and licenses po. Dito po, exempted na. Kasama rin po dyan our authority or our power to enter into local and foreign loans. So, ganun po yun. Kung hindi kaya sa budget natin at merong magpapautang na local na banko po, sinama na rin po dyan.
2: Yes,
0: very, very flexible and innovative ang Coast Guard po. Challenging situation po.
1: Yes, sir. Are we looking at expanding, sir, yung ating mga barko, mga air assets? Kasi ang naiisip at napag-uusapan natin, sir, more on the personnel. How about when it comes dun sa infrastructure and facilities?
0: Yun po ay nasa isa pang batas. May basic po kasi na one title, one law. Ito po kasi mo sa title pa lang yung modernization ng organization po ng Coast Guard. Meron na po actually mga nag-file po nito sa 19th Congress po. At mga senador po nagsasabi, ito na ang next namin, yung modernization ng Philippine Coast Guard. Ibang bill po yun. But now, you'll see na hindi lang sa personnel, but this time around, hindi lang sa facilities or sa barko, aeroplano, but also shipyards.
1: Wow! Opo. Philippine Coast Guard shipyards, sir?
0: Kailangan kasi kung marami ka ng barko, kailangan mo repair din po
1: ito. Yes,
0: kung meron kang mga recruit, kailangan mo mga mas magagandang training centers.
2: Yes.
0: Kung meron kang mga lighthouse, meron kang mga districts, kailangan mo ng support sa kanila. So ito po ay to support yung ating mga personnel. So modernization po ito. Equipment and logistical requirement.
1: Yes. Hindi na talaga malayo kasi sir, si Admiral Gavan talagang ang pangarap niya daw talaga ang Philippine Coast Guard ang maging pinakamalawak na coast guard sa buong Southeast Asia. At base sa pagkukwento mo, sir, when it comes to the current status of our law and then the modernization, in 5 years or 10 years, hindi na malayong ma-achieve natin yung goal na yon and more.
0: And dapat lang naman po talaga. Mm. Kasi po, kung may lindol, mayroon kang malaking sakuna na bagyo, yes, ang talaga pong inaasahan ng tao, mm-hmm, ang Philippine Coast Guard. Napakita na po natin yun sa Cebu. Mm-hmm. Kaya nga po, kung yung isang district commander, sabi niya, kung ang may nalulunod sa gitna ng dagat, alam niyo po, pag nakita yung Philippine Coast Guard, hindi lang natin naligtas yung taong nalulunod, kundi yung kanyang mga umaasa sa kanyang pamilya.
2: Yes, sir. Exactly.
0: Yun po yun.
2: Holistic approach, sir. Mm-hmm. Tapos dito sa sinasabi ni Rear Admiral Tanseco, Ms. Joy, kumbaga kung ang ating trabaho ay within the Philippines and sa lahat na nasasakop ng servisyo ng Philippine Coast Guard, hindi na tayo lalayo, sir, sa pag-source ng mga kakailanganin natin dahil pwede na ma-provide within the
0: organization.
2: Yes, sir, self-reliant
0: natin. A country that is prone to calamities.
2: Yes, sir.
0: We have a very vast exclusive economic zone to protect not only our sovereignty but also our sovereign right. We must be capable. And the country and the people don't deserve anything less.
2: Mm-hmm. Yes,
0: yun
2: sir
0: po ang gusto ng ating commandant. Mm-hmm.
1: Sir, with the current status of our revised Philippine Coast Guard law, ano pa po yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan siguro ngayong taon ng 2026? Ano pa po yung mga developments na ine-expect po nating ma-achieve natin bago matapos ang taon?
0: Sana po, hopefully po, maipasa na ito sa House of Representatives. Mm-hmm. Sabi ko sa inyo kanina, dalawa pong committees to. Ayaw po natin pangunahan kasi po meron din po silang priorities po doon. But the Committee on Appropriation, Committee on Ways and Means, and no less than the Speaker po, Speaker D ng ating House of Representatives, nung nakausap ng ating commandant, sabi niya, it will be my legacy, yes, to ensure ng Coast Guard po hindi lang ma-reorganize but also modernize. Mm. Now, umasa po kayo, kahit hindi pa po na ipapasa po ito or ilang buwan pa, patuloy po ang Philippine Coast Guard na magsiservisyo. May batas man na bago o wala.
1: Yes.
0: Dodo, hinihintay ng mga retirees po natin ito. Makakahintay pa po kami.
1: Mm-hmm.
0: At ang aming pong servisyo, hindi magbabago po. Hindi importante minsan yung minsan, di ba? Lalo tayo. Hindi lang sweldo ito.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay servisyo sa bayan. Pagmamahal. Yes. Sa ating Pilipinas po.
2: Yes, sir. Sir, before tayo magtapos sa ating programa, anong nais po ninyong ipaabot sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na po sa mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard?
0: Una muna sa mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard, nakita nyo na po kung gaano po tayo minamahal ng ating mga mambabatas, mm-hmm, ng ating Pangulo, ng ating Secretary, ng inyong Commandant.
1: Mm-hmm.
0: Sana po maasa ko sa inyo, lalo na po yung ating pinakamababang ranggong Coast Guard personnel, mm-hmm, na sa ngayon, eh nandun sa isang barko, nagkakanda po ng isang pre-departure inspection.
1: Yes.
0: Sana po, gawin mo ng buong puso yung iyong trabaho. Huwag kang papadala sa pagod, huwag kang papadala sa temptation.
1: Mm-hmm.
0: Gawin mo po yung trabaho nyo sapagkat malaki ang inaasahan sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Sa atin naman po mga kababayan. Pinapaabot po ng inyong commandant, Admiral Ronnie Ilgaban, ang kanya pong pasasalamat sa suporta niyo po sa Philippine Coast Guard po. Isama niyo po kami palagi sa inyong panalangin po. At dun sa mga gustong sumama o maging kaisa ng Philippine Coast Guard in the future, lalo sa mga kabataan po, mag-aral ng maigi at hihintayin po namin kayo, join the Philippine Coast Guard, ang servisyong humanitarian, servisyo para sa bayan.
2: With this, Rear Admiral Oliver S. Tanseco, Philippine Coast Guard, sir, maraming salamat sa pagsama sa amin, sir.
0: Maraming salamat po.
2: Yes, sir. Hanggang sa susunod, sir, na servisyong Coast Guard. Maraming salamat po kay Rear Admiral Oliver S. Tanseco. Ms. Joy, naging makabuluhan ang ating discussion this afternoon na napag-usapan natin to dahil ito yung latest development sa Philippine Coast Guard. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 5 minuto na lang po bago ang alas 4 ng hapon at dito na po magtatapos ang ating programa nitong Webes sa Servisyong Coast Guard. Bago po tayo magtapos, nagpapasalamat lang po tayo sa ating technical team at sa buong Radyo Pilipinas family, headed by Sir Alan Alanige, sa Coast Guard Public Affairs Service kay Commodore Noemi Kayabyab at sa pangalan po ng ating komandante, Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at kami pa rin po ang naging kasama ninyo sa hapon na ito.
1: Ako po si Joy Gumatay mula sa serbisyong hindi nagbabago, serbisyong humanitarian.
2: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Butterbonya. Hanggang sa susunod na Webes, dito pa rin po sa Serbisyong Coast Guard.
3: Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Energy Secretary Sharon Garin na nagsagawa ng inspeksyon sa Wawa Pump Solar Project sa lalawigan ng Rizal. Balita hatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Omar, nag-inspeksyon nga si Energy Secretary Sharon Garin sa Wawa Pump Solar Project sa lalawigan ng Rizal. Ito ay upang masiguro na nasa maayos at magandang kondisyon ang naturang proyekto na magbibigay ng mas reliable na power at mas malinis na energy access at patuloy na pagpapalakas ng water security at flood protection sa buong lalawigan ng Rizal at Marikina. Ayon nga kay Energy Secretary Garin na ang naturang pump storage solar power project ay magbibigay ng mas maayos na supply ng enerhiya, particular na sa mga demand peaks na kinakailangan ng buong Metro Manila at iba pang karatig lalawigan. Sa huli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy nilang imomonitor ang kasalukuyang timeline ng proyekto upang mas mapabilis at mabilis mapakinabangan ng taong bayan. Mula pa rin dito sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pagbawi ng mga salaysay kaugnay sa flood control scandal, nakakabahala ayon sa Malacanang. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakakabahala para sa justice system ng Pilipinas ang paglutang ng mga individual na titestigo at magbabanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal. Ngunit kalaunan ay babawiin din. Reaction nito ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng recantation at pagbawi ng mga salaysay ng dating security aide Zaldico na si Orly Guteza laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pag-deliver niya ng mali-maletong pera sa kongresista. Kung matatandaan, sinabi ni Guteza na binitiwan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangka na gumawa ng peking kwento upang makapanira ng kapwa. Marahil ang rason niya dito, nais pabagsakin ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na hindi ito ang unang pagkakataon na mayroon umanong mga nagmanipula para magkaroon ng false witness kapalit ng pera. Nakakabahalaan niya ito, lalo't sisirain din ito ang paniniwala ng mga Pilipino dahil kaakibat ng mga pekeng salaysay na ito ang paglutang ng fake news at maling impormasyon na makakaapekto sa katotohanan. Pagbibigay din ni Castro, dapat maimbestigahan ang mga ganitong insidente, lalo't mas dapat na manaig ang due process, ang batas at ang ebidensya.
4: Sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senator Risa Ontiveros, sinitang hindi agad pag-takedown ng live streaming ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pino na ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality Chairperson, Senatora Risa Ontiveros, kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado ngayong araw, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minutes ang live streaming sa Facebook ng pamamarila. Ayon kay Paraiso, 5 minuto pa lang ng pamamaril nang malaman na ng CICC ang live streaming, saka agad nila itong itinawag sa Meta na siyang nangangasiwa sa Facebook para mapatake down ang video. Pero inabot pa ng 9 minutes bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Gideon Tiveros, matagal na ang 14 minutes at marami na ngayong nakakagamit ng video at nire-reshare ito o pinapakalat. Kaugnay nito, nanawagan si Paraiso sa mga nakakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Ginit naman ni Tiveros na dapat mag-usa na ang Meta na gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. Kamara, titiyakin ang sapat na pondo para sa mental health at child protection programs sa 2027 budget. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Tisiguruhin ng Kamara ang pagpapatuloy sa 2027 national budget ng mga programa para sa mental health at protection ng mga estudyante kasunod ng tumitinding pangamba sa karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Vice Chair ng House Committee on Appropriations, lalong kailangan maibagpatuloy ang naturang mga programa matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Kaya naman sa susunod na budget briefing, aalamin anya nila kung gaano nakalaki ang nagamit ng DepEd sa mga pondong inilaan para sa mga programang ito at kung ilan na sa mga target na personnel ang aktwal na na-hire. Sa ilalim ng 2026 budget, 2.37 billion pesos ang inilaan para sa school-based mental health program ng DepEd. Kabilang dito, yung 10,000 na school counselor associate positions. Mayroon ding 89.9 billion na budget para naman sa child protection program na nakatuon sa pagprotekta sa mga mag-aaral laban sa pang-aabuso. Mahalagaan niya magiging utilization rate ng kasalukuyang pondo sa pagtukoy kung kailangan pandagdagan ng alokasyon para sa 2027 habang tinitiyak na magpapatuloy ang school-based mental health program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dating Congressman Michael Romero nag-resign bilang reservist ayon sa Philippine Air Force. Detalye sa ulat ni Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Yes, Omar, kinumpirma ng Philippine Air Force o PAF na nag-resign bilang reservist ng Air Force. Si dating Congressman at Brigadier General Michael o Mikey Romero, epektibo nitong August 19. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagpasalamat si Romero sa tiwala at sa pagkakataong ipinagkalob sa kanya sa panahon ng kanyang serbisyo. Bukod dito, kinumpirma rin ni Basco na tinanggal si Romero sa kanyang pwesto bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Northern Luzon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon, sinusuri ng PAF ang lahat ng record upang matiyak na naayon ang mga ito sa mga umiiral na patakaran. Matatandang nag-viral online ang larawan ni PAF Reservist sa Romero kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete kung saan kinwestiyon na mga aktibo at dating uniform personnel ang dami ng medalya at badge nito. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Sa ating panguling balita, Bureau of Correction nagpaalala sa kanilang mga tauhan ng safety protocols para sa issued firearms. Nagbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Naglabas ng direktiba ang Bureau of Corrections na nagpapaalala sa mga BUCOR personnel na maging responsable sa pagtatago at pangangalaga ng kanilang mga baril o armas na inisyu ng gobyerno. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril ng ilang estudyante tulad ng sa Zamboanga City kung saan ang ginamit na baril ay mula sa isang kaanak na may issued firearms mula sa pamahalaan. Base sa memorandum, ang pagtitiyak na ligtas ang mga armas ay kabilang sa tungkulin ng isang tauhan ng BUCOR. Dapat ito ay secured at hindi makukuha o mahahawakan ng mga hindi otorisadong individual, lalo na ng mga bata at minor de edad. Dapat din hindi ito napapabayaan o nilalagay sa mga lugar kung saan ang mga miyembro ng pamilya, katrabaho o bisita ay maaari itong makuha. Kung dadalhin man ito sa bahay, ay dapat nasa isang ligtas na storage facility, maaaring nasa gun safe o lockbox na nakakandado sa pader o sa sahig ang armas, pero dapat kaya nitong iwasan ang anumang forced entry at hindi madaling makita. Kung may key combination naman, hindi ito dapat malaman ng mga hindi tourist sibilyan. Huwag din iiwanan ng susi ng gun safe sa mga drawer, lamesa, cabinet at iba pang lugar na makukuha ng mga bisita o kaanak. Gate naman ni Bucor Chief Director General Gregorio Catapang Jr., dapat pairali ng pagiging responsable at disiplina sa pagsasagawa ng safety protocols. Anumang kapabayaan ay maaaring magresulta sa aksidente at pagkawala pa ng buhay ng ilang individual. May kaakibat din itong kasong kriminal sa mga nasa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Doctors on board.
11: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
12: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
11: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na intindihan niya.
10: Doctors on board.
12: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
1: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
15: Namamasyal pa sa Luneta.
13: yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Leslie Bocopo. Live, balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
21: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
20: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
21: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
20: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened,
21: together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
22: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
4: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
23: Doctors on board.
11: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes. You choose a healthy diet. Controlin natin yung mga comorbidities.
12: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
11: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
12: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
26: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
25: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
25: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST din.
25: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
27: Radyo! Publiko!
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Ang oras po natin, 23 minuto makalipas sa alas 4.
29: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
30: Mark in!
29: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
30: Mark!
29: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang araw po ng Webes, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-dalawang po sa buwan ng Agosto taong 2026. Kaya't naririnig niyo po ang awiting Pilot of the Airwaves ay dahil ngayon po ay National Radio Day, mga kababayan. Isang pagpupugay po sa mga alamat ng radyo. Patunay po na ang radyo ay hindi pa rin namamatay, ha? Buhay na buhay pa rin po ang radyo. Bagamat ito'y nagbabago ng anyo dahil nga sa makabagong teknolohiya at syempre, dahil na rin sa pag-inog ng panahon. Kaya po man, mananatili po ang radyo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga sasakyan, at maging sa inyong mga telepono. Kaya nga po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang kauna-unahan na nag-simulcast ng mga programa sa AM at sa FM. At sabay ang napapanood na rin sa inyong mga telebisyon. Kaya Happy National Radio Day, mga kababayan, ngayon pong araw na ito, Agosto 20, 2026. Special po ang ating palatuntunan ngayon sapagkat sabi nga ang ating palatuntunan ay sabi nga very versatile, ano, sapagkat na dito hindi nyo lang maririnig, hindi nyo lang mapapanood, kundi mararamdaman din ninyo ang mga paksang ating pag-uusapan sapagkat meron po tayong pagtatanghal ngayon ng isang dokumentaryo na sabi nga napapanahon, lalo't na pinag-uusapan nga natin ngayon yung sabi nga yung mga flood control na ito, di ba? Naalala ninyo nung makailang sona ng pangulo, di ba? Sa mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbunyag hinggil nga dito sa anomalya sa flood control project, mga kababayan. Kaya ho ngayon, ang sabi nga bilang pangmulat, no? Sa kabila ng mga pagbaha, sa kabila ng mga sunod-sunod na pag-ulan, malakas ang agos, mga kababayan. Ang tanong ngayon na marami, saan tayo iahatid nitong agos na ito? Makasama ko po ngayon, hindi po ako nag-iisa. Siyempre, makasama po natin ang ating, mutya ito eh. Mutya ng Public Affairs Division, mga kababayan. Walang diliba, kundi si Miss Rachel Oliveros. Hi, Rachel.
1: Hi, Kuya. Isang maglumi pa. Maaraw na ba sa Quezon City?
0: Maaraw na.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At lalo na, Kuya, sa mga kababayan nating patuloy na nakakaranas ng pag-ulan at matitinding pagba. Isang maingat po na hapon sa ating lahat.
0: Ayan, oo. Pero napapanahon itong dokumentaryo natin ngayon na inyong binalangkas at sabi nga ito ay may tuturing na obra ng Public Affairs Division at ang buong Bureau of Broadcast Service, ano? Dahil may kinalaman itong dokumentaryong ito sa mga baha-baha, ha, di ba?
1: Oo, napapanahon talaga siya, Kuis, kasi ginawa ko talaga itong dokumentaryo ito kasi malapit siya sa puso ko.
0: Mm-mm.
1: During the Ondoy kasi isa ako sa mga muntik malunod. So, ayan. I wanted this project na talaga nga, alam mo yun, nandun yung puso mo. Saka we're not just putting or creating projects para lang may masabing may nagawa tayo. We wanted to give impact, saka inspirasyon na lang din sa mga local government units and also sa mga kababayan natin. Anong kailangan natin gawin?
0: Ayan. Ay, may sabi nga, ito yung tinatawag na call to action.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ganon, may impact yung ginagawa natin.
0: Correct. Kaya naman, mga kababayan, samahan nyo po kami sa pagpapatuloy ho ng ating palatuntunan, ating pong matutunghayan maya-maya po lamang ito pong dokumentaryo atin po sa atin ng Public Affairs Division. Pero bago yan, atin muna nga alamin ang mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Siyempre, kasama pa rin si Rachel. At ito po ang palatuntunang Mark In,
2: Mark Out sa Balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Atin munang tungayaan ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ang isa sa mga sinasabing pinakamalaking pumping station sa Metro Manila kanina umaga. Labing tatlong bagong pumping station sa Metro Manila asahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon.
1: Short and medium ang long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Department of Social Welfare and Development nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado po ng bagyo at habagat.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahon, dala ng habagat pumalo na sa 29 mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
0: Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ipaubaya na sa Ombudsman ang mga pagbabago sa testimonya ni Orly Gutesa.
1: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Zamboanga City, hindi isinasantabi ng Department of Education.
0: Pagbabantay naman ng pakikilahok ng komunidad para sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At ngayon, Rachel, ito na nga. Oo, ihahatid na ho sa inyo ang isang dokumentaryo mula po sa PBS Public Affairs Division, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ilalim po ng Terra Asia Program, katuwang po ang CFI Media o ang French Media Development Agency. Bigatin pala kayo ah. May nandiyan din ang Asia Pacific Institute of Broadcasting Development at ang embahada po ng France sa Pilipinas. O, kita mo? Ito pa lang eh, mga affiliation pa lang, bigatin na eh. Oo. Isang dokumentaryo pong napapanahon. Isang dokumentaryong nagpapakita at magpapakita po ng katotohanan ng ating bansa sa patuloy ho na pagharap dito sa climate change. Ang laki ng kamon talaga ng climate change. Yes, special, di ba?
1: Ramdam na ramdam natin ito. Oo. Mga nakaraang linggo.
0: Oo. Eh, kwento ito ng ating mga kababayang, lalo na yung mga kabataan, paulit-ulit na nakararanas ng matinding pagbaha.
1: Emphasize natin, kuya, hindi lang to isang beses, kundi paulit-ulit nila. Yes. Nararanas. Kumusta kaya ang kanilang kalagayang psikolohikala sa patuloy nilang pagharap sa ganitong kalamidad? Ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng bansa? At eto nga po, meron din dito kayo, malalaman din natin kung ano yung bagong phenomenon na kinakaharap natin ang bansa na related din sa climate.
0: Mm-hmm.
1: Atin pong alamin.
0: Yan, lahat ng yan dito sa dokumentaryong Agos,
1: The Unseen Scars of the Flood.
3: Pag maulan po, ganun lang po, pinakabahan mo po talaga po.
4: Ano po, kasi syempre nakakatakot po talaga kasi ano, mabilis po ano eh, mabilis po tumas yung tubig dito.
5: Kahit sabihin po natin na matagal na po ako, siguro mga almost 18 years, 20 years na po ako rito. Nandun pa rin po yung kabamang eh. Hindi po talaga nawala sa akin.
6: Tsaka kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan namin umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig.
7: Ang ulan ay isang biyaya para sa karamihan. Dala ay tubig para sa pananim at ginhawa tuwing panahon ng tag-init. Ngunit, para sa ilang pamilya, kababaihan at kabataan, kasabay ng malakas na ulan ay ang pagsibol ng pangamba at takot para sa kanila.

0: Marilyn Gabito po, taga Tagumpay Extension, Barangay Bagong Silangan po.
1: Ma'am Marilyn, tama
0: po? Yes po.
1: Ma'am Marilyn, makasay po lang po yung...
2: Sa gitna ng aming interview ay biglang bumuhos ang ulan. Bakas sa mukha ni Aling Marilyn ang biglang pagkabalisa.
0: Okay lang naman po kami sa araw-araw. Normal lang naman po na kapag maaraw, walang ganong ano. Pag maulan po, doon lang po, kinakabahan lang po talaga po, lalo na po pag yung mister ko po nasa trabaho, tapos kami lang po ng anak ko, kasi syempre yung mga kapatid ko din po, nag-aasikaso din po ng mga gamit nila pag lilikas na po.
3: Suset Abarejo po, Tagumpay Extension, dito po, kami ang nakatira sa Tagumpay Extension, Barangay Bagong Silangan. Hindi kasi nung bata ako, talagang itong area na po ito is binabahan na. Ngayon, may bahay po kami dyan sa may Tagumpay mismo, sa gitna ng Tagumpay. Ang inaabot po rin dyan na hanggang bubong lang ng first floor, pero hindi na umaabot ang second floor. Tapos nung na-experience ko, pagkatapos nag-undoy, ang mga tao dito, laging takot na sa baha. Kaya pag sinabing ng nila kagawad Fred Marcelo, lumikas na kayo kasi malakas ang ganito, lumilikas na kami. May phobia na kami sa undo, Yolanda, Rolly, Habagat, na ganun kalalaki ang baha.
4: Pagbaha kasi isa sa mga pangunahing hazard na kinahaharap ng Quezon City. Ito probably sa combination ng malalakas na pag-ulan, urbanization, and yung mga location ng mga certain areas na malapit sa mga daluyan ng tubig like Ilog at Sapa, katulad nga ng Barangay Bagong Silangan, like meron ding Tatalon, Rojas, at ibang mabababang lugar na kapag umulan ay talagang mabilis tumaas ang water level ng daluyan ng tubig. Ang Bagong Silangan kasi isa sa pinakamababang lugar sa Quezon City. Dahil sa kalapitan niya sa Marikina River at yung creek systems, talagang mas mabilis siyang umaapaw ang tubig. Diyan sa area na yan, meron na kaming permanent evacuation center. At alam na ng mga community, hindi mo na sila kailangang i-force evacuate. Alam na nila ang what to do and they know na they will be taken care of sa evacuation center.
3: Ako po si Irene Artia, taga Tagumpay Extension, Bagong Silangan, Quezon City. Unang-una po talaga sa ginagawa namin kapag may bagyo, magliligpit na po. Magliligpit talaga ng mga dadalhin doon sa evacuation kasi yun naman po talaga ang pinaka-importante, yung may gagamitin kami doon sa evacuation center. Tsaka kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan namin umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig. Kumbaga, kunting ulan lang, bago yung doon, kami muna talaga.
0: Nagpapanik po lahat kami, mga kapitbahay ko, lahat po kami nagpapanik kasi siyempre po, hindi po namin masabi kung gaano kabilis pumasok po yung tubig.
5: Malakas ang negatibo na effect ng climate change kagaya ng pagbaha tsaka yung mga malalakas na bagyo sa mental health condition natin mga Pinoy. And then, mataas yung datos ng mga mental health disorders, usually pagkatapos ng dilubyo or yung after ng disaster. Umabot din na yung post-traumatic stress disorder o yung stress na naramdaman after ng dilubyo. Nasa pagitan ng 10% to 76% na mas mataas pa as compared to other countries.
2: At sa mga kagaya ni Aling Marilyn, tila hindi natatapos ang kanilang pangamba. Tumila man ang ulan at humupa man ang baha.
0: Yung ano po, nakauwi na po kami, galing po kami evacuations, nakauwi na po kami kasi wala na pong baha. Tapos mga ilang oras lang po, bigla pong tumaas yung tubig, natutulog pa po yung anak ko. Doon po ako yung panic talaga po kami kasi lahat ng gamit namin na binaba na, nabasa na naman po, tapos tulog pa po yung anak namin po.
6: So sa Pilipinas kasi, hindi abstract yung climate change. So actually, nararamdaman natin siya taon-taon, di ba? Nararanasan natin siya through typhoons, floods, and even extreme heat. So halimbawa ngayon, summer, tapos later this year, malamang may mga bagyo ulit. Meron pong bagong phenomenon, relatively bagong phenomenon. Ang tawag sa kanya, climate anxiety. So, ang climate anxiety ay emotional distress na may kaugnayan sa climate change, sa pagbabago ng panahon. At sa epekto nito sa ating buhay at kinabukasan, iba ito sa usual or sa ordinary stress ng buhay, katulad ng traffic, ganyan. Or yung stress sa trabaho, sa workload, o sa pag-aaral. Kasi hindi lang ito tungkol sa isang exam o isang problema na matatapos din. Ang source nito ay isang malaki at tuloy-tuloy na issue na parang hindi madaling solusyonan.
0: Ano po yun? Nung Ulysses po, nasira po yung bahay namin. Walang-wala po talaga natira sa amin. Tapos, ganun din po sa Karina po. Nasira din po yung bahay namin. Malakas po yung agos ng tubig, yung Karina at Ulysses po. Kaya po, ayun, nasira. Tapos, takot po. Takot. Tapos, syempre, pag hinayang po kasi lagi po nasisira yung bahay namin. Wala naman po kami agad-agad na pera para po ipaayos sa bahay namin. Tapos, minsan po, pag gantong tag-ulan, wala pong trabaho yung mister ko po. Yun lang po yung nakakaano doon na magsa-start ka ulit sa panibagong simula ng buhay mo.
2: Makikita sa imprastruktura at kabuhayan ang epekto dulot ng mga matitinding pagbaha. Ngunit, kamusta na kaya ang sugat na dulot nito na hindi nakikita ng mga mata?
7: For me po kasi, meron po ako naaalala lang. One time po, tulog na tulog po ako noon. Tapos pagkagising ko po, nagkakagulo na po sa labas. Tapos, sa second floor po kasi ako,

0: sobrang ano pa, kaya pinaka nahirapan po ako noon. Masyado pong ano, masyado pa po akong madaling ano yun ang nalami, kaya nagkasipan ko agad ako sa hobo, nagsakit po ako noon.
1: Very common yung mga mental health aberrations nangyayari sa mga bata, kasi in the first place, yung emotional development ng mga bata is hindi pa buo yung kakayahan niya na iproseso yung takot or yung fear niya regarding dun sa dilubyo or for example in this case yung sa baha. Tsaka yung hindi pa sila ganun ka mature, unlike with mga adults na may marami ng experience sa buhay na makasabi sila na okay lang ito, lilipas din ito. Pero sa case ng bata, mas mahirap sa kanila kasi hindi pa na-develop yung not only yung physiologic na development nila but also yung emotional development ng mga bata. Kaya nagiging mas ano sila, vulnerable.
0: Pumitakot po naman kasi po habang naalala ko po yung mga ganung bagay, para pong tumatatak sa isip ko na baka mangyari ulit yun, na parang kada may bagyo, iniisip ko, baka pag gising ko na naman, may ganun na namang mangyayari. Kasi, lalo na po ngayon, kailangan ko na pong tumulog sa pag-aayos. Hindi po katulad dati na tutulog-tulog lang ako. Ngayon po, kailangan ko na rin pong gumalaw para mas mabilis po kami makalikas.
2: Usually po, nadadala po talaga ng mga tao yung memorya po tungkol sa mga different trauma. So, hindi naman po lahat ng mga batang may trauma ay umiiyak o nagsasalita tungkol dito. Pero, pwede po nila itong maalala, balikan, pwede pong ito po ay maging source po ng mga memories na natatakot po sila long term.
1: Pinaka-highlight talaga na pattern na na-observe namin, especially after ng baha tsaka yung bagyo, is tumataas yung cases na tinatawag na post-traumatic stress disorder. O ito yung stress na naramdaman after ng dilubyo or ng baha. Tsaka yung depression. So yung depression yung parang feeling sad, no? Or mabigat na pakiramdam hanggang 14 days. Yung anxiety. So yung anxiety is parang yung stress mo na maging mangyari na naman ang baha, no? sa future. Tsaka yung mga problema sa pagtulog. So yun yung mga parang mga dagok na nag-a-affect sa mga vulnerable communities, particularly sa mga bata, pagkatapos ng mga disaster related to climate change.
3: Sa paulit-ulit na hamon ng pagbaha sa kanilang lugar, madalas na hindi na kinakaya ng musmos na katawan ng mga bata ang tupik-baha.
0: Napapagod din po kasi po one time, gabing-gabi po, kailangan ko ang bumagyo po talaga noon. Hanggang dito na po yung tubig. Dito po kami nakakit. Hirap na hirap po ako. Ang dami ko po nung dala. Tapos dun ko po naisip na bakit po kaya ganito nangyayari sa amin. What if lumipat na lang kami? Kasi naisip ko din po dito na kami lumaki. So kailangan na lang masanay po. So ilaban na lang po namin.
1: Yung paulit-ulit na exposure ng bata sa mga epekto ng bagyo o yung pagbaha is nagiging cumulative yung effect nito. So it means to say na parang nag-iipon yung stress tsaka yung anxiety ng bata every time na makaka-experience siya ng mga bagyo or baha, particularly for those sa mga family na andun sa lower margin ng socioeconomic status. Totoo po na iba yung effect sa mga vulnerable sectors kasi hindi pantay yung ano eh. Mabuti lang kung sa mayayaman kasi they have their resources. However, with the vulnerable groups, yung basic needs hindi nga kayang ma-sustain, no? Even without the disaster. How much more if andyan sila sa point na may bagyo or baha?
3: Delikado man ang sitwasyon sa lugar tuwing panahon ng tag-ulan. Sa kasalukuyan, ito pa rin ang nagsisilbi nilang tahanan, umulan man o umaraw.
4: Bali, dinadaan na lang po sa kwentuhan, dinadaan na lang sa trabaho. Yun bang parang sinasanay na lang po yung sarili namin sa ganong sitwasyon po. Sinasanay lang po namin yung sarili namin na kailangan naming masanay kasi ito na po yung aming buhay. Ito rin po ang ginusto naming buhay. Kaya kahit masakit po, obligado po kaming tanggapin yun kasi kami rin po ang may gusto nito. Hindi po namin ito pwedeng isisi kahit kanino. Kami po talaga ang may kagustuhan nito.

0: medyo napapaluha syempre po. Ba yan? Parang na ano po, kasi syempre, no choice naman po kami. Kundi tumira na lang po dito kasi wala naman po kami ibabayad na pang-upa, ganun. Kaya, yun na lang sinasabi namin sa mga anak namin na mag-aral kayo para hindi nyo maranasan yung mga nararanasan natin ngayon. Yun po, naiintindihan naman po nila.
1: Na ano pa po kasi, may nalunod po kasi ako. Kaya po, masyadong maingat lang po sa kanya. Kasi po, nalunod po yan siya dun sa creek kasi sira na po yung ano. Kaya po, pagdating ng baha po, wala po kong ibang iniisip kundi siya pra. May likas po agad. Wala na akong pakialam kung may maiwang gamit. Basta siya po, nandun na po sa taas. Kasi syempre minsan, wala po yung asawa ko nagsa-sideline po para may pagkain po kami mag-ina. Kaya hindi ko po ano, ma-open yung ano po kasi hanggang ngayon kahit sabihin magpa 4 years na po siya, masakit pa rin po sa akin. Hindi nag-cry mama, usap lang kami. Ano na. Wait na ikaw doon. Get mo yung cellphone. Kaya po, ano lang po talaga. Takot lang po ako talaga pag tumaas na po yung tubig. Ito lang po talaga.
2: Sa Pilipinas po, yung climate anxiety at climate crisis ay hindi lang environmental issue. Mental health issue rin siya kapag paulit-ulit kang nakakaranas ng baha, bagyo, displacement, pagkawala ng bahay o kabuhayan, kakaroon to ng nag-expose ka sa chronic stress. So, pwedeng hindi lang isang individual, pwedeng buong pamilya o buong paaralan. So, kapag ang chronic stress na apektuhan ang emotional well-being or mental well-being, relationship at development mo as a person, lalo na mga bata to. Habang pinag-uusapan natin yung mga infrastructure at disaster response, kailangan din siguro natin pag-usapan yung psychological recovery from the chronic stress na dinudulot nitong climate change. Palagay ko, kailangan natin tingnan ang disaster preparedness, hindi lang bilang paghahanda sa baha o sa labis na kainitan, kundi paghahanda rin sa emotional recovery na dinudulot ng climate change. So, dapat kasama sa evacuation plan, for example, yung child-friendly spaces, psychological first aid, at access sa psychosocial services at mental health services sa komunidad. Lalo na po ngayon, ang recovery ay hindi natatapos kapag natuyo na usually yung kalsada. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung suporta sa mga taong naapektuhan mentally ng climate change po.
3: Sa QCDRRMO, ang mga bata ay part ng kinoconsider naming vulnerable sectors. Kaya pagdating sa halimbawa ma-evacuate sila, sa evacuation center pa lang, meron na tayong child-friendly space. Na wherein, nandito yung area na handled by the Quezon City Health Department at meron ding mga tauhan ng DRRMO at Quezon City Health na sinanay natin para sa mental health and psychosocial support services. Meron ding psychological first aid para kahit papano, mabigyan sila ng surrounding, bibigyan sila ng activities para hindi sila masyadong natotrauma on what's happening around them. Meron din mga toys, merong mga reading materials, at merong mga tao na nagagabay sa kanila, merong mini class para naman hindi sila mabobore or makikita nila na nakakatrauma yung surrounding sila.
4: It's very important na to remember that our kids, no, ngayon at this moment, sila yung bubuo dun sa future. So if napabayaan natin yung mental health ng mga kabataan natin, as I've said earlier, the cumulative ang effect, compounding yung effect. So dala-dala nila yung effect ng dilubyo sa kanila at bigat na habang lumalaki sila. So maaari pang maipasa ito sa susunod na generation. So kaya nga importante na pag naprotektahan natin yung mga bata, parang binigyan natin sila ng ligtas na kapaligiran, tsaka yung suporta at parang a sense of hope. yung sense of pag-asa para hindi lang isang bata ang naiiligtas, kundi parang it takes one community to raise a child, kumbaga. So I think that is really relevant sa situation na ito, no? Particularly on the discussions of the mental health effects of this bagyo and other climate change impacts. Ang pamumuhuna natin dito sa mga kabataan ngayon ay parang it's another way of saying that namumuhunan tayo din sa matatag tsaka mas maunlad na bansa sa hinaharap.
5: Hindi naman po lahat katulad ko eh. May mga ibang hindi po nila nakakayanan yung stress po. Kaya kumbaga tama din po talaga na dapat mapag-ukulan ninyo ng pansin yung mental health. Kasi sa tagal naman po namin dito, ngayon pa lang ako naka-encounter na napag-usapan yung mental health about sa paglilika, sa palaging ganitong buhay namin ngayon pa lang po. Kaya maraming salamat din po na napag-usapan ng ito ngayon.
4: Tayo ang isa sa pinakamadalas na tamaan ng bagyo. So approximately, ito yung 20 typhoons per year, approximately. Pero kulang pa yung sistema natin para tugunan yung epekto. This is say na sobra yung exposure natin sa mga calamities, pero kulang yung protection natin. Specifically, protection not only the physiologic, but also yung protection sa mental health or psychosocial health natin.
2: Sana makita natin na ang disaster response ay hindi lang tungkol sa pagpapatayo ng bahay o kalsada, maaari din na may nature-based na response, at maaari din magkaroon ng psychosocial na response sa mga disasters na nararanasan natin. Dahil kapag naprotektahan natin ang mental health ng mga bata at kabataan, pinoprotektahan din natin yung kinabukasan ng Pilipinas.
6: Panatagan lang po namin yung isipan namin. Labanan, habang nandito po kami, isipin lang po namin, nakasama po namin si God na kaya po namin malagpasan ito. Kasi hindi lang naman po ito mangyayari ng isang beses, huwag mong susuko.
7: Walang makakapagsabi kung kailan muling mananalasa ang tubig baha. Ngunit, may isang bagay na sa kanila'y nananatili. Humupa man ang baha, sumibol man ang bagong umaga, nananatili ang mga sugat na hindi nakikita ng mga mata.

0: Bayan sa ating natunghayan ay malaki po ang hamon sa bawat Pilipino. Dapat kumilos dahil ang banta ng climate change ay hindi dapat binabaliwala. Dapat dito ay siniseryoso. Lalo na at ang mundo na ating ginagalawan ay hindi na po bumabata. Eh sabi nga nagkakaedad din ito. Parang tao, di ba? Kaya kinakailangan lalo na dito sa usapin, no, ng flood control. Isa lang ang hamon dito. Bukod sa managot, ang mga dapat managot doon sa mga politikong nagpabaya at nagkamal ng kutakot-takot na pera dito sa pera ng bayan, dapat yung mga susunod na mga proyekto kontrabaha, eh sabi nga ng Pangulo, eh dapat paigtingin, patatagin, at dapat pakinabangan ng taong bayan. Di ba, Rachel?
1: Yes, totoo, Kuya. Saka lagi nating tatandaan, dapat gumagawa tayo ng bagay para protektahan yung bayan at yung mga kababayan natin. Kasi at the end of the day, sino ba namang sasalba sa Pilipinas kundi tayo? Pero kung di natin protektahan, lalo na yung mga kabataan, sa ganitong klase ng sakuna, ano pang bukas meron ng Pilipinas, Kuya?
0: Ginagawa ng gobyerno ang tungkulin at mandato nito na ibigay sa taong bayan ang serbisyong nararapat para sa lahat. Pero bawat Pilipino may pananagutan upang, sabi nga eh, maprotektahan ang bawat isa.
1: Yes, may kanya-kanya tayong role na kailangan punan.
0: Dahil ang sama-samang pagkilos, sabi nga, ang bayang nagkakaisa ay bayang maunlad.
1: Yes.
0: Yan ang sabi nga, buod ang mensahe ng ating dokumentaryong Agos.
1: Yes.
0: Yan. Maraming salamat, Rachel. Yeah.
1: Thank you, Kuya.
0: Napakaganda ng inyong binalangkas na dokumentaryo para rito.
1: Yes, Kuya. And please po sa lahat ng ating mga nakasubaybay sa Mark In, Mark Out, available pa rin po. I-upload po natin ito sa ating social media pages, sa YouTube. And please po, huwag niyo po nga kalimutan yung panoorin po. And even my Terra Asia cohorts po, meron po tayong mga iba-iba pang klase ng dokumentaryo na available po sa ating Radyo Pilipinas Facebook page and social media pages.
0: Basta tandaan niyo lang ang tatlong salita. Ha? Tatlong
1: ano
0: salita.
1: Yun?
0: Pag in-upload na ito, ha? Please like, share, and subscribe.
1: Subscribe.
0: Yan. Eh, para at least mapapanood din yung lahat ng mga dokumentary ng PBS Public Affairs Division. Diba?
1: Yes, Kuis.
0: Ayan.
1: Abangan po nila. Mamayang hapon po, i-upload po natin yung full episode po ng Agos, The Unseen Scars of the Flood.
0: Yan. At yan ang sabi nga eh. Antabayanan nyo pa yung mga susunod pa. Marami pa yan. Marami pa yan. Antabayanan nyo lang. Ang mga sabi nga eh, nagmumulat, nagbibigay edukasyon, at sabi nga eh, nagbibigay ho ng inspirasyon sa ating mga kababayan. At nag-iiwan din ng hamon sa ating mga kinauukulan at sa sambayanan na dapat lahat ay umaaksyon.
1: Yes.
0: Yan. Ang oras po natin, mga kababayan!
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
0: Ay, meron po tayong 2 minuto bago ang 5 ng hapon.
4: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Good news!
6: Yay!
5: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
6: Fake news!
5: Disinformation!
6: Disinformation!
5: Mark out muna yan!
0: Ay, sandali lang po ah! Inaanyayahan po ang mga public information officer, communication officers, at mga communication at public relation professional sa dumalo sa 33rd National PR Congress ng nasa si Aisa. National Public Relations Society of the Philippines. Oo, yan. Isa ho itong ito pong tema ng Congress para sa ano na ito, sa okasyong ito ay para sa taong ito, Steward the Story from Cloud to Legacy. Isasagawa po ito September 17 hanggang 18 sa Soler Resort North Quezon City. Layunin po nitong National PR Congress na ito na pagsama-samahin ang mga communication and public relations of professionals mula sa pamahalaan, pribado sektor, akademiya at civil society para sa makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng mga best practice at pagpapalitan po ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation management at responsabling paghahatid ng impormasyon sa publiko. Para sa mga government agency at office, meron pong special government rate, 11,000 pesos po kada participant. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, maaari po kayong mag-register online sa pamamagitan po ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman mga kapwa government communicators, huwag palampasin po ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsable komunikasyon para sa bayan. Muli, ang 33rd National PR Congress po sa temang Steward the Story from Cloud to Legacy, Setyembre 17 hanggang 18 sa Soler Resort North Quezon City. Yan!
5: Mark in! Mark out!
0: At sa pagkakataong ito, tawag muna tayo ng mga pag-uulat.
5: Radyo Pilipinas Report.
0: Kasalukuyan ng sitwasyon sa Ateneo de Zamboanga ay naalam ng Malacañang kasunod ng insidente ng pamamaril noong Martes. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
6: Personal na pinuntahan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring pamamaril sa paaralan upang ipaabot ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumisita si Abalos sa universidad ngayong araw upang makausap ang social administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng insidente nitong Martes. Kaugnay nito, nanawagan ng Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon sa Kalihim, kailangang makamit ang ustisya sa lalong madaling panahon para sa mga biktima at upang matukoy ang mga pagbabagong kailangan nang hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigtingin ng Kalihim ang mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapangalib na content sa social media, lalo na yung mga hindi na dapat napapanood o nakikita ng mga kabataan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Report.
0: Kampo naman ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, binigyan din na walang paring dokumento o forensic evidence na nag-uugnay sa kanya sa mga cash deliveries. Detalye mula kay Melody Valdos Reyes lang.
7: Binigyan din ni Attorney Adi Fajarda, tagapagsalita at legal counsel ni dating House Speaker Martin Romualdez na nananatiling walang anumang forensic o documentary evidence na direktang nag-uugnay sa dating pinuno ng Kamara sa mga paratang laban sa kanya. Ginawa ni Fajarda ang pahayag ng tanungin ng media kung may inaasahan pa silang karagdagang saksi na magbabago ng pahayag at kung anumang magiging epekto ng mga magkakasalungat na salaysay sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Giit ng abogado, ilang buwan nang gumugulong ang investigasyon kung saan may malawak na kapangyarihan ng ombudsman na magpatawag ng saksi at kumuha ng opisyal na record. Ngunit wala pa ring matibay na ebidensyang na ipapakita laban kay Romualdez. Dagdag pa ni Fajardo, umaasa lamang ang mga ito sa oral testimonies o walang basihang salaysay na madali umanong maimbento at baguhin sa paglipas ng panahon. Narito ang pahayag ni Attorney Adi Fajardo.
8: But lumalabas, wala man ng forensic evidence or some documentary evidence linking the former speaker. Certainly, oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable, that's why we have laws on perjury, libel, etc. Kasi nga, these things are easily manufactured.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Si Congressman Percy Saldana naman, pinalagyan po ang mga panunuya sa kanyang medical condition. Detalye mula kay Kathleen Forbes, Kat.
9: Pinalagyan ni Akbayan Party List Representative Percy Saldana ang umano'y patuloy na personal na pag-atake sa kanya, kabilang ang paggamit sa kanyang medical condition upang siya ay tuksuhin at gawing katatawanan. Ito ay matapos kumalat online ng isang karikature na umano'y tumutukoy sa kanyang kondisyon, ang bahagian niya ng mga pag-atake na natatanggap niya mula sa ilang online trolls. Ayon kay Saldana bilang public official, bahagi ng kanyang trabaho ang pagtanggap ng kritisismo at public scrutiny. Ngunit may hangganan ng mga ito. Yet naman babatas na hindi katatawanan ang kapansanan at hindi ito dapat gamitin upang laitin, hiyain, o i-dehumanize ang isang tao. Bilang stroke survivor, sabi ni Saldana na hindi lamang para sa kanyang sarili ang kanyang pagtutol, kundi para rin sa iba pang stroke survivors at persons with disabilities na nakakaranas ng katulad ng pambabastos. Nagbabala rin naman babatas sa mga online page, influencer at individual na naglalathala o nagpapalaganap ng naturang mga material. Kinukonsulta na anya niya ang kanyang mga abogado hinggil sa posibleng legal na hakbang laban sa mga responsable. Nilinaw naman ni Saldana na bukas siya sa lehitimong kritisismo at public scrutiny, ngunit hindi anya niya pala ng pasid yung mga pag-ataking nauuwi sa harassment, pamamahiya at diskriminasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit na dapat ng mga distribution o distribution utilities ang sumagot sa technical system losses sa VATS as a systems loss charges pwede nang alisin ng walang batas ayon sa Senate President. Detalye mula kay Nipa Asuncion. Nipa.
10: Dapat ang mga distribution utilities o DUs at hindi ang mga consumer ang sumasagot sa pinansyal na gastos ng technical system losses sa kuryente ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang mga DU ang may kakayahang magbawas ng technical losses dahil sila ang maaaring bumili ng bagong kagamitan at mag-upgrade ng mga substation at linya. Ang technical system loss ang tumutukoy sa hindi maiiwasang pagkawala ng enerhiya habang ipinapadala ang kuryente mula sa power plants patungo sa mga consumer. Ayon sa senador, hindi man tuluyang maaalis ang system loss sa proseso ng transmission ng kuryente, dapat matukoy kung sino ang may kakayahang bawasan ito. Iminumungkahi rin ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na ituring ang technical system loss bilang gastos ng distribution utilities sa halip na ipasa ito bilang bahagi ng singil sa consumers. Samantala, sinabi ni Gatchalian na maaari nang alisin ang 12% value added tax o VAT sa electricity system loss charge kahit walang bagong batas. Nakayaan niya ito sa konsultasyon niya kasama sina BIR Commissioner Chair Lito Mendoza at ERC Chairperson Saturnino Juan. Giit ng Senate President, pareho ang kanilang interpretasyon na hindi na kinakailangan ang bagong batas para alisin ang VAT sa system loss at sapat na ang isang regulasyon mula sa ERC. Ibinata ito ni Gatchalian sa probisyon ng Ease of Paying Taxes Act na nagsasaad na hindi lahat ng halagang ipinapasa sa consumers ay otomatikong dapat patawan ng VAT. Kapag nalabasan niya ng regulasyon ng ERC, susundan ito ng kaukulang revenue regulation mula sa BIR. Layunin ng hakbang na ito na mapababagal ang singil sa kuryente habang tinatalaki ng Senado ang mga panukalang batas na tuluyang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga beneficyo naman para sa posibleng tamaan ng leptospirosis sa gitna ng pagbaha dahil sa pag-ulan, tinaasan po ng PhilHealth. Detalye mula kay Diane Lea. Diane!
11: Yes, J. Mark Niyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ang mga benepisyo para sa mga posibleng magkaroon ng leptospirosis. Ito nga ay sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat. Sa Pulong Balitaan sa Pasig City, sinabi ni bagong PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho na triple na ang rate para sa mga inpatient para sa kaso ng leptospirosis o katumbas yan ng 63,000 pesos. At kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pa itong tumaas ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas ana yung coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na hindi sana ito lumala o lumala yung sitwasyon na magkakaroon ng mga ganito at hindi na magamit yung mga ganitong benepisyo ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi ni Ho na kasama na ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Beverly Ho.
12: So under the yakap gamot program, when your yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, or yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the yakap gamot program.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ay tinanggi na operasyon laban sa Chinese nationals ang isinagawa pong pagpapasara sa Sanja Steel Corporation. Detalye mula kay Luisa Rispe. Luisa!
13: Pumalag ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa mga pahayag ng Chinese Embassy na anti-Chinese ang naging operasyon laban sa Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental. Sa isang pahayag na inilabas ng PAOC, ito anya ay malinaw na pagwawalang bahala sa diplomatic decorum at sa batas ng Pilipinas. Gayunman pa ng PAOC, hindi tama na tila tinuturuan ng Chinese Embassy ang mga otoridad ng bansa na magsagawa ng operasyon sa sarili nitong bansa. Matatandaan na sinabi kasi noon ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng bakit kinailangan pang pumunta ng Armed Forces of the Philippines sa operasyon at kasama pa ang iba't ibang law enforcement agencies mula sa PNP, NBI at iba pa. Kinuwestiyon din ng embahada bakit ang mga Chinese workers na nagtatrabaho sa korporasyon ay inaresto pero ang nasa 300 Pilipino ay pinalaya. Nilinaw naman ang PAOC na inter-agency law enforcement kasi ang naging operasyon at ang mga Chinese workers na hinuli ay dahil sa posibleng paglabag nito sa immigration at labor laws. Dadaan naman anya sa legal na proseso ang mga Chinese nationals at hindi naman agad silang guilty dahil lang sa kanilang nasyonalidad. Hinamon naman ng PAOC ang Chinese Embassy na maglabas din ng totoo at buong detalye hinggil sa operasyon sa kanilang social media upang malaman ng publiko ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pamamaril naman sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, posible may kaugnayan daw sa terorismo ayon sa DOJ. Detalye muna kay DK Zarate. DK?
14: Nakahandang Department of Justice sakaling may maghain na ng reklamo sa kagawaran kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng law enforcement agency pero hindi rin nila ay sinasandabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Ito ay dahil nakikita nila ang elemento ng terorismo kabilang na ang layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nananawagan naman ang kalihim sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak lalo na sa mga ginagawa at pinanonood online. Mahalaga niyang makausap ng mga magulang kanilang mga anak upang magabayan ang mga ito. Habang may panawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mararas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Mga kababayan, kamakailan nga po ay narinig natin ang balita hinggil sa pagsasampa po ng, sabi nga ay pagkumpirma ng DOJ, no? Na kanilang kinakatigan ho yung reklamo ng 2 babaeng pulis laban dito kay Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro. Karaniwan ho kasi sa mga private company, may mga nangyayari po kung sa tinatawag na workplace, sabi nga abuse, no? Ngayon, sabi nga, meron din tila meron din hong nangyayaring ganito sa government office. Ang tawag nila dito ay yung tinatawag na workplace predator. O yung mga taong ginagamit daw hong posisyon, impluensya, o tiwala sa trabaho para manamantala, mangharas, magkontrol, hindi kaya may pagsamantalahan ang ibang empleyado. Sa madaling salita, siya yung taong itinuturing na nagsasamantala doon sa workplace na tinatawag. lalo na yung mga sa mga tao mas mahina ang posisyon at nahihirapan pong tumanggi. Mga biktima nga ba ng isang workplace predator ang dalawang babaeng pulis na sabi nga ay nagreklamo, no, ng pang-abuso laban sa mambabatas. 4 na counts ng rape through sexual assault at 1 count of acts of lasciviousness ang isinampa ng Department of Justice laban ho kay Congressman Chodoro sa Marikina City Regional Trial Court noong August 13. Sangayon po sa DOJ, may probable cause daw po eh. With reasonable certainty of conviction ang mga kaso laban sa mambabatas. Kung pagbabasihan po yung mga sworn affidavit po nung dalawang babaeng pulis, sila daw po ay naglakas loob na magreklamo pero mga testigong buhay din sila sa iba pang mga office staff. Di umano na nakaranas daw ho ng pang-aabuso sa harap nila ayon sa kanila. Mas mabibigat pa ang mga insidenteng isinumbong nitong pangalawang babaeng pulis na ayon mismo sa kanyang affidavit ha, nakaranas daw ho siya ng panggagahasa sa pamagitan daw ng sexual assault bukod pa doon sa acts of lasciviousness nung siya ho ay tumayong naka-assign bilang security detail daw ho ng mambabatas. Ang tanong, ilan pa ho kayang mga opisyal ng gobyerno, mga kawanin ng gobyerno nakaranas ho ng ganitong klase ng sabi nga pang-aabuso. At sabi nga, itong mga babaeng pulis ito, sabi nga, kung mapatunayan totoo yung kanilang aligasyon, sabi nga, tama silang saluduhan dahil sila'y naglakas ng loob at ang salita laban sa mga ginawa sa kanila. No? Ang sistema dito, may mga batas ho tayo na dapat isaalang-alang. May batas tayong umiira laban ho sa pang-aabuso, sa mga babae, sa mga bata. Gayun din, no? Kahit sa kaninong tao. Paulit-ulit na rin hong itinigi ito ng alkalde at ng ngayon ay kongresista. At nagsabi na rin ho siya noon pa na handa niyang harapin sa korte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Korte na ho ang magpapasya rito mga kababayan. Dahil sabi nga, ikaw ay inosente hanggang sa mapatunayang may sala.
15: Mark in! Mark out!
0: Tinatawa ka po ng pansin si April Laksamana, ina po ng batang si Rico Laksamana. Siya po ay nasa pangangaraga ng White Cross Incorporated. At makipag-ugnayan lamang po kay Binibining Andrea Navales, ang social worker, sa 0922-562-3891 o di kaya naman sa
15: 8-724-2125. Mark in! Mark out!
0: Muli, isang pagbati po ng National Radio Day para ho sa ating lahat. Sana manatili ho sa inyong mga gunita at alaala, mga pangalan, mga dakilang pangalan ng mga taong radyo. At syempre, umiinog po ang panahon, nagbabago po. Narito na po kami mga sabi nga ito, mga henerasyon na ito. Meron pa hong mga susunod, mga kabataan din. Sabi nga may mga potensyal po. Ang radyo po hindi mamamatay kailanman. Dahil sa panahon ng sakuna, sa panahon ng higit na pangangailangan, radyo po ang unang hinahanap at tinatawagan upang makasagip po ng buhay at makapagatid po ng napapanahon at indultong impormasyon sa ating publiko. At dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang nag-iisang public radio sa Pilipinas. Kami po ay buong pusong bumabati sa inyo. National Happy National Radio Day. Salamat Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot Engineer Matet Segovia at si siyempre si Binibining Rosan Erno. Maraming salamat Isa Ace. Talaga Ace as in Grace. Siyempre kay Isa at Ice. Tapos niyo ni Kajay Martagara. Bye.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko.
17: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Early consultation.
21: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas.
20: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
24: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
20: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
24: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
20: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
24: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
20: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
24: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
20: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
25: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
26: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
25: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka. patungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Talakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Alas 5.24 ang ating pong oras. Nagpapatuloy tayo dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Anong pahit sa mga yun? August 20, ano? So more than a week ago, ito pong Excalibur Fight Team ay nag-compete sa Iska Sanya Elite Invitational sa Sanya, China. At nakakuha sila dyan ng 4 na ginto, 7 silver at saka 7 bronze medals. Okay? So that's a total of 18 medals from, I believe, 6-member team. Itong Excalibur Fight Team. Now, just to make it clear, hindi po sila national team. Ano? But they are a local team mula sa La Trinidad Benguet. Pero syempre, bitbit nila. Ano ba? Yung watawat ng Pilipinas. Yung mga medalists dito, si Coach Sharma Devaya. Champion sa Nogi minus 55 kilogram senior category. Tapos 3 silver sa light contact, K1 tsaka K1 light. Si Jerwin Lete sa Wushu Sanda, minus 55 kilos, under 18. And then silver sa K1 light. Tapos 2 bronze, K1 tsaka full contact. Tapos si Gregory Mamuad, 2 golds to. Sa point fighting tsaka light contact, minus 55 kilograms, under 16. Tapos 2 silver sa K1 tsaka K1 light. Si Jay Gaiman, silver medal sa Muay Thai, bronze sa point fighting, minus 40 kilograms, under 12. 3 bronze para kay Neil James Calabias, K1 Muay Thai tsaka K1 light, minus 60 kilograms, under 18 division. At bronze medal para kay Jamie Gaiman sa BJJ Nogi, minus 60 kilograms. At lumaban din siya sa 55 kilogram Iska World Title. Now, dapat, I think August 11, last week, ano po, nakaschedule yung pag-uwi nila dito sa Pilipinas after nung kanilang successful na campaign dito sa competition na to sa China. Ang naging problema, hindi ho sila umabot sa kanilang flight pa-uwi dito sa Pilipinas. Supposedly, they were... Sasakay sila dun sa high-speed train para makarating dun sa airport. Pero ang kwento ni Coach Sharma dun sa kanyang Facebook post ay yung taong bibili dapat ng ticket nila sa train, I mean, nakausap na isang tao na ang sabi ay mas may kotse na I think mas mabilis yung magiging biyahe nila papunta sa airport. So instead of boarding the train, doon sila sumakay sa kotse. Naging problema, ang daming detour na dinaanan ano nung driver. Tapos may mga pagkakataon pang kailangang i-charge yung sakyan. Ang nangyari, 4:20 sila dumating sa airport, 4:50 yung oras ng flight. So, sarado na yung ano nun. Malamang, sarado na yung boarding gate nun. Eh, syempre, mag-check-in pa nung gamit. No? So, na-stranded po sila doon sa China. Hindi dahil sa kahit na anong kalamidad, kundi dahil sa naging aberya doon sa pagpunta nila sa airport at supposedly para sa kanilang flight. And, kaka-uwi lang ho nila ano po dito sa Pilipinas. Ayan. And kasama natin, ngayong hapon, dito po, live sa Post Game, yung 2 miyembro ng koponan na to. We will have Coach Sharma Devaya, yung gold medalist sa Nogi Tatami, at saka si Jerwin Lete, yung champion sa Wushu Sanda. Ready na ba? Alamin natin kung paano tumakbo yung... Of course, yung competition. Because hindi lang... Although they are a kickboxing team, Hindi lang kickboxing kasi yung ano, yung sport na nilaro, iba-ibang discipline. Merong jiu-jitsu, merong wushu sanda, and then of course merong kickboxing. And let's find out kumusta naman yung experience nila bilang ilang araw din silang ano stranded sa hotel doon sa China. And guys, tanong na rin natin sila, uulit pa ba sila, di ba? Pero syempre uulit pa yan abroad, pero wag na yung ganung klaseng sitwasyon pangyayari na they will miss the flight at mai-stranded sila ng ilang araw doon. Okay, ready na? Mga ano pa yan? 30 minutes pa ba? Tama, tapos na tayo. Coming from La Trinidad, Benguet, di na ako nagulat na nakaipon ng ganito karaming medalya. Alam natin, ang lugar na yan, yung Cordilleras, is home to many world-class Filipino fighters, is home to many Filipino champions. Etong si Coach Sharma sa ano pala to eh, sa University of the Cordilleras. Probably the most notable alumnus ng school na yan. Arguably, I think, is Edward Landslide Folayan, a former MMA world champion. Okay na. I-welcome natin ngayong hapon dito sa programa natin. First, we have Coach Sharma Devaya. Coach, magandang hapon po. Salamat sa pagbibigay ng oras.
3: Magandang hapon po, sir, and magandang hapon po sa mga nakikinig at nanonood dito sa ating sports
2: room. And of course, si Jerwin Lete. Jerwin, magandang hapon.
4: Magandang hapon po, sir.
2: Yun.
4: Yung mga nanonood.
2: Ayan. Salamat. Oh, yan. Pakilitan lang ng konti yung ano para hindi na haharangan si Jerwin. Suot pa naman ni Jerwin yung kanyang mga medalya. First of all, Coach Sharma, Jerwin, congratulations po sa inyong naging tagumpay sa China. At syempre, taus-puso, welcome back dito po sa Pilipinas. Ano? Unahin ko muna, Jerwin, si Coach Sharma kasi curious ako, how did you get invited dito po sa competition na to? At saka, ano-ano ba yung mga discipline na nilaro dito, Coach?
3: Actually po, ang unang invited dito was my husband.
2: Mm-hmm.
3: He's also the co-coach of the Team Philippines na nag-delegate po sa China. Naglaro na po kasi kami sa ibang promotions and then in-invite po siya for a pro K-1 fight. And then binuksan na rin po sa amin yung invitational for ISKA China para sa iba-ibang laro like BJJ, kickboxing, mm-hmm, Muay Thai, Wushu, and the others.
2: Ayun. So, talagang ano to, ha? Multidiscipline itong competition na to. For the athletes na kasama mo, Coach, first time ba nila to na bumiyahe sa ibang bansa and compete?
3: Apat po yung dala naming athletes. Mm-hmm. Yung isa po dito yung aming son who travels with us. So hindi niya first time. Yung tatlong bata po, first time nilang mag-travel abroad. First time din po nila bang lumaban international.
2: Ayun, okay. So, magandang exposure ito para dun sa ibang mga miyembro ng team. So, all in all, ilan yung miyembro ng team? Ilan kayo na tumungo dito sa China?
3: 6-man team po kami, sir.
2: Okay, 6-man team. All right. So, you are, syempre, yung pondo ninyo ay galing sa inyong sariling mga bulsa.
3: Yes, po, sir.
2: Mm-hmm. Okay. Sige. I'll go to Jerwin. Jerwin, you competed in both Wushu Sanda at saka kickboxing. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust?
4: Yes, sir.
2: Dahil dalawang magkaibang discipline itong nilaruan mo?
4: Sir, medyo nahirapan din po ako sa una kasi magkaiba po yung rules at style ng dalawang sports po.
2: Mm-hmm. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking difference between Wushu Sanda at saka kickboxing?
4: Yung wushu po kasi sir, kasi mas mahirap po yung wushu kasi may takedowns po ganun. Kasi yung kickboxing po lang sa sipat, suntok po.
2: Mm-mm-mm. So, anong mga bansa yung nakalaban mo dito sa invitational na to?
4: China, Kyrgyzstan at Russia po, sir.
2: Mm. Sa anong pinakamahirap na anong bansa yung pinakamahirap mong nakalaban?
4: Yung Chinese sir kasi undefeated tapos sikat sa kanila po.
2: Ayun, syempre may ano, may home court advantage ano. Ika nga. So overall, kumusta naman yung experience mo kasi nga sabi ni coach, first time mo tong magkapag-compete sa ibang bansa.
4: Maganda naman sir at memorable kasi yung experience, may pressure po. Pero tas marami akong naging mas confident po ako sir.
2: Ano sa tingin mo yung pinaka memorable na moment para sa iyo?
4: Yung pagka panalo po sir.
2: Yung gold medal.
4: Yes, sir.
2: Anong bansa yung nakalaban mo dun sa final nung Wushu Sanda? Yun ba yung China?
3: Sir, mixed up po kasi yung sa nangyari dun sa laro niya.
2: Sige po, coach.
3: Yes, sorry, sir. Mixed up po kasi yung ibang nangyari because some of the delegations kept on interchanging their players.
2: Mm-hmm.
3: Babanggitin ko na po isang malaking bansa sa in the far Europe.
2: Uh-huh.
3: Medyo nag-interchange kasi yung kanilang players. So yung iba, nami-mixed up na nila. Instead of playing sa wushu lang, nasa kickboxing na. And sa kickboxing po kasi, sir, dalawang ring, dalawang mats pa po. So,
2: right,
3: medyo marami-rami. Kaya yung mga naka-finals na, Kyrgyzstan, Jim?
2: Mm-hmm.
3: Kyrgyzstan po yung isang naka-finals na.
2: Ayun. So, syempre, si coach, bukod sa player, binomonitor din niya itong mga laban ng mga fighters. So kayo po nung iyong husband, I believe naghati kayo ng ano ng duties and responsibilities bilang probably may mga pagkakataon na magkakasabay lumalaro o magkakasunod, tama ba?
3: Ay sir, opo, kasi playing coach din po kami pareho. Mm-hmm. So yung anak ko lumalaban sa Mats 1, lalaban na ako sa match 2. Tapos yung isang athlete namin nasa ring 1 na po. Ganun po yung nangyayari. So hati-hati po talaga kami.
2: Mm, so talagang napaka-hectic. Coach, etong yes, medal mo sa Nogi, eto'y jiu-jitsu ano?
3: Yes po.
2: Ayun. So, but yung pagiging coach, anong sport ka talaga nagko-coach?
3: Matagal na po ako nagko-coach ng Wushu Sanda rin po.
2: Wushu Sanda
3: wrestling.
2: Talaga. Yes. Mm-hmm. Ayun, Wushu Sanda and wrestling. Kayo naman coach, dun sa iyong naging competition in the senior category, ano yung mga na-experience mo rito? Anong bansa yung may pinakamabigat na challenge para sa iyo?
3: I haven't been playing for more than a decade, so parang comeback fight.
2: Wow, okay.
3: Pinaka mabigat talaga siguro sa lahat ng hindi man marami masyado yung nakalaban ko, unlike yung mga athletes natin, sir. Pero yung pinakamatangkad kasi yung Australian, so medyo nahirapan ako sa hype pa lang, medyo matangkad.
2: So, dinaan sa bilis.
3: Mga ganun po, sir. Tsaka, witiness na lang.
2: Mm-hmm. But I'm sure, as habang nagko-compete si Jerwin, nakikita mo yung kanyang performance, ano yung mga notes mo sa sarili mo about his performance, about dun sa mga naging laban niya?
3: May singit ko na rin po, sir. Jerwin is a multi-medalist dito pa lang sa bansa natin. Mm-hmm. Nag-gold yan sa palarong pambansa. Nag-gold yan sa mga national competitions, both Wushu Sanda, kickboxing, tsaka may mga Muay Thai experience din siya. So it's not really a surprise yung kanyang performance. At may singit ko na rin po, sir.
2: Mm-hmm.
3: Lumaban kasi siya for youth title, ISCA, worth ISCA youth title, which is nakalaban niya yung superstar ng China na undefeated, tsaka... Mm-hmm. Puro first round, second round yung mga nakalaban niya. And Jerwin finished all 5 rounds of that. So yung performance talaga ng athlete natin, masasabi namin na superb.
2: Mm-hmm. Jerwin, sa tingin mo ano yung pinakamalaki mong natutunan from your experience dito sa competition?
4: Natutunan ko sir na pabalik ng mas malakas po para makikumpit sa ibang bansa ulit po, sir.
2: Sabi nga ni coach, multi-medalist ka na rito sa Pilipinas, both wushu tsaka kickboxing. May point ba sa buhay mo? Although, ilang taon ka ba? Under 16 ka, di ba? 17. Okay, so under 18 ka. So 17. May dumating na ba sa point na parang namimili ka? Saan ba ako pupunta? Wushu ba o kickboxing?
4: Hindi, sir. Kasi kaya ko namang lahat pag sasabayin ko.
2: Mm-hmm. Okay. So, in the future, eh, tuloy-tuloy din lang sa parehong sport na to.
4: Yes, sir.
2: Mm-hmm. O, sabagay. May ina-idolize kasi, ka ba?
4: Sir?
2: May ina-idolize ka ba, Jerwin, na local fighter natin na nanggaling din dyan? Marami naman, marami talaga nanggaling eh, from the Cordilleras.
4: Idol ko sila lahat, sir. Sino ba? Si Ariel Lampakan po, sir.
2: Si Ariel Lampakan ng ating Muay Thai team. Okay. Mm-hmm. Now, Coach Sharma, unfortunately, nakapag-overstay kayo dito sa China because of what happened, naging aberya dun sa inyong supposedly biyahe pa pabalik dito sa Pilipinas, ano? At that time ba may budget pa kayo? Kasi I'm sure syempre may budget kayo for the duration ng tournament, but how are you able to manage? Syempre nagbukulik kayo ng hotel, kumakain, iba pang mga gastos, paano niyo po na manage 'yon?
3: Nung una, sir, talagang medyo nagpanik ng konti. Mm-hmm. First, ang panik ko doon is yung parents ng mga bata since right. They were minors and mm-hmm. we have to tell their parents na ito yung nangyari. Yung pangalawa, yung sa kanilang school because they're attending schools. So, kailangan kong ipaalam ulit sa mga principals and teachers. Buti na lang nakakaintindi yung kanilang families mm-hmm. tsaka yung mga principals din ng kanilang mga school. Pangatlo na lang po yung budget talaga na because we were trying to

0: yung mga tao. Can I use your program, sir, to say thank you?
1: Of course, of course. Yes, coach.
0: Thank you doon sa mga nag-message sa amin. Hindi man kayo nakapagpadala, yung mere concern na tinanong ninyo kung paano kami, kung paano yung pagkain namin, that is very, very heartfelt. At saka, thank you po from the team. And from that time na na-post po, sir, sa social media, yung post na yon na yun nga, stranded po kami kasi naiwan kami ng aming eroplano, which is we only have one way to come home, rebook the ticket entirely.
1: Oo. So talagang almost I'm guessing at double. Least double yung naging pag-rebook pa. Were you able to contact or talk to the organizers, coach, after what happened dun sa pagpunta niyo ng airport? May ano ba? Nakahingi ba rin kayo ng tulong sa kanila?
0: The moment na nalaman namin, sir, na yun nga po, nagsara na yung boarding gate ng aming airlines, tumawag po kaagad kami sa kanila. And then, medyo, hindi ko man gustong sabihin, pero medyo hugas kami na kasi yung organizers na, oops, that's out of our control, that's out of our jurisdiction, and so on. Tsaka mayroong konting language barrier kasi, sir, na kahit i-explain namin in English, hindi man nila maintindihan ng buo, kaya we have to use translators also para sa kanilang maintindihan. Pero like in 24 hours, alam na namin na hindi kami makakakuha ng support sa mga organizers kasi iisa lang naman po yung bottom line nila. It's a negligence somehow on our part na hindi namin nahabol yung airplane namin, labas na yung organizers. Mm-hmm. Although gusto sana naming panagutin kasi tauhan nga naman nila yung parang gumawa ng paraan kaya nagka-aberya kami sa totoo lang naman po, sir. Pero hindi namin naiigit yung gusto namin. Kung kami lang sana ni Coach Jamie kasi adults, makikipag-ibitan kami.
1: Madaling mag-desisyon, ano, coach?
0: Yes po, sir. So nga lang, minors kasi yung dala namin. Right. So we have to... Yun po yung nangyari, sir.
1: Jerwin, ano yung pakiramdam when you... nung nalaman mo na ko po, hindi po pala ako makaka-uwi nito?
2: Sir, kinakabahan kasi hindi namin alam kung kailan kami makaka-uwi po, sir.
1: Oo. But, so, anong, paano bang mga ginawa nyo while na-extend yung stay nyo sa China, Jerwin?
2: Sir, naglalakad dun sa airport tapos kumakain, parang, sir.
1: But, kailan ba kayo nakauwi, Jerwin?
2: Sir, August.
1: This weekend
0: Sunday,
1: lang?
0: Sir.
1: Nung
0: yes,
1: Sunday.
0: Po, Sunday.
1: So, nag-stay pa kayo doon ng almost a week,
0: yes,
1: right?
0: Yes, sir. Five days.
1: Five days pa. So, naging ano ba yun? Naging additional bonding experience ba yun, Jerwin, with your teammates?
2: Opo, sir.
1: So, and during that time, I guess, worried din kayo sa inyong mga pamilya back in Benguet kasi etong bansa natin binabayo ng malakas na pag-ulan . Were you able to communicate with your family, Jerwin? No, syempre inaalam mo kung okay sila, inaalam nila kung okay ka diyan o dun sa China.
2: Yes, sir.
1: Mm-hmm.
2: Sobrang saya po kasi nakauwi na kami tapos nawala yung bigat ng pakiramdam kasi nakita ko ulit ang pamilya ko. Tapos ligtas sa sarili naming bayan ko.
1: Ano bang pinaka na-miss mo nung time na before kayo makabalik sa Pilipinas, anong pinaka na-miss mo diyan sa lugar ninyo?
2: Yung mga pamilya ko, sir, tapos itong bahay namin.
1: Pero yung bahay niyo okay naman nung malakas ang ulan dito, wala naman naging problema.
2: Wala na po, sir.
1: Okay, sige, that's really nice. Balik tayo kay Coach Sharma. Coach, itong experience na to, sabi ko nga kanina, tatanong ko ulit kayo uulit pa ba kayo competing abroad? Pero syempre, may mga precautions na kailangan gawin, ano?
0: Sir, hindi naman sa pangano, we've been traveling for half of our lives, more than 20 years. Ngayon lang po nangyari ito, kaya nung ayaw pa talaga namin mag-post sa social media. Number one nga po dyan, yung mga bata. Pangalawa po kasi is parang sa dinami-dami ng biyahe namin abroad, ngayon pa talaga na may mga dala kaming minors.
1: Nasaktuhan.
0: Yes po, sir. Medyo marami rin nagtatanong na, oh, stop muna kayo.

0: nag-upload muna kayo, pero it defeats the purpose, mm-hmm. our main purpose as coaches, as sports person, na kapag may nangyaring ganitong challenges, ihihinto kami, ano na lang mangyayari dun sa passion namin, right. sa sports namin, sa mga athletes namin. Mm-hmm. Pero gaya nga ng sabi mo, sir, with precaution, of course, we have to medyo planchahin namin ng konti sa susunod ng mga biyahe. Parang ayaw na nga po namin magdala ng minors, pero kung bibigyan ng pagkakataon ulit, go lang po. Basta medyo lagyan lang na konting precaution sa lahat po ng mga galaw namin.
1: Din. Yes, charge to experience. Yes, sir. Nga. Pero itong inyong Fight Club, Coach Sharma, matagal nyo na bang binuo ito? Itong Excalibur Fight Team?
0: We have been, ako tsaka nung husband ko kasi, we have been under many groups naman. Ma-share ko lang din po. Nanggaling din po kasi kami, if alam siguro naman po ng buong Pilipinas, kilala sa buong Pilipinas ang Team Lakay.
1: Yes, of course.
0: Doon po kasi kami nagsimula din ang husband ko before. We were scholars sa aming school nung college kami. And then nung nag-college kami, after college nag-segue kami, bumuo kami ng mga sarili naming team. Hindi po kasi Excalibur yung name ng team namin noon. Pinalitan lang namin, but it has been going for more than 15 years na.
1: I see. Jerwin, bilang you're only 17 years old, you're already, marami ka nang napanalo ng medalya, ano pa ba yung gusto mong ma-achieve? You know, as you get better sa iyong piniling sport?
2: Makapagtapos ko, tapos maabot yung pangarap ko.
1: Mm-mm. Ano bang pangarap mo?
2: Sir, maging pulis.
1: Maging pulis, okay. Ikaw ba sa University of Cordilleras din?
0: O, high school pa lang.
1: Sa high school pa lang, okay.
0: Yes. Senior high school.
1: Mm-mm. But ikaw, may plano ka bang mag-scholar? May plano ka bang mag-try out for the national team? May ganun ba?
2: Meron naman, sir.
1: Mm-mm.
0: Sir, okay lang po pero, share ko din.
1: Sige, Coach.
0: Si Jerwin kasi hindi siya 100% under the Excalibur team.
1: Okay.
0: Ang coach niya kasi kapag naglalaro siya sa, like for example, sa Batang Pinoy, yung husband ko talaga, si Coach Jamie. Pero meron talaga siyang specific team na pinanggalingan sa Cafagua MMA, which is under Coach Brian Olod, na siya yung nag-develop sa kanya.
1: I see. Okay.
0: May mga balak noon for him to join the national team. Pero itong si Jerwin, gusto yata magtapos muna ng high school before thinking of joining the national team. Kung gusto niya mag-join ng national team soon after graduation.
1: But that's a good thing, di ba, Coach? Mm-hmm. And Jerwin, yes, alam na niya yung priority niya pag-aaral muna. Mm-hmm. And then after that, tingnan niya kung ano yung options niya. Are you going to compete sa Batang Pinoy sa Bacolod this year, Jerwin? Bacolod, di ba?
0: Opo, sir.
2: Overage
0: na, sir.
1: Overage ka na. Okay. Oh, so, ano na lang? Okay. But you are, grade 12 ka na ba?
0: Sir? Qualified pa siya for the palarong pambansa tsaka yung mga lower meets. Sana makarating ulit siya ng palarong pambansa.
1: At tsaka, syempre, meron namang mga national tournament ang Muay Thai, merong national tournament ang kickboxing. So maraming po pwedeng pasalihan itong si Jerwin Lete. Coach, baka may nalimutan ka pang pasalamatan, I'll give you the opportunity now and then we'll go to Jerwin. Sige, Coach.
0: Sir, thank you po sa Sports Radio. Actually, kinontak po kami nito ng inyong station nung nasa Sanya pa po kami. Medyo
1: I see.
0: So po yung signal namin sa VPN connection siguro namin. Yes po, sir.
1: Opo, we understand, of course.
0: Medyo hindi kami nakapag-respond. Pero thank you for the opportunity also. Thank you for reaching out to us. Yung the mere fact that you're reaching us to us, medyo malaking bagay na po sa amin yun. Psychologically and mentally, nung nasa China kami, lalo nasa China kami. Thank you po for that. And thank you sa lahat ng mga tumulong sa amin. Mga gustong magpakilala man or hindi, sa mga taong long lost friends, sa mga long lost acquaintances namin, tsaka yung mga family members that we haven't been in contact with for how many years, at ito pa yung nakapag-reach out sa atin, maraming salamat po sa inyo. All those who have sent their love through cash na hindi nagpakilala, we may never meet in this life, or we may never meet in this life, pero God bless you a thousandfold.
1: Mm-hmm. And of course, you're welcome, Coach Sharma.
0: Thanks.
1: Jerwin, meron ka bang gustong pasalamatan or batiin? Go ahead.
2: Salamat, sir, sa pag-interview sa amin kasi first time po, sir, na ma-interview. Tapos, pasalamat din po ako, sir, sa mga tumulong sa akin, ay sa amin. Tapos yung mga sponsors po, sir.
1: Mm-hmm. Okay, sige. Marami pong salamat, Coach Sharma Divaya and Jeremy Litt. And syempre, congratulations sa inyo pong ipinanalong mga gold medals dito sa Sanya Elite Invitational. Magandang hapon po sa inyo.
0: Salamat po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat.
1: Mga kababayan, it's now 5:52 in the afternoon. Yan ang ating mga bisita ngayong araw na to. Coach Sharma Divaya and Jerwin Lete mula sa Excalibur Fight Team ng La Trinidad Benguet. 4 gold, 7 silvers, 7 bronzes sa Isca Sanya Elite Invitational. Hindi ko pa naman naranasang ma-stranded sa ibang bansa. Na-stranded sa ambulansya sa ibang bansa. Ayun, yun ang na-experience ko. Mahirap din yung sitwasyon na yun. Ano, syempre, sa mga ganyang pagkakataon, meron kang budget for the duration ng stay. I guess may extra for some incidentals, pero yung kinailangan mo pa mag-stay doon for almost a week. Mabigat na bagay yun. So, buti na lang maraming mababait na Pilipino na tumulong kina Coach Sharma at dun sa buong team. 5:53 Philippine Standard Time. Just a quick recap of what happened sa round of 16 ng Cincinnati Open. Laglag na po yung top seeded player rin na sa Belenka. Tinalo ni Sarah Bailek 7-6-6-4. Si Coco Gauff lusot sa quarterfinals. Tinalo niya si Marie Buskova 6-3-6-2. Ganun din si Amanda Anisimova, yung tumalo po kay Alex Iala. Tinalo niya si Linda Noskova 6-1-6-4. Laglag na si number 5, Mira Andrieva. Panalo si Marta Kostyuk 4-6-6-love-6-2. At si second seed, Elena Rybakina, defeated Diana Schneider 6-4-6-4. Jessica Pegula, the number 3 seed, defeated Sorana Kirsteia 6-2-4-6 and 7-5. And lastly, si Madison Keys, panalo kay Wang Shiyu 7-3-6-4. Sa men's singles, round of 16 results. Ang highest ranked casualty rito, si second seed Felix Ogeliasi. Pinauwi na siya ni Francis Tiafoe 6-3-6-4. Upset din ang ginawa ni Arthur Phil laban kay number 5 Alex de Minaur 6-3-6-4. At ni Tommy Paul, ito pala yung pinakamalaki. Tommy Paul defeated the top seeded player Alexander Zverev 4-6-7-6 and 6-4. Meanwhile, in the WNBA today, dalawang laro lang. Washington Mystics panalo sa Toronto Tempo 93-82 at ang Minnesota Lynx 77-66 victory laban sa Golden State Valkyries. So, Minnesota back at number 1, 37 record. Pangalawa sa kanila ang Valkyries na nasa number 2. So far, tatlong teams pa lang ang pasok sa playoffs. Lynx, Valkyries, tsaka Aces. At least, meron silang 24 wins. Itong Las Vegas, 24 wins. Valkyries, 25 wins. Minnesota, 30 wins so far. Ngayong dito sa regular season. We have 4 minutes before 6 in the evening. That wraps up today's episode ng ating post-game dito po sa Sports Radio 918. Susunod na, Ria Revelo, Sports 918 until 8 p.m. Meanwhile, bukas ulit, 5 p.m. post-game. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagamitin ng siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Noong natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
10: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Layo ng prosecution na ipresenta si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Inatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos. Inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang half a billion pesos sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas.
7: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Para tugunan ang pagbahang nararanasan tuwing maulan ang panahon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon mismo ang isang pumping station sa Pasay City. Pagdaragdag ng mga pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila, tiniyak ng Pangulo. Mga ahensya ng pamahalaan, patuloy ang agarang pagkilos para maghatid ng tulong at serbisyo sa mga komunidad na apektado ng habagat. Maaliwalas na panahon, naramdaman na sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa. Matapos bahagyang humina ang epekto ng habagat, kung iyan ay magtutuloy-tuloy na, tutukan! Senado, nagsagawa ng pagdinig higil sa nangyaring shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. DILG, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno, pinalalakas pa ang koordinasyon para imbestigahan ang naturang insidente. At mga produktong mula sa Camarines Sur, tampok sa isang trade fair sa Metro Manila.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City ang mahakbang ng gobyerno sa pagtugon sa baha.
3: Target din ng pamahalaan ang paglalagay ng mga karagdagang pumping station sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero paano at gaano kalaki nga bang naitutulong ng paglalagay ng pumping stations para maibsan ang pagbaha? Alamin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mula sa mga gamit sa palikuran hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, itong mga nahaharang sa mga trash rake ng Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Araw-araw, humigit kumulang 8 cubic meters ng basura ang nahahakot dito. Sa dami ng nakukuhang kalat, nabiro pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang makabuo ng isang bahay mula sa mga ito. Gayunman, hindi ito ipagkikibit-balikat lamang, lalo't bumababaan niya ang efficiency o effectiveness ng mga pump kapag bumabara ang basura, kahit pamaayos at gumagana ang mga ito.
5: Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka tapos yung, pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema.
4: Dahil sa banta ng lumalalang pag-ulan dulot ng climate change, hindi lang sa paghahakot ng basura nagtatapos ang aksyon ng pamahalaan. Upang mas mapalakas pa ang kakayahang humarap sa pagbaha, nakatakdang magdagdag ang gobyerno ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila.
5: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
6: Yes, 13
5: additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
4: Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ang waste to energy project upang direktang mapakinabangan ang basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa mga daluyan ng tubig.
5: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
4: Mahalaga ang papel ng mga pumping station sa kaligtasan ng mga komunidad. Gumagana ito tulad ng isang malaking pump na nag-aalis ng naipong tubig baha. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, ang tubig mula sa mga kalye at estero ay dumadaloy patungo sa mga drainage channel at catch basin ng pumping station. Kapag umabot na sa itinakdang antas ng tubig, otomatikong umaandar ang malalakas na motor nito upang higupin at itulak ang tubig baha palabas patungong ilog o dagat.
6: So lahat ng tubig, pag tumaas na yan, ibig sabihin, pumapasok na yung tubig, pinipilit nating mailabas sa Parañaque River to Manila Bay para yung mga lumulubog na area, yung mababa, mapunta na rito yung tubig.
4: Sa ngayon, gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila ayon sa MMDA.
7: Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: Umaaksyon na ang pamahalaan sa mga basurang nakabara sa waterways na nagiging dahilan ng pagbaha. Kung saan puspusan ng paglilinis at pagdedeploy ng MMDA at DPWH sa mga mobile pumping sa mabababang lugar sa Metro Manila, nabilis na mabilis bahain. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Dahil sa mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, umaapaw ang tubig sa mga drainage system kaya binabaha ang ilang lugar, lalo na ang mga flood-prone areas. Dito nasubukan ng ilang pumping station sa Metro Manila na naging malaking tulong sa pagpapababa ng tubig baha. Nakaposisyon na rin ang ilang mobile pumps ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mas mapabilis ang pag-agos ng tubig patungo sa pinakamalapit na daluyan ng tubig o drainage outfall. Kasalukuyang nakakalat ang mobile pumps ng ahensya sa Acacia Estate sa Taguig, E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Rojas Boulevard sa Maynila, sa Sucat, Parañaque City, Magallanes sa Makati City, Tumana sa Marikina at May Paho sa Caloocan City. Ipinag-utos ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa Flood Control and Sewerage Management Office ang paglalagay ng mga mobile pumps sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para paghandaan ang banta ng matinding pag-ulan at pagbaha. Samantala, malaking sagabal naman ang mga basurang bumabara sa mga waterway para mas mapabilis bumaba ang mga pagbaha. Isa ang Talayan Creek sa Quezon City sa mga nagbarang waterway nitong nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Iba't ibang basura ang bumara kaya naman hindi naging maayos ang daloy ng tubig na nagdulot ng pagbaha. Dahil sa paglilinis at pag-alis ng mga basura ng DPWH at Quezon City LGU sa Talayan Creek, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis sa mga waterway para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero, creek, kanal at ilog para mas mapabilis ang paghupa ng baha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nakabarang basurang hindi nabubulok gaya ng plastic ang isa sa mga dahilan ng pagbaha. Kaya target ngayong taon ng Extended Producer Responsibility Law ang pagbabawas o pag-recover ng 60% na plastic packaging waste sa malalaking kumpanya. Yan ang ulat ni Crazel Cordelia.
9: Ang maladagat na basurang dinatna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baclaran River sa Parañaque City nakaraang linggo. Ito na ngayon, matapos linisin ng MMDA at makapaghakot ng tone-toneladang basura na karamihan ay plastic.
10: Pero hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang paglilinis o pangongolekta ng basura, partikular na yung mga supot o plastic na pinaglagyan ng mga produkto na gawa ng mga manufacturer. Alinsunod kasi sa Extended Producer Responsibility Law, ngayong 2026, obligasyon ng malalaking kumpanya na bawasan o i-recover ang 60% ng kanilang mga plastic packaging waste.
11: Kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
9: Hanggang 20,000 piso ang multa sa paglabag sa EPR law. Nasa 155 kumpanya na ang inisyuhan ng show cause order dahil sa hindi pagsunod dito. Kabilang dyan ang pangongolekta ng mga plastic na basura, pagre-recycle o paglilipat nito sa mga paraan na hindi napupunta sa kapaligiran. Pwede rin magsagawa ng buyback o pagbili ng ginamit na plastic waste. Hindi kailangan parehong brand ang ma-recover basta kadubas ng uri o dami ng plastic waste na kanilang nilikha. Sabi ng Malacanang, marami na rin umanong sumusunod sa EPR law.
11: Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatak ng target 2026, 60% at 2028, 80%.
9: Sa kabila niyan, abinado ang palasyo. Kailangan pang bantayang maigi ang pagtupad ng malalaking negosyo sa EPR Law. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Nakataas na ang Code White Alert ng Department of Health of DOH at pinaking din ang kagawaran ng pagbubantay sa posibleng pagtaas ng leptospirosis case. Dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang PCO Undersecretary Claire Castro tinitiyak ng pamahalaan na mananatiling operational ang mga pasilidad ng Health Department. Gayun din ang sapat na medical supply sa mga apektadong Centers for Health Development. Nakahanda rin ng mayigit 3 milyong doxycycline na capsule sa DOH Central Office.
3: Inaksyonal ang DPWH sa ilalim ng Oplan kontrabaha ang tulay sa isang barangay sa Luwag City na napag-alamang hindi lang basura ang nakabara kundi maging ang mga water lily. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Luwag.
12: Sa dami at kapal ng mga water lily, halos bumara na ito sa tulay na yan dito sa barangay Kawakan, Luwag City. Kaya ang mga mangingisda rito, nahihirapan daw gamitin ang kanilang mga lambat tuwing napupuno ng water lily ang ilog.
13: Sabi dito, sir, yung kasi pag dumadami dito, sir, yung mga water lily, hindi kami makalambat, sir, kaya mabuti naman kung makatanggal mga water lily, sir.
12: At para mapawi rin ang pangamba ng mga residente na bahain sila dahil sa bumabarang water lily sa mga daloyan ng tubig, nagpadala ng mga bakho ang Department of Public Works and Highways para linisin ng ilog.
14: Kapag hindi malinis yan, ang bilis lumaki mga yan, mga water lily. Tapos galing pa sa mga ibang barangay, papunta dito sa amin, talagang matra-traffic dyan sa tulay yung mga water lily.
12: Ang clearing operations na yan ng DPWH ay bahagi lamang ng Oplan kontrabaha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtitiyak ng Luwag City LGU, paigtingin pa nila ang paglilinis sa mga daloyan ng tubig at mga ilog, lalo't water lily ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa sentro ng Luwag noong kasagsagan ng bagyong Quiapo.
15: Creek ng pila, kasili, kakaban, punong-puno ng water lily. So dapat days or weeks before, maglinis na tayo ng mga water lily para yung outlet doon ng tubig tuloy-tuloy. Yun ang nangyari kasi dito, kaya hindi lumabas ng tubig sa barangay 2 dahil doon.
12: Ang agarang aksyon na yan ng DPWH ay para maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha tuwing masama ang panahon at may bagyo. Mula rito sa Luwag City, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinaigting pa ng Benguet Provincial Government ang paghahatid ng tulong sa mga magsasakang apektado ng sama ng panahon. Kabilang din sa mga naabot ng tulong, ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
16: Patuloy ang monitoring ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat, kabilang ang lawak ng pinsala sa agrikultura. Ayon kay Vice Governor Mary Rose Fong Juanquepas, tuloy ang ayuda sa mga magsasaka at pinaghahandaan ang mga hakbang para higit pang mapalawig ang tulong sa mga ito. Binabantayan din ang presyo at supply ng Highland vegetables habang tinututukan ang mga posibleng tulong sa mga magsasakang nawalan ng ani upang makapagsimula muli.
17: May isa nga ipopropose na katuloy-tuloy lata iti pagtulong iti farmers. Actually, awan pa iti may isang bulan nga kahit itid tayo, iti fuel assistance crisis iti naduma-duma mga farmers tayo. Ito'y 13 nga munisipyo. Adamot lang iti tulong tayo nga madama nga nakabinbin niya as an ordinance kuma. Nga numabalin katulungan tayo dagito'y dagito'y nga pang paslang nga added value itinat natin tayo.
16: Pinaghahandaan din ng pamahalaang panalawigan ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon sa pamahalaan, Hinihintay muna ang damage assessment and needs analysis bago ito ideklara. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon at pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente.
17: Siguro numalpas to DI assessment, kitang tayo dyan recovery plan nga, aramidan tayo tapno maging long-term ti planning tayo. Han lang nga dyan taktang typhoon, tapno ustumot at ipapanan dyan nabati nga dyan 5%. From the 5%, the 30% nga quick refund fund niya, reserve fund. Nga no once nga na-declare the state of calamity, mabalin nga mausar.
16: Samantala, ilang lugar sa Benguet ang nakaranas ng baha, landslide at pinsala sa mga kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bukod sa mga magsasaka, tututukan din ang mga pamilyang nasira ang kabahayan at kabuhayan, gayon din ang mga komunidad na apektado ng pagkasira ng mga daan. Patuloy ang koordinasyon ng mga LGU at Disaster Response Offices sa pagtatala ng pinsala at pangangailangan sa bawat lugar. Kapag naaprubahan ng State of Calamity, inaasahang mapapabilis ang paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at recovery. Hindi hikayat naman ang mga residente na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Jezreel Keita Pizar, para sa bayan.
2: Ininspeksyon mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension na makatutulong para gumaan ang daloy ng mga sakyan sa lungsod. Inangulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
18: Patuloy na dumadami ang mga sasakyang dumadaan sa Gusa Intersection sa Cagayan de Oro City, lalo na ang galing sa Puerto, Bugo at Tagaluan na patungo sa sentro ng lungsod. Dahil dito, araw-araw na nararanasan ng mga motorista ang matinding trapiko. Kabilang sa mga apektado, ang mahigit 5 taon ng delivery driver na si Rinante. Anya, apektado ng mahabang biyahe ang kanyang booking at delivery. Kaya umaasa siya na makakatulong ang patuloy na konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road, lalo na sa Puerto Gusa section.
19: Okay talaga kasi may option ka na sa dadaanan mo. Pag dito ka, tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Kaso pag andun ka, tulad ngayon na doon lahat, siksikan talaga kayo sa traffic.
18: Malaki rin ang maitutulong ng Coastal Road para kay Daylinda, isang residente sa Barangay Gusa, lalo na sa panahon ng medical emergency dahil mahalaga ang mas mabilis na daan upang agad makarating sa ospital.
20: Ay, ang laki ho talaga. Ang laki-laki. Kaya kasi, kung dyan ka sa highway, grabe, heavy traffic talaga kung hindi magkakaroon ng mga diversion.
18: Upang mapabilis ang proyekto, nagsagawa ng ocular inspection nitong Huwebes, Agosto 20, si DPWH Secretary Vince Dizon sa Puerto Gusa Section ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension Phase 2 kasama ang mga lokal na opisyal. Aktibo ang mga heavy equipment sa earth filling at iba pang earthworks kasabay ng paghahanda sa puerto para sa koneksyon sa National Highway. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sisikapin ng DPWH na matapos ang nasabing coastal road sa taong 2027 upang magamit ito ng mga motorista sa Cagayan de Oro.
21: And so, ang important pa uuhitin ko, no? Kailangan talaga we have to do all these projects because our people desperately need them kasi hirap na yung mga kababayan natin sa traffic. Yes. Especially for Cagayan de Oro, now which is the center of Northern Mindanao, talagang kailangan, we have to prioritize it. And
18: ang Cagayan de Oro Coastal Road, Puerto Gusa Section ay 4-lane concrete bypass road na magdurugtong sa Barangay Puerto at Gusa na may haba na umigit kumulang 9 na kilometro. Kabilang dito, ang viaduct at mga bridge component na may kabuuang haba ng 6,530 linear meters. Layunin itong maging alternatibong daraanan at makatulong sa pagluwag ng trapiko sa National Road. Batay sa Project Status Report, nasa 36.29 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto.
21: So now I came here because I was happy to report to Kong there is already 600 million now, including 20 million that was just released for this coastal road. No, so itong bridge na ito, with that, matatapos na natin ito.
0: So we thank you, Secretary Vince, to having the Eastern Interior Road be funded locally. And that will become, that will be easier and faster to finish. And lastly, we thank Secretary Vince, he saw, almost natapos na. Ang one span na lang sa Tulay mismo, but we still have the access road. That is the Barangay Makabalan to Barangay Puntod Bridge. Has promised to give funds to finish that.
18: Ang Cagayan de Oro Coastal Road Project ay kabilang sa mga prioridad na infrastructure project ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Build Better More o BBM program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa bayan.
2: Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na nasa maayos na kalagayan ng mga pangunahing dam sa bansa sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng habagat. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, malaki na ang tinaas ng water level ng Pantabangan at Magat Dam na makatutulong sa pagpatubig sa mga sakahan sa mga susunod na buwan. Sinabi pa ni Guillen na regular na minomonitor ng ahensya ang mga dam kabilang water level at kanilang physical na kalagayan. Kasabay nito, patuloy sila sa pag-develop ng mga irrigation and dam projects kabilang mga proyektong layong palakasin ng irrigation, flood control at climate resilience ng mga magsasaka.
1: Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po, yung nakaraan po na pag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura.
3: Na po ang mas maaraw at tuyong panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil magpapatuloy yan hanggang this weekend. Nariyan pa rin ang habagat pero hindi na gaanong nagpaparamdam sa ngayon maliban na lamang sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantala, tuluyan ng humina sa low pressure area ang dating bagyong Neneng at nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Habang ang tropical storm naman ang mas binabantayan natin narito sa Dagat Pasipiko na papalapit sa Philippine Area of Responsibility ay hindi na rin nakikitang maglalandfall sa bansa. Tatawagin niyang bagyong Obet sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo o sa Lunes sa border ng hilagang silangang bahagi ng PAR. At ito namang low pressure area na nasa Dagat Pasipiko pa rin ay isang potential bagyo pero tuluyan din niyang malulusaw sa mga susunod na araw. Bukas, fair weather sa malaking bahagi ng bansa o sa Luzon, Gitna at Katimugang Luzon. Saan naman ang maulap at posibleng maulang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao dala ng habagat. Magpapatuloy din ang good weather condition sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. May tsansa pa rin ng localized thunderstorm o panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na ngayon.
2: At susunod, Senado, nagsagawa ng pagdinig para imbestigahan ang nangyaring shooting incident sa loob ng isang paralan sa Zamboanga City.
3: At silipin ang mga produktong mula sa Camarines Sur na ibinida at dinala mismo sa isang trade fair sa Metro Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. 4-hour next food crawl.
1: Kung ako lang mag-isa to, walang serving spoon to.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: Tikman na natin. Kaya masyado marami sinasabi, Josh.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
1: Nasaan ako, ma'am? Ang tarap naman pala nung...
2: Nakalimutan mo yung pangalan mo, ha?
0: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Kasunod ng insidente ng pamaril sa isang paralan sa Sabuanga City, siniguro ni DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas na muli ang lungsod matapos ang kanyang pagbisita roon kasama ang pambansang pulisya. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
1: Let me assure you, Sambuanga is safe. Again, let me assure you, Sambuanga is safe. And we will keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly.
2: Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang nangyaring pamamaril ng isang grade 8 student ng Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay. Ginawa ni Remulla ang pahayag kasunod ng pagbisita niya kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Hindi away sa relihiyon ang punot dulo ng krimen. Katunayan, ayon kay Secretary Remulla, magkakilala ang pamilya ng shooter at ng biktima. Sinabi rin ng kalihim na mag-isang kumilos ang shooter at walang tumulong dito.
1: The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do.
2: Umaasa ang PNP sa mga digital evidence para matukoy ang dahilan ng pamamaril ng estudyante, lalo pat sabi ng DILG, technology clash ang nakikita nilang dahilan sa krimen.
1: We're here to assure that it is not a cultural, it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well, so it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
2: Kasabay sa sinagawang pagbisita ni Nartatis at Remulla sa Zamboanga City kanina, kanila ding sinilip ang takbo ng investigasyon ng Binoong Special Investigation Task Group o SITG. At bagamat may mga motibo ng sinusundan ang mga otoridad, kanila pa rin daw sinisilip lahat ng posibleng anggulo na pinagmulan ng trahedya. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lasigas, para sa bayan.
0: Matapos ang naging insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City, sinimulan na ng Senado ang investigasyon para rito. Nais naman ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platform. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
3: Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard.
4: Yan ang lumabas sa initial investigation ng Zamboanga City Police Office kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang nasawi at dalawa pa ang nasugatan. Ayon kay Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office, pumasok ang estudyante sa pamamagitan ng school ramp kung saan walang nakatalagang school personnel.
3: Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan niya, na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya naglaan. At naidala niya yung bag na kung saan nandun po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pag-baril po.
4: Ang ginamit na baril ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante. Nakasalukuy na rin inaalam ang pananagutan sa batas. Patuloy namang inaalam ang motibo ng estudyante habang naisumite na sa forensic examination ang kanyang mga gadget. Nilino na Ateneo de Zamboanga ng naturang ramp ay para sa persons with disabilities at may mga injury. Sapat-anyang kanilang security personnel at may mga nakatalaga rin bantay sa bawat palapag ng gusali.
5: They are deployed in all the entry points when... The kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories, Madam Chair.
4: Batay din sa record ng paaralan, ang estudyante ay nagtapos bilang valedictorian ng grade school sa parehong eskwelahan. Nagbibigay na ng psychosocial intervention ng pamunuan para sa mga mag-aaral at teaching staff bukod pa sa pagpapaigting ng seguridad sa buong campus. Samantala, tinanggal na sa Facebook ang live stream video ng insidente at inirekomenda rin i-block ang website kung saan makikita pa ito. Nakatakdang makipagpulong sa susunod na linggo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Meta, ang parent company ng Facebook. Nais ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platforms.
6: So if we have jurisdiction over these platforms, we can probably get some attribution to whatever ends, whether if it's a citizen here in the Philippines, we can prosecute. If it's somewhere, and in most cases, Madam Chair, madalas to mga to foreigners po, at saka mga taga-ibang bansa, maybe we can strengthen our partnership and probably our MLATs also with other countries, Madam Chair.
4: Naniniwala rin silang malaki ang matutulong ng intelligence funds para mapigilan ang mga katulad na insidente ng karasan. Bernard Ferrer, para sa bayan.
0: Mas pinagtibay pa ang koordinasyon ng Zamboanga City Police Office, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagpapatuloy na investigasyon sa insidente ng pamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
7: Pinatitibay ng Zamboanga City Police Office at Bureau of Customs ang kanilang koordinasyon kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal ng Zamboanga PNP, LGU at Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng komunikasyon, pagbabahagi ng impormasyon at pagtutulungan ng PNP, BOC, local government unit at iba pang kaukulang ahensya. Nananawagan naman si Cabinet Secretary Benher Abalos sa publiko na itigil ang pagpapalaganap ng fake news kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU noong August 18. Sa pagbisita ni Abalos sa ADSU campus, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagbabahagi lamang ng beripikado at opisyal na impormasyon. Ayon sa kalihim, hindi nakatutulong sa komunidad ang pagpapalaganap ng maling balita lalo na sa panahon ng ganitong insidente. Para sa mas ligtas na mga paaralan, ibinahagi ni Education Secretary Sonny Angara ang mga security measures na ipinatutupad ng Department of Education. Binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang papel ng mga guro at magulang sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mag-aaral at magpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Bilang hakbang, pinaiting ng Department of Education ang mga programa sa mental health sa buong bansa, kabilang ang pagde-deploy ng school counselor associates at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga komunidad. Layunin itong mapalakas ang pagtugon sa mga crisis at maagang matukoy ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong.
8: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards. Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
7: Kasalukuyang nasa Negros Island Region, si Secretary Angara upang personal na suriin at kamustahin ang pagpapatupad ng school safety measures. Sinusuri rin ng kalihim ang mga programa ng DepEd para sa pagpapaunlad ng learning facilities sa mga paaralan.
0: Layo ng hakbang ng Department of Education na matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga guro, estudyante at mga school personnel. Tricia Aragon para sa bayan. Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang paaralan sa Zamboanga City para suriin ang kalagayan at mga pangangailangan ng mga estudyante, guro at komunidad na apektado ng nangyaring pamamaril kamakailan. Isa na rin sa tinututukan ng kagawaran ang emotional well-being ng mga apektado dahil sa insidente. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
9: Sa pagbisita sa Zamboanga City ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad niyang inalam ang pangangailangan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo de Zamboanga University community na apektado ng nangyaring shooting incident. Nagpaabot din ang ahensya ng paunang cash assistance sa pamilya ng biktimang sugatan sa insidente. Ayon kay Gatchalian, hindi lamang ang mga nagtamo ng pisikal na sugat ang itinuturing na apektado kundi ang buong school community.
10: when I say naging biktima, hindi lang yung may physical injuries, kundi yung buong komunidad. Yan ang priority ng ating Pangulo, kaya pinatasan niya ako. Dahil yung buong komunidad sa ganitong mga pagkakataon, kaya namin ituring na yung buong komunidad ay naging biktima. Dahil ang puso ng isang komunidad, yung paaralan.
9: Kabilang sa tututukan ng DSWD ang emotional well-being ng mga apektado sa pamamagitan ng psychosocial support at trauma-informed care. 8 estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological first aid mula sa mga mental health professional ng DSWD Field Office 9. Layo nito na magbigay ng ligtas na espasyo para maproseso ng mga estudyante ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang tromang idinulot ng insidente.
10: Yung mga social worker namin, may training sila on trauma-informed care. Sisiguraduhin natin na kung sino ang may pangangailangan, gagawin natin yon. At this point in time kasi, importante sa amin yung emotional well-being ng bawat mamamayan ng Ateneo community.
9: Iniulat din ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community. Samantala, nanawagan si Gatchalian sa publiko na iwasang mag-post o magbahagi ng mga litrato, personal na impormasyon at hindi beripikadong kwento tungkol sa mga batang sangkot sa insidente.
10: Yung nagpo-post tayo unauthorized ng mga litrato, yung mga kuro-kuro na hindi naman validated at hindi from official sources, nakaka-damage yan eh. Hindi makatao, kundi may mga nalalabag na tayong karapatang pangtao o karapatan ng mga kabataan.
9: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: At sa pagkakataon pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
11: Dayan, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay na programa.
0: Right, Asik Dumlao, kaugnay po sa nangyaring shooting incident. Ano pong unang intervention o hakbang na ginawa po ng DSWD para tulungan po yung mga guro, estudyante at ilang pang naapektuhan ng naturang insidente, Asik?
11: Well, Dayan, immediately after the incident, nag-reach out ang ating mga kawani sa DSWD 9 dito po sa Ateneo community. So, ipresenta po sa pamunuan ng paaralan yung iba't ibang mga programs and services na maaari pong makatulong sa recovery, healing process ng lahat ng mga individual na naapektuhan o nakawitness nitong very sad incident. And ngayon din po, kahapon, nagtungo nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa San Juan City at nabinit niya yung family ng wounded student doon sa hospital. And nagbigay po tayo ng initial na financial assistance, but more than that, we have offered and committed to provide aftercare services not only to the student, but also to her classmates. Kasi yan po, hinihingi po niya. And after the hospital visit, natungo rin po tayo sa Ateneo main campus. At doon nga po namin natin ang mga officials and

0: at sunduan. And in fact, Dayan, yung ating pong mga trained social workers, trained sila on trauma-informed care, ay magtutungo na nga po sa Zamboanga sa next week para incapacitate din yung mga teachers and yung mga guidance counselors na makaka-assist din sa isasagawa natin na mga healing sessions for everyone.
1: Mm-hmm. All right, so clearly nag-provide po tayo ng mental health support and sabi niyo nga rin po even financial assistance. Now, Asik, Dumlao, doon naman po ang payo naman po ng DSWD. Sa publiko, kaugnay po dun sa mga nagpapakalat naman po ma'am ng video o photo content online, kaugnay po ng nangyaring insidente.
0: Well, yes, Diane. I'd like to take this opportunity to kindly appeal to the public, lalong-lalo na po yung nagpapakalat, nag-republish, nag-amplify ng mga photos, videos of this very sad incident. Alam nyo po, hindi nakakatulong sa mga pamilya, sa community, hindi nakaka-contribute sa kanilang healing process yung nare-traumatize sila by seeing the incident. And likewise, yung lagi nating tatandaan yung special management of children na involved in this incident. Huwag po sana natin propose yung kanilang pong mga pangalan, yung kanilang pong mga litrato, especially if unauthorized. Kasi po meron din tayong mga batas na kinakailangan po sundin. So to protect also their privacy, to uphold also yung confidentiality of information, and of course to protect our children, let us refrain and be more cautious in publishing this material. Kaya pakiusap po natin na pairalin po natin ang compassion. Tulungan po natin sila sa kanilang pong pag-ilong in this very difficult situation.
1: Asik Dumlao, ano naman po yung inyong pinakamalagang mensahe doon po sa mga estudyante, maging sa mga magulang, at sa publiko na rin po na hanggang ngayon nangangamba pa rin po pagkatapos po ng naturang insidente?
0: Yes, actually, no, Dayan, ito nga yung pinapakiusap natin na sana nga huwag na pong pinapublish yung mga unverified information kasi maaring magkaroon ng copycats and maaring makapagpadala pa ng impormasyon na hindi tama. At sabi ko nga kanina, hindi makakatulong sa pag-ilong ng ating kababayan sa buwang kasi. So ang pakiusap po natin and of course the assurance that we wanted to give is that nakaalalay po ang DSWD para makipagtulungan sa paaralan, sa community, para mabigyan po natin ng sapat na assistance ito po ating mga kababayan po dyan na sumasailalim sa pagtukod, pagkabahala, and of course, na-traumatized dahil nga po sa pangyayari.
1: Wala Asik Dumlao, sa iba naman pong usapin tungkol naman po sa mga naapektuhan ng baha at landslide, dulot po ng mga bagyo at maging ng habagat. Ano pong pinakauling assessment po ng DSWD sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan po, Asik?
0: Kanina, Dayan, nagtungo tayo sa Bulacan, particularly in Hagonoy and Kalumpit. And alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na lahat ng mga pamilyang apektado ng sama ng panahon ay magbigyan po ng nararapat at sapat na tulong. Nagtungo nga po si Secretary Rex Cachalian at nakipagpulong sa mga local chief executives para matukoy pa natin yung karagdagang assistance na maaari nating maipahatid. But of course, we've already provided food pack and food items and financial assistance, especially to those talaga namang naapektuhan na ang kanilang livelihood dahil sa ilang linggo na po na pagbabaha. So nakita po natin sa Bulacan and likewise no, in Pampanga when we were there the other day, nakita natin na kinakailangan pang suportahan ang mga LGUs and the resources para masustain natin yung response and humanitarian assistance.
1: Mm-hmm. Well, Asik Dumlao, bukod po dito sa agarang tulong na inyo pong ipinadala doon po sa mga affected na mga residente, in the long term naman po, pagdating po sa kabuhayan po ng mga pamilyang naapektuhan po dahil sa baha, ano po ang tugon po ng DSWD po?

0: Dito na.
1: Yes, actually, ito nga po yung pinag-uusapan natin with the local chief executives. Ano? While, of course, there are some solutions being introduced already by other government agencies with respect to the flooding incident. Kami naman po sa DSWP, we're focused on the social welfare aspect. Kaya patuloy tayo na nag-provide ng food and non-food items. But as we enter, of course, ano, yung recovery phase, we're looking at the provision of additional interventions, subject, of course, to prevailing guidelines and the program implementation parameters there.
0: Right. Well, mensahe na lamang po sa ating po mga kababayan na apektado pa rin po nitong nagdaang mga bagyo at ito pong habagat, ASEC.
1: Well, Dayan, alam mo, nasa mahigit 920 million pesos worth of assistance na ang naipahatid ng DSWP as of 6 a.m. this morning. Naipahatid yan ang ginabibilangan ng mahigit 1.4 billion ng mga family food packs already distributed. Of course, there's also non-food items and financial assistance. And magpapatuloy po ang DSWP sa pamamahagi po niya. Kaya ang lagi po natin paalala sa ating mga kababayan, makipag-ugnayan po kayo sa inyong lokal na pamahalaan para po maayos and orderly distribution of food and non-food items. Again, ang DSWP po ay nag-o-offend ng resources ng mga local government units. But the distribution of the same ay ibibigay po natin ano, sa mga local. So makipag-ugnayan po sa kanila. And for any other concerns naman po, ESWP can be reached or may be reached through our official communication platform that DSW serves sa Facebook para pa po sa karagdagang informasyon hindi ang pinapagpapad po nating mga programs and services.
0: Walang datot, maraming salamat po sa inyong panahon. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Salamat po.
2: Samantala, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng 2.228 billion pesos na tax evasion case ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ito ay dahil sa umanay hindi pagdedeklara ng tamang kita at value-added tax, gayon din sa hindi pagre-remit ng final withholding taxes. Sakop ng investigasyon ng taxable years 2021 hanggang 2023. Ang naturang aksyon ay bahagi ng patuloy na Run After Tax Evaders Program ng BIR para labanan ng tax evasion at matiyak ang patas ng pagbabayad ng buwis. Nakapagbigay na ng kampo ni dating House Speaker Martin Wades ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Dito iginiit ng legal counsel ni Romualdez na walang naging transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Representative Romualdez. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
3: Naghain na sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit kabilang ang sworn statement ng 25 dating driver at security aides ni dating Acubicol Partlist Representative Zaldico. Isinama rin umano ang recantation ni dating Marine Orly Gutesa. Ayon kay Fajardo, walang transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Romualdez.
4: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan bilang quote, missing link, end quote, na siya raw mag-uugnay kay Representative Romualdez sa kaso.
3: Ayon sa legal counsel ni Romualdez, mahalaga ang mga affidavit dahil ilan sa 25 dating driver at aide ni Co ay binanggit sa mga naunang testimonya kaugnay ng mga sinasabing cash delivery. Ngunit itinanggi mismo ng mga ito na nangyari ang mga nasabing insidente.
5: Some of them were named as drivers companions, di ba? Pero sa kanila mismo, dinideny nila. So ano na ngayon yung credibility ng isang statement, halimbawa ng remaining Marines nakasama namin si ganitong driver, X and Y, sa ganitong delivery, when X and Y is actually saying na hindi nangyari yun. So may correlation po yung mga affidavits.
3: Sinabi ni Fajardo na ilan sa mga lumagda sa affidavit ang umano'y nilapitan at inalok ng pinansyal na gantimpala para sumali sa investigasyon sa sinasabing 18 bagman. Iginit ni Fajardo na walang suhulan sa pag-urong sa naunang pahayag ni Cotesa at ng 25 dating driver at security aide si Zaldico.
4: Aside from itong kwentong, sabihin na natin kwentong kotsero, no, na salaysay, ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was Speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagkaganon po ang siyorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi bycam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience.
3: Ayon kay Fajardo, bahagi lamang ng preliminary investigation ng paghahain ng counter-affidavit at hindi pa nangangahulugang nagsampa ang korte ng kaso o napatunayang may sala ang sinuman. Umaasa ang kampo ni Romualdez sa isang patas sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Samantala, ikinabahala ng Malacanang ang umano'y gawa-gawang kwento at false witnesses para manira ng tao, kaugnay ng pag-urong ni Cotesa sa kanyang naunang salaysay. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa destabilisasyon.
6: Nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig, lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr.
3: Hinikayat ng palasyo ang publiko na huwag magpasilaw sa alok ng pera kapalit ang paninira sa isang tao. Umapela rin ang Malacanang sa mga taong may alam sa totoong nangyari na lumantad ang makipag-ugnayan sa mga investigating body upang matukoy ang dapat panagutin.
6: Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung tao na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
3: Vel Custodio para sa Bayan.
2: Nakatakdang isagawa ng Public Relations Society of the Philippines ang 33rd National PR Congress sa darating na September 17 at 18 sa Soler Resort North sa Quezon City sa temang Steward the Story, From Clout to Legacy. Target ng National PR Congress na pagsama-samahin ng communication and public relations professionals mula sa gobyerno, pribatong sektor, akademya at civil society para sa pakubuluhang talakayan at pagbabahagi ng pamamaraan sa strategic communication at papel ng mga communicator sa mga paghubog ng mga naratibo at pagbuo ng tiwala ng publiko. Para sa mga nais dumalo na public information officer at communication officer mula sa mga ahensya ng gobyerno, maaaring mag-register sa link na nakita nyo sa inyong mga TV screen.
0: Ibinida sa trade fair na isinagawa ng Department of Trade and Industry sa Metro Manila ang mga produkto mula sa Camarines Sur. Kung ano-ano yan, silipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
7: Mula sa mga pagkain at inumin hanggang sa furniture, handicrafts, wearables, at iba pang produktong gawa ng mga lokal na negosyante sa Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang mga produkto ng lalawigan sa Feria de Camarines Goes to Siang. Layunin ng trade fair na mapalawak ang market reach ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Camarines Sur at maikonekta ang mga ito sa mas maraming consumers, potential buyers at business partners.
8: Nakaka-amaze kasi hindi pa kami officially open, pero talagang yung mga tao, bumibili na talaga. And I think it just proves na talagang yung mga products ng Camsur are really competitive. Not only in the domestic market, but also in the global market.
7: Kasama sa mga produkto ang mga processed food, banana chips, sweets, cacao products, natural honey, at fruit wines. Tampok din ang mga produktong gawa sa pili.
9: I saw the potential of pili as the indigenous product of Bicol. My product is all pili based, no? I try to uplift the level of pili.
10: Tampok din dito sa Feria de Camarines, ito nga mga kilalang ulam mula sa Bicol region na nakagarapon. Gaya nitong sinantolan, laing at Bicol Express. At ngayon, syempre, titikman natin yan, ano? Kumuha tayo ng Bicol Express. Bicol Express ba ito, kuya? May mga pa-pre-taste sila dito. Ayan. At syempre, pag galing Bicol, talagang maanghang at very creamy dahil sa gata.
7: Hindi lang pagkain, kundi meron ding mga furniture, home decor, handicrafts, tela at damit na gawa ng mga artisan at negosyante mula sa lalawigan.
11: Masaya at nabigyan kami ng pagkakataon makalumabas yung aming produkto dito sa Manila.
7: Pagkakataon ito na makilala at matikman ang mga produktong galing mismo sa Camarines Sur.
8: Please come and support Feria de Camarines featuring La Vida Coco here sa Shangri-La. We're starting today, August 20, pero nandito po kami until Sunday, August 23. So sana po supportaran natin yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila, mga Oragon products.
7: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
12: Atin pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
20: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
21: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa.
23: Sino nagturo
22: sa? Nag-training po kami sa DOST.
23: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
1: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nakatanggap na ng food at financial assistance mula sa pamahalaan.
4: Headlines.
3: Problema sa basura, talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpabot ng pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Benhar Abalos nanawagan sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news hinggil sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
6: News.
5: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, August 21, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa 29 ang kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, kabilang sa mga sanhi ng pagkamatay, ang pagkakuryente, pagkalunod sa baha at pagkadagan ng gumuhong lupa, gusali at mga punong kahoy. Patuloy namang inahanap ng mga otoridad ang tatlong individual na naiulat na nawawala. Umabot na rin sa 19 ang bilang ng mga nasugatan sa iba't ibang insidente.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Samantala, umabot na sa 6.5 million o katumbas ng 1.8 million families ang naapektuhan ng mga kalamidad sa 11 rehiyon. Patuloy naman ang sinasagawang pagdugon at pagmamonitor sa mga apektadong lugar. Lumobo naman sa 4.66 billion pesos ang pinsala sa imprastruktura, habang 1.42 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Minomonitor ngayon ang epekto ng habagat kasabay ng pagbabantay sa panibagong sama ng panahon na maaring magdulot ng karagdagang panganib.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga ang nakatanggap ng food at financial assistance mula sa pamahalaan. Ito'y bilang bahagi ng disaster response sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nang mahigit sa 11,000 family food packs sa mga apektadong komunidad. Naglaan din ang ahensya ng financial assistance para sa mga pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa mga kalamidad. Bukod dito, nagdagdag ang DSWD ng relief supply sa Ilocos Region upang matiyak ang mabilis na pagdating ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Agriculture na mga intervention para sa mga magsasaka at mangingislang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon at mga bagyo. Kabilang dito ang mahigit sa 210.93 billion pesos na halaga ng agrikultural na inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong sektor. Naglaan din ang National Food Authority o NFA ng 3,600 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nakatakdang tumanggap ng mahigit sa 35.67 million pesos na indemnification ang lahat o ang mahigit sa 5,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon pa sa DA, maaaring makakuha ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan ang mga kwalipikadong biktima sa ilalim ng Sure Loan Program. Patuloy din ang DA sa pag-atid ng logistical support, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmamanman sa presyo ng at supply ng mga pangunahing agricultural commodities.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Diniyak ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga benepisyo para sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis. Ito'y sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat sa Pulong Balitan sa Pasig City. Sinabi ng bagong PhilHealth President at CEO Beverly Ho na triple na ang rate ng inpatient para sa kaso ng leptospirosis o umabot na sa 63,000 pesos at kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pang tumaas ang rate ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas na anya ang coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na huwag sanang lumalang sitwasyon at hindi ito magamit ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi rin ni Ho na kasama na ang mga doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth.
7: So under the Yakap Gamot Program, when your Yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no? Yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the Yakap Gamot Program.
3: Si PhilHealth President at CEO Beverly Ho.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Problema sa basura. Talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Bigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang ayusin talaga ang problema sa basura. Sabi ng Pangulo, bagamat may mga interventions para mapigilan ang pagbaha gaya ng pumping stations, ay problema naman kung mababarhan ito ng mga basura. Kahit umaandar at malakas ang takbo ng mga pumping stations, ay maaaring madiskaril ang mga ito ay sa punong ekotibo kung papasukan ng basura na itinapon kung saan-saan hanggang sa anurin at umipit sa mga pumps. Ang biro nga daw, sabi ng Pangulo, ay maaari na magpuno ng mga gamit sa bahay bunsod ng kung ano-anong mga tinatapon sa kung saan-saan. Pero naan yung kitchen o kitchen sink, mattress at kung ano-ano para pa pwede bumara sa mga water pumps. Isaan ang suliranin ito na kailangang masolusyonan na kung saan ay inilarawan mismo ng presidente na critical na ang problema sa basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, eh siyempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado maganda takbo.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak ang kahanda nito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, maayos at malakas ang operasyon ng pumping station. Ngunit naapektuhan ang efficiency nito dahil sa malaking dami o sa malaking volume ng basurang pumapasok sa pasilidad. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng mas maayos at environment-friendly na pamamahala ng basura. Kabilang dito ang composting para sa organic waste at waste-to-energy programs para sa iba-ibang uri ng basura. Kasabay nito plano ng pamahalaan na magdagdag ng mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang mapalakas ang flood control capacity ng rehiyon. Target naman na may patayo at mapatakbong 13 bagong pumping stations pagsapit ng katapusan ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal na pinabot ni Cabinet Secretary Ben Arabalos ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Ito'y dahil sa insidente ng pamamaril sa paaralan noong Martes. Pinuntahan ni Cabinet Secretary Ben Arabalos ang pamilya ng mga biktima ng nangyaring pamamaril. binisita rin ni Abalos ang universidad upang makausap ang school administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng nasabing insidente. Kaugnay nito, nanawagan ang Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ng investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon pa sa kalihim, kailangang makamit ng pamilya ng mga biktima ang hustisya sa lalong madaling panahon. Anya, kailangan ng matukoy ang mga pagbabago upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigdingin ni Abalo sa mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na content sa social media.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa ang Department of Justice na tanggapin kung meron ng magsasampa ng reklamo kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng law enforcement agencies habang hindi nila isinasaisantabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Paliwanag pa ng kalihim, nakitang elemento ng terorismo dahil sa layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nanawagan naman si Bida sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na ang mga ginagawa at pinapanood online. Nananawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga marahas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minutes ang live streaming sa Facebook ng pamamaril bago ito na takedown. Ayon kay Paraiso, 5 minutes pa lang ng pamamaril nang malaman ng CICC ang live streaming ng pamamaril ay agad na nila itong tinawag sa Meta na siya nangangasiwa sa Facebook para ma-takedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minutes bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Git ni Ontiveros, matagal na ang 14 minutes at marami na ring nakagamit ng video at nireshare ito o pinapakalat pa. Kaugnay nito, narawagan si Paraiso sa mga nakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat magkusang Meta o gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang Asian.
11: Kaalamang Asian.
10: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
11: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malacanang nagbabala sa mga kumpanya na papatawan sila ng 1,000,000 pisong halaga ng multa kapag hindi sila makakasunod sa regulasyon kaugnay sa kanilang plastic waste. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tibong binabantayan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates upang matiyak ang compliance. Ito ang siniguro ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng mga naipong basura na karaniwang kinabibilangan ng plastic packaging. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Ayon kay Castro, ang DENR nakapag-issue na ng 155 show cost order sa enterprises na kinakitaan ng hindi pagtupad sa kanilang EPR obligations. Nitong 2024 anyang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastic, 56.33% naman para sa flexible plastic na mas mataas sa legal target na 40%. Babala ng palasyo, mayroong 1,000,000 pisong halaga ng multa ang naghihintay para sa mga hindi makakatalima sa itinatakda ng batas.
16: 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghahain na ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Itong kinumpirma ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel at ang spokesperson ni Romualdez na opisyal lang inihain ang mga abogado ng kongresistang supplemental counter-affidavit kahapon ng hapon. Anyang nasabing dokumento ay may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang ditong sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang naglunsad ng preliminary investigation. Ang ombudsman kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na sinasangkot sa manumalyang flood control project. Gayet naman ni Romualdez na andani ang harapin ng investigasyon. Ngunit din niya na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Pinaubayan na rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development sa pag-recant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandang si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at nag-aatid ng mga flood control kickback sa ilang mga politiko. Si Senator Panfilo Lacson ang namuno noon sa nasabing komite.
17: Pasa na lang po namin yun sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? E mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung dadaan po sa Blue Ribbon, nakita naman ninyo, nag-imbestiga kami ngayon, yung mga testigo umaatras isa-isa, di ba?
3: si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi na kinagulat ni Senator Ping Lacson ang paglarekant ni dating Marine Orly Gutnes sa mga nauna nitong pahayag tungkol sa umano'y paghatid ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Lacson. Matagal nang naitala sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na coached witness si Gutesa ni Senator Dante Marcoleta. Naganap pa niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang tila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga sasabihin ito. Pinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagbaliktad ng ilang tinawag niyang maleta boys. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi rin ni Lacson ang kaso ni Gutesa at iba pang mga maleta boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ni Senator Lacson na may Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Senator Marcoleta at nanatili doon ng halos 30 minuto bago humarap sa Blue Ribbon Hearing.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mambabatas mula sa Maynila, sinusulong ang pagrepaso sa charter ng Metro Manila Development Authority para masolusyonan ng baha, basura at traffic. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pinilok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Kongreso na tuluyang baguhin o i-overhaul ang 31 years charter ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa mambabatas, malawak ang responsibilidad ng MMDA sa mga problema sa trapiko, pagbaha at basura sa Metro Manila, ngunit nananatiling magulo at hati-hati ang kapangyarihan sa pagitan ng ahensya, mga lokal na pamahalaan at national government. Ipinunto ni Chua ang Republic Act No. 7924 kung saan itinakda sa Section 2 ang planning, monitoring, coordination at supervisory functions ng MMDA, ngunit binabanggit din ang pagrespeto sa autonomy ng mga LGU sa purely local matters. Sa ilalim ng RA 7924, ang MMDA ang may hawak ng flood control at drainage system, subalit sa Section 9, ipinapahintulot naman ang mga proyekto ay ipatutupad ng LGU, Pambansang Ahensya o MMDA mismo. Binigyan din ng mambabatas ang overlapping ng tungkulin sa solid waste management. Pati ang pamamahala sa trapiko ay ipinagkakaloob sa MMDA, ngunit ang mga pangunahing kalsada, pampublikong ruta at terminal ay hawak pa rin ng iba't ibang LGUs. Dagdag pa ng Manila Solon, ang mas malinaw ngayon, kailangan ng Metro Manila ng isang malakas na institusyong tututok sa mga problemang hindi kayang ma-resolba ng ilang mga lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Planong modernization ng Bureau of Immigration, pinagpapasalamat ng ahensya sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinasalamatan ng Bureau of Immigration o BI ang Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC matapos isama sa pangunahing legislative agenda ng 20th Congress ang modernisasyon ng kanilang ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mahalagang mapalitan na ang Philippine Immigration Act of 1940 na 86 na taon nang umiiral at hindi na umano sapat sa kasalukuyang hamon sa border security. Ayon kay Viado, kailangan ng mas makabagong batas para tugunan ng human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives, transnational crime at mabilis na paggalaw ng mga biyahero sa mga international borders. Inaasahang palalakasin ng panukalang modernisasyon ang border security, immigration enforcement, mga patakaran paggamit ng makabagong teknolohiya. Nakasaad din sa legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay sa BI ng mas malinaw at makabagong legal framework para sa pangasiwa ng immigration. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Surveys ng Okta Research at Social Weather Stations gagamiting batayan ng Department of Social Welfare sa pagpapalakas pa ng mga programa kontra kagutuman at kahirapan. Yan ang report natin sa atin ni Mary Ann Basta sa
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang resulta ng mga survey ng Okta Research at ng SWS para higit pang mapahusay ang mga programa para sa mga mahihirap at vulnerable sector. Kasunod ito ng lumabas na resulta ng second quarter 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research Group kung saan tumaas sa 39% ang self-rated poverty at 21% ang nagsabing nakaranas sila ng gutom. Iba naman ang nagresulta ng second quarter survey ng SWS kung saan bumaba sa 49% ang self-rated poverty habang bumaba rin sa 36% ang self-rated food poverty. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, maaaring magkaibang resulta ng naturang surveys dahil magkaiba rin ang respondents at methodology ng dalawang survey. Sa kabila niyan, mahalaga umanong batayan pa rin ito para makita ang kasalukuyang lagay ng mga Pilipino at matukoy kung paano pa mapagbubuti ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy nitong palalakasin ang mga programa para sa mga pamilyang nangangailangan kabilang na ang Walang Gutom program na nakatuon sa pagtugon sa food poverty at hunger. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera at Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Finance, bukas sa panukalang VAT to value-added tax removal basta may kapalit na kita. Yan ang report sa atin ni Kathleen Forbes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Bukas ang report ng Finance sa panukala na alisan ng VAT ang pangunahing produkto bilang dagdag na ayuda sa mga Pilipinong patuloy na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bilihin. Sa interpelasyon ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa budget briefing, binanggit niya ang mga panukala na alisin ng VAT sa pagkain, kuryente, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Tugon naman ni Finance Secretary Frederick Wu, hindi siya tutol sa pagtanggal na anumang buwis basta't may matutukoy na kapalit ng papagkukunan ng kita ng gobyerno. Anigo, kailangan pondohan ng pamahalaan ang 7.2 trillion na panukalang 2027 budget. Kaya dapat timbangin ang epekto ng anumang tax removal sa pondo para sa mga serbisyong pampubliko. Wala rin pagtutol ang DOF sa panukalang 2 taong suspensyon ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ayon kay Go, kung magpasa ang Kongreso ng batas para ipagpaliban ang pagpapatupad ng RP VARA, susunod, ipapatupad ito ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Flagship trade fair ng Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry sa isang kilalang mall sa Metro Manila para sa mas malawak na merkado ng local micro, small and medium enterprises o MSMEs. Yan ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Formal nang binuksan ang Feria de Camarines Trade Fair nitong Webes. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng lalawigan ng Camarines Sur. Dinalaho kanito ng 55 micro, small and medium enterprises o MSMEs na alok ang kanilang mga paninda gaya ng pagkain, damit at handicrafts galing Bicol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang flagship provincial trade fair nito na sinimulan noong 2022. Highlight ng trade fair ang sari-saring coconut-based products na tinutulungang mapalago sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay DTI Regional Operations Group Assistant Secretary Leonila Baluyot, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga coconut farmer at entrepreneur sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa upang mapalakas ang kanilang kabuhayan gamit ang modernong teknolohiya. Narito ang kanyang pahayag.
22: But our goal is not simply global recognition. We want our cocopreneurs to find buyers, expand their business, earn more, and create more jobs.
21: Bukas sa publiko ang Feria de Camarines Trade Fair sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong hanggang sa Linggo, August 23. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Food streets sa Metro Manila, tinututukan ng DOT-NCR para isulong ang culinary tourism ng bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito report ni Hazel Esguera.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Hindi nawawala ang pagkain kapag pinag-uusapan ang turismo. Ayon sa Department of Tourism National Capital Region, nananatiling isa sa mga hinahanap-hanap ng mga turista sa Metro Manila ang mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng bawat lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOT-NCROIC Regional Director Catherine Agustin, kabilang sa kanilang binubuo ang food strip map na layong tukuyin ang Metro Manila food streets para isama sa mga inaalok na tour.
0: Nagsishift na ang preferences ng ating travelers at mga bisita, experiential travel. Kaya marami na ngayon sa ibang lungsod ang may tinatawag na food street identify and validate the food streets. Magawa rin ang DOT-NCR ng food maps and bias culinary tourism streets.
20: Kabilang sa dinarayong food streets ang Binondo, Maginhawa, Muntinlupa at Malabon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat Vietnam, iminungkahing bawasan ng mga krimeng may parusang kamatayan bilang pagbabago sa criminal code ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J.R. Revalo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Inihain ng pamahalaan ng Vietnam sa National Assembly ang panukalang baguhin ang criminal code at alisin ang parusang kamatayan para sa anim na krimen. Kabilang dito ang drug trafficking, panggagahasa sa mga minor de edad, riot o kaguluhan, crimes against humanity, war crimes at isang uri ng terorismo laban sa pamahalaan. Sinabi ni Public Security Minister Long Tam Quang na kung maaprubahan apat na krimen na lamang ang maaaring patawan ng death penalty sa ilalim ng panukala. Ang pagtataksil sa bayan, pagpaslang, terorismo at illegal na paggawa ng narcotics. Ayon pa sa opisyal, layunin ng pagbabago na iayon ng batas ng Vietnam sa mga pandaigdigang pagbabago sa criminal justice at mapalakas ang kooperasyon nito sa ibang bansa. Inaasa ang pagdedebatehan ito ng National Assembly bago isagawa ang botohan sa Oktubre at kung maaprubahan ay maaari itong ipatupad sa March 2027. Gayunman, may ilang grupo ng Human Rights Watch na nagpahayag ng pangamba sa ibang bahagi ng panukala na maaaring magdagdag ng parusa sa ilang krimen laban sa Estado. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J.R. Avalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
14: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Second half ng Formula 1 2026 season, arangkada na ngayong weekend para sa Dutch Grand Prix. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Matapos ang traditional summer break, balik karera na ulit ang 2026 Formula 1 season na tatanghalin sa Zandvoort Circuit para sa Dutch Grand Prix this weekend. Inaasahan ng mga Dutch fans ang magiging magandang performance ng hometown hero na si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Bagamat malaking tanong kung makakasabay ang dating four-time world champion sa pace ng Mercedes, Ferrari at reigning two-time champions McLaren. Target naman ni championship leader Kimi Antonelli na mapalawig ang kanyang lamang sa table kontra sa mga karibal na si Lewis Hamilton, George Russell at reigning champion Lando Norris. Nakatakda ang main race ng Dutch Grand Prix sa darating na linggo, 9 p.m. Philippine Time. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
24: Maging panatag ang Pilipinas.
4: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
24: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2 agad pinatupad ang buy and save operations para sa mga madaling mabulok na aning gulay ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Darito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dina.
8: Agad kumilos ang DA Regional Field Office 2 sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Experiment Station o NVES. Katuwang ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT sa pagsasagwa ng buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay na hindi na kayang tanggapin sa trading center. Ito'y matapos ilan sa mga malaking bagsakan sana ng mga gulay ay apektado ng pagbaha o kaya hirap sa pag-deliver ng mga produkto dahil sa patuloy na pag-uulan. Mismong si Regional Executive Director Rosemary Aquino ang nagsagwa ng agarang monitoring sa kasalukuyang status sa pinakmalaking agricultural terminal sa Lambakayan. At sa kanyang inspeksyon ay agarang ipinatupad ang buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay lalo na yung madaling masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kabilang sa mga apektadong produkto ang Chinese cabbage, wonbok at kamatis. Kaugnay nito, magiging bahagi na ng regular monitoring ng DA Region 2 ang buy and save operations katuwang ang NVAT. Samantala, agad na binili ng DA Region 2 ang 1,200 kilos ng Chinese cabbage at 63 crates ng kamatis bilang bahagi ng buy and save operations. Ang mga nabiling gulay ay ilalako sa Kadiwa sa DA sa San Gabriel, Tuguegaraw City upang maibenta at mapakinabangan sa halip na masayang. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Peace and order sa Pangasinan, nananatiling stable sa kabila ng mga naitalang threat incidents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
14: Report.
3: Ricky.
10: Nananatiling pangkalahatang matatag at manageable ang peace and order situation sa Pangasinan sa kabila ng mga naitalang threat incidents ayon sa Pangasinan Police Provincial Office o PPO. Batay kay Police Major Aileen P. Katugas, Chief ng Public Information Section ng Pangasinan PPO, 15 threat incidents na ang naitala ngayong 2026 at pawang napatunayang peking banta o hoax. Gayunman, sinabi ni Katugas na patuloy ang monitoring, police visibility at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinauukulang ahensya upang matugunan ang anumang umuusbong na banta. Tiniyak din ng opisyal na seryosong tinutugunan ng Pangasinan PPO ang bawat impormasyong may kaugnayan sa banta. Hinimok naman ng publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng PNP ang anumang kahinahinalang usapan o impormasyong makikita, mababasa o maririnig. Nanawagan din si Katugas sa mga magulang at guardian na maging aktibong bahagi ng buhay at mga gawain ng kanilang mga anak. Mahalagaan niya ang bukas na komunikasyon sa tahanan upang maagapan ang mga impluensyang maaaring magtulak sa mga kabataan sa maling pagpapasya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Mahigit sa 600 milyong pisong ayuda na ipamahagi na sa 260,000 farmers and fisher folks sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas.
14: Report.
3: Gary.
11: Umabot na sa mahigit 600 million pesos ang cash assistance na naipamahagi ng Department of Agriculture Bicol sa dinatayang 260,000 ng mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program ngayong taon. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Gorin, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 pesos na ayuda na makatutulong sa kanilang operasyon at produksyon, lalo na sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa cash assistance, patuloy din ang DA Bicol sa pamamahagi ng farm inputs, farm machinery at livestock assistance sa mga asosasyon at sektor na lubhang naapektuhan ng habagat sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Guarin na naghahanda na rin ang DA Bicol sa posibleng epekto ng El Nino na ayon sa pagtataya ng pag-asa ay maaaring maranasan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Ang mga programa at paghahandang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food security, suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan, at tiyaking may agarang tulong ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng gastusin, kalamidad at iba pang hamon sa kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alba.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lalawigan ng Catanduanes na

0: Mayor Patrick Alain T. Azanza nitong August 19 at epektibo agad hanggang sa ito'y bawiin. Batay sa kautusan, matapos makumpirma ang ASF cases sa Iriga City noong July 28 at sa Naga City at Nabo Camarines Sur noong August 5 to 7, paiigdingin ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan. Kabilang dito ang Virac Seaport and Airport, San Andres Seaport at Bislig Subport. Magkakaroon din ng checkpoints upang mamonitor ang pagpasok at pagalaw ng mga baboy at pork products. Pangungunahan ng Provincial Veterinary Office ang quarantine at monitoring katuwang ang mga Municipal Agriculture Office, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang mga mahaharang na shipment ay maaaring ibalik sa pinanggalingan, kumpiskahin o itapon alinsunod sa quarantine rules. Samantala, hinihikayat ang publiko, lalo na ang mga hog raisers at traders, na agad i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang pagpasok ng mga baboy at pork products sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris Terero sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Katanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nation.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. 5 empleyado ng Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheila.
3: Isusumitay para sa confirmatory test ang resulta ng drug test sa 5 empleyado ng Cebu City Hall na nagpositibo di umano sa paggamit ng ilegal na droga. May kabuuang 330 na mga empleyado ng City Hall ang isinilalim sa drug testing nitong Miyerkules na isinagawa sa Cebu City Sports Center. Sa nasabing bilang, 268 na mga empleyado ay mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office or CCDRRMO, 49 mula sa Cebu City Sports Center or CCSC at 13 mga empleyado mula sa tanggapan ni City Councilor Dave Tumulak. Sa 5 na sinasabing nagpositibo, 3 dito ay mga tauhan ng CCDRRMO at 2 ay mga tauhan ng CCSC. Pinangunahan ng Pamulaang Panglungsod ng Cebu ang drug testing sa pamamagitan ng Cebu City Office for Substance Abuse Prevention or COSAP at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Regional Office 7. Ayon kay Councilor Tumulak, iimbestigahan muna ang mga empleyadong nagpositibo at ipapadala ang resulta sa Human Resource and Development Office para sa pagtukoy ng kanilang employment status. Ibinunyag din niya na kapag napag-alaman na gumagamit talaga ng ilegal na droga ang nasabing mga empleyado, tutulungan sila ng lungsod para sa kanilang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD sa Negros Island Region na bahagi naman ang halos 30 milyong pisong tulong sa mga magsasaka at landowners na apektado ng Red Striped Soft Scale Insect Infestation. Diyan po sa Himamaylan City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Marian.
4: Umabot sa higit 29.9 milyon pesos ang kabuuang halaga ng cash assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT Program para sa mga magsasaka at landowners na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI Infestation sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa unang araw ng payout, nasa 2,898 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda bilang suporta sa mga kwalipikadong magsasaka at landowners na nakaranas ng epekto ng naturang infestation. Isinagawa ang pamamahagi ng cash assistance sa Congressman Agustin M. Gatoslao Memorial Center kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 10,325 pesos. Ang ECT assistance ay bahagi ng mga hakbang ng DSWD NIR upang matulungan ang mga individual at pamilyang naaapektuhan ng RSSI infestation, particular ang mga magsasaka at landowners na nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. Saklaw ng programa ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island Region bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng RSSI infestation sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Erenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Tatlong araw na Environmental Summit and Investment Forum.

0: Sinagawa sa Isabela de Basilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin,
2: isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang Extended Producer Responsibility o EPR Environmental Summit at Investment Forum sa Natulang Lungsod. Nagtipon sa tatlong araw na aktibidad ang iba't ibang ehensya ng pamahalaan, mga kaunin ng pamahalang lokal, mga kinatawan mula sa pribadong sektor, mga investor, development partners at iba pang stakeholders. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng inobasyon, partnerships at investment upang pagtibay ng wastong pamamahala sa basura at magtataguyod ang environmental sustainability. Ayon kay Isabela City Mayor City Jalet Rabin Hataman, nagsibing mahalagang yugto sa kasaysayan ng Western Mindanao Naturang Summit dahil isinusulong nito ang inklusibong sirkular na ekonomiya. Naging matagumpay ang inisyatiba sa pagkipagtulungan ng Mineral Development Authority of MENDA, Environmental Management Bureau EMB Region 9 at ng European Union Philippines Green Economy Partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: CareNet at pinakaunang PESOG Conference, isinagawa ng DMW Caraga para sa reintegration ng mga OFW. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Hey. Pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga ang pakikipagtulungan sa mga Public Employment Service Office o PESO sa buong rehiyon at sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang matatag at pangmatagalang suporta para sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang mga pamilya. Idinaos ang National Reintegration Network of Caraga o CareNet at ang First Regional Public Employment Service Office Conference 2026 nitong August 19 to 20 sa Balangay Hotel and Convention Center sa Butuan City. Dinaluhan ito ng 64 na PESO manager at 16 na mga partner agencies sa buong rehiyon. Nakatuon ang aktibidad sa pagpapalakas ng koordinasyon sa mga stakeholder, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa at pagbibigay ng mas tumutugong serbisyo para sa mga umuuwing OFW na nagnanais magtayo ng matatag na kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Binigyan din ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara ang kahalagahan ng matibay na pakikipagtulungan sa paglikha ng mas maraming oportunidad tungo sa matatag na reintegrasyon para sa mga migranteng Pilipino at kanilang mga pamilya. Isa sa mga tampok na bahagi ng conference ay ang Kabalikat Awards, isang parangal para sa mga pangunahing katuwang ng DMW Caraga. Kabilang sa mga pinarangalan ang Radyo Pilipinas Butuan na kinilala sa ilalim ng kategoryang dangal. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2.5 milyong pisong halaga ng lawa at binhi projects pinagkaloob sa 5 asosasyon sa Davao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Naritong balitang hatid ni Kate Lakihon Lao.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Kate.
4: 5 community associations sa Duali, Davao del Norte ang tumanggap ng mga project site na nagkakahalaga ng kabuuang 2.5 milyon pesos mula sa DSWD Field Office 11 bilang bahagi ng Project Lawa at Binhi. Formal na sinagawa ang turnover bago lamang kung something 510,000 pesos ang inilaan para sa bawat recipient association. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang access sa tubig para sa mga gawaing pang-agrikultura at masuportahan ang sustainable food production sa mga komunidad. Bahagi ang Project Lawa at Binhi ng mga programa ng DSWD para matulungan ang vulnerable communities na makaangkop sa mga epekto ng climate change at matugunan ang food insecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, August 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metrobase.
4: Radyo Pilipinas, Traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaras po tayo ng moderate traffic. Dito na po yan sa may tramo. Hanggang dito na po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalapas po natin dyan, maluwag na po hanggang dito na po yan sa may Jocno Boulevard. Ang atin naman pong northbound po ng EDSA, from dito po sa may Jocno Boulevard to Monumento po, light traffic pa rin po tayo. Then dito naman po sa may C5, maluwag pa rin naman po, bawat paning natin ang ating northbound and southbound. And then ang ating naman pong commonwealth area ay napakaluwag pa rin. And then paalala po natin sa ating mga motorista, wala po tayong number coding ngayon dahil po ngayon ay Ninoy Aquino Day, it's a holiday. Kaya paalala na lang din po, ingat po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadahan ay maluwag. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
3: Rogent!
5: Yes, sir.
3: Okay, magdamag, nilaw mulan, ano? So wala nang mga areas na may tubig, ha? Tubig
5: wala
3: baha?
5: Wala naman po. Wala po.
3: Okay, at dahil ngayon ay pista official, suspended ang number coding ngayong araw na ito ng Friday.
5: Yes po.
3: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent. Thank you. Good morning. Rogent Mutok, mga kaibigan. Direkta mula po yan sa MMDA Metrobase.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang alert status naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, binaba na po sa blue dahil sa bumubuting kalagayan ng panahon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
6: Masalang magandang umaga, nagbaba na ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos sa sunod-sunod ng mga pag-ulan-dala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababa na sa blue mula sa alert sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang kanilang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag ng NDRRMC, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na rin ang operational requirements ng mga National Response Cluster. Kainman, nananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan kaya din sa pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone systems sa bansa. para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Jennifer Gulmatico, good morning. Thank you sa panonood. Ganun din si Sean Kyle Flores mula sa Angeles City, Pampanga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, tayo po'y makikibalita naman direkta mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makikibalita tayo tungkol dito sa waste to energy, 'di ba? Waste to energy campaign. Yung basura itatransform sa enerhiya. Of course, may mga nangangailangan ho ng mga facilities 'yan. Tayo ay makikibalita mamaya mula sa Energy Regulatory Commission. And of course, hingi rin tayo ng update dito po sa pinatutupad na no disconnection sa kuryente. Extended yun ay hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 15 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, makipag-ugnayan muna tayo sa Energy Regulatory Commission, ERC. Ang ating pong makakausap ngayong umaga ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Naku, pag-usapan nga natin itong waste to energy process. Ano? Well, nito hong nagdaang mga bagyo at yung paghataw ng ulan na dulot ng habagat, ano, dito sa ating bansa. Nakita, lumitaw na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay yung pagbabara ng mga daluyan ng tubig dahil sa matinding volume ng basura. At ngayon po mga basura, kaibigan, opo, ngayon po attorney, ay talagang pinapalakas ng pamahalaan ng kampanya at maging ang investment para dun sa waste to energy facilities. Please give us an update tungkol dito sa panig po ng ating Energy Regulatory Commission, Attorney Juan, sir.
9: Oo, sa panig ng Energy Regulatory Commission, ginawa na natin yung mandato natin na itakda yung gear o yung reserve price. Ito yung magsisilbing ceiling, basihan ng magiging presyuhan doon sa tataguyod na auction ng Department of Energy pagdating doon sa mga gustong magsipagtayo ng plantang waste to energy.
3: Okay, ibig sabihin, magtatayo ng mga planta, waste to energy, pero sa kasalukuyan, meron ang binabanggit kayo na may price ceiling tungkol dito.
9: Oo, may price ceiling yan. Oo. Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
3: Mm-hmm. Okay, para na rin lubusang mga unawaan ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon. Ano? Itong konsepto na ito, itong proseso na ito, waste to energy. So waste, halimbawa yung mga basura na yan, itatransform yan para maging enerhiya na magagamit din natin sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa enerhiya. Paano more or less in general terms o in layman's term ang proseso ng ganito pag sinabing waste to energy, Attorney Juan Sir?
9: Yung halimbawang konbensyonal na mga planta natin tulad ng coal plants,
3: opo,
9: ito ay sumusunog ng panggatong at ang ginagamit na panggatong ay coal or uling.
3: Yes.
9: Pagdating dun sa mga waste to energy, ang imbis na panggatong mo ay uling, ang gagamitin mo na panggatong ay yung mga basura. Kaya ito ay makatutulong doon sa problema natin sa solid waste management. At ito ay makapagbibigay pa sa atin ng kuryente.
3: Ayun, ini-imagine ko tuloy, Attorney Juan, pag sinabing ang pinaka panggatong nito ay basura. So nangangailangan ito halimbawa ng malawak din na pasilidad dahil itatransport halimbawa yung basura from, let's say, a landfill going to this particular facility para itong gawing fuel, ano ho. So this will require probably isang balawak na pasilidad para makapag-operate na maayos, sir?
9: Oo, ang mga pasilidad na ito, malamang ito ay ilolocate din malapit na dyan sa ating mga landfill para maikli na lang ang ibibiyahe ng mga basura. At ito'y makababawas din doon sa volume naman na ating itinatapon o inilalagay dyan sa mga landfill. Kaya magtatagal din ang kanilang buhay. Kumbaga, hindi ka agad mapupuno yung mga landfill dahil yung ibang basura dito ay magagamit na para lumikha ng kuryente.
3: Mm-hmm. Opo. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung basura, meron tayong mga biodegradable, merong mga non-biodegradable, meron pang mga hazardous na tinatawagan ho. Meron ho bang mga specific na uri ng basura na magagamit para sa mga facilities na ito? Like, yung bang mga plastic at mga kahalintulad nito ay kasama doon sa magagamit bilang panggatong, Attorney Juan, sir?
9: Oh, ang tingin ko naman dito bilang pulisya din ng gobyerno batay doon sa umiiral na batas ay kailangan unahin pa rin yung recycling. Yung mga material na pwedeng magamit muli, ito dapat ay nire-recycle.
3: Opo.
9: Pero meron talaga tayong mga ibang basura na hindi naman ma-recycle. At ito ang punteriya ng ating mga waste to energy plants. Karaniwan, ito rin ang ginagawa sa ibang bansa. Yung mga hindi ma-recycle,
3: opo,
9: na mga basura nila, yun ang inuuna dito sa pag ta-transform ito bilang basura papunta kuryente.
3: Opo. Yung nababanggit nyo, halimbawa ng mga recyclable materials, halimbawa yung mga plastic, di ba? Mga pet bottles, plastic, at iba pa. Pwedeng i-recycle yan at gawing ano, di ba? Mga plastic na balde, timba, even yung mga upuan, di ba?
9: Oo, oo. At yung hindi talaga ma-dispose through recycling and other means, ito ang talagang maganda na magamit para dyan sa ating mga waste to energy plants.
3: Okay. Ngayon, syempre, kung nandyan na yung proseso, malinaw na kung paano yung proseso, basura, gagawing panggatong para makalikha ng enerhiya. yung volume naman, halimbawa, gaano kalaking volume ng kuryente ang maaring malikha ng isang waste to energy facility na pinag-uusapan natin, halimbawa, Attorney Sir?
9: Ang Department of Energy nagtakda ng 400 megawatts na target para doon sa unang round na special round ng waste to energy auction. So tinataya ng Department of Energy na yung available natin na potential para makalikha ng kuryente ay hihigit pa dyan sa 400 na yan. Pero uunahin muna yung 400 na target,
3: okay,
9: na ang mga planta ay dapat magsipagtayo at by 2029 ay dapat ay sila ay nakakapag-ooperate na.
3: 2029. So, ganong kaikling panahon, ika nga, dapat in place na itong buong sistema na ito, Attorney Juan Sir, ano ha?
9: Oo, ang target nga ay sa 2028, dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun, ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste-to-energy plant na kanyang dineklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente ay maisa katuparan.
3: Mm-hmm. Okay, at syempre, dahil ito'y kuryente, commodity pa rin ito, paano po halimbawa papasok ang Energy Regulatory Commission sa pagre-regulate ng kuryente na na-degenerate nitong mga waste-to-energy facilities, Attorney Juan Sir?
9: Oo, sila, matapos na sila ay mabigyan ng kontrata mula sa Department of Energy kung sila ay magsisipagpanalo doon sa auction, sila ay magtatayo na ng kanilang planta. At bago naman sila mag-operate commercially, kinakailangan na kumuha sila ng lisensya o yung tinatawag natin Certificate of Compliance mula sa ERC.
3: Mm-hmm.
9: At itong Certificate of Compliance na ito ay magpapatunay na sila ay may financial at technical na kapabilidad upang patakbuhin yung kanilang mga planta nang naaayon sa ating mga umiiral na batas.
3: Okay. Ngayon, di andyan na yung facilities, mayroong kuryente na mapoproduce at merong pamamaraan para ma-regulate ika nga ang, let's say, ang lawak ng, o ang volume ng kuryente at yung distribution. Sa aspeto naman po ng rate o presyuhan, halimbawa, pagka ba may itong energy generated from waste, may kakaibang presyuhan po ito o rate kung sakasakali base sa mga pag-aaral ninyo, sir?
9: Oo. Kakaiba lang dahil may ibang cost structure yung ating mga waste-to-energy plants.
3: Opo.
9: Dahil sila ay kakailanganin mo ng kapital para itayo yung planta mismo.
3: Mm.
9: At pag-operate nito, kakailanganin mo rin gumastos para naman masiguro na madadala yung basura at ito'y masusunog dito sa mga plantang ito. Kaya ang lahat ng ito ay tinake into account natin sa pagtatakda ng reserve price. Pero kung ano ang ipapanalo nila na presyo, yun ang dapat na masingil lang nila. Ang kagandahan sa waste to energy plant, ito ay hindi intermittent. Kumbaga, pwede siyang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Kaya pagdating naman sa pagbibigay niya ng kuryente, may kasiguruhan na dapat ay nariyan siya upang makapagbigay ng kuryente. Hindi tulad ng ibang mga intermittent na kapag halimbawa naggabi na, wala na tayong maaasahan mula doon sa solar plant.
3: Okay, so yun, solar plant. Pero ito, ika nga, dahil hindi intermittent po pwedeng mag-operate theoretically 24 hours a day, Attorney Juan Sir, ano ha?
9: Oo, 24 hours a day. Kaya during the time na may peak tayo doon sa demand,
3: yes,
9: halimbawa
3: yes,
9: ay doon sa early evening, sila ay nariyan upang magbigay ng kuryente. So makakatulong sila upang maibsan yung pangangailangan sa kuryente dahil nariyan sila palagi.
3: Opo. Meron na ba more or less estimate kung gaano kalaking porsyento ng pangangailangan sa enerhiya o sa kuryente ng ating bansa o let's say sa isang particular na metropolis ang kayang i-produce ng mga waste to energy facilities, Attorney Juan Sir?
9: Sa ngayon ang estimate ay hindi bababa ng 400. dahil nga ito na rin ang itinakdang target ng Department of Energy. Pero siyempre ang pag-aaral niyan ay kakailanganin pang i-validate.
3: Yes,
9: at nagsisimula pa lang, first round pa lang naman itong itinakda ng Department of Energy na target na 400 megawatts. So nakasisiguro ako na may higit pa dyan ang maaaring potential natin.
3: Mm-hmm. At base dito sa mga binabanggit niyo, Attorney Juan, ultimately mukhang magiging malaking bagay ito sa pagkakaloob ng mas affordable at reliable na energy source sa ating mga Filipino consumers.
9: Oo, makakadagdag yan doon sa ating mga sources at madadiversify natin yung mga pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay magiging first sa ating bansa na mga planta na waste to energy. Marami na rin mga bansa sa ibang dapo ay mayroon ng mga in-adapt na ganyan. At tayo for the first time ay magkakaroon na rin sa susunod ng ilang taon.
3: Okay. Well, Attorney Juan, maiba naman ako ng konti. Ano? Yung no disconnection sa mga consumer ng kuryente. I understand ito, di ba? Una, dapat matatapos na yan ng buwan ng Agosto. Pero base sa pinalabas na kalatas ng ating Energy Regulatory Commission, ito ay may extend until October this year. Update lamang po sa aspetong yan, Attorney Juan, please.
9: Oo, pagdating doon sa suspension ng pangungulekta ng GEA allowance, ito ay pinalawig pa ng komisyon hanggang Disyembre dahil nakita naman natin na mayroon pang sapat na pondo o balanse doon sa pondong yan na pambayad doon sa mga renewable plants na entitled ng kabayaran mula dyan sa pondong yan.
3: Opo. Pero dito po, halimbawa sa mga consumer, yung mga household, mga factories at iba pa, na hindi nakakabayad ng kanilang monthly bill sa kuryente. Ito po ay hanggang kailan na yung no disconnection notice? Hanggang Oktubre po ba ito, sir?
9: Oo, hanggang Oktubre. At pinag-aaralan ng komisyon kung ito yung i-extend pa. At dahil kailangan din naman na balansehin natin yung sitwasyon naman pagdating sa mga utilities dahil marami na rin ng mga utilities ang dumadaing na bumaba ang kanilang collection efficiency at nakaka-affecto na ito sa kanilang operasyon. Gayunpaman, tinitingnan pa rin natin na magkaroon tayo ng relief lalo na dun sa ating mga household consumers. Kaya't ang pinag-aaralan ng komisyon ngayon upang balansehin naman yung kanyang pagdidesisyon sa bagay na ito.
3: Opo.
9: Ay kung ang pagpapalawig ay naka-focus doon sa ating mga residential consumers na lang. Nang sa ganun, ay ma-encourage naman natin na magbayad na rin on time yung ating mga malalaking consumers. Nang sa ganun, ay hindi na naman mahirapan yung ating mga distribution utilities sa kanilang operasyon.
3: So, ibig sabihin, ang kasalukuyang kasama sa mga pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ay yung posibleng extension pa ng walang disconnection sa kuryente pero para sa mga household consumer na lamang po ito, Attorney Seth.
9: Opo, tama po yun, Sir Alan.
3: Ayun. Tapos, meron pang distinction yun eh. Ang mga residential consumer na ang konsumo sa kuryente kada buwan ay ano ay tawag dito yung 200 kilowatt hour below, yung pagbabayad nila ay pupwede rin na staggered as arranged with the provider, halimbawa, o the electric cooperative, sir.
9: Oo, pinapayagan pa rin natin yan, yung pag-uutay-utay ng ating mga 200 kilowatt hours and below na residential consumers. Para talagang kung mahirapan pa sila magbayad ng kanilang bill, although wala naman na disconnection, ay mabayaran nila paunti-unti.
3: Mm-mm. Ibig sabihin, pwedeng i-staggered, halimbawa kung 200 kilowatt hour ang consumption para sa isang particular na buwan, yun ay pwede nilang bayaran ng pautay-utay.
9: Oo, tama.
3: Okay. Now, attorney, meron nag-text dito at nagtatanong, pag ang consumo raw nila ay above 200 kilowatt hour a month, no? Pero sumapit na yung kasalukuyang deadline na Oktubre, halimbawa, ayan, ano, paano ang magiging terms of payment nila dun sa electricity provider nila, sir?
9: Oo, kapag ka naman na lumampas na, pagdating sa no disconnection, sa ngayon, umiiral pa yung no disconnection policy.
3: Mm-hmm.
9: Pero pagka yun namang ano, pwede naman sila makipag-usap pa rin sa kanilang utility. Dahil kung ang kanilang staggering ay mapapayagan naman, ay yun ang iiral. Kasi ang amin naman ay kung ano yung general rule pangkalahatan. Pero hindi naman ito pinagbabawalan na yung mga consumers at mga utilities ay mag-ayos kung meron silang gustong mas magandang arrangement or terms sa bayaran.
3: Yun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, si Consumer X, pupwede siyang lumapit mismo doon sa electric cooperative o doon sa electricity company na nagsaservisyo sa kanilang lugar at makipag-usap kung ano ang magiging terms of payment nila after the deadline ng walang disconnection ng katapusan ng Oktubre. Ganun po yun.
9: Oo. Yun na lang ang ating maipapayo sa kanila na makipag-usap sa kanilang utility para magkaayos kung paano maisesettle yung mga ganyang hindi nabayaran o kakailanganin pa ng mas malawak na mas mahabang panahon upang mabayaran.
3: Ayun. Okay. Nako, Attorney Juan, sir, salamat na marami ha, sa mga updates, sa mga impormasyon at sa mga paglilinaw mula po sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
9: Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Alan.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Morning. Ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawansi. Nung wala pa ang ELG yung business permit. Mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 37 minutes makalipas pong 7 AM. Narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy po sila sa augmentation ng mga food pack sa mga apektadong lugar o sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang detalye, hatid sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
14: Alan, patuloy ang pagpapadala ng relief supplies ng Department of Social Welfare and Development habang nararanasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto nito ngang magkakasunod na bagyo at pati na ng habagat. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay ay tuloy-tuloy na idinidispatch itong mga family food packs bilang augmentation support sa mga DSWD field offices na nangangailangan ng karagdagang relief supplies. Ang mga food packs ay ipinapadala nga sa DSWD field office sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Calabarzon at Mimaropa para mapalakas ang kanilang stockpile at matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Batay naman sa pinakahuling update, ang DSWD ay umabot na sa 1.4 na milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at pati na ng habagat. Bukod pa riyan, yung nasa higit 13,000 non-food items at 21,000 ready-to-eat food boxes. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development. Hatid sa atin ni Marian Bastasa. 39 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program.
7: Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 42 minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang Boses mula po sa DSWD. Ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
17: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybayin ng inyong programa.
3: Opo, makikibalita lang kami. Latest po sa patuloy na pagtugon ng ating DSWD sa pangangailangan po ng mga kababayan nating naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at matinding pagulan dulot ng habagat na.
17: Oo, Alan. Nagpapatuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Luis, Maymay at ng Southwest Monsoon. Sa katunayan, Alan, umabot na sa mahigit 1.5 million family food packs yung ating pong naipamahagi bilang augmentation support sa iba't ibang mga local government units. The amount of humanitarian assistance extended by the DSWD has already reached more than a billion pesos. And yan nga po ibinubo ng mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga non-food items, and of course yung financial assistance na atin na pong naipahatid sa mga pamilyang apektuhan. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa mga request ng mga local government units.
3: Opo.
17: Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na maagap at sapat ang tulong na naipapaabot natin.
3: Ayun. At ito po, halimbawa, yung binabanggit nyo, yung replenishment para dun sa mga supplies na nagamit na down to the LGU level, mga hanggang dun sa mga cities, municipalities, and down to the barangay, yung pagre-replenish ay tuloy-tuloy pa rin. Ika nga, sa Kairin, ma'am.
17: Oo, tama, Alan. As we continue with our disaster response operations, araw-araw pa rin na nagpro-produce ng goods yung Luzon Disaster Resource Center at the Visayas Disaster Resource Center. And all the goods that we produce are brought to all our warehouses para ma-replenish po yung mga nagamit natin and to really sustain our relief efforts and to make sure that the department and the government as a whole is ready to respond to any eventualities.
3: Ayun. Yung pong ang pagpapadala ng replenishment sa iba't ibang panig ng bansa, hindi naman ho naapektuhan itong nagdaang mga pagulan at pagbaha in some areas, Hasek?
17: Alan, hindi naman naantala. In fact, kahapon nandun tayo sa Hagonoy and Kalumpit, Bulacan. At mataas pa rin, ano? Yung tubig baha sa mga ilang areas ng mga bayan na yon. But we were able to send goods from our warehouse and gayon din yung ating nakita dun sa Makabebe at Bacolor, Pampanga when we were there the other day. So kami naman po, dahil nakapreposition yung goods sa aming pong mga warehouses and these are readily accessible by the local government units.
3: Okay. At isa sa, of course, naging very prominent na serbisyo rin ay itong inyong mga dinideploy na walang gutom kitchen in areas na higit na kinakailangan, serving freshly cooked and hot and nutritious meals doon sa mga, let's say, sa mga evacuees at mga kahalintulad na sitwasyon, Asek.
17: Alan, ang bawat rehiyon o ang bawat field office ay meron pong mga mobile kitchen. At yan ay isa sa mga specialized disaster equipment of the DSWD. While we have our walang gutom kitchens, these are located in Pasay City, in Cebu City, and in Zamboanga City, ito naman yung nagsiserve ano, ng meals sa mga individuals who are experiencing involuntary hunger. Sa mga evacuation centers, meron din tayong dinideploy na mga mobile kitchen para makapagpahatid nga ng masarap, masusustansya at warm foods for internally displaced persons. So, bahagi yan ng ating pong isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations.
3: Opo, at itong nagmamando sa mga kitchens na ito are properly trained, halimbawa na mag-prepare ng pagkain, mga masustansyang pagkain na asek.
17: Well, yes, that's correct. So, mailalim sila sa pag-sasanay. Meron din mga standards and protocols na sinusunod. Not only dyan sa mga mobile kitchen natin,
3: opo,
17: but more so doon sa ating pong mga walang gutom kitchen because may mga volunteers din tayo, ano, na mga nutritionists, mga dietitians, and all of them have been capacitated. I mean, referring to our staff, ano, our staff have been capacitated to serve food that are healthy and nutritious to individuals nga who are experiencing involuntary hunger. And sabi ko nga, Alan, nasusunod yung mga pamantayan sa food handling para matiyak ano, na masustansya, malinis at ligtas yung mga pagkain na inihahain po natin.
3: Opo. Asek Irene, on another matter, dito ho sa survey ng Social Weather Station sa nitong Hunyo 2026, bumaba sa 36% ang mga pamilyang nakaranas ng food insecurity. Ito'y we understand mula sa dating 42% down to 36% na lamang ang survey sinagawa noong Hunyo, pero ito po ay noong Marso. I understand, Asek Irene, your reactions tungkol dito.
17: Well, of course, Alan, tayo ay nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nag-gain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this drives the department or this, kumbaga, this fuels our motivation and our commitment to continue implementing the programs that really inure to the benefit of the poor, the vulnerable, and the marginalized.
3: Mm-hmm.
17: And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red dress, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, by the end of the by when we reach 2028 ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
3: Ayun. Okay, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
17: Maraming salamat din, Adam. Magandang umaga po.
3: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, yung mga nagtatanong, kahapon ng pahapon na, ganda lang sikat ng araw, di ba? Yung ibang area sinasabi buong magdamag, hindi umulan sa kanila. Eh ngayon, nangungumusta sila, ano raw magiging kalagayan ng panahon? Hmm? Ngayon, pati yung itong darating na weekend, syempre ha? Alamin ho natin, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
18: Radyo Pilipinas.

0: ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil Gulat.
1: Dan?
0: Ah, yes po, sir.
1: Makibalita lang ako doon sa ilang mga cyclones na aliligid sa Philippine Area of Responsibility.
0: Opo, so sa kasalukuyan may binabantay na po tayong bagyo sa labas ng ating PAR. Huling namataan kaninang madaling araw, 2,735 kilometers silangan ng Luzon. So sa mga susunod na araw, posible itong lumapit dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible nitong hatakin yung ating habagat. So possibly starting Monday onwards ay makaranas muli po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon including Metro Manila.
1: Mm-hmm. At ito ba ay papasok pa o may chance na makapasok sa Philippine Area of Responsibility itong binabanggit mong ito?
0: Posible pong dumaplis dito sa PAR pero mananatiling malayo ito sa ating bansa at walang magiging epekto sa panahon. Pero yun nga po, dahil posible itong hatakin yung habagat ay makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon early next week.
1: Opo, at kung sakaling ito ay dumaplis o makapasok within the Philippine Area of Responsibility, ito itatawaging?
0: Obet po, Obet ang ating susunod.
1: Bagyong Obet. Ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, sa mga update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Thank you, friend. Good morning.
1: Thank you. Good morning, Dan Villamil. Direkta mula sa Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po nating mga kasamang naglingkod ngayong umaga ito ng Friday, August 21 na, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ganon din si Glory Faye Bagon at si Ellen Buena, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Munti ko na masabi, Millions. Milios at si Mark Bokiron. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-e-exercise.

0: track ng mga hibla.
1: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo.
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
4: At
3: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Anong natutunan ko po yung paggawa?
4: Sino nagturo
5: sa? Nag-training po kami sa DOST.
4: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon.